0: magkapakurtahan eh. Pero tanaw ni mo, awin ka mga higala, sukad atong day one, hangtod karon mga higala sa akong pagkamedia, muabot na sa gina mga higala siguro og mga 5 million. Ah, murag wapa po siguro. Murag wapa po kaabotan. Luya na to eh. Abotan ta na lang mga higala para sigurado, 2 million. Abot na siguro 2 million eh. Apilo na to, kwintaho na lang na to itong mga gipangbayad sa SSS. Yan na, muabot na po siguro mga 2M. Mga kaigsuunan. Nagpasabot ba nga ganang 2 million? Naasa ko ang akong mga kamot karon. Wala eh. Oh. Nya, una-unaon mo, dukay ka ito. Taas ka ito nga span, Megala. So, imong tanahon karon kanang kang bipisara nga income nila, nga magtiayon, puro parehong abogado mga higala, no? Pareho abogado, attorney Manasis Carpio. O niya, Sara, bipisara dati, puro lawyer. O niya, ang mga client, Megala, kay di man ka itong mga na, sakpan lang may gala kay nagsigibaligyag drugs. No? Damat sila yung mga client, mga eksyon, mga multinational companies. Di ba? Dami mga ingan ang client. Yeah, ang lawyering yun. No? Swerte-swerte mga higala. Medyo, kuan yun siya. Mabitaw ng mahal yun na eskwilahan. Kay, dako mas ang income. Hmm. Kanang income mo, kanang akong gikita diri og napulo ka tuig na kung ininkama ani akong trabaho, kaya nakitaon sa abogado mga higala sa isa lang ka transaksyon. Di ba? Nya ang imong gihawiran mga multinational kuan company na kay bisag mga tawagan na retainer lang sa mga company mga higala. Yung mga dagkong company na ibayad. Nabagoy libre ana. Kalisod ana ilang kurso? Kalisod mga higala ana ilang pag-eskwela? No? Nabagoy libre, wala. So, sa 20 ka tuig, may gala nila nga, ayan ba na, of course, no, in practice, siya may gala sa bipisara, nakasood o gobyerno, naman siya siguro iswildo ng, diba? So, matinga ka karoon, yan ulit ako ko, no? Mas matinga siguro kag ni gamay.
1: Ayaw!
0: Matinga, ano? Mas, makurat siguro ka, may gala. Gano'n man yung income nga nagkagamay? Diba? Abogado ng bana, no? Naapa na sila mga higala yung mga... Diba kumutuguan na sila yung mga ginagmay lang tingali nga negosyo nga or baka ha, may higala, ga-income nga mga kuan, no? Mga real estate, dun sa ba? Na, siguro eh. So, I mean, pag ang bana, wak mo apil-apil sa gobyerno, nag-practice siya may higala sa private citizen, no, nagnegosyo siya giya. Wa man siya mga higala mo middle dito sa mga kuan sa gobyerno. Sade na. Karon, ang ilang mga kablihan may higala gusto nila kadtong tibuok. No? Uting kayo ang tutanan may higala tibuok. Pero ang depensa karon sa defense mga higala nga dili man to whatever na gain niya sa iyang pagka-vice mayor does not constitute mga higala impeachable offense. Murag, well, di man ta mga higala eksperto anang ilang pero sa tinamba na tong utok. Ano imo man kung pagkasad-on atong butang og na income na ko adto nga nga time katunga time. No? Di man ko nimo magukod ana pura ni impeachable offense kay di man ko impeachable during the time. Kani siguro ang gi-income nako from 2022 to 2024 kana siguro kung na ako'y wa gideklara diha kana. Kana siguro pwede ko nimo nga gukdon. Pero kung nangawat ka anak pa ng anak, I mean, naakay kuan diha nga mga pundo, hokus-pokus nimo. Kana nga period mga higala, mag-constitute yun siya kuan ka. Impeachable man ka anak nga time. Pero kung dili ka impeachable, katong nag-private, nag-practice pa kag-private nga, kuan, nagpuyo ka as private citizen, pwede dahi kang kukdo na to. Ay, pwede bang good gihapon. Kaya batod palagi na may mga precedence nga, pwede daw, no? Kaya aron daw nga ma-check ang imong honesty. In order to check your honesty lang daw mga kaigsuunan. Pero ang ako gyapong ipangutana, ngano lagi imo mang apilo ng katong mga panahuna, honest man siya o dili atong panahuna, it does not constitute impeachable offense either honest siya o dili siya honest during the time 2011, 2000, dili ngano man. Karon man atong gisgutan. Otherwise, no, kung ilahag yun ng iduso, may kailangan, kanag yun ang ilahang barugan, mga kaigsuunan, napakita lang yun nga, by any means, tanggalon yun nila si Sara. No, it is not about accountability na kung mo na ginaunhaw na ang tao. No, dili na ni accountability inyong gusto. Tawag ng tanggalan gyud inyong tirada. Maura na siya mga ila. Alas 8:05 na mga igsoon. Naabtan ako oras nyo sa explanation da. Tawad-tawad ang video, ipakita na ko ninyo mga higala. Mag-commercial sa ko, kaya rin ang iga nga. Oh. Alas 8.05 na mga katropa, ang dagna sa tubag, panagubadoban o ginibahin natin ganin nyo mga higala sa Sanchon Plus Gold. Oras ba ay 8.05.
1: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Win!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong dunggan siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dudyay, itatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Aisel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga ninom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Bush abo, magpakilo ko sa hubaybe.
6: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
5: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
7: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kita free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday ug Sunday. Oo, free yun, walay bayad, because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay, visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
3: Mga katropa, atangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
8: Katropa Caravan.
3: Karong July 26, adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa Barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wabar ko na minaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Apat sa dihang, sukan na minaw ko, XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
11: Exciting!
1: Busay! Kauban si Katropan Arnel Cortez. Busay!
12: Oras may gala dala kita ay 15 minutos na pasado alas 8 buntag. Kining oras ato ganinyo may gala sa Premium D3, ang imong premium food supplement against viruses and bacteria. Ang Premium D3 baga katropa, ado na kini virgin coconut oil, moringa seed oil, vitamin D3 200 IU. Inom ni mo na ini. Mga higala sa Premium D3, makabaton kag instant nga energy magakaigsuunan. No? Instant energy ha. Pasabot ba katong galuya diha? Mubaskog. No? Katong galuya diha may gala mo katong ga lukot-lukot diha may gala mo tuy hakaw. Mubarog ba mubarog? No? Ay mahatagan mag enerhiya magakaigsuunan, no? Mo ni natural way may gala nga makabaton dag energy. Kay kung magsikag inom anang mga maka kut-kut sa imong tiyan, adlikado na. Adalita sa Premium D3 Soft Gel, mga kaigsuunan. Mapalit ka na sa Laguna Baga Butika sa iyong lugar, dali sa stasyon, mapalit sab, o sa atong Y2H Clinic, mga higala na adas Ganti Road. Dols Palengke, mga higala, diha sa may Mr. DIY Tapad, no, mga kaigsuunan. Dols Palengke, Stagom, mga katropa.
13: Bullseye! Bullseye!
12: Nan, di ta maglangan? Langan na ba yata? No? Paminaw na to, mga katropa, kining ining sulti although sa press conference na ni no with the prosecution and the House of Representatives mga higala no nga imatud lang ang BIR mamahimong manduan nga ipresenta ang tax record ni BP Sara karon no medyo diha sila mga higala nagka kuan ba nagabikil o naglalis ba no di magatakdo kay of course mga higala ang depensa no mubarog man sa gina may gala sa ilang gituuhan nga para sa ilaha mga higala ang gidapigan o kliyente no kasi Vice President Sara Duterte mga kaigsuunan kay kana lagi no sa kahisgutanan lagi ano inyo man ang i-charge nga impeachable ang katong mga income niya o whatever na by dishonesty ato mga higala sa declaration no sa iyang income during that time nga dili pa siya vice presidente ato paminawon may higala both sides para masabtan. Yeah, mga katropa.
1: XFM Katropa.
14: Let's wait for the impeachment court's ruling on this because it's possible that the impeachment court will sustain the prosecution's position that there's even no need for the president's consent. Why? Because the constitution trumps special laws. No? Dahil ang paniniwa, ang unang position ho namin dito, no? Mas supreme no ang constitution natin which grants the impeachment court the sole authority to decide and try impeachment proceedings. Kasama ho dito sa kapangyarihan nila, no, na litisin ang impeachment proceedings ay mag-issue ng subpoena. So, again, this is the highest form of accountability mechanism in the Constitution. So, paniniwala namin dito, mas mataas ito, no, dun sa provisions ng National Internal Revenue Code. So, para makita ang buong katotohanan, merong karapatan at kapangyarihan ang Senate, sitting as an impeachment court, para i-compel ang BIR na ipresenta ang mga dokumento na ito. No? So, hintayin ho natin kung anong magiging pagpapasya ng impeachment court. It's also possible na sasabihin din ng impeachment court na tulad ng nangyari dun sa nakaraang impeachment proceeding na kinakailangang i-require ng BIR commissioner ang BIR commissioner na mag-request ng consent ng presidente. But again, ayaw ho nating pangunahan kung ano magiging pagpapasya ng impeachment court dito.
8: You don't see the president approving if ever yun pong request, if ever po, ng BIR commissioner.
15: I think what Attorney Jay has sufficiently explained to us is that, number one, the impeachment court having to exercise a very extraordinary power. This is actually a constitutional directive that the impeachment court to exercise. We feel that it will no longer be required for the president. Again, for the president to intervene in this matter, because that already sufficient for the BIR to release this ITR by virtue of a subpoena power that will be issued by the impeachment court. Okay. No?
12: So, yan eh. Yun lang po yung position. Ilahang pasabot mga katropa noong ang impeachment court, mga igsoon, being the highest mechanism of

0: And then ingon tong gaina mga higala no sa House of Representatives nga either the president mga higala Bongbong Marcos mo issue og kini mga higala mo tugot ba tugtan niya ang BIR commissioner mga kaigsoonan niya i-produce no ipakita kadto mga higala ITR or income tax return sa vice presidente mga kaigsoonan pero ingon po si Adyong di naman siguro kinahanglan no. Oh, di naman siguro kinahanglan pa nga mo apil-apil bang presidente ani. Oh, pero I doubt it kung mo-appeal ang presidente ano. And I doubt it mga higala. Duda ko, di ko kuana na layo ra kay nas tinuod. Kung ang presidente may gana mo ingon nga ayaw na. Tama na. No? Dili. Kay kung tinuod pa na may higala from the very start, iya na nang gisulti. Bullseye. So ngadto ngadto ma-produce gyapon na kay Bindalo ba yan ni sila. Ang ilang gina-subay karon Bindalo ba yan. So, bisan pag mayingon ta nga atong tax revenue code is na absolute confidentiality sa income tax return sa tao. Labi na katong panahon nga di siya busy presidente. Di, di ba? Labi na itong mga panahon, apilo ni mo maigala ang iyang bana. Noon niya ka ng ilaha, manggod, is kuan ba? Kinibang minyo, manggod. Noon niya ang si BP Sara is naas gobyerno. Pero ang iyang bana, maigala, di man siya trabahante sa gobyerno mga kaigsunan. No? So, doon na sila'y problema, di ha? No? Doon na sila'y magkaproblema sila, di ha, mga katropa. Ya, yeah, kung pangutan na to, kung pananglitan, tanggalon nimo. Sa so, umagod nimo na pagbahin karon mga higala nga. Ilaha man ang conjugal, mga guna. Sa so, umagod paglangkat karon diha sa pananglitan mga higala na ingani nga amount, kuhaon nimo diha ang kang attorney Manasis Carpio. Ilain nimo. Di ba si gamay na lang ito, mabilin nga bibisara kay gamay ramay swildos gobyerno. Di ba? Oo. Oh. Ya, yeah, di ba ito nimo po, hindi may higala nga katong sa iyang bana, i-appel ito nimo taral diha kay... okay, mayan lang na siya kung... kung anong tao ba kana ganing galingkod-lingkod lang may gala daplis karsada o niya sigilag duso-duso o ganang kaila mo kuan gab ka ng duwa ganing nga dama ganing gab dama ba kanang tansan nga gihayang o tansan nga gikulob kana no bato nga gamay bato nga dagko ano naman tirada na to sa una hantun nga ma, kuan ka ma mababoy ka no mas tawa gani oh. Lahi po na sa chest ng dama no. Muna'y kumos karsada sa kanto ng dama kay i-drawing raman na diya sa bangko. Tingala ka kung sige, dot ano yung mga tao, sige, dusog ba ito? No? Nagdama diya eh. No? May man ang tawahan na kung gatok o na naskilid, no? Niya, gaihap-ihap sa kinan nga muagi, o niya, ga-income. No? Niya, kay abogado man na, in practice man na mga kaigsunan niya, doon na yung mga kliyenteng di basta-basta. So, doon na yung dilima karon, dili layla ha, pero na'y dilima. No? Doon na yung dilima karon mga higala on the part sa ato ang BIR. Kay basta-basta nila na i-release. Hinunua, dili lang si BP Sara ang ma-publicize niya. No? Dili lang mga higala ka BP Sara. Otherwise, tanggalo nila ka BP Sara niya. Niya kay Minyo man eh. Mga kaigsunan. No? So, yun sila nga manang hitas presidente. Iyon po si Adyong nang hindi na kinahanglan kay ang impeachment court. Di ba na basta-basta na? Nawara ni si Adyong. Nan, unsa po itubag mga katropa sa prosecute sa defense niya na ato sa Maminaw. XFM katropa. No, katong usagab katong yan.
1: Naginawa ng Vice Presidente kailan 'yon ginawa? At so sa amin para masabi nilang nagkaroon ng unexplained wealth. Ang basic, if I may remember, was really just the fact na yung SALN niya ay lumaki from 2007 to 2025. Which sa aming palagay, does not show any factual allegation whatsoever. Except for the fact that it grew bigger over a span of 20 years. Pangalawa, wala rin pong naka-attach, which I mentioned in the oral arguments last week, na kahit anong ebidensya. Or kahit supporting document man lang, huwag na nating tawaging ebidensya. Supporting document that will support any allegation whatsoever of unexplained wealth. And that is why, nabanggit ko rin, na after the allegations were made, and this is even more significant, after the respondent had filed her answer, na tinawag pa nga nilang non-answer, doon lang po naghanap ng mga ebidensya na sakaling makasuporta doon sa allegation na iyon. That's very important for us because we had already filed our answer before AMLAC documents were suddenly produced to the issuance of subpoenas.

0: before the BIR box were concerned, that we are concerning ourselves with was presented before the Committee on Justice. Nasa panahon na yun, tapos na po kami sumagot. In fact, when they were saying that it was a non-answer, to be very candid with everyone, we wanted to say because it was a non-complaint. Kasi walang ultimate facts na naka-alleged for us to even answer. Now, before this honorable court, I do recall that in our answer, we also took pains to discuss, no, the lack of ultimate facts and also the what we feel were violations of due process before the Committee on Justice, or at least with the proceedings that were conducted before the Committee on Justice. And that is also why we have a pending motion for exclusion na ikinalikip namin dun sa answer, precisely because we were objecting to the fact that these pieces of evidence were produced after we had already filed our answer. Now, on the fishing expedition, I think on the fishing expedition, Your Honors, our main point is this. Even if we read the twin requests for subpoenas, paulit-ulit po, nakasulat po doon, because this may show context, because this may prove something. Mm-hmm. At para sa atin, this only shows, and at least, again, on the part of the defense, this is somewhat already an admission na hindi pa nga nila alam kung ano mismo doon sa mga hinihingi nila ang pwedeng sumuporta sa mga allegation na unexplained wealth. And that's why, if you read the entire request, it uses the word may several times, mm-hmm. and it even says in one paragraph, I think it's 3.24, but I might be mistaken, that at least with the request for, with their memorandum, rather, in their memorandum, nakasulat po doon that this does not assume wrongdoing. But they want those documents, nonetheless, to see if something there will actually help support their allegations. That is why we are calling it a fishing expedition. Dahil in Tagalog, para po maintindihan, sa aming pananaw, sa dami ng hinihinging dokumento, para po itong nagtatapon po tayo sa dagat ng isang napakalaking lambat at umaasa tayo na kahit papano may mabingwit kahit isang pirasong ebidensya. Maraming salamat.
1: Counsel for the panel of prosecutors, the Honorable Jocno.
2: Thank you, Your Honors. The question propounded to this representation first is, what are the ultimate facts alleged in the articles of impeachment? Yung po ay nakasaad sa page 7 of the articles. And if I may be allowed to just read them briefly.
1: You may do so, Counsel.
2: Thank you, Your Honor. Respondent Vice President Sara Z. Duterte committed culpable violation of the Constitution and betrayed the public trust when she, A, amassed unexplained wealth manifestly disproportionate to her lawful income and earnings during her incumbency as a public official. B, failed to fully and truthfully disclose all her and her spouse's assets, liabilities, and net worth in her statement of assets, liabilities, and net worth, including in her silence for the years 2022, 2023, and 2024. And C, failed to divest and instead willfully continued all her business interests during her tenure as Vice President for the years 2022, 2023, 2024, and 2025. Please allow me to briefly explain why these are ultimate facts. Ultimate facts are basically the essential factual elements that make up a party's cause of action or defense. Halimbawa po, pag murder, treachery, evident premeditation, lahat ng mga kinakailangan ng batas para mapatunayan na murder po siya. In our case, we are alleging, first of all, unexplained wealth. And based on the jurisprudence, the elements of unexplained wealth, the factual elements are amassing unexplained wealth, manifestly disproportionate to one's lawful income and earnings during one's incumbency as a public official. So, nasatisfy po namin yung requirement na pag-allege ng ultimate facts or essential factual elements sa tatlong bagay na po ito. The evidentiary facts follow in the succeeding pages of the articles. Doon po namin dinetalye kung ano yung mga iba't ibang paraan kung paano nakuha o naamas ni Vice President yung ang sinasabi natin na unexplained wealth.
3: Based ni Trillanes
2: na. On to the issue of fishing expedition. Yung pong fishing expedition po ay halimbawa may sabina na baka sakali meron tayong makita. Yun po ang ibig sabihin ng fishing expedition. When the party requesting information does not know what might be produced and just as an off chance tries to use that instrument in order to gain evidence that may be used against the other party. Dito po, malaki ang pagkaiba ng sitwasyon. Maalala po ninyo, during the hearings before the Committee on Justice, the Executive Director of the Anti-Money Laundering Council testified and produced documents showing that from 2007 up to the present, 6.7 billion pesos ang dumaan po sa account ni Vice President Sara Duterte. On that basis, and if we go deeper into that report, it says that during the period from 2007 to 2013, during the time that she served as mayor and vice mayor, umabot po sa halos o lampas 3 bilyong piso ang dumaan sa kanyang mga accounts. So may basehan po tayo para ipalabas ang bank records. We are not just guessing that there is something there because the AMLA itself has confirmed that there were covered and suspicious transaction reports submitted to them in those amounts that I mentioned. Malayo po ang fishing expedition sa ginagawa ng prosecution dito po. If we had no basis at all, if we did not know what was in the AMLA reports, ayun po, maaring sabihin na fishing expedition. But in this particular case, we know because these are matters of record presented before the Committee on Justice. Second po, ang fishing expedition, maaring magamit yan sa ibang mga alegasyon tulad ng baka meron kang hindi na-declare sa iyong SALN. But when it comes to issues of unexplained wealth, it's very clear. The decisions of the court are very clear. To know whether a government official has amassed unexplained wealth, we must look at the entire incumbency of that official. Starting from day one, we look at their SALN, we look at all the income that he or she has earned, both lawful and not, and from there we make a determination whether there was unexplained wealth or not. For these reasons, Your Honors, the fishing expedition argument, in our view, is totally untenable.
4: XFM Katropa.
3: So inyo dabati magaygala no ang pagbayloanay no during the trial ni attorney og representative Chel Jokno og ni attorney Michael Poa mga kaigsuonan. Now, ang pangunta naman good no, nganong inyong sapina na nakabutang dismay provide. Nganong di man siya sigurado? No dili sure eh. Mangita pa ta didto. No, kung unsay mo suporta sa atong aligasyon, dili pa dapat kinaano mo igialigar, naano mo ebidensya daan, no? Kinaano gud mo ipasangil, but pasabot nga naano mo dokumento nga ikasuporta ana. Karon, no? Kung tama pa to, no? Kung mismo sila mga higala atrasado gid ana. Kung wala pa walay gibug-aton ang ginaingon mga higala nga fishing expedition. No, wala kanang wala siya ba? No, why push, no? Untenable. Mga kaigsuonan, anong umukaabri lagi atong BIR box atong panahon sa Committee on Justice? Unya nga no, mismo mga higala ang Senado, ang impeachment court, nag-decide, iuli na sa BIR. No, iuli na sa BIR. Ang ako ang may galang ba nakita, nga, bisan unsay pamaagi, no, bisan kung mga panahon, mga higala nga, musupak na sa balaod, basta lang yun ma-produce, no, og makuha nila tanan anong tanan magyud lang kuhaon para maotingkay nila dito mga higala kung unsa toy mo serve no sa ilaha mga higalang pamasangil. So why ipsot si Sara, why ipsot mga higala si BP Sara sa ilang gustong mahitabo mga kaigsuonan, no? Basa ko mensahe ingon mga higala si Raimundo Ribucas, kung ang government employee nga honest, dili gyud kamadato sa tinuod lang. Ang utana na ako ni Murimundo kay Bisaya man dai ka gatagog-tagaog pa ka. Ayya! Ang indig dai ani gab kini nga to mga trolls. Nara ni dire stagom ka puyo. Hmm. Sa wala tay kuan ay sakit ay buot. Oh. Kung honest kuno ang government employee, dili gyud kuno madato. Eh, mga ni mo utana ko. Pobres BBM. Pobre si BBM. You remember katong debate ni BBM og ni sa Alan Peter Cayetano dito na Bulgar nga si BBM wala ing trabaho gawas sa pagtrabaho sa gobyerno. Lagi. Yung mayong nasa kagaroon naman, lahi pa niyang asawa naman po yung negosyo. I-apply na sad na ito na ka BPS Araw, yung banaw eh. Official din na sa gobyerno. Dilipod. Oh. So, kanikaroon mga higala. Matod ba sa ubang comment, no? Matod ba ni Badge Badong mula Vice Mayor hanggang Vice President from 2007 to 2006 dapat talagang buksan ang tax and bank records ni Inday Lustay. Kaya nagtawag ka BP, no? Inday Lustay. Para malaman ang taong bayan na may irregularidad siya as public official. Rilin Navarro, President Dries Maniki Kapalong, sir, late ko gapon, sige lang. Unsay pagtuo ni mo Badong kanang imong amo wa magdeclare og insakto sa ilang salin ang sa malita gideclare ba dayto nila. Mao bitong gimalita na lang nila gitago na amampod na nga idea aw sindikato manggod ng kwarta. Bibian Labawan Lucero Mayong Buntag. Marina Donio. Kana si BP abugada pagyod niya si Bongbong kawatan ko no. Sa Bongbong nga ba? Mastermind sa flood control. Hadlock na sila ba presidente si BP Sara kay managot manggod sila sa ilang kadimunyuhan. Bads Badong. Ayapod mo pala bigo. Hindi saan ako hayaher po kayo akong basahod tanan. Panagsalang ang uban lang. No, di na permihon. Raimundo Ribucas, hapit na makumpleto ang BGMP, meaning Bong, Jinggoy, Marcoleta, and Peter. Ayaw! Okay, bugoy ni si Raimundo. Butangan na niyag meaning. Florito Abatayo from Glendale, California. Aguanta Party List, California Chapter. Good morning. Thank you. Badong, naasayhang nyo ni mo Mr. President. Ingon siya nga, please Mr. President, utusan mo na ang BIR, Tax Commissioner, na i-release and produce the tax document of Inday Lustay para sa katotohanan, para sa bayan. What if suguon po ni Mus BBM, i-release na lang po na pilang iya? Nang magkaalaman din. Accountability is more important than confidentiality. Pero, as if you were saying, Raimundo, nga, because of this impeachment, you have to bend the law. Ayaw! In order to please not the people, but your amo.
5: Sometimes, you have to bend the law.
3: Dili. Pag balaod na, balaod na. Pwede nga, muingon ka mga egal. O sige. Ato sa ning kung ano ning confidentiality kay pa, sangan sa accountability. Nai-remedia na. In every rule na, mag exceptions na mga igala, no? Mag na siya exceptions in every rule. Hati nga mo, issue ng inyong presidente o suguon niya ng BIR commissioner, no? Kay, ako sa akong kabahin, sa nagtanaw ko ani mga igala nga panghitabo, do you think, kasi BBM mo ingon, adik ko mag-issue. Mo issue mangyapo na along the way. Sangat tungad to may gala mo issue man lang gyud gyapo na. No, sige. Ayaw na mi dramaha, mao bitong inyong gi-arrange daan, gipistuhan ninyo daan para dili kalisngig inig abot sa oras. Mao na ni karon nagamit na ang arrangement sa ilang tao. ang umangutan na mga galak tama pa tong ilahang kuan. Nahupta naman nila tong BIR box pa atik-atik pa dapat giabrihan na lang to ninyo. But they know, mga higala, nga dili musalir ang ingon ni Erwin Tulpo.
5: Sometimes, you have to bend the law.
3: That is why, Raimundo. No? Kung ang ingon ni mo nga mas importante ang accountability kaysa confidentiality, yes, but Yes, but when it is the law, it is the law.
5: Sometimes you have to bend the law.
3: So kung yan ang imong thinking, alipores ka ni, bend the law.
5: Sometimes you have to bend the law.
3: Klaro kaayo. Good morning, Idol. Nice kayo mong explain. Tama dyan na imuha tugon. Wapuro sila kahadlok. Nakaupo si Inday Sara. Kapag kawatan ko rakot, hadlok na sila tanan. Alas 8.41 na mga higala. Antak na sa to ang pagpanagubanuban. Ay, labalanda ang sabina, bay. Makaingon ka ba? Ano man po tuod nga? Dismay provide. Na word ba? Ang clause ba nga? Dismay provide, mga higala. Kung atong di man ta mga lawyer, no, di man ta mga bugado, may gala mga yanong tao rata, pero maghunahuna ta ano man pong man ingon nga this will provide or this shall provide. Kaya nakabutan dito, this may provide referring to the tax record. This may provide, no, sa to pa mga gala posible lang, no, kaya ang gi fight karon mga gala sa defense nga kung mo man di ay na nga this may provide but pasabot nga mangita pa demo dito. So, paunsa na nahimo nga dili na fishing expedition nga mangita pa man dayon. Ha? Mangita pa man dayon mag isuporta atong inyong ginaingon nga facts nga inyong ginaingon. Because of giingon ninyo nga irregularity or kanang giingon ninyo nga suspicious nga transaction nga nisod may gala from 2007 hantod na atong panahon nga inyong girequest mga kaigsoonan. Pero even AMLAC may gala man po nag-explain nga pagdako mangod ang musod bay gala that would entail kuan pranglitan nga niya butangan ko mga ako na nag-explain kanya to ang among company may gala mo palit og yuta karon gisudlan niya 1 million ang ako may galang bangko kay ako'y mo bayad in as a duly authorized representative of the company gitagaan ko niya kagaw may kong sige bayad dito no niya dadang kuan kay pirmahan na mo diri nga ni mo ni mauna niya panotaryuhan na to bla bla bla. All right. So nisod sa ako ang 1 million mga kaigsoonan. No? Pag-abot na ko sa bangko karon, do you think may gala di ko pangutan-on sa taga-bangko? Pangutan-on ko sa bangko? Inon ko sa taga-bangko, nga nung naakay 1 million doy? Say, una, usi trabaho ni mo, sir. Ngayon naman, makita mo ko sa akong kuan, makita sa akong, kuan ba, akong cash flow, no? Inflow o outflow, mga gala. Makita dito ba nga, uy, na may kuan din eh. Mora man yung swildo niya, mabilin. No, mo ni mugawas, mo ni mabilin, mo ni mugawas. Yung ano niya may 1 million pinakalit dire. Makapataas na kilay mga igala sa taga-bangko. O niya ka na sila, musitag yun na mga igala, kay base po lagi sa AMLA. No, anti-money laundering kini mga igalang council or kining anti-money laundering na ito kabalaon. Mutaas nga ng kilay, maana na siya, di lang ko kabalong pataas o kilay ba, no? Maana na mga igala, lahat mamudungan, muduha man ako, ah. Oh, maana na, maana, oh. Oh. Ano maning nagka 1 million, magka nga, di ba ni, gid ka abot 1 million ni mong income? So, ato na po ka pangutanon sa imong trabaho, nga naman. Ako manggong kuan, no? Ako manggong amo, no? Ang among bossing, nag-send og kwarta kay Bayad Yuta, niya, kuan, pangutanon sa trabaho, so, sukit-sukit on, ID, bla bla bla, bla bla bla, hantod nga, establish nga, indeed, kanang kwarta, hadili na mga igala, kwarta sa hangin, di na kwartang dautan. Kung dili palitay gyud agyuta ni agila nako kay ako as Julie authorized may gala Julie authorized representative of my company of our company may gala nga asa ko na narbaho mga kaigsuonan. So musod da mo record da dito sa ako matinga ka kung imo nang tan-aon may gala maglahi gyud siya no mabantayan nimo nga uy naini sud diri bla bla bla mo ni panitan 50 mo ni sweldo niya no kada buwan dako agud no lami agud na hunaon ko tinuod. Ana mo ni, pagkabuti ko ngano ni 1 million man ipinakalit. Karudahan ako, suspicious na. Mga kaigsoonan, explain mo na sa taga-AMLA. Mag-constitute na siya maigala sa suspicious transaction. No? Mabito nang inikabot ni mo sa bangko, klaruhon. Pangutanon kaya ngano man eh. No? Now, pananglitan maigala, magtiayon man ni sila. No? Minyo man na siya mga kaigsoonan. Kung pananglitan ang kwartas ba na gibutang dito sa account maigala, bank account sa asawa, which is possible, ngano man. Kaya nga ako bitaw mga higala, no? Kaya nga ako bitaw mga kaigsoonan, ang akong kwarta, pag na-address ako ang mga higala, ako apa. No? Inig-transfer mga higala, pag na-swildo, o ako apa ni. Inig-transfer na ni mga kaigsoonan mo, paingo na dito sa akong asawa, di, ako apa to, di na, dili na. Ayaw! No? Tanan ako kwarta, di man na paingo, no? Kaya nga naman, gikan dire sa akong account, ako may transfer dito. Yan pananglitan, kung ang akong asawa mga higala, mao pananglitan mga higala ang naas impeachment. Oh. May mga pangutan na gitong anong naman kay 1 billion din yak ni Inkan ko 1 billion mga igala kay nakadaog ko og kuan tigbak kay nagisend ako dito sa akong asawa mga katropa di magwonder ka karon no kung imong tanaw ang bank akong tax rate ang bank record nako no nganong naman kay 1 billion nga sweldo si mga asawa pila ra may sweldo anang chemical engineer may galaw oh, gamay man sweldo ani Pilipinas intaw kini ra man Pilipinas mga igala nga gamay ray chemical engineer pero gamay ra sa silang sweldo oh di kayo ko ano kayo mga igala pamahatagi og bili no ang ilahang kuan kining unsa di ilang profesyon mo nang edyod mog binuang nako badong kay ako gani mayabag maghimo jog ko kanang utot nga isod sa silupin itsa nako kasa dapit ninyo para inighanggab ninyo diretso na mumukirig ay o kana amin po ah threat na threat kay kirig na gistoryahan patay gyud na naana po ninyong utok idol order na lang ko og Santon Gold Coffee Mix. Asa ba kadapit usao sa nato ni pagbasa ning imong sinuwatan diring hinapon man eh. Sa Japan ka paingon? Pwede ba ka na kun ipadadi ha? Amay si Chico, Sir Arnel, high blood man si Bindalo. At itong tanawang rin, high blood na siya. So, di mga katropa. No, for the sake of this discussion, ato maminawang si Senador Alan Peter Cayetano sa iyong mga igalang pagtandi, no? Kung nga na mo, kamadasigos, pagpangita, may igala sa tax record o sa accountability ng Bibisara Duterte, dapat inganipod mo kaniyad to ka BBM. Baga katropa.
4: XFM Katropa!
3: Sige, wala pa dayo. Watching always here in Japan, order kong Santon Vitamin C. Saan man ipagpadag, Japan? Jury. Ma'am, jury. Konnichiwa. Ohayo gozaimasu. Sama doon. Alas 8.48. Mamaura matag-uras Japan mo ra. I-chat ko ma'am dito sa katropang Arnel Cortez Palihog dito tamagkuan kay malangan tag transaksyon diri sa ato as live. Mura na tani ga live selling ani. Pero oh pohon mag live selling ta. Tinuod. Para maka naipundo ang atong Aguanta Party List. Kinalan ta mamaligya may galaki para na pundo ang tanan di nga proceed Aguanta Party List itabang nato atong mga kaigsoonan natong dugay nang gaagwanta. Sige palihog ko sawa gani kining sa gani nang please sa kuan kining kalimot na ko bay. Sige nang please gani sa Japanese gani gab. Pag duha man guna ka buok kudasay og kuan sa tong isa gani jury. Sige nang isa gani ha. Basta mo na na. Kasamok si Dumdum na. Problemahon, panapati ng hinapon. Bitaw. Sige, pamina. Rilin na ba daw dato? Goro na sila, sir. Kay na baratuhan man sila sa pamaliton. Karon una, yes, of course. Thank you. Arigato. Unigay si Mas, no? Doon mo ko na, naikod na sa'yo, napoy unigay. Unigay si Mas. Depende sa imuhang, depende sa imong kuan. Depende sa context. No? Dita kabalo kayo ng hinapon, bay? Huwag yung kuan na. Itong uban ni Attorney Ryan Bisnar sa Japan, ang sunod-sunod nagyo kong Attorney Ryan, kaya ibaligya pala ang Tadri Miguel. Alas 8:50 na. Ang tagnas buntag, baliw ko gab.
4: XFM Katropa.
2: I'm happy I finally heard Senator Judge Erwin Tulfo is concerned about the...
3: Dili mao. Katong last, pinakalas yun. Katong pinakalas ka video. Kana kaya, dapat ang sunod ani mangod, si Erwin pa. No, si Erwin pa. Kaning ginaganang pinakalas ka gisenda ko ka video gab regarding sa tax. Sumpay aning gisguta nila ato nila Representative Chel Jokno og ni kuan ni Attorney Michael Poa. Nadia, no? Sige. Elmer Bumanglag, no? Sir Klaruha ng order nga taga Japan kay basig taga Japanabo na siya. Taga Japan gyud ni siya kay asa gali sa Japan kuan? Raimundo Ribucas live selling murag si EPC na murag na daw ta diri si Alan Peter Cayetano. Ang importante diri Raimundo bisag mamaligya mig Santon diri Raimundo. Ang importante diri wa gi malita ning Santon Raimundo. No? Na Ano lang atong sabot ha, kay para di po kong high blood. High blood ba yung ko ana? No? Kining atong komentaryo, birahin na. No, bahala ka diha, no? Kining akong pamaayo lang kong personal ha. Anything personal, ayaw lang. Unya, samot na, ayaw kinap din ang among products. No? Kay kinang among products, dugay na ba yan na nakatabang sa market? Dugay na nakatabang sa among mga katropa? Mga katropa na mo nga, wa may kahibaw, BBM ba na? Wala, bilabot, ana. No? Kay mo epekto ng amo ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, bisag unsa ang imong political affiliation, ikaw kay trolls ka, basig di na mo epekto sa imo. So please, ayaw lang hilabti among product, kay wa na gibuhat sa inyo. No? Kung sa ako mo malagot kay ingani akong komentaryo, you can. No? But only on the commentary level. No? Ay lang ko personal ah. No? Kaya mo ko dati, nating personal gihimo na ko sa inyo ha. No? Magtuon na mo nga kung lain tag baruganan, ayaw kalain nga lain baruganan ang usa ka tawo. Ana na siya. Di pwede man gud pwede nga pareha ta tanan. No? Gani man nagsuon may gala mag-away pa. Pwede man gani ka bulagan sa imong asawa mga higala og pugso nimo nagpaputo patuo nga pananglitan imong asawa DDS na. Nga ikaw bungbong yung ka, nga magsigibog away da. May pagmagbuwag mo eh. Eh, kabaw ba ka mga igala nga ground na for legal separation may igala sa magtiayon? Gab? Pananditan, lain-lain mong relihiyon. Nya, pugso ni mo ng Iglesia ni Kristo, simba yung dres katoliko, kakabig yung tinood. Oh, nyo may mo sa dadili. Eh, pagtuon na sila yung pwede tinood. Nya mo na yung awayan kada kuan. Pwede mo reklamo eh. Hindi na nyo magkasinabotan eh. Kaya yaman kong guyuron dito pa simba sa ilang niya, mahadlok man kong cross. Hindi mo kuganaan silang simbahan. Bisag makabalo ka, bisag magtiayon. Appeal diha ang political. Kuha nimo, political belief nimo. Mananita nimo ba na Kawasaki? Ay, nindot na ba kayo na Kawasaki, ma'am, no? Paingon dito sa, di ba sa kuan ba? Kanang island ba na, ma'am, no? Island? Basta nakaanhan ako diha. Kalimut lang ko, asa. Di ba minin katong na ay aqua tunnel. Niya, patabok dito sa kuan, patabok dito sa kanang paingon ka dito anang Mount Fuji. Mount Fuji. Ninduta din sa imong nahimutangan na ma'am ba na, sir? Jury, oy. Sige. Okay na. Sige. Basta ilang hilab din yun ng among santon, ha? Kung mupalit, mupalit. Kung dili, ay mo sigig panaway. Anara ka simple. Sama rin na sa kong programa. Kung ganahan mo, okay. Kung dili, balhin mo programa nga dito mo ganahan. Ayaw nako. Para watay sa kitay buot. Kaya na yung mga butang din na nato kailangan pang hilabtan. Okay? Sabot! Kaya magtiayon gani, di kayo na magkapugsanay. Di kayo na magkapugsanay, mga igalag kuyos, matag-usa kung nanglitan mo ng guyuron dito sa imong relihiyon, di gani, pwede kayo na mahimong ground, mga igalag, for legal separation. Buwag tani, yung kalaki. Alas 8:54, baliw ko gab.
4: XFM, Katropa!
6: We want fairness for everyone and for the Filipino people, but would it be unfair to require 20 years of documents from AMLA, BIR and bank accounts from Vice President Sara without requiring the same from President Bongbong, considering that all of these scandals is happening during his administration?
2: If the allegations of the complaint against the President did in fact contain ultimate facts, I would see no reason why the Committee on Justice should not have proceeded with it.
6: So I'll take that answer. May I ask the same question? Rule 8. Ultimate facts, including evidence. So the answer of the prosecution was that, basta may evidentiary facts. But ang nakalagay kasi sa section 1 ng rule 8, including evidence, what is the position of the defense on this?
7: The defense follows strictly the rules, Your Honors. While I agree with the distinguished opposing counsel na iba yung ultimate facts and evidentiary facts, no, I don't want to blur that line. Tama naman po yung sinabi ng ating opposing. But yun nga po yung punto namin, no? In the Zavalia and Cabrera complaints, wala pong ultimate facts at wala din pong evidence or evidentiary na nakakalakip doon po sa mga complaints, and which is the very issue that we brought up.
3: Kadali lang. Gihatagan man na mga igala, ultimate facts and the evidentiary facts. Ang pangutana na mo, di man miloyan, mangutana lang eh. Kung naana mo ebidensya, anong mangita pa mamuglayan dito sa BIR? Kahagaw ba ninyo, sige, pangutin kay pa, naana mo'y gihuptan. Oh, Nag-aligak kag tao dapat ready imong kuan? Ready na imong sani? Ebidensya dia. Because the burden of proof mga igala, naana nimo nga gapasangil. Ikaw gyud gapasangil. So ipamatud-i na dia nga tama na imong gipamasangil. Asa mangita sa mga ebidensya, manguha sa minutos BIR. Oh. Wala, mura na among pagutan na. Kamo na kabalo mo sto bagana kay mga abogado mo, mga eksperto mo sa balaod, pero kimi kami, ako, lili, I am not di man ko lawyer, no? Manang stop calling me attorney because I am not, no? Komentarista ra ko. Ang akong girepresenta mga igala, yanong tao, no? Yanong mga lugsuranon. Mo na akong girepresentahan mga kaigsoonan. Aguanta Partilis, mo na akong girepresentahan. Ang Aguanta Partilis, dili na mga higala pang kongreso. Representation na mga higala siya nung tao. And I would like to be your representation mga kaigsoonan. Sa unsa man nga isyo, dira tas bar o public opinion. No, dili ta dito sa kongreso kay dito sa kongreso kumunoy manggunagod. Lunangan ba? Muta akas lunangan. Puti imong sinina, unya mo imong kagwa ka magkalapok, maapil ka diha. Otherwise, o makaisapi, good. Wakay kwartag mo, apil-apil ka diha, may galang di ka mo uyon-uyon. Tanawa doon na sila, may galang uban nga ni supak-supak aning impeachment ng mga kongresista. Ask them. Asa sila karon gipamutang, mga igala. Ultimo mga chairmanship member, membership may igalas committee, ba gipananggal na mga kaigsuunan. Ingana kang ilad ang atong politikas Pilipinas, mga katropa.
4: Bullseye. Kauban si katropan Arnel Cortez. Bullseye.
3: Right. I hope nakasinabot ta. So kamang pangutana, mga igala, isip mga yanong lusunan. My question, no? As, kung na naman dahil mo ebidensya, anong mangita pa mga igala mga ebidensya gikan sa impirno? If you are so overwhelmed and so convinced with the allegations or with the evidence you have, dili ba mas proper nga na ako'y gihuptanda ang ebidensya before I allege? Before ko mo ingon, may gala, sure, kuwang yung kuwan eh, kay sigurado gini. So dapat naana mo, ana. How come? Ngita pa mamuglain. Sige, no? Mabantayan ni mo. May gala, even si Attorney Michael Pua, wala niya gig supak, no? Ang, I don't want to blur that lines between kining ultimate facts o kining evidentiary. Wala niya nag ilawgaw, no? So makita ni mo mga kaigsunan, di ba? Ang depensa. Ang offense lang, no? Kaya lang yun, no? Sige, padayon.
7: In court, Your Honor.
6: So if you were representing now the president and the opposing counsel was also asking for 20 years of records of AMLA bank accounts and BIR, would you still have the same position?
3: Kadalang. Medyo conditional ang pangutana ni Alan Peter Cayetano. Kung ikaw karon, Mr. Defense, I know, prosecutor, Representative Duke, no? Kung ikaw karon pananglitan, magrepresenta ni BBM. Itugot ba nimo nga mangayo? Pangayuan ka ni defense karon, pangayuan ka ni Attorney Michael Poa og 20 ka tuig nga record ni BBM. Pangutanap, sabta ninyo pag-ayo ang tubag. Sige daw.
6: That unless it is relevant and definite, I read in your yes. pleadings, di ba, and in your position paper na yun yung... So kasi may, I'll ask na rin my next question. Why is it definite in your view?
7: Opo. So on the first question, yes, Your Honor. Even if I were to be representing the president now, I would have the same view, no? Na hindi po pwedeng ganun ka 20 years ang span ng mga documents na hinihingi.
3: Sa defense, may gala. Matul pa ni Attorney Michael po, ha? Kung bisan ako, no, dili si BP Sara akong representant, bisan si BBM, mora gyapon akong panan. O, dili pwede nga pangayoon na to itong 20 katuig. Ngayon naman, susceptible man ko siya. Prone, no? Prone ba mga igala sa pangitaan lang yun natong sayop? No? Idugang na to diri, isuporta na to diri. Lalibang ka mga igala ng, no? Kung sila mga katropa, kuan pa, sureball pa ng ilang ipangayo, di ara mga igala sa, karos ama na vice presidente, 2022, wala pa man na, no? Pa man sila gasugod, June man sila gasugod. So let us say, 2023, 24, 25, 26. Ayan ang 26. Samo naman aron. 3 years only. No? Tulo ra ka tuig, let us make it 4. 4 years ra. Diha ra kang ano man ang inyong pasangil na anak confined din ha. No? Is it impeachable? Oh, yes, na diha inyong kuan karon na confined inyong pasangil. Ay nagbalik itong 2007. No? Ay nagbalik itong 2007. Ngayon naman sa among mindset, no, sa among yanong panabot bisag di may abogado, nahog mangod siya og the law is applied retroactively. So, sila nga exemptions kuno na kay tax. Pero bisan pa, nagisgot mangod tag impeachment nga ri. No. Kung ngayon tag impeachment na ay actual nga kaso mga higala nga impeachable. No, na ay actual nga kaso nga impeachable. We cannot recount 2007 dishonesty kung dishonest man ugaling. Mga higala. No? Kay isusihon lang gyud daw in order to support their claim nga karoning 2023 at 2023 to 2025 nga dunay unexplained wealth. No, nga dunay unexplained wealth. Oh, para nimo. Pero di pa naman mo na ma kung sa imong motibo. Nobody can read that motive, mga higala. Kung imong motibo dai mamunit dito kuan para mo suporta lang atong claim ni Trillanes, be. Ingato. Oh, kini pa so idugang pagid ako nga pangutana. Palingkura daw ni Trillanes kay murag nakasayod man ana. Sige daw. Palingkura ni Trillanes kay siya man toy nahibaw. Kay bawo gani siya asagikan ng kwarta, kay bawo gani siya kinsa asa dapit nga bangko ni deposit para mahuman ta. Oh. Iba para mahuman na ito. Sige, palingkura daw si Trillanes niya. Kay, total, si Trillanes, kay bawa magkinsa nga drug lord. Drug lord man kuno to. Kay bawa ganis siya. Tungod sa iyang kahibalo, mga higala. Tungod sa iyang kabright. Bisan ang bangko nga wa pa ga-open. Pwede na mag-deposit nga to. I mean, bangko nga wa pa matuko. Dahil kay wa pa ga-open. Kay muingon man kung kag wa pa ma-open. Basin og close lang kay gabi eh. Bangko nga wa pa may gala na istab wa pa na tukod ang branch may igsoon. Pwede na mag-deposit dito kay base record ni Trillanes na aman. O kanto din record ni Trillanes if you are so convinced yan na kay inyo man naghihimong witness kay Netos Committee on Justice ninyo.
8: Ay!
3: Palikura siya niya! Diba? Oh, sige na, padayon nato si Attorney Michael Puwa mga gala.
7: Precisely because the jurisprudence provides that for a valid subpoena to issue, it must be particularly described, plus yung sinasabi po natin na relevance.
3: Ang pagtada ron, ngano di man mangayo mga higala ang prosecution og 2023 to 2025 balon. Ngano man? No? This would give us a hint. Muhatag na to mga higala babas. Muhatag na to og kuan gabba kinibang mo introduce na to answer ba nga. Kaya kung kana lang ilang pangayoon, basig wa sila'y matiti. Na kung kana may gala tinuod, ganting ha, basin di tinuod na kung giyon ako na ako, arasan na. Ganting mga gala, di tinuod mga kaigsyon. So, asa sila mangita? So, much better nga isakop na to, tunggikan 2007 up until 2023 para sure ball. Kaya kung inkasog, di itakakita og unexplained wealth in 2023 to 2025, at least we can charge him of unexplained wealth from 2007 up until nahimo siyang vice president. And on what grounds? Dishonesty siya. Oh. Yeah, asa na dayon? Ah, mo refer na dayon to sa ato ta. Sige, pwede na to gamiton eh. According to the Civil Code, the new Civil Code of the Philippines, Article 19, every person... Oh. Every person must act in the exercise of his rights and the performance of his duties. Usa pa to siya mga higala nga provision. Patay bagsak.
8: Ayaw!
3: Give sani? Wala, bagsak yun gab, no? Wana dumduman ang na-memorize gabi eh. Give other his due and kinalang ka muak with honesty and good faith. Oh, dili honest ang presidente, dili honest. Ang vice presidente. Oh. Ana na dayang kamada.
4: Bullseye. Bullseye.
3: Alas 9:06 na bagahigala ang takna sa buntag. Onsa di ay na ang mga kaitano, judges o defense lawyers? Ano suko kay mo sa mga kaitano kung ingana sila mangutana? Ngano di man lang mo masuko kung ingana mga igala kaway pulos mangutana sila Erwin Tulpo? pare, wala lang eh. I mean, wala mo yung angay ikasuko diha, may gisoon. Because not all the time, kahit tano ang, angay ba di mo ikasuko? If kahit tano knows the law? For example, kahit tano knows the procedure? Kahit tano knows it? Angay ba na ni mo ikasuko? Even Ping Lacson, may gala. Kung imo mga higalang itandi sila, well, nasiguro yung mga aspeto nga labaw si Ping when it comes to investigation, no, kay policeman siya, kuratong baliling, namin nga na. Pero kung ibutang ni mo mga higala dito sa learning sa law, may kakasa may learned nila sa balaod, without bias, may gala, maingon dyan ka, you will choose. Kahit ano, ano man, law graduate, no? Law, member of the bar, oh. Niya practicing. O niya, dugay na nga lawmakers. No, matod pa gani mga higala ni One Bull University, Senador One Bull nga, di daw lagi siya lawmaker, pero 24 years naman siyang lawmaker. Ah, di daw lagi siya law graduate, pero 24 years naman siyang lawmaker. Sa to pa ni mga higala, ang 30 katuig ng alborario, pwede na siyang matawag doktor. Sugot mo na, Dok? Dugay na siya na nambal. Kasi pamagis, tambal niya, tie hope. Kailan kag tie hope, Gab? Iba ko kag tie hope? Ush, ana boss. Kani mo man tie hope pa ni, wasan mo hubag ani. Orasyon dila payat, ang dugay makalayat, aw di maka. Gusto paktom duminom. Sana ka nang nakapag memorize na kuwala sa una mga galaw. Diyos salam kuritati paktum diyum libimi. That's actually distorted Latin, no? Di ba natin tinuod mga galaw. Suwat-suwat ranas nung lolo. Suwat-suwat ranas nung lolo. Nga nadunggan nilang naglinatin ang pare Espanyol mga galaw. Ilang gisuwat niya. Ilang giusab. Sa gulag Bisaya, no? Okay. Tuuhi ko kaya nag-eskwila kong Latin. Ecclesiastical Latin nga lang, dili archaic Latin, pero ecclesiastical Latin is a legit Latin. May gala. And duha ka upat ka semester. Upat ka semester ang Latin. Latin 1 ug Latin 2, so upat ka semester. Semester 1, Latin 1, Latin 2. Oh, 4 ba tong Latin? Pero 4 yata tama ni. Latin 1, Latin 2, 3, 4. Mga conjugation, mga are, mga ambulare. Gagian naman na, kaya naman seminaryo gina. Kuan man na, appeal man na sa, kuan. So, tayo, kapag manayhupay, deka. 30 katuig na kang manayhupay, pwede na ka matawag sa doktor. Abuang. Ayaw! alas 9 na, magaygalan, tagnas buntag. Oh. So, mo to'y sabot na to, Raimundo, ha? Ay, alag yung hilabti ng product, Raimundo, kaya di ba yan na ako? No, sa amo ng company. Sige, mo commercials ako, mubalik ra ko taod-taod mga kaigsuunan. Kadiala sa isa mo bang hawa? Kay mo ginawas ako kay as you can see mga higala no. Ako'y pinagpawisan na po. Alas 9:09 na mga higala tag na sa buntag kining oras sa tod kaninyo mga higala sa Santon Gold Coffee Mix ang Santon Gold Coffee Mix adunay mangosteen, adunay malunggay, adunay mga higalay chia seeds og turmeric og adunay glutathione og collagen mga kaigsunan. Alas 9:09 na.
8: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
1: Batogod taon, maunay resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa tag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga sahay, mapugnan nini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
4: The Secret of Health.
5: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
4: Santon Plus Gold
6: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paghahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santol Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya ug spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santol Plus Gold ug Santol Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug kapilis sa pag-inom sa healthy nga kape. Santol Plus Coffee Mix, the secret of health.
5: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape ug energy drink. Mao ang ilis din na ang naanda na ninyo nga kape. Mag Santol Plus Coffee Mix ka na. Sa Santol Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santol Gold Herbal Capsule og Santol Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santol Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
4: Santol Plus Coffee Mix.
7: Ako si James. Daghana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Santol Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel yun ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ko ibaylo ang Santol Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy yung ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santol Plus Coffee Mix.
4: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
5: Ang Santol Gold Herbal Capsule, ang Santol Vitamin C, ang Santol Plus Coffee Mix, ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
4: The secret of health.
5: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Uban, Sikat Tropan, Arnel Cortez.
1: Oras pa ito na tayo. Exciting? Pag gani mahuman, misturiyan na, no? Alas 9:18 na. Mga katropa na tos mawab, labi na diya sa... Bisag dilit taga Nuevo Ilocos, taga poblasyon mawab mo. Doon ramakay na. No, magkita ta karong Domingo kay mag-istorya ta kay usao na to ning atong Aguanta Party List, ha? Kung gusto mo, Gab, mag-andam kag ID, Gab, sa Aguanta Party List, Gab. Maghimo tag ID. Kamunay pala minute, kamunay butang picture. Kamunay pala minute, kamunay bahala. Ito na tay katropa caravan, wellness caravan, kanang tawag ana mga igala na si Doc. And then natay pinaka-importante may gala check up unya ang product na to mga kaigsuonan. Ha nga makapalit pod mo, pero kaya po na pinugsanay ha. Katulang na ay kuan diha katong na ay sobra. No katong pangbugas-bugas na lang in town, pwede pod mo sayo dito, mo apil mo sa mga padula kay natay bidjoke. Natay katropa okay diha. Natawag diha katropa okay. Natay katropa okay anang panahon na mga higala. Ano yung pinakayabag mo ay premiuhan?
2: Pinawa!
1: Katong mga maing mo kanta, wala, kung ano mamuha na, daog naman mo pirmi. Katong pinakayabag mo ay atong premiuhan. Sila Master Inday Tanini na sila Inday Erika na ay bahala na ang sabag pili. Basta ang gusto na ako makadaog, katong yabag. Nya, na ay bugas nga mga, kung ano nyo, na ay mga prices inyo madawat. Unya, of course, may gala, daatay free taste sa kape. Baka tilaw na gin mo, ana, sa Santon Gold Coffee Mix. Unya, magdasad mi, ana, og kape. Magdasad mi, ana, og kape para pwede mong magkapalit dayon kung makauyon mo. Kaya, depende man as tawag. Di lang ko, dire, katropang arna, dire lang ko sa Santon, kuan, Santon Plus Kupiko lang ko, no? Bala ka. Uy, bala ka, pero gusto kang healthy. Kaya nga mo may healthy. Depende na nimo. So tagabawab na bunturan, duol ra diha, no? Pwede ra magsugat-sugat anha ta mga higala sa kuan no, anha ta diha mga higala sa Nuevo Ilocos mawab Davao de Oro, no? Jury, no? 10:19 po dire. Alas 9:20 pa dire, no? Kay una man na advance man ng Japan og isa ka oras. Ingat po kayo, Kuya Arnel. Oh, sige. Jury, i-message ko dito sa akong FB. No, Facebook na ako. Either sa Katropang Arnel or sa Arnel Cortez, you can message me. And tanaw na ako kung sa'y pamaagi nga makapadako sa Japan. No, kung sa'y pamaagi makapadamig products sa Japan. Kalipay na muna eh. Ngayon mga Pilipino, may gala makakuan diha. No, makatilaw, may galas produkto na to. Diha sa Japan, mga kaigsunan. Sige, no, salamat.

0: Di na ko kumbinsido. Kamo di, okay ra mo. Panalitan na rin bukas. Okay na sila. Uy, inyo po na. We respect that, mga igala. Okay? Paminaw na to si Bindalo.
1: XFM Katropa.
2: Yung oras po na ito, dapat ilaan natin sa pakikinig, sa depensa ng Vice Presidente, sa mga akusasyon laban sa Vice Presidente, hindi po pagdidepensa sa mga sarili natin kung tayo inaakusahan ng kung anong mga ahensya, kung tayo po ay may mga kaso, may mga investigasyon. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer,
0: Galit
2: Mr.
0: Yarn.
2: President.
0: Galit yarn? Sige, padayo,
2: this is not the right place. This impeachment court was established to try the Vice President of the Republic. Ang punto ko po rito, kasi napapansin ko po ilang araw na nagagamit po natin ang impeachment court, ang oras po ng impeachment court sa pagpapaliwanag. Naintindihan ko po ang posisyon ng aking kaibigan, si Senator Robin Padilla, yung kanya pong frustrations. Pero gusto ko lang po sana ipaalala sa ating presiding officer, sa ating pong Senate President, at matanong, ano po ba ang ating ginagamit na rules ngayon? Po pwede po ba...
0: Kuan ang ginagamit na ito karon? Bindalo. Bindalo po. Nga rules ang ginagamit. Bindalo. Ang itong gigamit, oh?
2: Sometimes, you have to bend the law.
0: Abi ni mo, Erwin, dirig yung kanadaot sa Bindalo. Mauna jud ni imong tatak. Muna ni tatak ni mo.
2: Sometimes, you have to bend the law.
0: Ako pa ni mo, humana ng imong termino, hawa na lang dito. Ay na nag-apil-apil. balik na lang kagpanibya. Epektibo patingali ka. Ambot lang napapimutuo, mga egala, no?
3: Hawa! Ay,
0: alas 9.24 na, dili si Kwan, no? Ang yang gireplyan ani si Senador Robin Padilla. Eh, Senador Robin Padilla, prior to this, mga egala, na mahayag manggod nga, wala daw siya ni Ikyas, mga egala, sa katong kaso sa ombudsman, kalabot na sa aligasyon, mga egala, nga pagtago niya o pagtabo niya kang Senador Ronald Bato de la Rosa o pag-iskapo ni Senador Ronald Bato de la Rosa, mga kaigsunan. Sige, padayon di, Erwin. Pagawas sa imong gibati.
2: Labas sa impeachment court na ito o labas sa kaso ng Vice President ay dadalhin natin dito. Di po ba ang korte na ito na itatag para po sana kay Vice President at kay Vice President lamang? Mga ebidensya, mga testimonya, mga pahayag patungkol lamang po sana sa impeachment ng Vice President. Kasi dito pong mga nagdaang araw, Mr. Presiding Officer, Senate President, mga kasama, napansin ko po na nagagamit ang oras po ng impeachment
0: court. Kana, sila Alan. Apil.
2: Ang tatanggol po ng mga nakaraang araw ng sarili ng ilan sa mga kasamahan natin sa mga akusasyon. This is not
0: kaibigan
2: daw niya
0: si kaibigan daw niya si Robin Padilla. Abi ba nang abo? Kwilyuhan man ka niya si Robin. Mengon siya nga iyan kwilyuhan si Robin, guyuro niya pagawas. Hambog ra gadako ni mo Erwin. sige.
2: But ayon. The right time to explain your situation. Kung gusto po ninyong mag-explika ng inyong mga saluubin,
0: Pakiob sa mic, isa doon nagtingog.
2: Mari naman po ninyong gawin yan sa labas po ng oras ng impeachment court. Mari pong sa press conference, nandyan naman po ang Senate media. Anytime po, nandoon sila sa Senate briefing room, press briefing room. Mari din po sa Facebook o sa YouTube magpaliwanag. Huwag po nating gamitin ang oras ng impeachment court sa pagpapaliwanag o sa pagtatanggol ng ating mga sarili simula pa po noong nakaraang linggo. Because the time we waste here to defend ourselves, defend what we believe or what have you, is an injustice to the Vice President. Yung oras po na ito, dapat ilaan natin sa pakikinig sa depensa ng Vice Presidente, sa mga akusasyon laban sa Vice Presidente, hindi po pagdidepensa

0: sa mga sarili natin, kung tayo inaakusahan ng kung anong mga ahensya, kung tayo po ay may mga kaso, may mga investigasyon, this is not the right forum, Mr. Presiding Officer, Mr. President, Senate President. This is not the right place. This court.
1: Sa pakiina ng senador diyan nga isabi nga ipaki off sa microphone. Sige, igham si igham ang microphone naka-on. Sige, igham, paki-off sa mic.
0: The impeachment court for the vice president and vice president only. This should be her time. This should be her forum. Not our forum here na ilabas natin ang saloobin natin, mga sagot natin sa mga akusasyon, mga kaso laban sa atin.
1: Blood control na, be. One time lang, be. Be. Isog mangyug ka, be. Be, one time lang, be. Bendalo. Be, blood control, be. Oh. Pero sa ingon ni mas blood control, relax lang daw kayo sa blood control.
2: Ay! Secret.
1: Ano eh? Da kong binuang na Erwin. May pag niuli kay Erwin sa inyo, naglana kag putot, murag na apay ipikto.
3: Ay!
1: Amo tog namo di na lang kumingong namutar ba mo? Di na ko basig magmahay na sa mo. Sige, padayon.
0: This is not also the time, Mr. President. Mr. Presiding Officer, nahanapin yung mga kasama nating nawawala, nakakulong. Dapat po doon sa Senado natin, sa session natin, and not here in this court.
1: Kabalo ka, bay. Kabalo ka. Asa gyud ko isa sa nadismaya aning tawhana, aside from Bendalo, mga igala. Imong makumpara sa una, ketong nag-iskot bitaw sa bagyod, wagi baruganan nga tao gyud. Sa kusaon, no? Kabalo ka asa? Ketong Juvenile Justice Act ni Alan ani Kiko Pangilinan nga grabe gyud niya, may galang panghimuraot kaniadto. Nya ingon siya, mudagan gyud siya pagka senador, may gala para lang gyud daw mabasura, ma-refill ka ng balaura. What happened now, Mr. Bendalo?
0: Sometimes you have to bend the law.
1: Di nang laay nimo.
3: Ay!
1: Aside from that, mga igala, Rizong Tiberos, ah, grabe, gip, kulang na lang mga igala, gip, kuang pusang-iring yun si Risa. Karon, kauban sila. Oh. So, kumukanta man galing ka, Mr. Erwin Tolpo, senador man ka, respetuo na to, senador ba yan eh? Kanta na siya, tell me, where did I go wrong? What did I do to make you change my mind completely? Kanto mo itubag na ko. No? So na mo believe ta na kay ako yo kay mo banat bay. Oh. Kuyo kay mo banat mo adto gid ito sa mga kalsadang wa mahuman, no? Bayan, narito tayo sa isang kalsadang hindi natatapos sapagkat naibulsa ang pondo.
3: Pinawa!
1: Puyaw ka na may gala. Puyaw ka ka mudag atay ba? No? Puyaw ka ka mudag atay ba? Pagkakaroon niya na ka? Kasi ay mutuo ni mo.
3: Hawa!
1: Storya mo si mong lulo, basi mutuo na ni mo. Alas na, i-image na. Sige, padayon niya. Sige mong gibate.
0: Kaya pakiusap ko lamang po, sana, sa ating mahal na presiding officer and Senate President, let us follow the rules. May rules po tayo. Kung hindi naman ho patungkol sa Vice President na sasabihin natin, hindi naman po
1: marunong patungkol ka sa ikang... Marunong ka palang mag-follow ng rules? Akala ko ba...
0: Sometimes, you have to bend the law.
1: Ay, sometimes lang naman pala mga katropa. Wag nyo namang i-generalize. Sometimes lang naman pala.
0: Sometimes, you have to bend the law.
2: Ay!
1: Coming from you, you need to follow the rules. Coming from you, really?
0: Sometimes, you have to bend the law.
1: Okay, kayo. Sige daw. Palayon na kay... Sige mo yung palangka nga. Bias mo naman, hindi mo ako pinatatapos. Tapusin mo yan. Baka tapusin pa yan ng iba, baka tapusin pa kita.
3: Ay!
1: Niya ka na nga word. Sige sila nga, ala, ano talaga, nagbabanta talaga ito si ano? Muna ginaingon, all ninyo. Sige, palayon!
0: depensa o prosecution ng Vice Presidente natin, then wag na ho natin payagan na magsalita pa po dito because nasasayang. Because every minute, every hour that we waste away from the defense or from the prosecution of the case of the President, Vice President, it is injustice. It is called injustice to the Vice President, to her family.
1: Galit yan! Anguish, galit yan!
0: Yung kanyang sama ng loob, yung oras na nakabinbin ang kaso na ito. Let us do this impeachment trial as quickly as possible. If we have to clear the Vice President, then let's clear her. If we have to prosecute, then prosecute her with the evidence kung meron. Not waste our time kung ano-ano sinasabi natin dito to protect ourselves, to defend ourselves. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer.
1: Galit yan! Kamalo ka, Mr. Erwin Tulpo. I will dedicate my time as a broadcaster, Erwin. Para lang yun ipahinumdum sa tao nga ikaw si Mr. Bindalo.
0: Sometimes, you have to bend the law.
1: Tungod ninyo, nahunong ang investigasyon sa flood control. So, do not talk about justice. Dili. Maot paminaon, ngilad paminaon, manimbaot akong balibo. Coming from you, that we had to follow the rules. Coming from you, who said,
4: hawa!
1: Oh, sorry, sorry. Ako ane to, ako ane to.
4: Ito ka!
1: Sorry na, good? Alas 9.33 na may gala. Sige, atong patung... Tama una to, Gab, humana to. Anapay gamay. Sige. Yata, naisya yung gamay. Napasya yung gamay. Sige, bira.
0: This is not the right forum for us to defend ourselves. Bring it somewhere else. Bring it to the press. Bring it to the social media. But not here. Thank you, Mr. President.
1: You know the difference, bae. You know, this is what I admire of lawyers. Gab, mo na yung pinakabiliban ako sa mga abogado, Gab. Paminawa ang sunod, ani. Ala ni eh. Kanang bitog, ako may gala, admittedly, mo na akong problema eh. Usay, mangugat ko. Masuko ko ba? Pero pag abogado, gani mga gala, mo na yung naka, natuo ba dahil ka ng silang Jokno, silang Attorney Pua, mag-away. Tawa na sila mga katropa, no? Siligutan, ramantong mo. Abap. Wow, katungguan na wow. Katungguan na objection, Your Honor. Objection, Your Honor, wow. Okay. Pero kada maigala, makita nimo ba, no, nga unsa ang mag-inhibit, ma-exhibit yun sa tao yung batasan. No? Tawa si Erwin. Ana-ana, it's just sometimes. Sometimes yung kagaral.
0: Sometimes you have to bend the law.
4: Ay!
1: Suportahan po natong vlogger mga igala nga muraog piranhag ngipon.
4: Hawa. Ay.
1: Pina ba tong vlogger nga murag piranhag ngipon? Oh. Kato mga igala ang trabahante sa hotel.
4: Ay.
1: Suportahan dayon nga okay daw na kay nga idea ng bendalo. Okay daw na kayo. Paita, no? Paita, mga higala. Kasi, paminaw, ikumpara ang reaksyon. No, ikumpara ang reaksyon, mga kaigsuunan. Si Auntie Claire, ganyan usay makaingon ko, maybe Auntie Claire have forgotten how to become a lawyer. Kaya usay, mga higala, ang iyang pamaagi, di nagyod pang abogada, pang palingkira na gyan siya.
4: Ayaw!
1: Tawa na gyan siya, mga higala, brabe ka, murag na ay gina... Oh, si Auntie Claire kasi gusto ikli. Ah. Sige. Ato maminaon Senator Alan Peter Cayetano in response to this nga statement, ha? Muna tarawa. Sige, go.
5: XFM Katropa.
6: I'm happy I finally heard Senator Judge Erwin Tulfo is concerned about the
1: gikantsawan ra mga igala. Look at the ano, relax mo, chill lang, no? Kay oga sana ano bang namus courtroom ug abogado ka mga igala, no? Kanang muna, that's what I admire sa ila, ha, mga kaigsoonan. Ikaw suko na kay ka nya sila may igala, wala, no, kanang kabalugin mo kan ba, kabalugin mo control sa ilang kasuko. Kay magpada ka mga igala, kaunon ka sa imong kasuko, diha mo gyud mapilde, no, masulti nimo mga igala ang di, dapat masulti. Sige, papadayon.
6: justice or injustice to Vice President Sara. That's good news. Regarding the waste of time here, sabi ni Senator Joker Arroyo, it is useless to argue a legal point with a non-lawyer.
1: Piktosan! Kauwaw!
0: Sometimes, you have to bend the law.
1: Ika ba, wow, may gala na si Erwin Tulpo? Palagot ni Samot ba? Bye, wa kay mahimo diha. Again, bisaya magka. Bye, Erwin. Wa kay mahimo diha. Tama man naging unik kay Tano. It is useless to argue a legal point with a non-lawyer. No? Pananitan ako, di man ko lawyer. Makilalis na kabugado mga igala mo yung lawyer nga. Dilita ka level. No? Dilita ka level. No? Bisag, tinuod mo na. No? What time mahimo diha mga igala? Kita makipwede ba ta makiglalis ani mga abogado? Bisag yung mga abogado nila bipisa, ni, nila, ni, kuan ka sa prosecution. Nagmumukha lang yung ibang bobo. Tungon sa ilang gilabanan, pero actually mga bright, wala yung abogadong bulok ba no? Imo na silang pangutanon sa ilang giagian, nagilaliman ka na. No, mga kaigsunan. Hila, basta-basta sa ilang giagian. Gila. You know that, bisag asa nga law school, kaya ba mo? Punta na kag abogado mga igala, way abogado mo agig first year. Yagi gina tanan diha ang mga katropa. Nya kuyaw gid ang iyang training ba. Muhul ang hulman niya mga kaigsuonan, no? Kung sa una aggressive ka han pagwan ka, no, magbabugado. You know, wa may mga namang gyapon abogado nga hambugiro. Nagyapon katong mga kanunay sigig selfie nga daog ko diri nga kaso, mga pasikat pud ba. Nagya po nga na, it's a personality. Mga igala, but kasagaran yun, makita ni mo, relax ba, no? No? Anong makita ni mo mga igala ang ilang, kuan ba, no? Lahir yun, mga katropa. So you have to admit that, Erwin. Kita nga dili lawyer, what ay laban niya? No? Kita nga dili abogado, what ay laban niya? Kung nga itong nabalan lang bendalo, alay. We understand that the term bendalo, mga igala, ang gusto nga, humanity in law. Pero you don't need to, ano? Abini mo, di na nyo kinanglan mga igala ng isultis balaod nga. You have to be humane. Because law per se is humane. The constitution mismo is humane. No? Makatao na mga igala. Kadalandaan due process, di ba na makatao mga kaigsunan? Mugay ng kuti ang due process kay para makatao sa. No? Dili pwedeng pasangin. Dili pwede may igala nga. Pananglitan, mingon lang kakaroon. Mangayo may record yung SBIRB. Kaya namasangil mo yung bibisara about aning iyon kon, kuhao naman, pwede na yun na, pwede na. Dili pwede na, you have to respect the privacy of the person. Kuhaan mo na siya. Oh, tax record na. No? That includes time nga dili pa siya, kuhaan? Dili pa siya gining trabahante sa gobyerno. Maybe that includes sa iyang asawa, sa iyang spouse. Nya dili na trabahante sa gobyerno. The state respects that. No? Ang gobyerno nagrespeto niya na. Look at for example Article 3 Bill of Rights mga higala, no? Article 3 Bill of Rights. Pila ka buok rights nato gab sa sa Article 3. 22 ka buok, no? Kung gusto ka nga ma-avail na tanan ng 22, kinalang ka mahimong suspect. Oh. Kinalang ka mahimong suspect, oh. At ang dili kung tama na kung dili ka suspect, tama lang ka sa 12. Gab i-check daw gab unsa ang section 12, gab di mo memorize gud okay? Di man ta mga abogado bay. I-check daw na unsa nang Article 3 section 12. Kay murag di ra tama na to ay. Kanan dili to suspect. Ang atong Bill of Rights naman ra diha. Pagka-suspect na ka mga igala, gusto nimo ma-avail ang full package sa Bill of Rights. Pagpaka-suspect.
4: Aya!
1: No. Kaya apel naman diha mga right to against self-incrimination. Di ka pwede mga igala that you should be forced to witness against yourself. Di pwede. No? Kay alabi na mga igala nga ang balaod i-construe. Kung ang balaod ay balaod mga igala, i-construe ni sa Estado mga igala in favor of the accused, always in favor of the accused. Gani mga igala, ang balaod ha, ang nature sa balaod mga kaigsunan based on sa akong nabasa, no? Di lang kumingon sabi sa akong understanding kay di lagi ta abogado. No, ako lang gina-clarify. Based sa akong nabasa mga igala, Article 12, any person under the investigation for the commission of an offense, adili, Article 11 lang din tataman, gab. 12 padong 22 kana nga full package iya na sa mga suspect. Na kung gusto ninyo karon nga ma-avail ang full package of the Bill of Rights, kinahanglan suspect ka.
7: Pinawa.
1: Dapat. Gusto kayo itong i-explain na? Nawa na nung ko itong i-explain na huwag inagab? Now, kana mga igalang kuan ba? Kana bang ang atong balaod, mga kaisunan, for example, kana magpriso og tao, no, dili nga nakasayon. Gani, ang balaod na to is walay balaod nga mo-apply pabalik. That's the, mo na, gitawag nilang general rule. Walay balaod nga mo-apply pa atras. For example, kanang ngayon, sabihin mo na ito example ha, sabay ininot yung example ka ng kining Facebook, no? Nag-post ka sa imong kuan, nakautang ni mo, imong gibalikas kay way bayad-bayad mga igala. 2009, okay? 2009, na himo ang balaod nga internet libel or cyber libel 2011. Amang unta na, pwede ba kang, are you criminally liable sa 2009 ni mga post? Dili. Sabi, ano man, dili man pwede nga retroactive mo apply ang balaod. That's the general rule. That's the general rule, ha? Pero, naay exceptions. Pagka ang balaod, mga higala, nagfabo na, for example, ang pagkapriso sa libel kanay Morgan por para nindot. Example na siya. Ang pagkapriso sa libel mga higala is at kuan na lang multa. Ang multa o priso na lang para way dagalanis. Ang pagkapriso sa pagpangawat og manok. Ang pagkapriso sa pagpangawat og manok mga higala is naay balaod atong 1990 nga nagingon ang pagkapriso sa mga miyembro sa PMT o sa nang pitlok manok tonight kana ang mga grupo mga higala mapriso ka og 5 ka tuig unya nadakpan ka mga higala og year 2000 oh nadakpan ka year 2000 nya ni apply pa nang balaod wa pa na repeal niay balaod pagka year 2002 no year 2002 nga nagingon nga ang pagkapriso sa mga watog manok, tulo ka tuig ra. Unya, serving naka in 2 years. No? Ang mga nakakaroon, mo-apply ba na sa ako ah? Yes. No? When the law favors the accused, mga higala. No? Kanang naakuanan na, no? Nakatang nasintensyahan na ka. No? Muubos yung mga, imbis nga mo serve pag atong 5 years, ayaw na. No? Ayaw na. Duha ka tuig, tulo ka tuig, ramay giingon. 1 year na lang imong kulang, gawas na ka. Pangawat na po.
7: Pinawa!
1: Una siya, always siya mupabor ba? No? Dili lali magprisog tao eh. Dili lali mga higala magtanggal sa tao niya ng ilang posisyon. For example, kanang kapag ka-vice presidente. Yes, na ay impeachment. Tinood mo na, no? Oh, may bulali sana nga. Ang impeachment, mga higala, is guwapo kayo na nga mekanismo nga gihimo sa mga nagpanday sa atong batakang balaod kay para dili magpasulabi ang tao. But of course, mga higala, within the context of kanang pag-iingat pud ba, no? Nga dili mga higala magamit, mahimo siyang political tool. No, magamit siya nga weapon, as a political weapon, aron nga matumba nako or mapaphan nako kanang kalaban sa politika, mga kaigsuunan. Na wala may makabaluan na. Muna pinakapait sa tanan kay you don't know the motive behind all this. Kana mga impeachment mga igala, wa may kabalo sa motive ana nila. Imo maguna. Imo na silang interview, mangutan na sila. Ang ilang magamit gyud ana mga igala, it is for accountability. Mura gyud na. Di non-debatable na, no? Di nimo na madebate mga igala kay tama mapud sila. No, mga kaigsoonan, but behind that, what's behind that mga kaigsoonan? It's immaterial. It's beyond our grasp. Di nataka susi ni ana mga igala kung sina silang utok. Nasa ilaha may galang usay motibo behind nganong ilang magyuning gipadayon, ilang magyuning gibuhat mga kaigsuonan. So ana, no? So Mr. Erwin, kita dawat-dawat lang gyud ta ani. Ako pa lang inong ko kabugado nga I cannot argue with you. Yan naman, you are a non-lawyer, yes. We need to accept that humbly. Di ba ta abogado mga galang kay bawo ta na ilang mga wala ta kabawan ay. Atawa diri mga kaigsuonan, we're trying to study. Trabaho, kuanta, no? Parang kining atong trabaho, mga igala, mas mapasabot na to, mga kaigsoonan, at the very basics and tenets of the law, kaya na to, mga igala, nga mapasabot sa tao nga. O si purpose, aron bang maghinambog? No, dili manghinambog, kay di man ta makapanghinambog, kay di man ta lawyer. O si purpose, para ma, just for the, ano, at least mga igala, we know. No, kabalutos balaod, and then, po, for the encouragement mga igala, that we must obey the law. Dili, we must not bend the law, mga igala.
0: Sometimes, you have to bend the law.
1: Pag solo.
4: Hawa! Ayaw! Ayaw!
1: Sige, padayon na to si Senador Alan Peter Cayetano kay murag na labhan may gila si Erwin dire. Go. Paliw kog tuplog ni Ralph.
6: And Senator Marcoleta brought that up here, nagkaroon ng commotion. Senator Miriam stood up here many times and said, kaya ka nga nagfo 4 years na law school at nagbabar. So let me give my own interpretation. The impeachment court is formed with lawyers and non-lawyers. And we interact, and it's for everyone, and we're equal. But if there's an engineer here or a doctor, and they talk about medical principles, I have to either study and argue on medical principles. Hindi ko pwedeng sabihin, hindi, ganito lang yan, logic lang yan, etc. Diba? So, ang legal principle natin today is simple, integrity ng court. So allow me to mention that to the people and help educate my colleague here. The integrity of
4: aray
6: the court
4: ko.
6: And the justices or Erwin. Judges is no. Always relevant. So if the Supreme Court or COMELEC, Court of Tax Appeals, Sandigan Bayan is being heard and the judges are being threatened, you give them time. So we cannot take the impeachment out of context. May nangyayaring flood control scandal. May nangyayaring gulo sa Team Unity na hindi na united ngayon. We consider Senator Marcoleta and Senator Jinggoy political prisoners. Weaponized yung Blue Ribbon Committee at weaponized yung ano.
4: Aray
6: so, Mr. President, hindi tama na sabihin na I wasn't, after we brought up the problem with NBI, they doubled down, naggumawa pa ng task force. I mentioned two colleagues sa Salian, I didn't accuse them. Sabi ko lang, just like Vice President Sara, just because tumaas ang Salian, can we already ask for the BIR, for the AMLA and the bank accounts? So sabi ko, yan ang i-discuss namin sa Monday. Nag-react na, nag-accuse. I did not take up your accusations here today. Si Secretary Vince Deason, tatlong beses na nag-verify sa Taguig. Sinabi na tatlong beses na walang ghost. Ngayon, i-verify ulit.
1: Oh, I wasn't going silakson, to bring that silakson,
6: up. Silakson, silakson. Si Senator Padilla. It was all over the news na hindi niya inintindi or he snubbed the ombudsman. I was going to stand up before Senator Erwin stood up just to say, may registered mail. So nung una pa lang, 5 minutes si Senator Tulfo. So I'll take the 5 minutes also if you don't mind.
7: The gentleman may proceed yes. And kindly be mindful of the time.
6: Yes, I will now. So I'm just saying, Senator Padilla just stood up to say, sumusunod siya sa batas, tapos. Kaya humaba to dahil nga hindi importante ata dito yung integrity ng judge. Lastly, kaya sinabi kong it's useless to argue a legal point. Ilang beses ko na narinig dito. It's our job to clear or prosecute the vice president. Hindi po. It's our job to try and to decide. It's the prosecution's job to try to prosecute and it's the defense job to convince us na wala. Our job is to try and to decide. And when you decide, you acquit or you convict. Why is that important? These are legal terms. Hindi pwedeng nanonood na law student ngayon sasabihin, trabaho pala ng judge to clear or to prosecute. Thank you, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President.
4: Aray ko!
1: Ay. So you see, Raimundo Ribucas? Si Alan Kuno ang nag-break sa law. Niya, ilang pasangil ron, may gala sa Taguig Kuno na ghost flood control. 3 times gi-check ni Deason, why flood control nga to? O, extra na tayo. Kita ta ninyo karong Sunday pohon, no, diya sa Mawab. Kato mga taga Mawab o taga Dool diya, kita-kita sta. Hapon na bito na, humanamog panimba. Humanatag panimba na mga igala. No, alauna pa yung sa alas 5, kita-kits ta ninyo mga kaigsuunan, ha? Alas 9:52 na may ganang tag na sa Monday. Ano ko yung oras? Hinaot ko nga kamudi ha. Si Ma'am Ismaila Sabiliano Asuncion. Sa normal to comment but please respect the anchor who a man who make the program never include his personal life to share Santon. Help senior who suffered from insomnia, body pain o at irregular na maglabas ng dumi. Just focus on the issues. More power to your station. Salamat. No? Ilan yung apila ng atong Santon o hilabot? Kay dili na kang BP Sara, di po na ka BBM. Against na sa inyong mga sakit. No? Yan ang atong mga kanang mga produkto may gala sama ni anang Santon Plus Gold. Wa di na mangina di na mangayong utana kung unsa ka. Ang iya anak inigtumar nimo unsa may naa nimo. Naay na kay kuan dia mga bugun-bugon na kay mga lusay-lusay. Kay mga glaing gibati dia may gala tambala na niya mga kaigsoonan. Alas 9:53 na. Ano kay oras? Nga makaginod pa sa unahan mga katropa. Alas sa itong mga mag-uuma. Once again sa itong mga farmers niya. Itong mga in town, mga higala. Nagproblema. Itong mga farmers, kanuna ay mga kaigsunan mo gamit mo o Latim Gas G. Full Year Fertilizer. Nana may gala sa agribit. Ay lang na ipainom ni Erwin kaya basig mga mubula ang baba. May...
4: Ayaw!
1: Nga nung nag-apil-apil. Nga, agwanta ha! Ulawang ka, eh. Muna ginaingon ako, we cannot argue with them. Pwede ta, mahigala, buanghag na nila, pero sa tinuodit na sila, mga higala mo, kung ano to, ano man. Kung ano sila, di man tayo ka-level, no? Hindi tayo ka-level. Oh, yes. Salamat, no? Erwin? Cayetano, try and decide not to defend. Oh. Nakaapas pa kayo si Raimundo Ribucas, oh. Wala kayo oras bay, alas 9:54 na. Sa ngas, kinatibukang pwersa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum. Ang kaubanan sa Pigas Dawa, katropang Gabalaso, katropang Ralph Recto. Ralph dahi taga Danau. No? Itong partner niya, karoon mga higala nga naka-headset kanunay. Inyong alagas kanginan, katropang Arnel Cortez. Salamat na yung buntag, dalay ko ng Diyos. God bless us all, katropa! XFM.

0: inyong nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: XFM.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko. Sa mga teenager na katulad ko, mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sakel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Sa mga butika.
9: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kaliho, o nga, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, o gulikon pa jud kini.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
15: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
17: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund!
1: Bisitahan sila sa Puro Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
10: XFM Time, it's 10 o'clock.
11: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday!

0: Salamat sa kanta, Honey, My Love, So Sweet. Ay, napaka-naroon mga panahon naman rin. Maragwa naman siguro na mga ina ng mga kuwan, oy. Natian sa kugma kay doon ay honey, pero di sila sweet.
1: Mga sweet ron, wala naman natakas kay sugar.
2: Lahat naman kung marin, kaya ang dugos karo, nanay sugol asukar.
0: Mauba ka na.
1: Artificial.
2: Artificial, mo nang walay lami.
0: Artificial, alay
2: siya. Artificial, mo nang siyang walay lami.
0: So, api, ang gugba, tiyan na rin, artificial na siya.
2: Ay, siyempre, ano man na ang life.
0: Napapamatudi.
1: Mamatudi na niya, maring.
0: Kita ka. Ang sa'yo mo hang kuan, ang sa'yo mong sekreto ni kuan, ako lagi, nakadugay lagi, nagka-blooming ka.
2: And siyempre, siyempre kay color blue.
0: Nagka-adto na kag Davao na hinlo na mo na mo. Tilapan siyo kang Marlo.
2: Si Marlo kasi sige ka nang ba iit sa kuwa si Marlo.
0: Mo tilap ka po si Marlo.
1: Pugi ba yan? Ni Pugi na ba yan si Marlo?
2: Kita ka sa post ni Marlo?
0: Aka doon, nagkagwapo, nag-iis kumari, no?
2: Eh, malaga, nagkapugi
0: pero
2: siya.
0: Pero nagkakwapo, nag-kuspaw na lagi na ang cellphone.
2: Nagkapugi.
0: Nagkapugi siya, nag-kuspaw na ang cellphone. Ano ka, ha?
1: Ang iyang kuwan, ang iyang...
2: Mahalo ay palabig, huwag ka ng kuwan na lang ang cellphone. Hindi, makurintihan ka.
0: Good morning, mga maring. Welcome ka mong hurot sa tuang tulumanon. Ang tulumanon nga pinakadidli, pinakagipaabot sa tibok isla sa Mindanao.
1: Yes, kung ako ikaw.
0: Hindi ka din sa studio. Kami ka ninyo, mga maring, mga ex ninyo nga mga lamion pa kaayong. Kami rin mga ex nga pwede pang usban o pwede pang sigundahan tungkol kay lamion pa may kaayong.
1: kami ang mga ex nga kanang murag ka ng inyong balik-balikan.
0: Asay mo na, sir?
1: Okay.
0: I just... Ay, hindi makita yung mga atngal dahil kayo nang gisampaw ni mo.
2: Maro-maro lagi siya.
0: Maro-maro nga bayot ni, no?
2: Bayot pa, maro pa.
1: But anyway,
0: hilig mo ni mga bayot nga hilig mo mudagan. Pagumang chula.
1: Pagumang chupaping kay mo. Ulit na yung ko sa balay. Sa boarding house.
2: Kamulang ka, og na nilaki, doon kaayo.
0: Nga naman.
2: Pagkuman pag wak sudagan ng laki makunitan adi na gyud maboyan.
0: Kay dag kon
2: kambol.
1: Alang nga nagabira ba ko wak abakano.
2: Para kadol makunit sa una sa Pilgrim.
1: Oh, dito sa ko an.
0: Sa solid.
1: Solid lines.
2: Solid lines. Ay, sa shipping.
1: Sa shipping ba?
2: Ay,
0: diyan. Mga maring, live sa Takaro, mabating kay Andrea sa Dakbayan sa Tagom. Ato ang mga sister stations. Lari pa diri asa.
1: Yes, XFM Bukidnon.
2: Og diri sa XFM Mati City.
0: Og sa XFM San Francisco Agusan del Sur.
1: Og siyempre diri sa XFM Jensan. Og sa XFM Pagadiana.
2: Yes.
1: Ang atong katropa diya nga gikagubtan sa Kabisaya ug Mindanao, walay lain si katropa nga Stanley. Saan pa diri niya?
0: Stanley Duenas.
1: Si Stanley Duenas. Yes.
2: Hello, bitaw ang SM po noon. Nagbiyahe. Layo kasi nagbiyahe ba yan?
0: Sige ba ni SM?
2: Yung driver nga pugi po.
1: Kasi pala ni SM. Kasi pala ni SM.
2: Si Kenneth Bustamante.
1: Ay, shoutout kang SM Station Manager Kenneth Bustamante.
2: Wapo. Wapo kayong tao si SM. Ay, nakikin bangas.
0: Asa ka?
2: Kamano ka na? Maring ka na kung saan yung dire. O dire, o dire. Masa man na yung babaw?
0: Kini?
2: Kasi may tawa ka na.
0: Digote.
2: Dili.
0: Masa na?
2: Bungot.
1: Anya?
2: Yan ka rin. Dari, kasama rin dito, boss.
1: Kasama na siya?
0: Bigote.
2: Bangas.
0: Ay, bangas.
1: Bangas ka!
2: Kanan, dari, kasama rin dito.
0: Bigote.
2: Malinig, dilagay mo kang bungot. Og. Mauna siya, one og.
1: Og.
2: Bungot, og, bangas.
1: Aba, palakpaka. Palakpaka na to, palakpaka na to. At least nag-improve na ang bayot.
0: Yes.
1: Nakakaon na niya siyang bula-bula ni Ilalito.
2: Dila, ay, nakakaon ko sa bula-bula ni Marlo.
1: Ay, ginoong
2: ko. Upload nga, pait-pait.
0: So kala nakabalik og Davao murag ni Bright na ka.
1: Ni Bright na ang bayot.
2: Nakakaon magugog Dians nga kanampan.
1: Mao ba giving ka sa Dians. Oy si Boss Dundun di ano tagya sa Dians.
2: Yes.
1: Ang si Wilma Joaquin. Wilma Joaquin nagdanaw
2: sa. Ang mga SM na to diha kay ingon pa sila. Ana ba sila nga ganahan doya kay sila maminaw sa tuwa.
1: Basin boret. Boret man ang istorya pa matud.
2: Ako kay sila ginan sige dapat tagay dem ng tagsa kape kay pantagaan man mo diha og tagsa kaba.
1: Bita, pamatud din ninyo na ko la minaw mo.
2: Ipadala na mga SM mo kinsaman mo din ha no?
0: Sana all gi atagan og kape.
1: Aba, oy Uncle Jars, aba.
2: Si Uncle Jars dili na si Kuya Dars.
1: Dili na si Kuya Dars, si Kuya Dars padung naman tumabayon.
0: Post o kanang kwan.
2: Si Uncle Dars, dugay pa siya.
1: Bayon tani pero laki lang din ako. Bayon tani pero laki lang din ako.
0: Magamaling lang, ipakili ni Mr. Paliog Bisa to ang Facebook page Bisa, XFM 107.1 Tago. Pakilike and share.
2: Pakitoplok, pakitoplok sa subscribe.
0: Aha.
2: May nalang mataginting di ang 99.
1: Yes. Oh, sayang san.
2: Sayang, oy.
1: Sayang, maloy san. Ay mo, sige, karawag alawgaw diya. Buta, tanaw mo niya. Pagkuma, di mo mo share, di mo mo subscribe. Aba, si Larsan niyo lang tanaw kasi kay nagtan
2: watching siya
1: watching
2: si Larsan niyo
0: aba mura na mga tag-unom
1: ano ba nga lima na lang 5,000 live viewers sa mga katropa
2: ato ang watchingan siguro na para manag
1: watchingi
0: ato pa din ipawatching kang Ralph siguro
1: ay Ralph pagwatching na Ralph
2: ato si ato si parin Bong po siguro Bong watchingi Bong para naghanta
1: Bong
0: sa kinsik-insik
1: Asik tata sana mga CEO, kinsik-insik di abong. Paki-watching lang sana di abong.
2: Watching is abong.
0: Ay, murag, actually, mabasa akong likod, Maring, oy.
1: Ha?
0: Actually, naging basa, Maring, sa singot, Maring.
1: Naging siyang basa?
0: Oo. Anyway, at
1: wet na ikay ka.
0: Yes, very wet.
1: Si Josepina Tinambunan o si Wilma Makin, salamat kaayo ninyo di, ha?
0: Wilma Makin.
1: Makin, di ay.
2: Sabi niya, kalorohan. Dali na pala masuko si Wilma Bayot.
0: Ay, nag-watching si Bari Bubong.
1: Aba.
2: Anya ka, para dili ka makuan. Matsupaping dyan ka, hindi ka mo-watching.
1: Aba, OMG, hello master. Ay, hello, Ma'am Wilma Joaquin. Aba.
2: Ato na po ning watchingan eh.
1: Watchingin na diya, oy.
2: Sige sa mga si watchingin o si Lewinhe.
1: Sama na inyong mga kwan dya.
2: Mura na kay bungol, bayot pa bungol.
1: Bungol man mo eh. Ay si... magandang umaga ka tropa. Aba, lagi ka na sa ato ang mga beauty. Mga from Aglayan, Malaybalay City. Happy Tuesday.
2: Larsan yun, Alexander, Gabri. Are watching with you.
0: Kita raman, nag-unatsing ayan.
1: Okay. SM, watching sa dia SM.
0: Naka-watching na ba ang all?
1: SM ba?
0: Klaruha og basa,
2: basa
0: master.
1: Sige. Sorry kay.
0: Oh, napadiri asi. Norbert Tahali, gawatsing sab.
1: Aba?
0: Shout out me diri sa TMC Laundry
2: Department.
0: Si Bibot, si Bibing, og si Bert.
1: BBB.
2: Sa letter B sila.
1: Sa letter B, dahi mo, I love you, goodbye. Kasayo ba naman mag-I love you, goodbye? Josepina.
0: Di si Alvin Gook. Si Josepina gidi ay.
1: Oo.
0: Si Alvin Gook nagpariban na si Daria.
1: Aba.
2: Lain kay yan Daria. Burag ka na kauban.
1: Daria.
2: Kauban na siya ka ng kuhan.
0: Ang imuhang Daria, murag Dario.
1: No, si Dario.
2: Lain lagi kayo na si Alvin. Ay, wa magugo na pa kuhan, oy.
0: Nagpa-highlights.
2: Nagpa-highlights raman ko. Kaya kung nagpariban ko, is straight man eh.
0: Hindi mo sundugod ang buhok ni Master lagi.
1: Ayaw.
2: Ayaw kaya ang buhok ni Master, kay giuba naman puro buhok. Dahil puti-puti na kayo yung buhok.
1: Kaysa ang kuan, ang bungod. Ay, gitanggal lagi yung bungod lagi.
2: Wala na ko tanggal lagi, harvest na ako.
0: Gitanggal lagi kayo, wala naman sa siligan nga puso.
2: Puson, magunta ni Marlo.
1: Hoy, hoy.
0: Basi nabilin sa Dabaw ay mga bungot, ha?
2: Lain kayo po sa Marlo, bakit? Lagong pa sa bayulit.
0: Lili ako nun ang mga
1: kuwan ni Marlo. Ikuwan po siya sa pusod ni Marlo, dahi. Ang pusod ni Marlo, gato dito pa migay, natugkan na ba yan na, nanimini turok anang akamunggay.
0: Ang puso ni Marlo, kaya mura na nagkaraan nga na, mura na,
2: uli na i-scrap. Sipiat ako nakita kay Kamuti Taps pa nang nasa ibabaw.
1: Oh, di ba?
0: Oy, mga maring, oy, ato ang programa, ato di ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. And ako, patong, ah, patong eh. Tuloki ang imong patong-patong nga balatian. Inamay ka na adaw-adaw. Hoy, sa'yo, naimaw, laging ginisa nga lamas ron.
1: Ay, ito lang, loso man sila.
0: So, Santon Plus Gold Herbal Capsule mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. At ang imi karoon sa karoong Holy of Baitisais karoong Domingo na ha?
2: Yes!
0: Ayan si Piata.
2: Naatadiha sa Mawag diri sa Maynuribo Iloco. Ang ato ang mga mga kaparintihan o mga
1: mga kagupa
2: mga katropa o silinganan.
0: At uhagon ato ang mga maring sila ni Maring Maring Pili Pilisiano si Maring Ismaela Asuncion o si Maring Diling Merapuentes nga adto sa buo eh.
1: Si Kwan mo ato din si Rosemary La Lihanyo Salinas aba ang yung mga mga maring daw nagtanong oy diya sa may purok 10 kamansip para new bataan aba shout out ko sa yan ko
2: sa inyo Corelia wala na ko
1: nyo bataan oy
0: ansa na
1: halang kayo ang gigisa ni Tuti. Ay, si Ibong Algabre, ano siya, Justine na mga maring. Aba.
2: Ano, pagkala siya maring, imbis kay mahuman ako maglaba, wala na ako natiwas.
1: Olo. Aba.
2: Kaya nihawa ako, kaya naminaw ko ninyo.
0: Madisturbo ang young morning.
2: Madisturbo young morning. Salamat kasi mo, hadi, aha. So, si watching na siya.
0: Si, nag-uban lagi na si Josepina o si Alexander, gawatsing sila.
1: Nag-uban siguro. Nag-uban siguro ni sila balay.
0: Ayaw, anak, kanina ka ulit ilang.
1: sabi, dalaga ba si Josepina tinambunan?
2: Dalaga, oi.
1: Dalaga ni, kaya man si katropang buong, kaya nang, sukol man ni Permi.
0: Tawag, gigabaan ka.
1: Dengue, ang walang masahid
0: ka. Ang lamas?
1: Oo.
0: Wala, tinungkod doon. Katong sa tilaok ang lamas, day.
1: Yes.
2: May sample na niya, abi?
1: Wala yung mga sample niya.
2: Pati mo nang humuta?
1: Si, kuala, Chip Logro, Boy Logro?
0: Wala, nagana sila yung mga kinupsan sa loyo lagi, ay.
2: Si Lina, naya si Chip Logro po, master. Na, tagalak mo yung
1: puna. Tagalak ka, ni.
0: Oo ba?
1: Hoy, si... Uy, kabalo mo si Alvin Guog. Nagtanaw sa itong ah.
0: Mga ba di ay? Kaya si Uyotar man eh.
2: Uyotar eh?
1: Mayotsan.
0: Mayotsan din siya.
2: Ay, di ka Thailand.
0: Mao ba?
2: Okay, bago naman daw siya nagpakuan.
1: Wala ba?
2: Dahil nagpachin studio.
0: Ilang gigisa kay katulog is tila ok. Ano man eh?
1: Ang matanin nila ay.
2: Ano po si Kono, si Tita Mananggula. Ano siya, hala, oy, wala lagi ni kanta ang ako ng request gahapon.
0: Eh, mapakaroon.
1: Noted.
2: Ay, mga maring, Uyotar, ingon ni Miss Yor.
1: Miss Yorong, irigas ka na mong katropang mong.
0: Aba, nakaubunan ka. Ani-ana mga maring, ito pa si unang kanta. Ito na yung idalit niya kaninyo sa... Dalit ka na ito ni sa Santon Vitamin C. Yes. Alam niya mas malami ang ngisi.
1: Mag Santon Vitamin C.
0: Takay mi niya o kwan na imo pa karun. Kantahon ni Master.
1: Sa mani siya ako. Ako ba yung isubo. Isubo man tayo.
2: Panggit siya mo na nga request.
1: Sa mani kang kwan.
2: Amo na kang kuan kang tita Magalanggula?
1: Oy, lubat naman eh. Lubat naman eh isa.
0: Lubat di ay.
1: Ito na dito yung isa.
0: Kini, kay full charge siya.
1: Ama, kalabi.
0: Naklaro na ako, maring.
1: Halos!
2: Pero gamit kayo ni siya ninyo.
1: Wala na gagamit kahapon.
0: Si Milet Ador, Kapuras, sige ko, Paminaw. Sige, Paminaw, kumbana nga si Dodong Kapuras. Sige, o katawa, hi, Don!
1: Ano ba si, ako kayo, kanang guilty kayo si katropang Alexander Algagri. Damay, ang banana ni Mad Josepina, si Paring Ben. Looming naman sa si Manny. Aba, okay, sige.
2: Napot si Samantha Gales Timbal. Good morning, watching from San Franz, Agusan.
1: Okay, sige, be. Ato na kita. Asa man to?
0: Napag i-guan pa.
2: Napag i-butangan pag-score.
0: Asa to kanta ka ni? Imo pa karun.
1: Asa ba, i-try na to ha, kung makaya.

0: Thank you.
1: Basig low bat
0: tapos na bat siya.
2: Hindi, may anig. Oh,
1: ganun din siya. Pinto ang low bat sila, ha?
2: Ay, ang low bat niya. I-charge sige rin ng inyong hadya, oy.
0: Adito di ay ang low bat.
2: Ay, low bat na niya, Rob.
1: Wala na siga ang low bat.
2: Ay, namin siya recharger na.
1: Ana pa si, Nancy Tatad Bona. Ana si good morning, mga maring watching Pambilya Paraiso.
0: Uy, silingan.
1: Kumusta man na niya ang Paraiso? Nagtakatuhod pa ba ang tubig?
0: Nakubas na ka, tinapia niya.
2: Yan pa si Ilrin na. Digo niyon.
1: Taraw nga diya, di natapatakaan manok diya.
2: Tagangan pa na ako ng inyong mga manok diya o duha ka buhok. Dungagan pa na niya, matag pa na siya duha ka manok.
1: Ayaw nang dungagi, gawa ko binli.
2: Looy ka, maloolaw.
1: Daritso na lang sa kwain dun, gawa ko nila binli, masing sabaw.
2: Ay, naninood ang bayot, naninood ang bayot.
0: Naugang sapa, bin, para sa duha ka manok.
1: Perte namang gukod niya. Wala ka kao na may gukod.
0: Abi.
2: Sila ngay kabala ka magpalit ang manay manok dito sa divider at totoyon.
1: Lahi man ko tong ka Elden. E tambo kayo.
0: Kang Elden?
2: Oh. Elden Richard.
1: Elren.
0: Master, malayo pa mahal na araw, peace, aba.
1: Pwede na, kantahin ka na, dun.
2: Aba.
1: Daog na sa toong microphone, okay rin.
0: Okay rin, oy.
1: Birahe.
0: Hanggang sa dulo ng walang hanggan ni Edie Peregrina.
2: Aba. Bibi.
1: Kantahan ang ginang request. Oh, ikaw mag-ipakanta na maring.
2: Asaan na?
1: Ayaw nagkantahan imuha. Masukok din na si Kuanay. Huwag ka nang gang ko, ano, Josepina.
0: Masa iyo ka, Josepina.
1: Ikaw ganyan yung gusto mo kanta daw. Kano, I love you, goodbye.
0: I love you, goodbye. Layo na ni Josepina. O, biyaan naman ko niya. O, biya na lang ganyan, mag-I love you pa.
2: Ay, ano ba si nahubas na mga maring? Aba, ingon si Nancy. Nancy Bunabuna.
1: Ano po si Tita Mananggula Daghang. Salamat mga maring. Pagani katagain at pasalamat ka. Wala pa kayo kabigi?
2: Wala pa kayo kabigi? Irigas na ka. Pakantahan na ito si paring Bubong siguro.
1: At si Bubong pakantahan na yun.
0: Ano sa igis na ron?
2: Igis na to na.
1: Igis.
0: Igis na to sa igis.
2: Check. Aha, wala yun.
0: Sige go, bala na. Dili na ito mga kanta. Joke ito.

0: Ay, ay, ipatol man nga sa mana. Taas sa basa ko, ano nyo yan?
1: Rebrand?
2: Backward!
1: Oh, ladies and gentlemen,
2: matuyong na.
0: Check. Aba.
1: Go.
2: Katay kayo, tinguwang man ka.
0: Hanggang sa dulo ng
1: walang hanggan.

0: Okay, tama na, tama na. Okay, tama ka, pero tama na.
1: Tayo mang nag-request o kay Paribubong, pakantahon.
2: Ay, pakanta, aba.
1: Palayo ko pakanta ni Bubong na yung tubod sa naughang sapa.
0: Aba.
2: Dali, Paribubong.
1: Paribubong, kami.
2: Oh, beto, deportahan bi para masuot si Paribubong.
1: Abrihin lang po dako kay pating igang. Grabe naman, bura naman na yung kanyang sa laundry. Ay, ganun na.
0: Ay, ginook ka.
1: Ang samanta, bura man tayo ka na ang gituuban.
2: Bura man tayo, kung ano, itong karne ganyan ang gikuan.
1: Yun, sama na.
2: Gibuhat sa abuhan?
1: Gikusahos! Dagko na kayo yung sinuot diri.
2: Ay, sa kaburing gisigat na.
1: Dili ka rin, mamboto na yung mga computer diri.
2: Alo, oy, mura mo tagiburo, ano oy.
1: Good morning! Good morning from Bisayan Village, si Rodel Opinaldo. Oy, parin! Good morning!
2: Lamat, Del, sa pagtanaw, Del.
1: Kumusta ang imong lugar, Del? Ihubas na ang tubig?
2: Wala pa.
1: Or nagihan na mo niya rubber boat.
2: Mga maring, request ko tatay ko, si Ron Siaib. Salamat kayo ni mo. Ay, Ismael, Sabiliano, Asuncion. Good morning, watching from San Frans, Aguso. Taga San Frans, si Ismael. Ang sa'yo, taga Mawab, si Ismael. Taga San Frans, sa punsa.
1: Sige sa'yo na si Ismael.
2: Si Ismael.
1: Basta naabot sa din ko.
2: Taga-asa ko din si Ma'am Ismael.
1: Taga-asuncion ko na siya.
2: Okay, asuncion may aplido niya. Uy, dahil buring gaburlis.
1: Si Ron, si Ames, mga maring request ko, tatay ko.
3: Manalaman ko nagkanta. Kanta may pa-request nila.
2: Bituin na walang ningning.
1: Kantahin na maring.
2: Katong malayo pang umaga kay gina-request nila.
1: Sige ka na, Ames, malayo pang umaga daw.
2: Ang atiya Daria, tubod sa... Naughang
1: si Kwato ko nang ipakanta na, si Bubong.
2: Si Paribubong. Tawag ka daw si Paribubong.
1: Paribubong! Ay, yung pagkauwag, ay paggawas yun na ito ang tingog din, ha?
2: Ay, gwapo ang dahon, yung kasyambog na. Ay,
1: si Bubong man among ipangita diya, lolo. Ano ikaw may nigawas diya?
0: Aba, si Mechiro ko, naghana ni nila, uy.
2: Ako,
1: ay,
2: kaya ako.
1: Buwang, kasi nang kakain mo, napaabot ang request, oh.
0: Kadri, Bong, ikaw, sir, pati, kasi...
1: Abrihin na lang kayo, kaya pati ikaw nga.
0: Abrihin na, abrihin kayo, ikaw kayo.
1: Dari ka sa likod ka ni Marikirin ka.
2: Diyakan
1: sa likod, diyakan.
2: Ito, pinaka... Pika
1: sa side, siguro. Pika sa side.
2: Pinakangilinig na anchorman sa Exciting Pilipinas. Bong Aldabre.
1: Yes.
4: Hello. Tupod sana upang sapa.
2: Tanawara, tanawara, kapukit tingok.

0: kuya, huwag mga marinood lang yun siya. Ay.
1: Okay, dali, interview sa kanamo, dali. Sumay kibati ni mo. Nakulbaan ka? Nakulbaan ka?
0: Kuyaw siya ni Sipan.
1: Purang reaksyon ka kakulbaan. Nakulbaan ka, no?
2: Ay, ako, kulbaan?
1: Oo. Dapat tayo, dapat di ka makulbaan. Dapat mauaw ka.
0: Good morning, di ha, kay Aljo na mong katkat.
1: Aba, salamat kayo, si Pina. Yes, Brad Bong, go. Aba, request ko kantang Love of My Life. Love of a Lifetime na yun. Salamat na si Mukanta, si Master Joe, dapat Mukanta. Okay.
0: Si Mita Balderosa po. Larawang Kupas, o si... O sa mga gogo katropang Brad Boom.
1: Oh, mana siya kanina. Sige.
0: Okay, gogo.
3: Wala mga marin katuling kanta ni Paribubo.
0: Si Abugo.
3: Lisod kayong lamangan hatod ko nato sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, ang Santon Gold Coffee Mix nindot kay ni siya kay nani siya nani siya ay kanang glutathione o collagen.
3: Yes.
1: Ang kape nga pinakanindot yun doon, gimingaw na talang kapihan ni.
3: I miss that coffee.
1: Yes, indeed.
3: Yes. O, ganina, katilaw ko, gitagaan mo ko na SM, nakaanap ko nga, this is coffee.
1: Gitagaan ka ni SM, unyak kami, wami tagae. O, sabi ni SM, kwan na ni siya, pabor-pabor na ni SM.
0: Wala naman ko, pwede naman ako na. Didayong baya ako niya, wako tagae.
3: Wala mo tagae, kaya tagduwa ka sa siyong idungang timpla.
0: Ano, di
1: ay? Ay, ay.
0: Hanap pa si Nancy Tatad Bona ba? Sili naman ako na si Tia Darius dire. Ayo pagsaba nga dili ko tuya niya.
3: Si Alvin Go.
0: Masi mabulabog tadi sa to siling. Kay lalaki pi ako dito.
3: Ayo ipanabi ha kay
0: basi. Oh, ayo sapa Nancy.
3: Kating kagubtan ni mga balabal drivers niya.
0: Dakan kayo sa ilawom sa kanang nangka.
3: Labi to naam sa kay Mito na po dito.
0: Na po dito di ay.
3: Puda ko ba kay sila mga abs oi.
1: Ay la mga abs kay na gigikans na ang padostian.
3: Single.
1: Single abs.
3: Single
1: abs. Ah. Chick bone.
3: Bida kaya may dila kanta bi kay mukanta dan si Master. O sa'yo mama sir, Love of Lifetime ito
1: giri. Love of Lifetime.
3: Ay, ang sabi ka tong malayo na
1: malayo,
3: umaga.
1: Malayo pa ang umaga by Ray Berarin.
3: Ray Sorabasquez.
1: Ray Sorabasquez.
0: Di ba si Ray Alintorn?
1: Si Ray. Si Ian Ray. Asa man tong, microphone nobi?
3: Kaya natin color ato sa ang tawa. Adabato ni kay, hello, good morning. Kasi ni?
4: Good morning.
3: Don. Ikaw ni Alvin?
4: Alvin Quijada.
1: Abay, si Alvin. Ah, sa may atuwa, Alvin. Kay Tabag Mangka.
3: Lahit na po i-aplido ano yung Alvin. Di na pag-go. Quijada na po.
1: Quijada na san, oh.
3: Ano yan, Bin? Ako sana isok-sok sa bangag, Bin, ha?
1: Ang.
3: Paliog kong sok-sok. Ano, sorry, sir, Ralph.
1: Ano, Ralph?
3: Diri, dito. Pwede na, diri?
1: Pwede na, diya.
3: Diri na siguro. Uy, wala man diya.
1: Ano? Kanadi, ay.
3: Bin?
1: Hello, Ben!
3: Asa man eh? Adiyad dito rin.
1: Oo. May nalanggit kayo. May nalanggit. Sir Gab! Sorry, Sir Gab! Oo. Kuya niya mo nga Tiglisyan rin. Kaya Tiglisyan siya.
0: Nagmati ka nalang imong baba, Sir Gab.
1: Oo.
3: Sir, suspect atong
0: gabi. Nalaman di ka, oo? Pati na ba siguro may sabihin mo? Ayaw sa ranila. Kaya pwede. Dagdawa mo mga na mo.
3: Oo, na si Alvin Gook sa linya.
1: Sabi, Alvin Gook!
3: Mukanta po ni siya. Malayo pa ang umaga.
0: Ah. Kantahin na para ang mo ang mga silingan mo kanta sa din ha.
3: Do.
1: Sige.
0: Okay, birahin na.
3: Sunod ato sa awhago ni ato mga viewers listeners sa Pagadian sa San Francisco. Modawag pud sila kay.
1: Correct.
0: Aron pud sila nga sa Mati City o sa General Santos City dapat manawag mo mo kanta mo
3: sa Pagadian.
0: Oh, baka to baka
1: sa ato sila Stanley.
0: Ato sila pakantahon
1: ah. Sige. Alvin ko ako sa man, no kanta ka o mo kanta ka. Ha?
0: Lirika lang. Ladies and gentlemen, sige. Alvin Guok from Apokun Road, going to Mati.
1: Okay, sige.
0: Ato nga sugaton sa masipang bunog.
3: Bilahe, Ben, kinakita ang kanal.
5: Ikaw una, Erika.
6: Aga, kahit sa dilim, naghintay pa rin.
1: Okay, Ben, ikaw, Ben.
6: Bukas ay may liwanag sa aking buhay. Umakapuriyan

magmaling. Inahay na bukas at siya na walang lambang. Tayo lang ba darating ang bukas para sa akin? Malayo ko ang magaling. Iwasan na daw yun.

0: kalapakan. Inaanaon ta, inaanaon ta mga maring.
1: Tagay grado maring. Ilang grado ni mo ato maring Erika?
2: 7.
1: Ay, taas kayo.
0: Gawas ana, Alvin, akay usaka sakong bugas, luto na daan, kauno na lang ninimo ha.
2: O da kay libre nga pustiso nga gikan sa pagkain sa kabaw.
0: Kana.
1: Og isa pod ka sakong putyukan?
0: Aga, kana.
1: Gikan pa sa Baryo Laak ha.
0: Hala oy, grabe, congratulations Alvin Gook.
2: But anyway mga maring, atong oras alas 10:42 na sa buntag. Kini ang XFM.
0: Exciting!
3: Y2H Broadcasting Network Incorporated. 107.1 XFM Tagum. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Ilocos sa Hubay Bay.
1: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
2: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
0: Batugol taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si John Maris, ako construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always agi ako na time para sa labing-labing kay misis. Masikreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers diya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
8: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: kwan, XFM
1: 107.1
0: Ralph. Oy, si balik tabi, balik ta kay kwan para may panit ni balik.
2: Balik tayo mga balik atong oras. Doon na tayo 49 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Namati, gabon mo karon sa pinakangilingig nga si Bian sa Tiisla sa Mindanao. Kini ang XFM.
0: Exciting!
2: Mata iwi yan, iwit ka ha. Mata wa kasi wa kay May.
0: Sato?
3: Exciting!
0: Mata kong tao, dakong bayot pero kami tingog.
2: Og syempre mga maring sa gihapon, live ta kanang dumadungog sa ato mga nakadayaing nga mga XFM station sisters. Sama diri asa.
0: XFM Bukidnon, XFM Tagum City, XFM San Frans,
2: XFM
0: Geraldo City.
2: Og.
0: Aga XFM Malaybalay Bukidnon.
2: Og.
0: Aga XFM Pagadian na. Ah, dia si Stanley. Duenas niya, gusto niyo kong magkakita aning mataan ni, kaya ako gina siyang, ako ba may picture niyo kung ni Stanley, ah.
2: Kano sa ano?
0: Muli ko dito sa mga Negros, maagi ko diya. Maagi, dipulog mo, ayan ka naman.
2: Asa ka maagi sa?
0: Sa Pagadian na.
3: Ayaw naman.
0: Maagi diya pa may sa dipulog, eh. Tabok pala dumagitin, oh. Maagi mo dyan na diya.
2: Basta di nakakabalik din kayo, pakaslan kang Stanley.
0: Ako lang yun si Stanley. Stanley, ganaan yung kay Kunimo, ah!
1: Masi mapaspasan at dito maring.
2: May Stanley.
1: Stanley.
0: Stanley, ganaan kay Kunimo report, ah! Sige. Ay,
2: na mga maring, minutos na lang, mag-alas 11 na sa buntag. Sa gihapon, gini atang programa, atun di ka nato sa mga produktong gigama sa Yes Toil. Labi pa niya, mga maring, ang atong Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, doon ay sangkap nga, mangustin, malunggay, og.
0: Aga, siyempre, soya beans.
2: Hindi na lansones.
0: Hindi na lansones, ha?
2: Pero ha, kaya basigin ko sa basigikan sa kamigin.
0: Basigin ka na sa kamigin, kaya lansones, na ibuahan.
1: Unsa man lansones ito nga variety master? Ilang variety nga lansones? Unsa man to dito?
0: Kanang gigag China, kanang lungkong China.
1: Ah, lungkong. Ambil mo na kung lungkong kanang bas na.
2: Ang kadalaan na dito mga inchik di ay? Gigag lungkong?
0: Lungkong China.
2: Ang kanang mga lungkong nga lansones?
0: Ah, kanang Malaysia.
1: Ah, mauday itong idala
0: sa ko yan na.
1: Sa silingan ni Edgar.
2: Katong dakong liso.
0: Ha?
2: Sa dakong liso ng lansones.
0: Dito liso.
2: Unsa to?
0: It begins man to.
2: Ano ko liso, mga kama ito, mga Arabiano.
0: Mga Arabiano, eh!
1: Perting kaon naman ni Master Ato, ay. Gitunulan sa insik, o kanan. O gitunulan sa insik, o dis, gibulag sa trasada.
0: Ay! O ganit, ang insik nga rin yung kasinabot. But anyway, no? So, ay, asama ni, love of my life, o kasama ni.
2: Biranta na, biranta.
0: Always by Marco Polo. Marco Sison.
1: Kani. Larawan ko pas, birahil daw, bi?
0: Bi, ka mo rin, kanta po, nasige naman mukuan niya.
1: Larawang kupas.
0: Pwede na to, pwede mo request sa pagkanta na to station manager, pwede. Okay na, SM.
2: Sa iyo ang kanta.
1: Ihatong na ang larawang kupas.
0: Larawang kupas. SM. Di naman naman nagato ito, SM. Sukan lang na usap. Karo ragyo din siya na outro.
2: Ano kay, busy pa siyo.
0: Busy pa.
2: Sirat na lang.
0: Sirat na lang. Sige, kantahin na larawang kupas, day.
2: Ako? Ay, pwede yung kagita ba? Kami nga, parintipinan ko na si Jerome.
0: Jerome, Salas?
2: Si Jerome Wakabawos. Basta may kanta niya, kanang larawang kupas.
0: Larawang kupas niya, kantahan niyang kuan. Ako'y kanta sa Always niya. Ang gani si Daria mo kanta niyang Love of Lifetime. Ana.
1: Huwag niyo mo naman, itagaan na po kung niyang taas kayo.
0: Sige na, sayang imong buhok.
2: Mabidlak na po ang hikot.
1: Gani.
0: Sige.
2: Hello.
1: Ako, luagan saan ako gamay akong tali, Marie.
2: Dedicar sa mga namatin.

0: Wala na, low bata sa Ralph.
1: Dili na rito, nakasaksak naman na dito
2: ko. Sa mga nag-request, marag na disalign akong hikot, oy.
0: Sige lang, ay kabalaka. Next, singer.
1: Ah, napasero okay. Rito, Pires. Oh, bura mang original.
0: Oo, oh, grabe kayo, oy.
1: Kasi katawa ni Wilma Joaquin.
2: Ang sa Ilma, yun ni Wilma Joaquin. Ano rin, ikan sa Ilma Joaquin.
0: Lingaw kay siya.
2: Tapak yung tapay.
1: Halo, halo sa inyong tatlo. Diya kasiksi ninyo, oy. Villarreal Mark Anthony.
2: Hi, Mark.
1: Hello, Mark.
0: Tagay ang si Daria Dre Ocoana, love of a lifetime. Kana. Sige.
1: Dinala na ito ng kanta. Ano, i-surrender ko na lang na.
0: Sige na.
2: Angingot, Mari. Pahugtidaan.
1: Eh, mo naman yung kakanta ni Mari.
2: Hindi mo na ako, oy. Ingon si Kuan, nag-request. Imuha daw na.
0: Tanawang request niya, oh.
1: Ikaw kanina yung kanta. Ano, si Kuan, si Paring daw. Si Paring.
0: Si Paring?
1: Si Paring Laer.
2: Laer na ginan sila. Ako lang ilahang Kuan.
0: Ah, sa tira. Oy, oy. Ikaw, oy.
2: Si Daria.
0: Si Mitchyang. Sama niya, laba. Request ko love of a lifetime.
1: Ikaw mga kaday, oh?
0: Ikaw di ay.
1: Okay, pasa-pasa, maro-maro ka. Maro-maro.
2: Bayot na maro pa.
1: Taro, bantay kag di mo, tarungo na, ito kayo, makatsawan yung ka.
0: Aswa kayo ni, uy, hello, check, check.
2: Ang hikot tayo, check daan, basi naluan.
0: Ang abaka. B?
1: Na-request pa yun si Villarreal, si Mark og Pusong Bato.
2: Ladies and gentlemen, Master and Retanini, love of lifetime. Asa ini di karne?
0: Sa table 69.
3: Hello, check.
2: Lelaki yang tunggu. Oh, lelaki dia dah siap dia, eh?
3: Uh-huh. I guess the time is right for us to sing.
1: Oh, lawan mabuntahan ni Marie. We got time and
2: live our life. Ay, maguna. By
4: day. Bakos kayo siguro yung mic na mo, ay!
2: Sending on a prayer. Wala hitso.
0: Mabali.
3: Check.
0: Bakos kayo pang iko para di ba pakyas.
3: Share.
1: Yabag lang yung ganyan.

0: Nalambo na nga baka.
1: Forever in my heart. Bali pa dala. Babalachay.
0: Lahi na na yan si sa firehouse karon maring.
2: Bali na mo rin.
0: Okay.
1: Epic kiss. Our love is like brand new.
0: Ano si Mark? Kupado ang mic?

0: nako.
1: Oh, oh, oh, oh.
0: Gitilok din na rin. Napaitol doon.
2: Ah, grabe. Ana pa si Mark Antonio. Oh. Muro mag naguba ang mic.
1: Ang mic?
2: Oo. Nalambod na po daw ang abaka.
1: Ay, at least na nakakuan yung pas. Salamat kayo, Mitch Yorong. Salamat, Master. O, oh, diba? Mitch Yorong. Sabi si Mitch Yorong. Kaling dalaga pa rin, ihatag ko ni Bung Alcabri. Ha?
2: Imo ba siya ng
0: follower?
1: Single ba ka, Mitch Yorong? Kay si Bung Alcabri, ready to mingle ba ni?
2: Ano po si Ani Biawa. Good morning, mga tita. Pa-request, here I am. Kamu na bahala.
1: Here I am, aba. Pagkataon na ito na.
2: Minaw lang ko. Oy?
1: Ikaw, here I am?
0: Siya.
1: Ikaw, okay.
2: Birahan na ito na.
1: Here I am by Air Supply.
2: Sila na ito, tiwason, ang taas
1: niya. Mitch Yorong, si Mitch Yorong, nagdaan si Bung Alcabri na rin. What about a half human, half squirrel?
0: Then nakauli sa ilang, sa kuna tama sa bunawan.
1: Masaya pag ini siya, Mitch Yorong. Enjoy yung kani, marakang dagan sa carnaval.
2: Rag, birahin yung here I am, Rocky.
0: Noted.
2: Ato ano na ilaste, pasig mabunalan pa tadi rin.
0: Kining last na kanta mga maring, pero din yung pinakalas ha? Napaugma. Ato ni kanato mga igala sa Santon Vitamin C. Aron siya mas makalikay sa mga sakit, mga maring di tabadapuan sa mga nagadaiyang mga balatian. Inam na adlaw-adlaw Santon Vitamin C. Ascorbic acid, sodium ascorbate, Santon Vitamin C. Mabalit na sa mga parmasya butika nationwide.
2: Yes. Ano ka na si Miss Yorong? Ikaw ra ako ang master. Imuha ka siya, master.
1: Sige, Miss Yorong. Bantay ka ha, way bawi ay ha.
0: Magbasol ganun si Miss Yorong. Apo.
1: Bantay ka, Miss Yorong, na.
0: Balay, ha. Kaan ba yung kargadaan eh, kanang sanghan?
1: Miss Yorong, ha. Walay atras ay, Miss Yorong.
2: Masin si Kendi ano eh, angal ba ya?
0: Kendi.
2: Nasa si Biloso.
1: At si Kendi Biloso?
0: Makainom-num naman po taan na ako
2: eh. Ang si type ni Master? Banana type.
1: Banana type.
0: Ang sa nga banana?
1: Kabindis.
0: Abin akong kindok.
2: Abin, ang sa nga sabah?
0: Ay, bagamay. Murag kinder to. Ano na kanta? Para kang request ano si?
2: Kasi kanina nag-request ano si
1: Ani patong bakal.

0: Hello, salamat.
1: Thank you.
0: Yes, ano lang gawin?
2: On my own.
0: Ana pa si Junel Borda. Good morning ninyong tulo. Lingaw ka ayo ko watching Pampagadian City.
1: Oy, nangatagadian.
0: Lahin na kaya ha. Watching from Pagadian 7.
1: Ay, nandito na pati bayan sa please ko sa cellphone. Kaya natin na pati bayan diha adi ay sa taga Pagadian.
2: Asa naman na ni cellphone ni mo.
1: Nato yung nag-tech diha.
0: Ana pa si Mark Antonio. Grabing balod-balod, uy.
2: Oh, grabe kayo.
0: Siya mo na nga, balon-baluron mong yun.
2: Ano ba si Linlin, pahit na dyan kayo, hinay na yung pangwarta. Hinay na naging pangwarta daw.
1: Ano
2: naging mayong pagpapag... Naging kami ganoon siya, nagwawawiwi ba? O niya nakakita?
0: Ba? Grabe, dagat pag-iapon kayo na nan. Pero ang uban din na, igor na po siya natan.
1: Oo. Sige mga maling, standby mo diyan. Kali natin nilang ngayon eh. Kaya basig makuan ba taan eh? Ma-burnoutan ba tao? Kaya dito, putlo na to ang momentum.
2: Okay, sige.
1: Ang itong istorya sa kinabuhi sa toang tulumanon.
2: Kung ako ikaw.

sugus maayong pamatasan. Duguti ako nga makahatag sa akong pagtahod, katahuran kaninyong tanan. Ingon man sa mga minilyon niyong tigpanubay sa Kabisayan o Mindanao. Ug sa inyo ang tulumanong kung ako ikaw. Mga maring, ako na'y si Banjo. Tagapagadian na. Nagpadangat ko sa inyo si Bianan kay gusto na ko nga kadabangan. Ako'y gusto patambagan. Akong gusto ko na ko tambagi ko ninyo kay ako kasabot aning ako ang amigo. Tungkol kay sa kababayan na in love ako. Apan na mga time nga di ko makaingon kay marakong nakakaon og nangka. Para niyo masabdan ko sa unod niya akong suwat. Ingon ani mga panghitabo.

0: 그래.
1: 어이 빨리.
0: 어이 나그 나그 이스터리 봐게.
2: 어이 빨리 좀.
0: 나는 거기 나한테 실리 또 실링한 봐.
2: 어.
1: 그 시만 실링한 시 관시.
0: 뭐 시퀸이 봐 퀸이.
2: 시퀸이?
0: 어. 그 빠 그 빠한 기고 봐.
2: 어.
1: 뭐 버리?
2: 뭐 메고 그 빠야 나 버리 고 아빠 막 그냥 개 버리.
0: 고 아빠 간에 가요 뭐.
1: 뭐 이거 디스카르티 나요.
0: 어. 뭐 그래 나이 프로블레마 버리. 그 뭐 나온 거 스카우 라오 봐.
2: 아유.
0: 디케 고가
2: Pare.
0: Pero mo kwang kaya ko ang babapre umdulo siya pare.
2: Si pareng balong, pare balong. Kani si pareng balong tudluan gani kay muni pinaka dagadari dito sa ilalo kan dito sa La Pilipinas Tagum.
0: Ah, mo ba?
2: Oo. Makakita ni o ganing batanon mo pagpak ang dungan ani.
0: Tudlo eh siguro ko pare ang mga stepping din na.
1: Pare kung tudlo lang imo ha.
0: Oo. Ah, sa may mayong atong buhaton dia
1: kay para. Kung mga diskarte.
0: Nya kay
1: unsa man imo?
0: Kana pinadisinte pare kay si Queenie pare guapa disinte hon katanaw.
1: Nya mga taon na
0: ko nimo. Pa sino kay pa bro kanang wa pa kalag sa katuig bang naras balay.
1: Murag katong maligya ay butsi.
0: Oh, to ka lingin kayo, lingin. Ipit mo pata rin
2: siguro. Oy, dughanon kay duga, dughanon kay dugdughan, ha? Dughanon kay dugdughan to. Kaya ang buang kanya to, mga katong likit ni Aksyoga ML.
1: Oy, pero libog ko ganun ko siya ganina.
0: Awala siya, ay naguba man niya ang kuhan.
1: Pisto. Sa may gusto ni mo kanang tudluan ko ikaw mo diskarte o tudluan ko ikaw mo diskarte pero ako lang isulta, isulti si mo.
2: Pare, ani sistema.
0: Tagae ko ni mo o kanang maayo nga kanang.
2: Anili, siya ako pa, patudluan tang.
1: Tudluan tayo.
2: Ay, tudluan.
0: Siya mo tudlo.
2: Tudluan isa pare.
0: O
2: niya, kung dili niya kaya, diyan na ka mo matirada. Kay mo mo ini mo nga, mama ni nakabutang sa script rin. Nga ikaw may mukuan.
0: Talagang sabasa, pare.
1: Ang style, tudluan ta ka.
0: Ah.
1: Pakatubang ni mo sa babae kasi mo bayan si
0: Queenie.
1: Si Queenie?
0: Oh.
1: Atubang ni mo. Hawira ni mo din kamot.
0: Gunita na ko dayon.
1: Hawira ni mo kamot.
0: Di ka ta masakpaan pre.
1: Adi li lagi na managpa, muluhod ka.
0: Oh.
1: Pagluhod ni mo, buya ni mo ning pulong nga pina malumanay kay ayong gigasi mong kinilagman nga Queenie. Ikaw ang pinakaunang babae ko gigugma.
2: Kada, tama.
0: So anak ko niya da.
1: Ano ni mo?
0: Ana gid ko niya da. Oh,
1: ayo kalimte kay ko kalimta ni mo, di ko mo.
0: Dina
1: ko mo karon na basig mamali.
0: Magadlok man pre, basig ma.
2: Bebe, suerte kay pareng balong. Suerte kay din si pareng banjo kay mo ato mo.
0: Dol kay mo kamot may batos ko. Batos ko kamot.
2: Pare.
0: Ayo kay palapit batos no kanta pre.
1: Pare tuloy pare.
0: Mabuta ta.
2: Ani man siya pare, mga importante dia pare. Kay ako pare, mo support ra banjo ko niyo pare.
0: Ah kani.
2: Kuapa ba yan?
0: Ikaw balong ko kay ikaw bro na kagay makadakan makadangihan bro.
2: Ah, sa pare.
0: Pero dagang ka.
2: Chape ko kay pare, balin na ko ta pare. Kami na ta pare.
0: Di ko na matuluan bro eh.
2: Pare tuluan ta
1: ka. Tuloy.
2: Astian. Pare, balo ka pare. Ako pare, unda na wala pare.
0: Naglisod ka.
2: Magaan yung unda na wala pare, unda na wala.
0: Ah, siya. Dere na lang ko kang bibot.
2: Diyan lang kang abuse. Ito ka lang kang wala na ka, balong ka, balong. Sabasa ba? Diyan na di mabasa ko akin.
0: Mabasa kay Leader B, okay na.
1: Banjo, my friend. Kato kung gitudlo si Mabuhata gito. Ayun na paglangay, basinog, maunahan pa ka.
0: Sato pagunit sa kamot. Lord,
1: Lord. Ina na yun nga, ikaw, step pa nga itong kababa.
2: Sabay, si Queenie.
1: Queenie, ikaw ang babae nga kong higugma.
2: Sabay, gunit, gas pa pa rin, pinanay nga. Hindi ang pa. Ay, ano na eh.
1: Usap pa na yung ingon.
0: Ang lain mo ka na yung pantudlo sa kabot.
1: Ang isa ka kamot.
0: Lain, natingala ko yung matudlo, bakit gunit din sa paan, yung gunit sa kamot.
1: Para iyo.
0: Inyo mahal.
1: Ako man ang gisuwayan.
0: Basig, mahulog.
1: Akong gisuwayan na, tested na siya.
2: Oo.
1: Tested.
0: Sure ka?
1: Tested.
2: Pagunit mo sa isang kamot. Di ba pare nga balong? Pagunit mo sa isang kamot. Sabay samlat na sa paa. Sabay ala lang.
1: Grabe kayo.
2: Grabe Queen nga. Puti ang paa ni mo Queen.
1: Okay kayo.
2: May ano yun.
0: Buruginyo.
2: Ay na.
1: Buhata.
2: Wala.
0: Buruginyo ko ipapatay pre.
2: Dili pre. Epektibo kayo na pre.
1: Epektibo kayo kung manang isuwayan kanya to.
0: Tignol ka? Sure ka?
1: Sige.
0: Bantay.
1: Sige. Oh, Paul. Balik tayo me.
0: Ato. Kuyo ka kay. Listen, makinanday ka mo kuyo.
1: Mutan ako rin, Miss Gawas.
0: Oh, sa Gawas.
1: Amutan ako, Miss Palibot. Palibot rin, hindi mo musulod.
0: Ay, yung kilayo, kayo di ko masilay.
2: Pare.
3: Indahay pimik nagmahay Ay kani mo wala pagdud akong kalikay Ang buskano ang sabagdud kahay hinugan Ako pindi malangi mo sa aksaaran Tutanigod ako indahay labing matuon
2: Pare, na natasa ilang house of dressing sand, pare.
0: Sabi, pero kung may tao, pre, ngitit mo kayo, pre.
1: Muna yung balayan, eh.
0: Oo, oh. muna.
1: Dabiin na ba yan, o? Di ka tama, kung ano,
2: pero... Ay, Kadlok!
0: Pero matrespasing,
2: matrespasing. Ako, Stilan, ako ang makikunahan lo ka ng linlin. Ang kani pagpapaan, eh! Putliktil! Dong!
0: Mati, nako, sinayin, mati mo rin mo.
2: Stilan.
1: Mga itagkatahuran.
0: Kablo ka, may papaan, eh?
2: Oh.
0: Members, minions.
1: Minions.
0: Mga mo kuya, wanda kita ko.
1: Tuktok ko na ko, pre.
2: Tuktok ka. Ako'y sunod.
1: Ayo!
0: Ngayon, hindi ko.
2: Oy! Bossing! Boss Amo!
0: Gabi, sir.
4: Gusto ng gabi naman. Boss! Tuktok mo diri.
2: Ikaw si... Kuhan mo si...
4: Sidoy.
2: Sidoy? Boss. Imo ay saksak sa baga, boss.
4: Okay.
2: Binukulata.
4: Uy. Lugay na kuwa makain naman eh.
2: Ginanda mo. Relax mo na.
4: Ano, way pulutan do. Way pulutan.
2: Sagpa ko ni pangas bulinaw ni mo.
4: Nipilit ang tinapaan ng bulinaw sa kumapin. Ay, kalami. Humot kayo. Uy, siya may toyo niya akong anak.
2: Boss. Kay nanamang kayo na nun, boss. Among istorya ko ng Queenie, boss. Kay mamisita ko nga, amigo.
4: Way problema.
2: Okay ka? Na isang kalapan. Dungagan ko ng isang kalapan ka, Barnes. Ayaw ka. Mga na isang kalapan ka, Barnes. Pagmurot ng binukulata, kaning isang kalapan ka, Barnes.
0: Okay na ka na, pre.
4: Tugay biya at kumaubog.
2: Tugay na. Pasin na dito.
4: Tawgo siya na
2: ako. Kanila lang. Kulang ang pulutan. Naidingdong o buhay bawang.
0: Kuwan naman nangipon si tatay, pre.
2: Madugay ka na, kaya dulan na nila.
4: Okay na niya, kumugumon eh. Malata na ito yun.
2: Kumugumon. Sige.
4: Nakuhang ko ninyo
0: Pre, nasa Queenie, pre.
5: Queenie, oh.
4: Tipi-tipi-ti.
2: Mura mo nag-virgin people, pre.
0: Grabe yung pati,
5: pre. Mura mo taga-perido, pre.
0: Maulang matang
4: sa... Tipi-ting-pi-ting-tipi-ti.
0: Maulang matang sa ka, pre.
5: Ay...
1: Matukong skarantin ako.
5: Mga isang katahuran, pre. Queen.
0: Maulang ko, pre.
2: Ah, hello, hello.
5: Good evening, ladies and gentlemen. Queen, namin diri kay kining mga amigo ba si Banjo. Nagkuno siya importanteng tuyo di animo. Importante pa si specimen.
4: Nao ba? Sari problema. Sari mong kaya kinala Banjo.
5: Kirasi na pre.
2: Queen, namin ko din siya. Kani si Banjo. Dito man nilagikan sa may pagadian.
6: Ayaw naman.
0: May gabi, Queen eh.
4: Ay, magabi eh.
0: Pre,
1: iskarot ako, tungkol ikot ako.
0: Maglisod ako.
1: Gatong ingon ako.
0: Maglisod, gibi pa akong baba, pre.
4: Ay, ako sa nagdinudlo, ay man mo di, ha?
5: Gwen, kano, gani?
0: Ikaw siguro isa rin, pre.
1: Ako ingon, ako'y mulhod, ako'y muhapa.
0: Maglisod ko.
1: Ikaw, ra?
0: Ako ra?
1: Ikaw, basta, pre. O, si man, pre. Luhod, hikaps kamot, hikaps paa, ingon nga. Lamian ni mo, Gwen, oy. Ala.
0: Anak.
1: Sige.
0: May mga bi, Gwen.
4: Ay, mga bi. Sige nga, ganyan mo, kasi... Banjo?
0: Ako si Banjo.
4: Mau ba?
0: Kulit kamot. May gabi, Queen.
4: Malang kulit magkakamot.
0: Mulihit ko. Lamian ni mo, Queen, oy.
4: Ha?
0: Lami, kayo ka.
4: Bastos ka ba? Agay!
0: Agay, pre.
4: Hawa, layas din. Bastos mo, ha? Bastos ka.
6: Pre, sakit kayo, pre.
4: Hawa, pre.
6: Atos ka, pre.
4: Hawa!
1: Dilin, efektibo, pre. Tara, pasin sa.
4: Mato mga maring, murang napakyas yun ang unang lakang na mo mga maring kay nakulbaan, magugugod niya, di ko kaingon ba? Mato nagpatabang ko ni Paring Balong. Kay kabalong ako ni Paring Balong, di rin niya nakuha si Maring Marian. Mato mga maring, isuriyanay mo ni Paring Balong o ni Paring Ben, o inanay mga pangitabo.

0: சத்தை போவாங்க அப்படிங்க.
1: Pero pag magkadungog na ko ang mga pamulong pare.
2: So epektibo na.
1: Mamuipoy din ang babae pare.
2: Masi ka na. Masi diri na nasag pasipa na punong imuha.
1: Pero kani man gud si kuan gud si paring balong man gud may nagilingay ka na. Ang style ani na lang, ana lang.
3: Ako na lang diskarte siguro.
1: Ikaw ba diskarte para niya pare?
3: Sige ako na lang.
1: Ana lang. Okay ra ni mo pare.
3: Diskarte han ta ka para sa imo.
1: Oh.
3: Mo diskarte ko para sa imo. Eh ko mangilo mo ha.
1: Oh. Lagi. Ayaw ka pala. Ay ka pala ka. Yahana. Ay mo ha dai.
2: Masih maangko na po niya.
1: Dili.
0: Dili.
1: Sa pagkaangko na na.
2: Ano man ko de pre. Para sa kuwalang na.
3: Imo lagi. Imo oh, niya. Imo naman mo diskarte.
2: Imo imo haman tong diskarte pre. Akong isundog.
3: Namo ko ibag-o.
2: Na po ka. Usa mo na. Malitis. Bagong litis.
3: Dili na ko confidential ni.
1: Pare, ano. Kami na.
2: Sama na.
1: Ano ni siya. Pare balong. Ang mo diskarte, para ni mo. Kaya di magkakabalong istorya kay... Kuan mga nga nga... Nga man kay ka.
2: Maulaw kay ko, maulaw kay ko.
1: Baka ni, siya ang mo diskarte
2: sa bahay. So siya mo istorya.
1: Siya mo istorya para sa'yo mo ka.
3: Sige, sige. Hindi tamang langit karoon ka
2: na. Tara.
3: Ato si Juan.
2: Kaya bago mabot ang papa.

0: Oh. Pre, na naman kita rin sa mani.
1: Anong balay, pre?
0: Oh. Oh. Pre Palong.
2: Unay,
0: siguro. Asa, ako yung mga wala.
2: Ikaw, unay kay Palang, biya ito gabi nga.
0: Sige, ako yung pala.
3: Isa naman po na si Panugtok.
0: Bossing!
3: Ay, kisa ba rin?
0: Longnik.
3: Ah, oh.
0: Tandayay, 69. Oh.
3: Grabe, the best ka yung gaya kong guwadron kay... Ah, alam mo yung tayo na yung makahidom ko. Sino ang bunga? Tim ka sandawa.
0: Bossing, dan ni Medri Bossing kay... Siyempre, nabungay na laga niya. Ako mong pare na mo. Kuha naman ni Papanika tilang tao ni. Mamisita, magkini man ni. Dugay-dugay, magkini man tilang tao. Bossing.
3: Kasi bot pasabot niyo. Ako manak, yung tilawan.
0: Dili, mamisita siya, Bossing.
3: Ah, okay.

0: Isarayakan ko na, pre.
1: Isara, Jenny?
0: Isarayakan ko.
2: Balik ko kayo siya.
3: Nangitao ka
1: pa. Hi, Queen. Hi, Queen.
3: Hello.
1: Nagkabawa ba ka, Queen, nga nindot kay tanawon kini mga bituon, kini mga ninipot, taliwa sa punong snara. Pero mas nindot kini mga mata kung ako makita sa tubangan, Queen.
0: Ina bang agigan sa kuha?
1: Kini mga pulong na kugikan sa kong amigo nga... Amigo nga ko si Banjo.
3: Ha?
1: But anyway, Queen,
3: Uy, kabalok ka. Kabalok ka. Kung biya kay ka, ganang-ganang si mong forma.
1: Hello.
3: Kay mara kag katong... Kaya ko si mong forma, kabalok kag si Bruce Lee.
1: Karaan mo ganyan kong suot. Karaan eh.
3: Ah, galang kay gano. Kabalok kag si Franco Tito Glawas ba?
1: Hindi mo ganyan mo mga suot dali sa pagadian, God.
3: Ha?
1: Sa mga tagapagadian, saktog mga barog.
3: Oh, mga kwan ganyan mga tagapagadian na.
0: Pre, usamay, wala, status niya. Ang gano, unyari, agpas mo kayo ka, prato mo kayo ka. Excited ko, pre, excited ko, pre.
1: Ganyan ko, Queen, Queen. Tita na kalangayon pa. Kani ko pares mga lalaki nga maglangay pa niya, isaray tumong di ay.
3: Usamay mong tuyo di ay. Uy, galangan kayo kasi mong, galangan kayo kasi mong pamada ba? Saan ang pamada niyo, Beatles?
1: Kani, ganyang lunch lube ni.
3: Asa yung lunch lube?
1: Lanas lube. Queen. Nalibog ko.
3: Asa man?
1: Kada ko dako ng pagkadian, pero di ako paingon si Muha.
3: Uy, pag-share di ito na balong.
1: Wala ko mag-tiaw, Queen. Nakabaw ba ka nga, kini kong kasing-kasing, piot ka ini, pero tungod og alang ka ni mo, wangwangan kung buha or nga masood ka.
3: Uy, ako, okay na kayo ko ang ibang kong wangwangan, balong.
1: Wala ka, tumulong ka ito,
0: pre.
1: Pre,
0: usan ba ikon niya? Bro, may smile balagi kayo.
1: Wangwangan na ako yung buho. Musugot na siya, pre nga. Wangwangan ako yung buho, pre.
0: Ikaw, pre, ikaw, pre.
1: Ayaw naman.
0: Ikaw.
1: Oh, ako.
0: Ikaw. Diskante
1: pala yan. Wala ko. Queen.
3: Namay ka istoryahan?
1: Wala. Amigo na ko. Nangita ko.
3: Nasige mo ko magunong hungungung dia, Queen.
1: Sa sigarilyo, Manggod. Queen, kanang... di na ko maglangay, Queen. Doon ako gibating gugma ni mo. Nanginaot
3: ko. Kusyo, Jaoy!
1: Nanginaot ko di ko ng pakyason. Taliwa siya ako ang dinalian nga proposal di ka ni mo. Queen. Muhod ko siya matabangan. I love you, Queen. I love you, Queen.
3: Halaka, sige, Gyun.
1: Hawira, Queen. Queen.
3: Ayaw, grabe naman na yung mga balong.
1: Di hawira niyo akong kabuto. Yung akong gibunulot.
3: Tundog niya ba?
1: Queen, namumo akong naong sa imong dunghan, Queen.
0: Gunit, ani. Pre! Ito mo, discarte niya. Bro, ikaw naman lagi hindi.
1: Ay,
0: para sa imo man eh. Human ani imo man ang tanan. Ay, sir, galampag niya. Mungunita ka, buguan niya ka sa paan eh.
1: Dili man.
0: Uli, aksa magkakos lagi. Ikaw may nikakos.
1: Para mas imo ni. Para imo ni akong gibuha.
0: Siya! Ay,
3: nagustay mo di ha.
1: Queen.
3: Eh, balungan.
1: Queen.
0: Taro nga, discarte, pre.
1: Oh, para sa imo. Queen, sa dili pa mo subang adlaw, buot kong madungog imo ang, imo mga assessment. Dabato na ba ako ang gugma, Queen?
3: Uy, balong, luxury ba?
1: Para imo ni, kung matusugot niron, imo na gini.
0: Sir?
1: Oo, basta masugot niron.
0: Oh, si.
3: Muno, takay sa siguro kung mga, kung ano, mga seconds to play. Nga ba kaunahon na?
1: Okay, 1, 2, oh.
3: Yes!
1: Tinuod ka, Queen?
3: Pantay kag ligo ni mo pong kagon, ha?
0: Ano sana, pre?
1: Gisugot na ka, pre.
0: Sir, tarang ba?
1: Gisugot na ka, Queen.
0: Uy, sinislam, ay!
1: Mabungkag din mo ang iya, pre.
0: Baba!
1: Queen.
3: Isa man.
1: Lamat kay Queen.
3: Salamat sa kay man. Ako, ganahan biya kay ko ni mo balong. Kay parang si... Mari siya kag si Bruce Lee ba? Kasi ka... Imong buhok ni mo ma. Kung yung ganagay ko, sa'yo pa mukwala ni mo diya ka nang... Kung ayun ka nang... Sa'yo mo, sino lagi kag buhok?
1: Kung ano siya ka nang duga ni?
3: Ha? Abin ako ka... Abin ako ka... Kung anang... Kanang palm oil gigamit at...
1: Dili ka na. Queen, dito may sigot uglain. Nalipay ko nga imo kung gidawat akong gugma.
3: Maubo.
1: Wag unta nga nalipay po ka. Uyab na ta, Queen.
3: Kisa ta kami.
0: Imo na kuwa. Queen, imo lagi di. Imo, ikaw ni halok.
1: Ako lagi, bro. Para sa imo man eh.
0: May binukang.
1: Siya, mapuli ka.
0: Aksyon, patak. Ayaw, siya na, pre.
3: Sige, matuhog sa kubalik na mugma, ha?
1: Sige, Queen.

0: mga maring. Nasyak man ko mga maring ha. Si paring balong naman ni noon may nidumog dito sa kangkuan, Queenie. Patay, buha nga lagi. Kaya nga ko, nagumpungot sa ito yun yung kalakihan nga. Siya man ko na may, siya mag-shemi ng uyab sa kuha, pero sila naman yung nag-lips to lips. Pero yun niya nga, para ko na ito sa kuha mo ito, kikumpronta na ko siya pag-uli na mo, o ginani mga panghitabo.
1: Pre, lain to.
2: Pre.
1: Di naman ito ako nakita. Pre, lain kayo, pre. Siya namin, na lips to lips dito niya.
0: Pre, ano? Kato nga diskarte pare. Buto nga wako disabay ninyo. Kaya kung sabayan si Doy.
1: Siya siya pre, eh. Naglagot ko na yung tawanan niya.
0: Pare,
1: ano si pare balong pre.
3: Di ba nang sabot ba yata nga?
0: Para man doon sa iba.
3: Para man doon sa imo.
1: Dinod ka?
0: Hindi man ko kahistorya. Kaya si pare balong nga ni Jaming, ano?
3: Sulti, ande ka pre.
1: Niya, buruglain mo kay pre. Siya man niya lukalog dito nag...
3: Lamigiglip si Kuanay pre, si Queenie pre. Mutilaw ka pre, napadali siya kumait pre.
1: Nabangas ka.
0: Pare, ano ni siya? Naman tayo ni pare. Hindi man yung kapo, hindi man ka mag-istorya siya. So, itabangan ka ni paring balong.
3: Itabang naman.
0: Katong pagpanguyab ni paring balong, para mo doon sa'yo mo ha. Katong halok nga, gihalok ka siya, para mo doon sa'yo mo ha, pare.
1: Sure ka, pre? Siya kuha
3: to,
1: pre?
3: Ay mo, to. Okay, apil na yung labo doon. Apil mo kayo mo ng gugma.
1: Eh, mo ba, ne? Kaya, burug lang. Burug ikaw, may napiyong
3: pinunay ka, pre. Pato ako mga pulong nga to kang Queenie, pre. Gikan to. Imo ha to.
1: So, ako ha to, gikan?
3: Imo to.
1: Ngayang isugot na ko.
3: Isugot
0: ka. Katong pagsugot, ikaw yung isugot ha to. Ikaw yung si balong.
3: Burug apil ako ha to.
1: Ano dito?
0: Pare. Ano na siya, pre?
1: Burug lain ko siya, mong buni. Napiyong-piyong mas nandor
0: to. Alangan nga, para mo to sa imo ha. Ni, ang imagine na to ni Kanipiyong to si Queenie. Ikaw yung imagine na to.
3: Pre.
1: Ano na yung sistema to?
3: Makikita si Kuan niya, makikita si Queenie.
1: Oh,
3: dito yeah. Sa Kuan, sa...
1: Asaw na pre?
0: Kato nga, dito sa Kuan, dito sa sirad?
3: Oh, makita.
0: Sa plaza?
3: Oh.
0: Makita mo.
1: Pero, asa may...
0: Bili na lang. Para mga pa siya.
3: Para mga si Imuha. Tagaan talaga mga link.
1: Sigurado ko.
3: Mga screenshot, mga voice record.
1: Taro ha?
3: Lagi imo, lagi niya. Eh, lagi
1: pre, Kuan. Salagi ko si Imuha pre.
3: Ay, sige pre, welcome daan.
1: Para
3: pre.
1: Sa Kuan na pre ha?
3: Imo lagi.
1: Pero ha, bantay ka. Lain ka to, kibigay mong style ba?
3: Tagaan ka mga picture.
1: Sige.
3: Balitaan talang ka.
1: Tagaan ko kibigay siya yun.
3: Walay problema, pre.
1: Sige, pre.

0: Pre, okay pakai. Okay tu yang style, orang dia pakai koko mincis yang diskarte pre.
1: Pre, ane ni siapa pre? Ane mengenal siapa? Be, maksubai tapi.
0: Oh.
1: Atau subayon gikas sa sirugdanan. Ah, diba nanguyab ka sa nanguyab ka ni Queenie?
0: Yes.
1: Pag panguyab ni mo ni Queenie, usay reaksyon ni Queenie si mo?
0: Wala, iya akong gisagpa.
1: Ah, gisagpa dyan. Tungod kay nag-alanganin ka, dili mao ang imong pag-jamming.
0: Ah, so mali ang diskarte.
1: Ang imong diskarte o ang imong mga plataporma lahi.
0: Mali akong diskarte kay mao man to ingon ni Bibo ay ni Balong gani ha.
1: Pare, ang ingon ni Balong pare, basta maayo lang to gitaro lang to imong execute pare. Okay kay to.
0: So mali akong
1: mali ang imong execution pare.
0: Mali akong
1: mobile ko dai. Ako pare sa Rutia Tagal, nagtanong ako, ako
0: gani?
1: Ako judge ato. Kung contestor, wala, pinili ka pare.
0: So mali kayo akong
2: win.
1: Tama gino. Oh, lala sila.
0: Uy, nasi kong pare.
1: Oh, tara ba?
0: Nasi Balong.
1: Oh.
0: Uy, siya man nag-labing lagi pare.
1: Oh,
0: labing.
1: Labing mga guys lang doon.
0: Sweet.
3: Ay, ikaw ba? Imadyo kong gi kamalo, gipatuan.
0: Pre, ang sabi pre.
3: Mo nito ba?
0: Labing mga guys doon pre.
2: Nagsakitan na ka, sorry ko eh.
1: Oh, pare. Parang yan po ito si ba pare ha?
3: Laing kay ka ba? Wakalang puan ba? Nalik kay puan ba? Nari kay bulita sa imo ang tabadidoy di ay?
0: Pre, lain naman nila
2: yun.
0: Lain naman nila yun. Pre,
3: ikan
0: na pre. Laro na nila. Pre, lain. Bulita sa manilang sigutan
1: niyo pre. Kaya mangon nag-ayaw mo nag-bike pare. Yun ang kuno sa bike sa luyo pare. Sa stockade pare ba?
0: So, knocking?
1: Knocking ba no? Ano na naman nila pare?
0: Oh, niya. Gawas kakos na eh.
3: Hi!
4: Oy, pre. Nagay mo
0: pre.
1: Oy, pare.
0: Agagbay mo lang. Sweet mo lagi ka mo, pre.
1: Para na, Limo.
4: Para si Imo, ha?
1: Para na si Imo.
0: Laro ka ba?
4: Para mo na si Imo, rin.
0: Sure, ha?
4: Oh, giagbayan ako.
0: Hello. Hello, Queen.
1: Hello. Che.
0: Pre, lain mga itinagdal lagi sa ko, pre. Taro nga,
5: relax. Relax lang ka, Jackie.
0: Unya, tarawain mong kamot lagi. Nakapuan mo siyang paa.
5: Pero everything's under control. Kaming tanan mahupay rin eh. Huh?
1: Alam, come on, boy, Balong. Grabe kay Kai, mo dugo gigwan ha. Mura kaga brap-brap ba? Ikibrap-brap dugo ni mong taman ba?
5: Muto ko nakuha na
0: ko sa akin. Pre,
5: ikaw ba lang po kaya ikaw?
0: Ano siya pre?
5: Queen, alam niya. Brap-brap. Ayun
1: na lang siya ko. Pero ikasabi na lang. Kailangan mo na. Skarty.
0: Ah, so hulato na lang ako.
1: Ngayon, Queen, hum, niya. Basta kay, ang ako ang gingon mo.
5: Lagi.
1: Pagma. Jir-jir sa ta, ha?
0: Pre, jir-jir, pre. Ano ito,
5: pre? Pre, mula ka sa amin, pre.
1: Ano ka sa amin, ha?
5: Uma pa man, karoon lang si Gudon.
0: Balong! Asa mo?
4: Imo ka man, eh.
0: Sir, ha?
4: Lagi, ako
0: na. Jir-jir mo daw.
4: Ay, sa ito, ano?
1: Dali, ha? Katong, muusap si Gunda, pagkidaik ka.
0: Ulo,
5: nakadarugog turbo.
1: Nakaturbo, gidiay ning
5: balong, ano? Pre, mato sa amin, pre, ha?
1: Ay, mga, masakit sa dito nga, kung ano ba, bilahan na ni iba. Mga mare, una ko problema karon. Tinood ba kini nga ang diskarte ni paring Balong nga sa ko ang gigagustuhan nga babae nga si Queenie para sa ko, ha? Daka lang kayo nakita nga sila yung mag-uban, nanulod sila mga lodging house, nanulod sila sa The Morgue lodging house. Pero ako siya si Tahon, mingor man siya nga para ako to sa kuha. Kaya, kana nga gitabangan ako nung kuniya. Sa pa nakatinood na ba yung mga inani nga mga sitwasyon nga maring? Gaduda na yung kunin lang doon ba kay si Queenie, grabe kayo magkakakos niya. Tapaki ko ninyo, B? Kaya, karoon di ko katulog maghayang ay akong problema ba? Magpaabot ko sa inyong tambag. Di nila lang kutob. Banjo.

0: sa mga to mga katropa, no? Ang problema gin sa tuwang center. Grabe naman to, eh.
1: Grabe, uy, nalil, mga ingana nga mga itabo, no? Nga, walang ilad ang usakakuan ba? Tata naman kayo nga papangilad to, uy. Kay, kanang lalaki na goy mo discarte, ang yang amigo, yan. Jesus, uy, napatunto na po itong yung amigo. Kanina ito ang sender na ito. Kaya naman kayo
0: si
1: na.
0: Si Banjo, no?
1: Kuya. Banjo naman ni Kako.
2: Kuya, kaya si Balong Discarte.
1: Ah, si Balong. Di, ay.
0: Si Balong. Maton si Balong. Kuya, ngilingig yung kini sa mga balong.
2: Sa mga balong, kuya, no? Kuya,
1: no? Dali kayo. Si Maring Marian gani na. Dali gani.
0: Magani. But anyway, no? Ito nang iskutan mga Maring kay... Kanadagan magugayo ng mga inaana nga mga panghitabo ba nga usahay kanang kunin nato damhan dito pagdahom ba. So ato na nga himay-himayon mga Maring. Ikaw Maring Darya, mo uyon pa kag mga inaana.
2: Burag sa ko ato di ko ko eh.
0: Aban.
2: Okay, burag lahi may nakapahimus.
0: Mao gani. Ana pa si Quadri o si Day Marie di. Oy. Hala na yo pa. Grabe na yo kay Day Marie. Baka kon ka problema na nimo. Aba si Wilma Joaquin. Sorte ang imong kaugalingon. Ana pa sila. Grabe oy, apektado ka sa satong kwan ba.
1: Si Joaquin.
0: Oo. Naa sa imo ang problema. Sulbara na ikaw ra isa. Aba. Halo si yata ng Quadri.
2: Sorry ma. Kon kay na si Joaquin.
0: Mama Wilma, sorry po. O dili ka makatulog nga maghayang pagkulob. Ha? Aba.
2: Ay, lai na po nang iyaha.
0: Ano ba si Villarreal Mark Mark Anthony, ano ba siya? Wag gani overhaul na si Queenie. Ha? Gi-overhaul na si Queenie. Gigamitan daw ka. Grabe naman. Uy, mga herimintas.
2: Ano po si Miraluna Dinglasa? Alak ka, luok ka na, diretso Queen.
0: Hello. Aba.
2: Ay, magpaluok mo po di, ay.
0: Aba.
2: Ay, magpaluok, ha. Kung si Kwan pa, si Mark Anthony, alagani.
1: Gani, nabasa na
2: ganyan. Gani, magagani ako tiwas, ha.
1: Ay, panahe mo sa pag-comment sa to ang comment section.
2: O, tagay ninyo, o ka na ang Kwan, si... Kisa to, si Banjo.
1: Si Banjo, ang sayahang
2: para...
1: Unsa yung assessment ani?
2: Para maka mahuwasan sa siyang ibati. Sige na, i-comment niyo ang mga kuan liha kang Banjo.
1: Samtang kapaabot ang mga Maring sa dugang ang mga tambag kini ato ang programa hatod ni kanato sa mga produktong gigamak sa Yes to Health. Hay nako mga Maring, daghan kaayo ro nagkabata daw. Base sa pagduki-duki nagabata ang mga naga high blood.
2: Tinuod ka na.
1: Diabetes.
0: Yes. Kana, mana.
1: Alang, mapugnan kay na Maring ang pagdaghan sa iyap sa mga gipang high blood o diabetes. Mag-inom ta adlaw-adlaw Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Yes.
1: Santon Plus Gold Herbal Capsule o sa ka herbal nga kapsula igama sa Yes to Health o mapalit na sa mga parmasya butika nga dool mismo sa inyong mga lugar.
2: Tama, correct.
1: Siyempre mga
2: lang, Maring ayaw lang sa layo Maring kay mapakan silag iro.
1: Hindi kami yung iro.
2: Unya mauwas swerte banakon.
0: Ay po na grabe po na banakon. Uy.
2: Naganin.
1: Oy, nagi banakon diyo sa gawas.
0: Katong nang hiya diyan, tulo ka buok mga banakon man to.
1: Katong nang
0: banang mga bagakon.
1: Ang kita saon kay Kuandra ka nang tulog ka pulgada ra.
2: Ay, mama man to, mama may pagpulsa sa itlo.
0: Taas pang suko sa chinilas. Taas ang chinilas sa bata, but anyway, so ana, no? Hindi mo kinala nga mga sitwasyon
1: na. Naay nga na ba?
0: Kalang mga amigo gani ka ganang guwan po. Bagay, di ba ito sa lasa yung amigo? Kay ganahan man po ng babae sa iya. May lang ito mo
2: na mo. Ano pa si Regivo? Ano si Regivo? Ayay, kay si Balong.
0: So, dahil makuya ka yung amigo mo, Chaming.
2: Discarte yun siya.
0: Discarte.
1: Ang isa sa, ako nakita ni isa sa mga hinag-iba ni Balong ni Kuan, siya babae kay nag-inom si Balong Turbo.
0: Oh, kana.
1: Yan. Nag-inom ni si Turbo si Kuan, si Banjo.
2: O sa'y sound sa Night Turbo man rin?
1: Ano oh?
2: Oy! Ay, wala.
0: Usaw man mo na si Banjo pag inom mong Turbo. Ibutan na to, oh. Mugahi ang taba dito. Yung naman siya, uyab. Sama na nimo.
1: Si Balong
0: na. Si Balong na lang.
2: So wala yung discarte.
1: Gani.
2: So discarte gina yung kailangan, no?
1: Discarte o pagpalaban sa kapsula nga puwa.
0: Kana.
1: Sama yun na kay uyab niya. Biyaan ka kay di man ka mo kuan. Niya mo kuan po ka. Igura po ka. Dalil po kay ka mahuman.
0: May paywa. Oy, kung mo na istoryahan na.
1: Madugay pa mahuman na mag-ampo.
2: Yan, ako lagi prolomoy.
0: Dugay pa lagi na mga ching lagi. Gilalimang ka lang na dugay pala mga ching.
2: Grabe. Ano din na di ay?
1: May pasugoon gahi.
2: Bro na nag tremors.
1: Ang kuan ang yang gidadang tabadi doy kay sa
0: ginuo ko. Ah, oh boy.
2: Grabe.
1: Ito ato naman lang gikuan ato sender ato naman gi.
2: Oh, ana pa si Mark Antonio gigamitan jud ug Hokage. Hokage.
0: Hokage.
2: Hokage. Hokage. Hokage mo.
1: Technique di ay.
2: What's up, Hokage Master?
0: Kalabog kaon ba? Kay gutom na ba?
2: Hadi, ay.
0: Ay, ay Hokage. May Hokage ba ito.
2: Lain, Hokage man to.
1: Si,
2: Grabe ni si Mark.
1: Naliman ka, ani, nga mutuo po si, injunon po ni si Kuan, oy. Injunon po ni si, atong sender na to, kay, klaro naman yung kaayo nga ang tumong, ano ni ko
2: bigla. May po, mugal-gal to yung amigo po, kay Mark, i-discount nila.
0: Talamay, talamaji po kayo.
1: Si Boy Totsar.
2: Si Boy Totsar, gani. Ay, diskarte. Tuo na lang siya, ha? Kay, mo na ang diskarte nga mas
0: magaling. Katoy ako pari isa, marag ito, ang role.
2: Si Boy Totsar, gani.
0: Mayo yung kay Mototsar, may musugnod, doon niya. Pagpapula po kayo, may hinaw, may nanaman ang kalagaran.
2: Nasi Mitsurong, anak siya, pangitain na lang laing bae, oy. Kanang ikaw mismo mo diskarte. Kanang wala kay Karibal.
0: Mitsurong, ikaw, ha?
2: Nag-iilap na lang imong amigo.
0: Ikaw, Mitsurong, ha? Na.
2: Tama mo po, Chile. Ayaw pa ilan sa imong amigo, dapat ikaw ang diskarte.
1: Kaya siguro kung diyan sa pagadian kung wala sa pagaan din sa Jensen naman si Ma'am Evelyn.
0: Ah, nadiyan oh, si Ma'am Evelyn. Nadito ka kay kato kay kwag ito ko kabats-bats to ni lampil kuwang ko og ni kwan Pepsi Paloma.
2: Pwede siya kay 4 hours lang ang biyahe. Okay, padong Jensen.
0: Oh, pwede ra.
1: Duol naman di ay.
2: Wala pa ka oras maring.
1: So okay ra og biyahe on kay at least makapahuway man ni nag-abot.
0: Oh. Nakakay nga ba balay pahuwayan sa Jensen we.
1: Oh, so mga maring, kung wala na yung manambag ni, ato na siguro tambagan eh. Kita na siguro yung manambag
2: niya. Tambag niya kayo.
1: Abrig yapon.
2: Nagalig mag-ana.
1: Ato ang linya, abrig yapon sa mga gusto mo. Tambag niya live, ha? Abrig, ato, abrig na sa nako, be.
0: Ha, abrig na.
1: Abrig na, ha.
0: Well, well, well, well, well, well, well, super well. Si, pangato, ato nga, Cinder?
2: Si Banjo.
0: Banjo. Banjo. Ikaw, Banjo. Ay, wan, di naman yung kakabalo mo diskarte yun kay bisa kung saon na giparapa na kasi mong amigo. Kuala na, Jo. Kanang pag-practice lang sa ka. Ato ka sa Google app. Na type ka dito ka unsaon how to diskarte. Ana.
1: AI niya.
0: AI. AI. Ada.
1: AI niya.
2: Dili siya sa Google kan chat siya, ChatGPT.
0: ChatGPT. Di pwede tapo na dito.
2: Bugoon man ang Google.
0: Ah, bugoon din na diay.
2: Oo, mukhang inibanan siya kan chat.
0: Ah, mag-ChatGPT ka. Ana na dito niya.
2: Tudlo ikaw kung sa'yo diskarte.
0: Tudlo ikaw kung sa'yo diskarte. Manggawa sa talan diya, Jo.
1: Mati sundo niya.
0: Mati pattern ni mo. Ay, maya, tundo ko kung saan ang diskarte, ibulit lang. Bulit na talan!
2: Bulit?
0: Oh! Ba, bulit!
1: Bulit o bulat?
2: Bulit!
0: Bulit trop! Silingan mo lang mo, yung sekiran, di na madutlan ba kay bulit trop?
1: Bulit trop! Pansa pa.
0: Ala! So, ano na siya? Nasi Mitch Yurong, oh. Kanila lang may panguyab, eh.
1: Asa man si Mitch Yurong di ay karun?
0: Nag-asa ni si Mitch Yurong.
2: Dali ya di ay Mitch Yurong para...
0: Itag, babae.
2: Tagapagadian, bayan na imuhang ibunal.
0: Mitch Yurong, asa man, sukol ka ning kuan, Banjo, kaya...
2: Asa man?
0: Atis, man lang, ha.
2: Asa man na, Yurong?
0: Haruhay ang ato ang pagpangiyan, eh. Asa man? Basta kay ala lang, Jo, kala ka, mag-chat GPT ka, basahon niya. Basahon, balik-balik ko.
2: Lahiman po, tingin ko ni Mark lagi.
0: Asa man yun niya?
2: Magpako ang seminar. Pa-seminaron man.
0: Mark, ikaw Mark, kaya naman kay kwarta, pag-seminar yung imuha niya. Huwag man ni usapin eh.
2: Online seminar.
0: Online seminar? Ayun, online seminar. Di makita ganaan mag-online online meeting. Tuog ka nga, natuog naman ganin na itong technician niya kay Kapuyang Talos to ha. Sao ba nalim mo? Simple kayo.
1: Katuray ba ito niya?
0: Ikaw ra lagi ako at anini. Dili man guro ka uyotar. Apa!
2: Kasi magmahay ka.
0: Mitch Yurong.
1: Gusto dyan ay ka makaugma sa buntay. Makaato ka sa sastre ha.
0: Mitch Yurong, huwag mong gisingin ang natutulog taon nga dragon.
2: Pinuod ka?
1: Pamatod eh.
0: Mga dali lang mga screenshot. Ay, sige, di na ito mag-istorya na. Basta kayo mo na ito, Banjo. Undangon na ito ni Banjo. Kaya alas 11:48 na.
2: Undangon na niya, kiniabot na sa mua.
0: Abot na sa mua, di ba? Di bubirang. Nga ikaw mo tayo may problema, Adri. Kami na may problema. Dawa, lame. Ah, sige.
1: Okay.
0: Mga salamat, Banjo, no, sa pagpadangat ng suwat ni Sir Tulumanong. Kung ako ikaw.
1: Hanto naman po, salamat kayo all.

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Iba ang Nasin Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus in 500 milligram capsules. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang Masin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: Madalas akong puwet sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nag-take ako na Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Urbe.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
5: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ani? Nani ba to?
4: Bato gold taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
7: Mga katupa,

0: Manila. Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
0: Ang mga pauling headlines, sinatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. PBBM, itinalaga si Joey Salceda bilang bagong Presidential Legislative Liaison Office Secretary.
2: Headlines. Browner out na Farete in bilang bagong AFP Chief of Staff.
0: Headlines. United States nagpahayag ng suporta sa Pilipinas matapos ang insidente sa Ayungin Shoal.
2: Foundation for Economic Freedom nanawagan na ipagpaliban ang 85 pesos na aumento sa minimum wage earner sa NCR.
0: NBI Director Matibag at Senator Alan Peter Cayetano inaasahang maghaharap sa ikawalong araw na impeachment trial ni VP Sara Duterte.
2: Ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., simple pero marangal ayon sa Malacanang. Iglesia ni Cristo, isa sa mga grupong magsasagawa ng kilos protesta sa araw ng sona.
0: DPWH Secretary Dizon ibinunyag na mayroong papangalanang Big Fish kaugnay po sa flood control anomalies bago o sa araw ng sona ng Pangulo.
2: Sa balitang regional, mga kalihim ng gabinete binisita ang mga pamilyang sinalanta ng kalamidad sa Jose Abad Santos, Davao Occidental.
0: International, U.S. President Donald Trump nangakong hindi aarestuhin sa Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sakaling dumalo ito sa United Nations General Assembly sa New York.
2: Sa balitang showbiz, DJ Luño kasal na sa kanyang longtime partner na si DJ Amari.
0: At sa sports, katropa Norman Miguel, muling tinalagang head coach ng NU Lady Bulldogs.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, panangalian na po ng Tuesday, July 21, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabayin po napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si dating Albay Representative Joey Salceda bilang bagong sekretary ng Presidential Legislative Liaison Office o PLLO. Bago ang kanyang posisyon, huli siyang nagsilbi sa gabinete ng 2007 bilang Presidential Chief of Staff. Sa kanyang pahayag nitong Martes, July 21, sinabi ni Salceda na ang ipinagkatiwala sa kanya ay ang reforma at pagbabago ng PLLO para mag-isang tunay na policy office ng Pangulo. Ayon kay Salceda, bukas ang administrasyon sa pinakamahusay na idea mula sa mamamayan. At dahil po dito, hinikayat niya ang mga eksperto at lalo na ang mga kabataang ibahagi ang kanilang oras, talento at kakayahan para makatulong sa pagpapaunlad ng mga polisiya at programa ng pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
2: Taga naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Lieutenant General Antonio Navarrete bilang ika-61 Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines o AFP ayon sa Department of National Defense. Papalitan ni Navarrete si General Romeo Browner Jr. na magre-retiro ngayong araw matapos ang kanyang panunungkulan bilang pinuno ng AFP. Kasabay nito itinalaga naman si Lieutenant General Donald Gumiran, dating commander ng Western Mindanao Command o WestMinCom, bilang bagong commanding general ng Philippine Army. Si Navarrete, miyembro ng Philippine Military Academy Bigkis Lahi Class of 1990, ay nagsilbi bilang commander ng WestMinCom at humawak ng iba't ibang pangunahing posisyon sa Philippine Army at AFP bago ang kanyang pagkakahirang bilang bagong pinuno ng sandatahang lakas.
1: XFM News Nationwide.
0: Si Senator Robin Padilla, kinundi na po ang pananakit ng China Coast Guard sa sundalong Pilipino. Natropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Mariing kinundi na ni Senador Robin Padilla ang umano'y marahas na pananakit ng China Coast Guard sa isang sundalong Pilipino sa Yungin Shoal sa West Philippine Sea. Ayon sa Senador, hindi na ito simpleng insidente kundi isang seryosong paglapastangan sa mga sundalong nagtatanggol sa karapatan at soberanya ng Pilipinas. Nanawagan si Padilla sa pamahalaan na gumawa ng mas matatag at konkretong hakbang upang maprotektahan ang mga sundalo at papanagutin ang mga responsable. Anya, hindi na sapat ang paulit-ulit na diplomatic protest kung magpapatuloy ang mga insidente ng panggigipit at pananakit. Pinuri rin na Senador ang ipinakitang disiplina at profesionalismo ng mga sundalong Pilipino sa kabila ng matinding provokasyon. Igreet niya na hindi dapat abusuhin ang hangarin ng Pilipinas para sa kapayapaan at hindi ito dapat ituring na kahinaan. Binigyan din ni Padilla na nararapat lamang na mabigyan ng sapat na proteksyon at suporta ang mga sundalong patuloy na nagbabantay sa West Philippine Sea upang mapangalagaan ang dignidad at karapatan ng bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, nagpahayag ng suporta ang Estados Unidos sa Pilipinas kasunod ng insidente sa Yungin Shoal kung saan isang tauhan ng Philippine Navy ang sinaktan umano ng Chinese Coast Guard gamit ang kahoy na baton habang nasa rubber boat noong Lunes. Sa pahayag ni U.S. Ambassador to the Philippines Lee Lipton, muling i-greet ng Amerika na nananatili itong katuwang ng Pilipinas bilang pinakamatagal nitong treaty ally sa Southeast Asia sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran. Nanawagan din ng Estados Unidos sa China Coast Guard, Chinese Navy at Maritime Militia na itigil ang umano'y illegal, agresibo at mapanlinlang na mga aksyon sa South China Sea. Nauna nang kinundinan ng Armed Forces of the Philippines ang insidente at iginiit na magpapatuloy ang mga lehitimong operasyon ng bansa sa Yungin Shoal alinsunod sa international law.
1: XFM News Nationwide.
0: Tiniyak po ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na hindi magdudulot ng kakulangan sa supply ng tubig ang planong Philippine-United States PAC Silica Project. Kasunod ng mga pangamba na ilang sektor, ayon kay Teodoro, wala pong malaki industrial project ang maaprubahan kung walang maayos at sustainable na water management system. Kinumpirma rin ang National Water Resources Board na sapat ang supply ng tubig para sa proyekto, kabilang po ang recycling at impounding system, nang hindi naapektuhan ang pangailangan ng mga kalapit na komunidad. Samantala, sinabi rin ng Malacanang na titiyakin ang pamahalaan na hindi makakasira sa kalikasan o magpapalikas ng mga residente ang nasabing proyekto. Ang Pax Silica Economic Security Zone ay isang planong Philippine-US initiative na magtatayo po ng 4,000-acre semiconductor hub dyan sa New Clark City. Layuning lumikha ng trabaho. Palakasin din ang advanced manufacturing at suportahan ang pag-unlad ng strategic industries sa bansa.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan ang Foundation for Economic Freedom o FEF sa pamahalaan na pansamantalang ipagpaliban ang pagkapatupad ng 85 pesos na dagdag sa arawang minimum wage sa Metro Manila habang isinasailalim ito sa masusing pagsusuri. Ayon sa FEF, bagamat layunin ng wage hike na matulungan ang mga manggagawa, maaari itong magdulot ng hindi inaasahang epekto tulad ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, pagbaba ng hiring na trabaho at posibleng pagbabawas ng mga empleyado. Nagbabala rin ang grupo na higit na maapektuhan ang mga micro, small and medium enterprises o MSME na kasalukuyan ang nahaharap sa mataas na gastusin, mahinang demand at pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdig ang merkado. Igirit ng FEF na maaaring makaapekto rin ang wage increase sa paumuhunan at katatagan ng ekonomiya dahil posibleng magdulot ito ng panibagong pagtaas ng inflation at dagdag na pasanin sa mga negosyo at mamimili.
1: XFM News Nationwide.
0: Ito pong tinatawag na eGovPH app, mga katropa, ginawang daan sa mabilis sa pag-uulat ng reklamo laban sa mga gasolinahan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM, Mega Manila.
1: Live Report.
3: Binuksan ng pamahalaan ang eGovPH app bilang mas mabilis at dokumentadong paraan para makapagsumbong ang publiko kaugnay sa mga posibleng paglabag sa mga gasolinahan kabilang ang isyu sa tamang sukat at kalidad ng gasolina. Sa pamamagitan ng aplikasyon, maaaring isubiti ng mga mamimili ang kanilang reklamo sa pamamagitan ng pagpunta sa report icon at pagpili sa gas station concerns bago ilagay ang kumpletong detalye ng kanilang ulat. Ayon sa pamahalaan, bahagi ito ng paggamit ng digital platforms upang mapalakas ang proteksyon sa mga mamimili at matiyak ang maagap na aksyon laban sa mga serbisyong hindi sumusunod sa pamantayan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Inaasahang magiging mainit ang pagdinig sa ikawalong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil sa posibleng paghaharap ni National Bureau of Investigation NBI Director Melvin Matibag at Senator Judge Alan Peter Cayetano. Ayon kay dating FEU Law Dean Attorney Melencio Santa Maria, posibleng maharap si Matibag sa matinding pagtatanong matapos nitong ihayag na maaaring sa ilalim sa subpoena si Cayetano kaugnay ng imbestigasyon sa umano'y irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games. Nauna nang sinabi ni Cayetano na tila ini-intimidate siya ni Matibag sa pagbanggit sa naturang imbestigasyon, habang igreet naman ang NBI na nagpapatuloy lamang ang fact-finding inquiry sa paggamit ng mahigit 2.2 billion pesos na pondo para sa SEA Games. Bukod sa inaasahang palitan ng pananaw, nakatakda ring tumistigo si Matibag kaugnay ng imbestigasyon ng NBI sa umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
1: XFM News Nationwide.
0: Kinumpirma ng National Bureau of Investigation, katropa, na naglabas na ito ng subpoena. Silang opisyal po ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o yung PISGOC, kaugnay ng investigasyon sa mga irregularities sa 2019 Asian Games o Southeast Asian Games. Kabilang sa mga pinadalahan ng subpoena na Chief Operating Officer Ramon Tatsuzara, Chief Financial Officer Dexter Estacio, Corporate Secretary Monica Ann Mitra at mga board member na sina Donaldo Caringal, Tomas Carrasco Jr. at John Lester Buenconseso o Buenconsejo. Iniimbestigahan din po ng NBI o man hindi naliliquidate na pondo ng PISGOC at ang paggastos sa New Clark City Sports Complex na sinasabing pinunduhan sa pamamagitan ng budget insertion. Patuloy ang investigasyon ng NBI para matukoy kung may pananagutang administratibo o kriminal ang mga sangkot sa kontrobersiya.
1: XFM News Nationwide.
2: Inihayag ng Malacanang na magiging simple ngunit marangal ang ikalimang State of the Nation address o sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong taon. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Lear Castro, walang celebrity director o mga kilalang performer na kalahok sa programa dahil layunin ng administrasyon na panatilihing payak ngunit makabuluhan ang naturang pagtitipon. Sinabi rin ni Castro na napili na ang aawit ng pambansang awit sa SONA, ngunit hindi pa muna niya maaaring isapubliko ang pangalan nito dahil naisumanong panatilihing sorpresa ang anunsyo. Matatanda ang si Sofronio Vasquez, kampiyon ng The Voice USA Season 26, ang umawit ng lupang hinirang sa ikaapat na SONA ni Pangulong Marcos noong nakaraang taon.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay na balita, kinumpirma ng PNP na magkakaroon ng aktibidad na Iglesia ni Cristo sa July 27, kasabay po ng State of the Nation Address ni Paulo Ferdinand Marcos Jr. Gayunpaman, hindi pa ma-jack ng PNP ang eksaktong lugar kung saan ito isasagawa. Samantala, sinabi rin ng PNP na tanging ang mga grupong may permit to rally lamang ang papayaga magsagawa ng kilos protesta kaugnay ng SONA.
1: XFM News Nationwide.
2: Ipinahiwatig naman ni Public Works Secretary Vince Dizo na maaaring magkaroon ng mahalagang anunsyo kaugnay ng investigasyon sa umano'y anomalya sa mga flood control project bago sa mismong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Marcos sa July 27. Ayon kay Dizo, dapat hintayin ng publiko ang susunod na hakbang ng Office of the Ombudsman at ang magiging pahayag ng Pangulo, lalo na matapos ihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may isa pang big fish na posibleng sampahan ng kaso. Binigyan din ng kalihim na marami ng malalaking personalidad ang naaresto kaugnay ng kontrobersya at naniniwala siyang may iba pang mahalagang update na ilalabas sa mga susunod na araw. Samantala, nagpahayag si Dizo ng suporta sa plano ng Ombudsman na gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kung makatutulong ito sa pagtukoy at pagsasampa ng kaso laban sa mga umano'y pangunahing utak sa anomalya.
1: XFM News Nationwide.
0: Si DPWH Secretary Dizon, mga katropa, satisfied sa paghawak po ng Ombudsman sa flood control cases. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
1: Live report.
4: Nagpahayag ng kasiyahan si Public Works Secretary Vince Dizon sa itinatakbo at paghawak ng Office of the Ombudsman sa mga kasong kaugnay ng umano'y flood control anomalies. Ayon kay Dizon, mas marami pang opisyal ng DPWH ang kinasuhan sa korte habang naghahanda ang Ombudsman ng reklamo laban sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan. Sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na ihahain ang mga reklamong plunder at graft laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Handa na umano ang mga ito para sa preliminary investigation. Ani Dizon, nagtitiwala siyang sinusuri ng Ombudsman ang mga ebidensya bago maghain ng kaso sa Sandigan Bayan. Katropa mo muna sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinumpirma ng Bureau of Immigration o BI na nakatanggap ito ng impormasyon tungkol sa umano'y mga planong lumabas ng bansa ni dating House Speaker Martin Romualdez, ngunit hindi ito natuloy dahil sa umiiral na Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban sa kanya. Sa parehan ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni BI spokesperson Dana Sandoval na hindi nila maaaring ilahad ang eksaktong bilang ng mga pagtatangka, ngunit inaming may natanggap silang impormasyon ukol sa naturang plano.
5: Sa ating pong database, nakalagay po ang ating mga derogatory records. Ito po ay accessible sa lahat ng palibaran, ng barko po, ng paalig ng barko, for all immigration officers. So once pa-encounter po ang isang subject na merong derogatory records, we take the necessary action based on the derogatory records na inisyo po ng korte lalang sa isang individual. At so far po, wala pa naman pong record na siya po ay nakanubat ng bansa.
2: Si BI spokesperson Dana Sandoval.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:19 sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo napapahinggan sa pamamagitan po mga katropa ng XFM 104.7 Malaybalay, XFM 88.3 Cebu at XFM 101.7 Canlaon. Diretso tayo sa regional reports.
1: Balitang regional.
0: Diyan muna sa Palawan, may sundalo po ng Armed Forces yung sugatan matapos na makaengkwentro. Yun nga ang China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Katropa natin sa balita, Gerald Gales na XFM Palawan.
1: Live report. Report.
6: Mariing kinundina ng National Task Force for the West Philippine Sea ang marahas na pagkilos ng mga tauhan ng China Coast Guard personnel sa sundalo ng Pilipinas sa Ayungin Shoal kahapon 9:15 ng umaga nang dumating ang CCG sakay ng rigid hull inflatable boat sa tabi at ilang metro lang sa BRP Sierra Madre, at dito na sila nilapitan ng mga sundalo ng AFP sakay ng rubber boat. Tumanggi ang sasakyang pandagat ng China na umalis kahit pa pinapaalis na ito ng sundalo ng Pilipinas, at sa halip ay lalo pang pinalala ang sitwasyon hanggang sa nagkapaluan na ang mga tauhan ng AFP at CCG. Ang resulta, tinamaan sa ulo ang isang sundalo ng Pilipinas gamit ang kahoy na pamalo. Ayon sa AFP, ang pinakabagong pagkilos na ito laban sa mga gumaganap sa kanilang tungkulin ay naglalayong palakihin ang tensyon sa West Philippine Sea. Nananatiling tapat ang Pilipinas sa mapayapang pagluta sa mga alitan at ipinagtatanggol ang karapatan ng soberenya ng bansa. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Mga kalihim ng gabinete, binisita ang mga pamilyang sinalanta ng kalamidad sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
7: Personal na binisita ni na DSWD Secretary Rex Gatchalian, DPWH Secretary Vince Dizon, DepEd Secretary Sunny Angara at Cabinet Secretary Benhur Abalos ang mga lugar sa Jose Abad Santos, Davao Occidental na labis na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol at matinding pagbaha na pinalala ng Bagyong Inday. Ayon sa utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., nagsagawa ng assessment ang mga kalihim sa lawak ng pinsalang idinulot ng kalamidad sa mga barangay ng Sugal, Nuwing at Butulan. Ipinresenta naman ni Jose Abad Santos Municipal Mayor Jason John Joyce kay DepEd Secretary Sunny Angara na nasa kabuuang 39 na paaralan at nasa 405 na classrooms ang nagtamo ng matinding pinsala dahil sa lindol. Bilang tugon, tiniyak ng kalihim ang agarang rehabilitasyon ng mga nasirang paaralan, pagtatayo ng learning continuity spaces at patuloy na suporta upang matiyak ang ligtas na pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral at guro. Samantala, tiniyak din ni DPWH Secretary Vince Dizon ang agarang pagpapakilos ng mga kagamitan at tauhan ng ahensya, kabilang ang suporta mula sa mga pribadong kontraktor upang mapabilis ang pagkukumpuni ng mga national highways, tulay, silid-aralan at iba pang mahahalagang infrastruktura. Inatasan din niya ang DPWH Regional Office 11 na bumuo ng isang komprehensibong master plan para sa pamamahala ng mga ilog at maayos na disenyo ng mga flood control structure sa mga upland area ng Jose Abad Santos. Tiniyak naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang agarang pamamahagi ng mga modular tents para sa mga pamilyang nawala ng tirahan matapos niyang makita ang kalagayan ng mga evacuees. Samantala, binigyang din naman ni Cabinet Secretary Benhur Abalos ang pangangailangang maipatupad ang pangmatagalang solusyon sa pabahay para sa mga apektadong komunidad. Dahil dito, nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat ang pamahalaang bayan ng Jose Abad Santos sa pangunguna ni Mayor Jason John Joyce sa agarang pagtugon at pagbisita ng mga cabinet secretary. Umaasa rin ang lokal na pamahalaan na makakabangon ang bayan mula sa pinsalang dulot ng mag

0: 28 anyos na residente rin ng naturang lugar. Batay sa investigasyon ng Manhuyod Municipal Police Station, dumating ang suspect sa bahay ng mga biktima at humingi ng maiinom na tubig. Ngayon man, bigla na lamang umanong sinaksak ng suspect ang dalawang minor de edad habang nagkatayo mga ito sa harap ng kanilang bahay. Agad na isinugod sa ospital ang dalawang biktima dahil sa tinamong mga saksak. Gayon man, edineklara ang dead on arrival ang 11 anyos na bata, habang patuloy namang nilalapatan ng lunas ang 16 anyos na biktima. Matapos ang insidente, natagpuan ang suspect na nakabigti gamit ang lubid na itinali sa isang duyan. Pinaniniwalaan namang na nagpakamatay ito matapos isagawa ang krimen. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon upang matukoy ng pulisya ang motibo sa nasabing insidente. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, at kasikat tropang Wendell Balinario. XFM News!
1: Commander ng 3rd Platoon ng Capiz 1st Provincial Mobile Force Company patay matapos mabaril sa isang KTV bar sa Pontevedra, Capiz. Mga sospek posibleng miyembro umano ng Gun for Hire Group. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa ng XFM Rojas.
2: Nasawi ang isang opisyal ng pulisya matapos barilin sa isang KTV bar sa Barangay Binuntukan, Pontevedra, bandang alas 11:30 ng gabi noong Hulyo 19 ng kasalukuyang taon. Kinilalang biktima na si Police Captain Rian Ampoyos, 48 anyos, commander ng 3rd Platoon ng 1st Capiz Provincial Mobile Force Company at residente ng Barangay Suwa, President Rojas, Capiz. Samantala, kinilala naman ang nadakip na isa sa tatlong mga suspect kay William Paulino Jocampo, 38 anyos at residente ng Barangay Hulunghahog, Pontevedra, Capiz. Sa naging panayam ng XFM Rojas kay Police Captain Mark Anthony Garcia, hepe ng Pontevedra Municipal Police Station, iniimbestigahan na ngayon ng pulisya ang posibleng koneksyon ng mga suspect sa isang grupo ng Gun for Hire kaugnay sa pamamaril at pagkamatay ni Police Captain Ampoyos. Dagdag pa ni Garcia na nagsasagawa na sila ng karagdagang investigasyon at hot pursuit operation laban sa dalawa pang armadong suspect na kasama ni William Jocampo na mabilis na tumakas mula sa pinangyarihan ng krimen matapos isagawa ang naturang pamamaril. Natuklasan din ng pulisya na ang suspect ay sangkot din sa ilang insidente ng pagnanakaw sa lalawigan. Sa ngayon, kasalukuyang nasa ilalim ng hospital arrest si Jocampo at nakatakdang sumailalim sa CT scan dahil sa mga sugat na natamo nito matapos pagtulungan at bugbugin ng ilang customer sa bar kasunod ng pamamaril nito kay Ampoyos. Samantala, tinayak din ni Garcia sa pamilya at mga kamag-anak ni Police Captain Ampoyos na makakamit ang hustisya para sa pagkamatay ng isa nilang kasamahan sa serbisyo. Mula dito sa 106.5 XFM Rojas City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Christine Dayan Ropa, XFM News.
3: At katropa, terador ng convenience store, muli po nasa kote matapos mag-grocery nang hindi nagbayad. Katropa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.
4: Muli na pa sa kamay ng mga otoridad ang isang lalaking paulit-ulit umanong nasasangkot sa mga kaso ng pagnanakaw matapos itong maaristo sa ikalimang pagkakataon sa Cebu City. Kinilala ng pulisya ang suspect na si Jeremy Pipito, 35 anyos, residente ng Barangay Tisa sa Lungsod. Sa report ng Mabulo Police Station, alas 7:30 ng umaga kahapon nang pumasok umano si Pipito sa isang convenience store sa kabaan ng Gorordo Avenue sa Barangay Lahog at kumuha ng ilang mamahaling dilatang produkto. Kabilang sa mga umano'y kinuha ng suspect ang Spam Light, Royal Smokehouse Chicken Luncheon Meat, Hereford Corn Beef at Pure Food Chili Garlic Corn Beef. Ayon sa investigasyon, lumabas umano ng tindahan ang suspect na hindi dumaan sa cashier at walang anumang binayaran. Napansin ito ng store manager na si Alan Cortez Jr. na agad humabol at sumita sa suspect bago ito na-aresto at isinuko sa mga responding police. Dinala si Pipito sa Mabulo Police Station kung saan napag-alaman ng mga investigador na dati na rin itong nakulong sa parehong impilan dahil sa mga kasong may kaugnayan sa pagnanakaw. Lumalabas sa record ng pulisya na ito ng ikalimang pagkakataon na nakulong ang suspek sa custodial facility ng istasyon. Patuloy na inihanda ng mga otoridad ang kaukulang kaso laban kay Pipito habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sanfona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
5: Yeah. FM.

0: News Nationwide Weather Update.
1: Katropang Brian, isang LPA sa labas ng bansa ang binabantayan ang cloud clusters ng PAGASA alas 8 ng gabi kagapon.
2: Katropang body, huli itong namataan sa layong 1,630 kilometers ng southeastern Luzon at may katamtaman na tsansa na maging isang ganap na bagyo sa loob ng 24 oras.
1: Inaasahan po ang posibilidad na makapasok yan sa loob ng PAR mamayang hapon o bukas. Kaya't pinag-iingat pong publikong pwedeng makaranas tayo ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa.
2: Samantala, patuloy pa rin nakakaapekto ang habagat sa Mindanao at kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas.
1: Sumikat araw 5:37, lulubog 6:29 ng gabi.
0: Balitang International.
1: Atin po sa atin to katropa ng Santon Gold. Iginit ni U.S. President Donald Trump na hindi aarestuhin si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sakaling dumalo siya sa UN General Assembly sa New York sa September. Ang pahayag ni Trump ay kasunod ng sinabi ni New York Mayor Zoran Mandani na pinag-aaralan ng kanyang legal team kung may kapangyarihan na lungsod na ipadupad ang arrest warrant ng ICC laban kay Netanyahu. Matatandaan noong 2024, naglabas ang ICC ng warrant laban kay Netanyahu dahil sa muni war crimes at crimes against humanity kaugnay ng opensiba ng Israel sa Gaza matapos ang pag-atake ng Hamas noong Oktubre 2023. Samantala, iginit ang kampo ni Netanyahu na walang bisang ICC warrant at tinawag pa itong isang kangaroo court.
0: Showbiz News!
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ikinasal na ang dancer-choreographer na si DJ Luño o Rimuel Luño at ang kapwa disc jockey na si DJ Amari o Faye Protasio. Ibinahagi ang ilang eksena mula sa kasal ng dalawa, kabilang ang kanilang unang halik bilang mag-asawa matapos ang seremonya. Nauna nang inanunsyo ni na DJ Luño at DJ Amari ang kanilang engagement noong August 2024 habang nasa bakasyon sa Sydney, Australia. Mayroon na rin silang anak na lalaki na pinangalan ng si Lega. Sumikat si DJ Luño noong 2020 matapos mag-viral ang kanyang dance cover ng kantang Mamma Mia at kalaunan ay natampok pa ang kanyang buhay sa drama anthology na Magpakilanman. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang Sports!
1: Atin po sa atin to ng Premium D3, mga katropa. Lakas sa bawat kapsula, muling tinalaga ng NU Bulldogs si Norman Miguel bilang head coach ng Lady Bulldogs. Papalit si Miguel kay Regine Diego na manatili naman sa koponan bilang assistant coach. Tapos pamunuan po ang Lady Bulldogs sa Season 88. Ito na ang ikatlong pagkakataong hahawak si Miguel sa NU Women's Volleyball Team.
0: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo na po XFM News Nationwide ngayon po araw ng Tuesday, July 21, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
0: Mga balita. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, exciting dito!

katropa. Exciting dito. XFM.

0: Santo Blasco.
1: Ako si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasi mana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santo Blasco. Og ako ning giinom matag-adlaw, tibo jud ang Santo Blasco.
0: Santo Blasco, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ano si Ariston? Usa ka nang uma. Ibog adlaw jud ko nga pilot unya magsige pa jud og duko. Mao gibate ko dato ang paglabas sige sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong misis aning Santon Vitamin C. Akong gisumayan 3 times a day. Sulod sa usa ka semana nawala na jud ang paglabas sa akong ulo.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin, mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Daghan ng utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel yun ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di yun na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy yung igad ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santong Plus Coffee Mix.
0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
8: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus

0: Good day mga katropa. Welcome na usab na ninyo itong programa The Secret of Health. Kamusta kamo din ha? No, kamusta kamo mga katropa nining adlaw? Bagong adlaw na usab alang kanato hilabi na kung kamo adunay problema sa panglawas. Siyempre din sa gapon sa itong programa The Secret of Health ato kanang hatagan o pagtagad. No, nga din sa unsa nato kini matuldukan ang mga balatian. Og malikayan ang mga katropa kay mo ay pinakaimportante, no? Atong malikayan kining mga balatian og ma-maintain ang pagkahimsog og pagkapiskay gayon, no, sa ato ang panglawas. Welcome asa magkakaroon nga lugar mga katropa tungod kay live, no, sa mga atong programa The Secret of Health dinhi sa Gihapon sa atong number one radio station XFM Broadcasting Network. At syempre inyo sa Gihapon magkauban your health consultant CJ Nedruda mga katropa. Huwag mag-uban-uban kita hangtod alauna imidya gayon na nining ato ang programang The Secret of Health mga katropa. At kamusta kamo diha tanan? Kamusta kamo mga katropa? Kamusta yung adlaw? I hope and I pray ha nga din nahimo gayong maanindot ang ato ang adlaw mga katropa. Huwag sa mga nagakaon karon sa ilaha gayong paniod to mga katropa. Happy eating and happy listening. No, sabtang sila gay nagapaminaw sa ilang managan na iyang radyo. Ayan, happy listening po mga katropa. Live ang atong programa karon. Hilabi na din sa 89.1 XFM Davao. 107.1 XFM Tagum. 99.1 XFM Mati City. No, kamusta kamo din ha mga taga Davao Region? Kamusta ang inyuhang sitwasyon? No? Mga panglawas, pinaka-importante tungod kay muisgo taga sitwasyon. Alos mamaura ba taga mga panghitabo, no, sa palibot mga katropa din higit sa Davao Region. Kadin halos pila na kagabi nakasinati ta og makusog, no, nga pagbundak sa ulan mga katropa. To dito ta sa Tagum, no, kung ako na sayop ni abot nag mga tulog kagabi or pat kadiin halos taga gabi jud, kada gabi jud bundak jud ang ulan nya karon gabi din ta sa Davao. Mao pud ay sige hapon, no, bundak gyapon ulan mga katropa kada gabi na lang, no. So mo na nagtuo ko halos kitantanan diri siguro, no, ang mga taga Davao region mamaora taga kasinatian na nining gayong minglabay ng mga adlaw mga katropa. But anyway, luyo niya ng tanan. Ako nagapanghinaot ha nga din anaka mo karon sa kahimsog kapis kay sa panglawas ngayon. Oy, unsas pinag-importante. Bisan pa man unsay mga panghitabos palibot. Basta naaratas kahimsog sa panglawas. O di ta makaingon nga diin na grabe naman din nga mga panghitabo. No, dili ra kaita gitawag dili mabugatan, no. Bisa noon sa pana nga mga panghitabo mga katropa tungod kay lagi makalihok-lihok ra man tagpag-ayo. No, problema na kun duna kay balatian. Unya na pa jud mga panghitabo sa palibot. Apektuhan jud kayo ka mga katropa, no. So I hope and I pray ha nga din anak kamo garon mga katropa sa kahimsog kapis kay sa panglawas. Hilabi na sa mga katropa nato din hatawon nga din adunay gitawag datog arthritis. A blood circulation problem, heart disease, hypertension. Ay nako po, mao pa naman ni ang panahon nga diin nating atake or ting tawag niini grabe sa mga inaning nga mga kondisyon, no? Pag tingtugnaw, ting ulan. Ay nako po, kung doon na kay arthritis, doon na kay kidney problem, doon na kay high blood, diabetes, di ba kay kung sa may mga simptomas nga mong gipambati karon. Himo nang musamot nining panahon sting ulan. No, and that is very normal tungod kay ang atuang eliminative organs like kidneys and liver. Sumala sa pagtun, mahimo gid nang luya ang ilang kalihukan sa panahon sinting tugnaw. Mo nang daghan ang reklamo, dok, ngano man ni sakit ka akong tuhod. Dok, ngano sakit man ni ako ang tiil, ngano sakit man ni akong hawak. Tuwa na, no, kay tungod lagi dili kayo makapagawas og hugaw ang atuang kidneys atay sa panahon nga tingtugnaw tungod kay muluya gayon ang ilahang kalihukan mga katropa. And if you have a blood circulation problem, barado ang agyanan sa dugo, barado ang imuhang urinary system, baldado ang imuhang kidneys, mao nang bation jud nimo ang imuhang kondisyon sa panahon nga tingtugnaw mga katropa. No, mao nang gikinahanglan. Samtang wa pa kay gibati, Oh, kinahanglan ato agin ang ginapahinom doon pirmi, himu ang himsog ang imuha gayong panglawas. Himu ang pirmi aktibo ang imuha gayong sistema, ilabi na ang imuha gayong mga eliminative organs. Okay, para bisan pa man, maabot kini mga tingtugnaw, tingulan nga panahon, dili pod kaayo maluya o dili nato kaayo bation ang problema nga din hinungdan sa pagkahugaw o pagkabarado gayon sa ato ang dugo mga katropa, no? But anyway, ha, sa mga katropa na ito din, ha, nga din anaaman karon, di na magigit ito niya po ganiting ulan, kaya gani, no? Bulan pa lang karon sa Hulyo, mga katropa. No, musunod pa ang bulan sa August. And then magsugod na dayon ang bulan sa September, no? Samot nga tingulan na mga katropa, no? Pero nakasinati na takaron og tingtugnaw guys panahon tingulan mga katropa. So ato paning kamutan, no? Gidiin mahimo gayong himsog ang ato ang lawas. Syempre nining atong programa The Secret of Health. Kauban nato din ha ang ato agayong mga produkto, no? Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and the Premium D3. Mga produkto nga diin subok na. Og mas gipa-epektibo nato, mas gipakusog. Para gayod mas makatabang sa ato aga yung mga katropa nga din adunay balatian. So pa nakasuway hala sa panuway na mo din ha mga katropa. Suway ninyo ato ang mga produkto tungod kay grabe kini ka-epektibo. Mahit tungod gayod sa ato ang mga panglawas sa mga katropa. Pag-maintain no? So pagkahimsog, pagkapiskay sa ato aga yung lawas. Og of course no usa sa pinakaimportante nining ato mga produkto hilabi nato ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Matabang kini sa ato aga yung mga eliminative organs nga diin mahinluan gayud ang ato ang lawas. Moran dakong gikinahanglan especially sa panahon nga ting bara, ting luya kini kay mga ting ulan mga katropa mas gikinahanglan nato ang pag-inom sa ato aga yung Santon Gold and Santon Vitamin C. Available ha kini ato ang mga produkto sa tanang butika nga duol sa inyuhang lugar. O sa tanan gayud nga mga Yes to Health Clinic nationwide, available usab kini ato ang mga produkto mga katropa. Happy listening no sa mga nagapaminaw karon sa 95.9 XFM Jensen, 101.7 XFM Bukidnon. Ayan, kabusta kamo din ha mga katropa and live usab kita karon no sa 91.3 XFM San Francisco. 95.7 XFM by Yugan. Kumbari ako ninyo mga katropa nini atong programa. Pwede ka mo gayad mupahat o mupadala sa inyo ang mga pangutana. Any concern, just text your messages at tuwaga yung text line number na 0909-1762844. Usbon ko at tuwaga text line number 0909-1762844. Og ato gayong hatagan o pagtagad hang yung mga gipadala pangutana unya human gayod sa ato ang health information mga katropa. Ang ato programa The Secret of Health sa gapon kini gipaluyuhan na sa Yes to Health Incorporated, Yes to Health and Naturopathic Wellness Center, ang Yes to Health Clinic, ang klinika nga rin maghatod kaninyo libreng check-up, libreng konsultasyon gamit atong high-tech machine. No, ato gayong mahikaplagan kini mga nagkulang na mga vitamin at minerales gayod sa ato ang lawas nga possible mo ay hinungdan nganong ikaw adunay gibati or balatian na karon na mga katropa. At the same time, your health consultant CJ Nidruda Osaka Functional Iridologist nga ato sa makikaplagan kini mga present and genetic condition especially the constitution sa ato agayong panglawas mga katropa. No, and then syempre libre ka na. No, libre nyo nang ma-avail if you will visit our Yes to Health Clinic. Oh, doon na pagkita yung mga libreng dietary guidelines, libreng nutritional therapy, terahertz therapy, and juicing therapy mga katropa. No, aglangan, labi na kung ikaw ato na problema sa panglawas, welcome ikaw. Bisitahan lamang ang Yes to Health Clinic nga duol sa imuhang lugar mga katropa. Kung ikaw mga taga Davao, ang ato ang clinic address ana sa Gyapon sa Cellpole Building door number 3 GSIS Heights Matina Davao City mga katropa at bang sa Durian World Dapat gayud kita sa tagom kooperatif mga katropa. Abrido mataga Domingo hantod bernas. Alas 8 sa buntag hantod alas 5 gayud sa hapon. And our schedule for health checkup and consultation na dinigayud sa Dabaw is every Monday and Tuesday. Ay kalimot sa tuwang schedule. Lunes o Adlong Martes, full day ta mga katropahan, dinigayod sa atong Yester Health Clinic, duha ka Adlaw. Makipaghimamat gayod ka ninyo personal ang inyong health consultant, si Jay Nidruda. Alang gayod sa paghatod ka ninyo o libreng check-up o libreng konsultasyon. Gani, nining Adlaw, mo nga ito ang schedule, dinigayod sa Dabaw. Doon na pa'y panahon, no? Bisitahan ang Yester Health Clinic. Davao Branch, alang gayod sa ato ang libreng check-up o libreng konsultasyon. Available usab mga ito mga produkto mga katropa. Ang tanang produkto sa Yes to Health, available usab mismo sa Yes to Health Clinic Davao Branch, especially kung gusto mo maka discount. Doon na kita yung mga big discount mga katropa. Tungod kay affordable kini ato mga produkto sa mismong Yastro Health Clinic. Ay lamang kalimot, no? Yung labi na kung ikaw usag senior citizen, dalha ang imong senior ID, no? Para mas maka-avail ka gayon sa ato mga big discount mga katropa. Sa mga taga-Mati, ang ato ang clinic address A Square Building. Ana gayud ubos sa bagong building ng Pag-ibig Fund mga katropa. Gani, no? Bago ramang nahuman ang atoa gayong gihimo nga health check-up at consultation, no? Nga din gihimo na tong face-to-face ang atoa gayong gitawag nga health check-up mga katropa tungod lagi kay dati, no? Online man lang phone na consultation ang atong gihimo. Pero katong niaging Webes, no? Mga katropa, nibiyahe dyan ta din ha sa Mati. Yes to Health brand sa mga katropa para gayon sa ato ang libreng check-up and consultation. And dagan salamat ha sa mga ubay-ubay tawon. Nga din ni ato gyud mga katropa. Gani, doon na pa yung mga taga-Baray-Banay. Ato radyod sa Yes to Health Clinic Mati Branch mga katropa. Tungod kay lagi na doog nila sa radyo, no, nga din adun na kita libreng check-up o konsultasyon, no? And then ang uban na mga taga-Mati na gayod mga katropa, mga avid listeners usab, no? And avid client ng Yes to Health Clinic. And sa mga taga-Tagum, clinic address na ata sa M Central Building Ganti Road. Tapad rata din ha sa Mr. DIY mga katropa, ha? Aras palingki, no? Mr. DIY Public Market. Tapad yan na maugay na nga ito ang Yastro Health Clinic. And speaking of Tagum Clinic, ha? Pila na lamang kaadlaw mga katropa. Mauna gayod ang ito ang Yastro Health Wellness Caravan mga katropa. Unsa na tang adlaw ron? Adlaw nga Martes na ta karon mga katropa. Unya ang ato agayong Yes to Health Wellness Caravan. O karong 20 size. O, so Domingo, karong Domingo na mga katropa ha. Ay mong kalimot sa mga taga Mawab. O dinha gayo di pahigayo ng ato ang Yes to Health Wellness Caravan sa Barangay Nuevo Covered Court mga katropa. Bosa kita kids din ha. Kaoban na to din na syempre ang tibok at team ng XFM na Tagum. Alang kayo sa paghatod kaninyo mga makalingaw ng mga aktibidad. Mga pasurpresa, mga papremyo of course. At syempre dala usab ng Yes to Health Clinic whole team. Ang libreng check-up o konsultasyon. No, adun asab kita health lecture din ha mga katropa. And health demo. Ang atong paghahimon gayod during Yes to Health Wellness Caravan. Busa, no? Sa mga duduo lamang sa ato agayong gitawag nga paghahimon nga Yes to Health Wellness Caravan, ayaw si Piyata kita-kits karong 20 size ning bulan sa Hulyo mga katropa. Muspon ko, dinha gayod ipahigayon ang ato ang Yes to Health Wellness Caravan sa Barangay Nuevo Mawab, Dabaw, Di Oro, mga katropa. Magsugutag alaon na sa hapon. No, pero kung gusto mo nga din, una mo matagan o pagtagad, pwede mo sayo-sayo mga katropa. No? Kasi syempre, first come, first serve man ta mga katropa. Oras na to, alas 12:58 na mga katropa. Oga, syempre, alam sa pagpadayon niya itong programa The Secret of Health. Bago tamo ato sa unan, hilabi na sa ato agayong health information. Ato sa paminawan, no? Ang manindot gayod nga testimonya. Ang pahinumdom, hilabi na kung ikaw adunay balatian karon aniya ang manindot nga testimonya. Magahatag ka ni mo ga-inspirasyon. Luyo sa balatian, adunay kaayuhan. Bisitahan lamang ang Yes to Health Clinic. Atong paminawan. Mayang adlaw, like kita karon mga katropa, kauban si Sir Richard Rivero. Taga-asa ka, Sir?
1: Talonan to kinyo.
0: Bago ka ni ato din, Sir, sa ito ang Yes to Health Clinic, unsa imong mga gipambati sa lawas?
1: Ano ka? Ang number one nyo, itong ngupon ako sa akong kwandre, ilok.
0: Ilok?
1: Una ko kayo, ananaw. Nga, yung problema na ko kay... Sani ka na yung trangkasohon ako, niya human, nervyos, grabe yun.
0: Lipong-lipong po ka ito, sir.
1: Lipong-lipong po.
0: Unya, kamusta man? Sadyang nisuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health, sir. Kumusta ay mong paminaw?
1: Ninyo, okay na yun kayo, naayon ninyo ko.
0: Imong bukol, nawala na?
1: Oh, wala na, wala na yun. Dari, wala na.
0: Pila ka adlaw?
1: Wala nga, mga 5 days pa lang, hindi ka mag-inom. Mm-hmm. Nakita nyo na kung 4 days o 5 days, kita nyo na kung ni Dios na gitya.
0: Oh, ni Dios?
1: O, kita nyo na kung nag-i-review.
0: Wow. Unya, human sa 15 kaadlaw, kumusta ka ron ang imong bukol?
1: Pag abot, wapay 15 kaadlaw, wala na. Wala na, Dios na dyan kayo.
0: So nawala na gano'n?
1: Anto pag abot 15 days, wala na gano'n.
0: Wala gano'n. Okay, wow, praise God. Kumusta imong nervyos?
1: Wala na.
0: Wala na po. Lipong-lipong.
1: Wala na.
0: Wow. Unsa yung maingon ni mo, sir, sa Yes to Health o gilabi na sa mga nagapaminaw ka nun?
1: Oo. Kuhan lang. Nabiruan eh. Salamat sa Ginoo nga. Kuhan.
0: Amen.
1: Kuhan lang tagkuhan mo niya. Kay Doktor po. Kay mga dok. Salamat po kayo.
0: Ayan.
1: Naayo dyan ko. Kuwan-kuwan, sakit.
0: Yeah. So, dagang salamat, Sir Richard Rivero. Taga-asa ganit ka, sir? Taga?
1: Katalunan, Pequeño.
0: Davao
1: City, oh. Yeah.
0: Dagang salamat and dalay ko na.
1: Salamat.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na muinom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw, tibo jud ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.

of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

Balik kita mga katropan, ini ngatong programa The Secret of Health. Sa gihapon inyong magkaoban na CJ Nedruda. And inyong nadungog no, pagkanindot na lamang Sir Richard Rivero. Ang iahagay yung mga balatian sa diyang wapa siya ni Suway sa ato agay yung mga pagpanambal. Wapa nakabisita sa atong Yes to Health Clinic at Davao Branch. No, adun na siya bukol sa iyahang ilokan. Adun na nervyos. No, unya unsa pa to, maglipong-lipong ba to, no? Or magsakit ang ulo mga katropa? But by God's grace and help, no, inyo nadukog lima pa lang kaadlaw, gibati na niya ang alibyo. Kanindot sa panglawas, gani wapadaw na human ng 15 days, no? Tungkol kay 15 days ang ato agay yung gihatag ng medication kay Sir Richard. And we thank God mga katropa inyong nadungog ang iahagay yung manindot nga testimonya. Gani siya ginimismo ni offer nga, pwede ba daw siya mahatag og testimonya tungod kay avid listener po nato ni si Richard Sir Richard Rivero, no? Saya pirmi ni siya nagapaminawan sa ato aga yung matag programa din ni sa XFM o sa tanang XFM program. No, aga nakadog siya nga din adunay mga testimonya. Mao na siya mismo ni offer doc, pwede ko makahatag og ano? Pasalamat, no? Hindi, ato ang gigrab tungod kay syempre mahimo kining inspirasyon. Hilabi na kung kamo adunay mga balatian sama kaya Sir Richard. Munang kamo iyang giawhag bisitaha ang Yes to Health Clinic. Tungod kay adunay kitay mga specific program and specific medication. No, depende kay kung unsa ang inyong mga problema sa panglawas sa mga katropa. Ang pinakanindot tungod kay kini ato ang mga pamaagi ato aning pagahimuon in a very natural way mga katropa. O usa sa pinakanindot sa pamaagi sa Yes to Health Clinic tungod kay adunay kitay mga dietary guidelines. No, hatagan og pagtagad kini kayong gitawag nato nga pinakaugat sa balatian. And then syempre aduna po tay mga nutritional therapy usa gayud sa pinakanindot sa pamaagi sa pagpasiguli sa pagkahimsog sa lawas mga katropa. Health counseling of course and juicing therapy mga katropa, no? Gani isip nga naturopath mga katropa. Mamagini ang ato ang tumong sa paghatod og impormasyon. Dili lamang dinis kahanginan, hilabi na sa matag client nato nga dinagato sa atong Yes to Health Clinic. Kinapasabot nga ang lawas adunay igong kakayahan mahitungod gayud sa pagresolba kun sa may problema niini. Apan usahay aduna gayoy failure niini kung aduna usab kakulangan nga sustansya sulod sa lawas. Mao na atong ginapaningkamutan, ato agayong i-educate. Mataga katropa nga din nagabisita sa Yes to Health Clinic. Mao nang kaluyan po tawon, salamat sa ginoo tungod kay nasabtan. Mao nang nagbunga ang medikasyon, adunay kaayuhan gayud nga madawat mga katropa. Bisitaha ang Yes to Health Clinic hilabi na sa mga naminaw karon. If you have health problems and health concerns, just visit our Yes to Health Clinic. No, welcome kamo mga katropa. Happy viewing sa mga nagatanaw karon sa ato ang Facebook Live. Live ang ato programa karon mga katropa. Happy nag-iusap sa ato ang XFM Facebook page. Pwede ninyo na i-follow sa inyo agay yung matag Facebook apps. I-search lamang ang XFM Davao Katropa Digital. Makita niyo karon live ang ato agay yung programa The Secret of Health. O gani, pwede usap kamo din na mismo mo comment. If you have a concern, no, or kung adun na kamo'y gusto ipangutanam haytungod gayud sa panglawas, pwede kamo mga katropa mo comment din ha sa ato agayong mismo nga comment section. And happy viewing Sir Raksaman de la Peña. Ato agayong avid viewers mga katropa, no. Kamusta din ha sir? God is good all the time. And don't forget to take Yes to Health the Prada ka mga katropa. See you, no, Sir Raksaman de la Peña karugayong pizza 20 size. No, tungod kaya ato ang Yes to Health Wellness Caravan in a partnership of XFM Tagum. Karugayong 20 size mga katropa adlong Domingo. Dinha gayud ipahigayon sa Barangay Nuevo, Mawab, Davao, Di Oroha. Kita kits, no? Kanimo Sir Raksaman de la Peña uban ang imo gayong mga kaubanan. Adto ta sa ato ang health information. O ang ato agayong pagatunan nga karon mga katropa. O, tungod kay ni aging adlaw aduna kita client na no, from Yes to Health Clinic. Aduna siya gibit-bit nga lab no. Tungod kay nagpa-laboratory siya and then nakita sa iyang result taas ang iyang cholesterol.
Ede, siyempre, siyempre, naalarma siya mga katropa o sa dihang samtang nag-istoryahan ay may nakapangutan na gid siya taon nga ano dahil dok nga gataas man ning kolesterol slawas. So, maka, ano ka ba, tawag din eh, makapangutan na po kag-apil. Anong mutaas ang kolesterol daw sa lawas mga katropa, makapangutan na tungod kinanas pangidaron. Pero, unya, napagid siya high blood, dugay na. Pero nga nung nakapangutan na siya, nga nung mutaas daw ang kolesterol no, sa iyang lawas. Gani, makaisip po taba, no, nga, dugay na nga may high blood. Pero wa siya nasayod nga diin nga nung gataas ang iyang kolesterol. No, so, buot kong hatagan o pagtagad karon mga katropa. Gani, ato asyang kisaysayan, no, kung siya'y mga hinungdan, pag unsa man jeep na ka purpose nining cholesterol, no, so nini ato ang health information, buot kong hatagan o pagtagad usab mga katropa, kini gayong gitawag na to nga cholesterol, no, tungod kay kumisgot gani tag cholesterol ang giisip, no, sa kadaghanan usa kini kakaaway sa lawas, no, mag-isip dayta tag daotan, no, pag misgot tag cholesterol syempre in a negative way, mogiday na atong isipon, no, kini gitawag na to ga makadaot or dili gayod na maayo sa ato ang lawas mga katropa. So nining atong health information atong tunan. Tinuod jud ba nga kaaway jud ba nato ning cholesterol? No, tinuod jud ba nga kini makadaot lamang no sa ato gayong panglawas mga katropa? So ato ang hisgutan karon unsa ang function, unsay purpose na nining cholesterol o sa unsang panahon o sa unsang paagi nga din kini na himong makadaot gayod sa ato ang lawas mga katropa. Kaya sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto. Kini dai nga cholesterol is not an inherent enemy. Buot pa sa buot, dili siya tinuod nga naing diin mahimo gayod natong kaaway mga katropa. Gani it is vital, buot pa sa buot, importante kaayo kini nga diin nga substance no nga butang nga mahitungod gayod ilabi na kini gikan gimugna sa atuang atay mga katropa o gikinahanglan sa atuang lawas to produce and build cells, hormones and even vitamin D mga katropa. Ang problema nining gitawag nato nga cholesterol dili siya kaya mo travel sa iyang kaugalingon lamang bisan pa man diha pinagis dugo. Kinahanglan na mudikit ni siya sa gitawag na ito ga protina. O kini mahimo gayo nga lipoprotein. Diha nakuha kining pangalan nga lipoprotein mga katropa. Tungod kay kining cholesterol day, no, unlike sa mga ubang mga substances nga nasa lawas, kapag patong dugo, pwede na sila makabiyahi o ma-distribute sa tibog lawas. But this cholesterol without a protein, dili po siya makabiyahe mga katropa. So kini ang panghitabo gayon no ang senaryo sulod sa ato ang lawas with the help of protein diha mo patong ang cholesterol and it will convert into lipoprotein nga diin na ma-distribute gayon no sa ato agayong kinatibok ang lawas mga katropa. Og ang kamatuoran nga diin na mahitungod nining cholesterol kinahanglan atong masabtan mga katropa aron tungod ni ana ato apong ma-manage o mabago ang ato agayong panglantaw mahitungod gayod nining gitawag na to nga cholesterol. Kung ato ang masabtan pag-ayo kung sa magiday kalihukan di ini, no? Subala sa pagtuon sa atong mga eksperto, dunay duha ka klase sa cholesterol. No, nga naagayod sa ato ang lawas. Number one, gitawag kani og LDL o low density lipoprotein. And HDL or high density lipoprotein na mga katropa. Pag may sigot ang LDL, kadalasan, gitawag kini sa atuaga yung mga eksperto o bad cholesterol. Anong nahimu kining bad cholesterol? Tungod kung ikaw, aduna gayoy hataas nga level ni ini, sa kini sa mag-porma o plaque dinha gayod sa imong mga arterya. Unsa man ning plaque? O kauban na dinha ang mga waste products, toxins and even cholesterol of course, no? And then syempre calcium o diha na magbara gayod mga katropa mo na plaque, no? Magbara gayod dinha sa imong gitawag nga mga arterya mga katropa. So mao nang pag ikaw adunay hataas nga level of this cholesterol, low density lipoprotein,
Mo na gitawag o gagitawag na tog pagresulta no hilabi nag one hatagan o pagtaga dayon mo kini ang hinungdan nganong adunay gitawag nga kondisyon nga stroke and heart diseases no mga katropa. Ug dungag pa maliban ining gitawag na tog LDL nga gibansagan siya ga bad cholesterol. Duwagan pa dyan ito ga triglycerides. O sa manin triglycerides, usag ka matang sa taba. Kana usab din na sa ato ang dugo mga katropa nga makadungag usab sa kondisyon nga gitawag nato ga sakit sa kasing-kasing. Matuputa si ikaduha, kining gitawag nato HDL, no? Ikaduha nga klase sa cholesterol, high density lipoprotein. Ako ang LDL, gitawag siya bad cholesterol. Ang HDL, mausap kini ang good cholesterol. Anong gitawag po siya good cholesterol? Tungod kay ang trabaho nining, gitawag na itong HDL mga katropa. Mutabang kini para tanggalon ang mga excess or mga sobrang cholesterol at diha gayod slawas. O gani, gibansagan ni siya og scavenger. Tagatanggal og hugaw. Oh, mauni trabaho gayod sa HDL mga katropa. Mao nang gitawag siya og good cholesterol, no? Pero lagi kadalasan or halos tanang tao karon pag muisgo ta og cholesterol, giisip na dai nato kini nga dili maayo or makadaot gayod sa ato ang lawas. However, kabalo ba bo nga kini di ang cholesterol mga katropa, no? Aduna dai siya'y dakong responsibilidad na mahitungod gayod no sa kalihukan sa tuang panglawas. No, aduna siya'y importante nga kalihang responsibilidad mahitungod gayod sa mahimsog nga paglihok sa kinatibok ang lawas mga katropag. Sumala pa sa Mayo Clinic, no, ang cholesterol ilang gitunan and they found out nga ang mataga cellula diha gayod sa tuang lawas mga katropa aduna di ay kinigitawag nga cholesterol. O kung wala ay cholesterol sa matag selula sa atuang lawas, ang ato aday nga kinatibok ang lawas mga katropa, mahimo kining dili maayo ang iyahang paglihok. Muna'y nakita nga pagtuon sa Mayo Clinic ang mga katropa. O nang atong ilhon, ato ang sabton karon, unsa man dyo'y purpose ni ining matag cholesterol sa atuang lawas, aruntod niya na atuang masabtan, kadin aduna po day tawag nini ikaayo kining cholesterol no dili lang pirmi makadaot mga katropa kinahanglan masabtan nato unsang klase no ang cholesterol ang nitaas and then syempre unsay paagi usab na nga din atong pwedeng mahimo mahitungod kayo ni ana mga katropa so atong tun-an karon unsa man jud ning cholesterol unsay purpose sa atong lawas ani ang mga pipila no ka mga gimbuhaton sa cholesterol sa atuang lawas mga katropa although daghan kaayog mga duties kining cholesterol pero adunay pipila nga din hatagan kog pagtagad mga katropa nining atong health information. Number one, sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto, kini di ang cholesterol usa ka crucial building material diha gayod sa atuang lawas. Mamutabang kini sa struktura sa mataga cellula, mataga V cells, nga din mahimo gayong maanindot ang natanang kalihukan gayod no sa atuang panglawas mga katropa. Gani, musgot pa nata din ha gayod sa struktura to every cells, structures of every cells in our body. Grabe na kayo na og kahimuan sa kinatibukang lawas. Of course, because our body, you know, is composed of trillions of cells. Ina na kadaghan na mataga cellula sa lawas. And take note, mataga cellula, aduna din ay kaugalingon or aduna din ay cholesterol tungkod kay kana ang gikinahanglan nila alang gayod sa ilahang pagkahimsog na kalihukan sa ato ang kinatibuk ang lawas. Gani, mismo sa sulod sa mga cells, mga katropa, kung atong palaluman ang ato ang pagtuon, sulod sa mga cells, anadina ang gitawag na toga cholesterol, mao kini ang pinakasinugdanan nga materialis nga diin para gayod, mahimo gayod ang mga nagkaranglaeng mga proseso, proseso nga chemical aron gayod makahimo og mga bag-o no or mga importante nga produkto sama na lamon sa hormones, sa vitamin D o bile acid
No? So ang pinaka number one nga materials maogayod kining gitawag na to nga hormones. O, oh, diba? Grabe madainig ikatabang day or importansya kining cholesterol sa ato ang lawas. Dili lang sa matag cellula, no? Para po day sa hormones, no? Para po day sa gitawag na to bile acids and even vitamin D gikinahanglan kinigayong gitawag nga cholesterol mga katropa. Ikaduha, cholesterol plays an important role in our body's digestion. Ay, naku po, sa sistema sa ato ang pantunaw, ang cholesterol gikinahanglan mga katropa. Dinha sa ato ang atay, no, syempre, ang ato ang atay, mo ni ang nagahimo sa cholesterol. And some of this cholesterol converted into bile, no, o kana ginabutang gayud sa ato ang gallbladder. Syempre, kini nga bile, aduna na siya gitawag na to nga bile salts nga mustabilize sa mga fats dinha gayud sa ato ang digestive tract. Para tunawon kining mga taba mga katropa, no, nang hinahanglan og igo gayud nga gitawag na to nga cholesterol that is converted into bile salts para gayud matunaw kining mga taba mga katropa. Isipon nimo, no, pantunaw man pud ay nig ataba ning mga cholesterol day doc, no. Yes po mga katropa, pero kinahanglan na to atong hibaluan kung unsang klase nga cholesterol, no. So mo na mga panghitabo gihatagan ra ta mo mga senaryo, mga panghitabo sulod sa atong lawas para gayud atong mas masabtan kung unsay purpose nining cholesterol mga katropa, no. Ikatulo, no, use as an insulator around nerves. Pag muisgot ganitag insulator, ay naku po, dako kayo nag-ikatabang. Murabag tubo, no? Nga din diha gaagi ang tubig. For example, mga faucet. No? Aduna mangidnay gaagi ang tubig para malikayan kining gitawag dato leak. No? Para di mo tagas ang tubig, unsan ba na din ha ang gaagas. Aduna ginay pangtabo na mga katropa. Ang cholesterol, para usab sa ato gayong ang gitawag ng mga nerves ang mga katropa, mura ni siya myelin sheath nga di nagsilbing pangtabon mga katropa, naglibot sa ato ang mga nerves, no, para gayod mahimong nindot ang paghatod og signal to every cells, to every neurons and even nerves mga katropa, no, buot pasabot ang electricity sa ato ang lawas dili magpatakag adto dito, no, organized dinha gayod sa ato ang nervous system and para kana mahimo gayong permi nindot ang kalihukan, nanginahanglan po di ay og cholesterol gayod ang ato ang lawas mga katropa, especially to our brain area, no, the signaling area mga katropa, dako kay nag ikatabang, no, para gayod ang mahimong nindot kining gitawag na to nga kalihukan. No, so cholesterol, ha, usa gayod sa gitawag na to nga usa sa pinaka-importante tungod kay gitawag ini siya og insulator sa ato gayong nerves ang mga katropa. Gani, mismo din ang sulod sa ato ang cell membrane. No, nagsilbi kani og signaling nerve conduction kining kayong cholesterol mga katropa. Even na paghatod og mga signal, no, from nerve impulse, no, dinha gayud sa atong neurons gikan sa mensahe sa ato ang brain, no, of course ambawa gusto sa ato ang brain palihukon ang imong tiil, lakaw dito, no, pag kamang na dinha or pagtikang na dinha, bago na mo ato ang bago na mulihok ang tiil, of course adunay signal, a message from our brain. Usa gayud sa nagatabang para kini nga mensahe dili masaag. Okay, basig ang sugo sa imuhang brain ang imuang tiil mulihok. Ang nilihok ang kamot man noon. Okay, nasaag man ang mensahe, no? So para dili masaag ang mensahe mga katropa, mo na gitawag na tog nerve impulse. Para di gayud masaag ang mensahe gikan sa imuang brain, kinahanglan walay tagas, no? Kinahanglan na impact na agayod din ha sa imuhang vessels, no, sa imuhang nerves ang mensahe. So nanginahanglan og enough good cholesterol nga di nagsilbing pangtabon mga katropa and signal impulse sa gikan sa imuhang brain dili gayud masaag.
kung ato ang isipon pagkaya ato ang imagine ang panghitabo sa lodlawas, maamista, no? Dako, dahil kikinig ikatabang kining gitawag na ito nga, cholesterol, mga katropa. Gani, usa ka gitawag na ito internal medicine si Dr. Michael. Unsa usab ang ikatabang anining gitawag na ito cholesterol din sa ato ang aterya? Dina sa ato ang mga kaugatan na mga katropa. Sumala sa pagtuon ni Dr. Michael, usa kini ka medical doctor mga katropa. Dako day kay ikatabang kining cholesterol diha gayud sa ato ang mga kaugatan mga katropa. Tungkod kay diha mismo sa ato ang kaugatan, adunay panahon nga diin kini gayud madaot no hinungdan hilabi na kung aduna kay high blood or kung ikaw hilig man ni garilyo. Or kung ikaw aduna gayoy diabetes, adunay pagkaguba o pagkadaot din ha gayon sa dingding sa imuhang aterya mga katropa or blood vessels. O kung madaot ka na, ang imuha na ang gitawag nga lawas, mo padala dahil na og LDL, low density lipoprotein, nga din magsilbing pangtabon o mahimong matabangan og maayo katong nahimong daot or nahimong samad din ha sa imuhang lawas. Gani, no? Kung imo na itong mas practical, kung adunay mga tao nga din nasamdan, usa sa ginapadala dayon sa ato ang lawas, no? Mura ni siya ng himong emergency kit, no? Sa ato ang lawas, mga katropa, kiniga yung cholesterol, katungod kay Moni ang pangtabon, no? Sa mga nadaot nga mga tissues sa dinha gayod sa ato ang kalawasan, mga katropa. Ang sibi ni siya pangtabon, no? Una'y nakita nga panghitabo sa atuang lawas ni Dr. Michael Osaka Medical Doctor. Og syempre, naamay siya. Grabe day kanindot, no? Og ikatabang gayud kining gitawag nato nga cholesterol sa atuang lawas. Og wagan pa jud nato ni Dr. Georgia. Usa gihapon.

Hindi and bile. Kini nga mga enzymes, kini nga mga hormones para kini mahimo sa ato ang lawas nanginahanglan og igo gayud nga cholesterol. Di ba? Aduna ay dako jung kahimuan kini gayo nga cholesterol sa ato ang lawas ang mga katropa. Pero nganong ang cholesterol nahimo mang bad sa ato ang panghunahuna? Nganong aduna maday pagtaas sa cholesterol, Doc? Unsa maday mga hinungdan niya na nga din atong naisairan karon aduna maday siya dakong kahimuan o ikatabang o ikaayo mahitungod gayud, no? From the structure of every cells in our body, the tissues, no? And then syempre nagsilbing pangtabon sa mga nagaguba ng mga blood, the vessels, even to produce hormones and vitamin D, gikinahanglan ang cholesterol. Pero nga nung nahimo mang bad na kini mga katropa. Unsa ang mga nakatago ng mga hinungdan nini? Nga nung adunay pagtaas sa cholesterol? Ugma, atong ipadayon ng atong pagtuon. No, atong tunan, ugma, mga katropa, unsa man day mga hinungdan, nga nung adunay may pagkadaot? No, nini gitawag na itong cholesterol mahitungod sa atong panglawas? Nga nung adunay pagtaas sa level ni ini? Nga kung kini mapasagdan, mahimo usab dakong problema sa atong lawas. Atong isigutan, hinay-hinay na ito pagtun, ugma, mga katropa. Apan, wa naman tayo igong oras. Nagtanaw ko sa ato ang oras. Grabe ka, paspas, mga katropa. Ugma, nausap, atong ipadayon sa ato ang programa, The Secret of Health, sa gihapon. Sa ato ang programa, mga katropa, din sa gihapon sa ato agayong radio station. But bago ta maguman, ato sang hatagan o pagtagan, kini mga pipilang ka mga nagpadala sa ilang mga mensahe. From 4-2-3, maayong hapon na, Doc. Sige, sakit ang tunga-tunga sa duha na ko kamata sa agtang. Unya mo paingon ang kasakit kadugayan sa akong ulo. Unsay maayo himuon ani, Doc. Salamat. Uy, no? Hilabi na. No? Sa atuang texter, kadalasan kining mga symptoms bitaw. Mas musamot, rabanig, adunay hayag, no? Adunay kainit, gawas niya silang balay, di ba? Kay mas musamot niya ang iyahang pagbati, mga katropa. But anyway, ha, sa ato ang text term, number one, I advise magpa-checkan sa imuhang mata, no? Kay usaw-usab sa sintomas, kining gitawag na ito, sensitivity to light, na mas mag-cause o pain, dinagayin sa center sa imuhang mata. So, basic, aduna na ipagka-problema sa imuhang mata, no? And then, ikaduha, basig aduna kay gitawag na tog stress. Tungod kay ang stress, mga katropa, usa-usab kini sa symptoms kining gibati karon sa atoang texter, no? Kining tumang mga pagsakit sa tung asmata, pagmapasagdan, musamot, muadto sa ulo, mga katropa, hangtod ang ulo na mismo nagsakit. Gani sa bangbahan gitawag kini sa og tension headache. Kung imuhal na bitang gunit-gunitan, imong hilot-hiloton, usahay, mawala rapod, no? Ay, labi nagkabalo ang muhilot, mga katropa. Mawala rapod ang sakit diya sa tunga sa mata, labi nagmalikayan ang pagsakit gayud sa ulo. So, basig, aduna rin mga gagmay ng mga nerves, no? Ng mga ugat nga din ng hubag, cause of stress. So, possible, kana usal gayud sa hinungdan ng mga katropa, labi na gayud sa atuang texture, no? And then, ikatulo, basing kulang ka og B vitamins. Better to check, ha? Your B vitamin level, mga katropa, labi na kung kulang ka og thiamine, vitamin B1 and 12. Better to check tungod kay usa ka na ka mga vitamins ang gikinahanglan kayo to every nerves in our body. Ikaapat, basig aduna kay high blood ug aduna kay gitawag na tong diabetes. Kadalasan usa pud ni sa ilahang bation nga mga symptoms, mga katropa. But anyway, kay advice ato gayon texter, pag-inom og Santon Plus Gold herbal capsule. Unsa ikatabang sa Santon Plus Gold? Dakog ikatabang. Ilabi na kung adunay problema sa mata. Eh, syempre, ang pagka-problema sa mata, naapod na sa gitawag na itong hinungdan, pagkahugaw, pagkabarados dugo, no? Ang Santon Plus Gold, adunay cleansing properties, mutabang hinluan ang dugo, pakusgon ang pagdagan sa dugo, para nindot ang pag-supply sa dugo o mga sustansya paingon sa mata. Kung adunay high blood, nga mo'y hinungdan, nga nung adunay pagsakit sa ulo,
Ang sakit sa tung as mata, mas makatabang gayod ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Even na diabetes ang mga katropa. How about deficiency of B vitamins? Ang Santon Plus Gold sagana sa sustansya, na? E mo kalimot mga katropa, ha? Mga ganing food supplement ang ato ang tawag sa Santon Plus Gold. Tungkol kay sagana

0: Ni sa sustansya hilabina sa B vitamins tungod kay aduna kini mangosteen. Hataas og B vitamins munang dako kag ikatabang kung ikaw adunay kakulangan og B vitamins sa lawas, no? Hilabi na kung adunay pagsakit dinha mismo sa tunga sa imong mata og mosaka paingon gayod sa imong ulo. Ubani pag inom og premium D3 mo ni bida best combination, labi na kung inani gayod ang gibati sa atoang texter, ha? Sansor Plus Gold Premium D3. Suway ka na pag-inom. Available ka na sa tanang butika nga dool sa imong lugar. Kung wala, kung dili available sa butika, bisita ha ang Yes to Health Clinic, okay? And then every morning, pag-inom o pandan, no? Kailan mo ng pandan, kundi ba pampahumots ka noon? O duha ka dahon, ana, inyuhan ng pabukalan sa duha ka basong tubig. Hantod ang duha ka baso, mahimong usa ka baso. Muna'y magsilbing pinakakapini mo pagmatan ni mo sa bunta. Grabe ka nerve tonic kining pandan mga katropa, dakog ikatabang kayo ka na, ha? And then syempre, avoid caffeinated drinks. Kining mga kape or ilimnon nga din adunay caffeine, mas mayo imuhan ng likayan o sobra sa parat nga mga pagkaon. Kay tungod usapon na sa hinungdan nga nung adunay pagtaas sa pressure sa at dugo mga katropa. And syempre, pagkadaot usab sa ato ang nerves. So, ano man tayo igong oras? Hadagan salamat mga katropa, labi na sa mga naminaw o nagtanaw sa ato ang live. Huwag at sa mga nagpadala sa ilahang mga mensahe. Wa naman tayo igong oras. Ugma na usab sa gihapon sa atong programa The Secret of Health. Inyo gihapon magkauban your health consultant na CJ Nedruda. Huwag at sa pangalan po ng Yes to Heart Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay magaingon o magapahinomdom. Ampingi ang imong lawas, ug ang imong lawas sa mag-aamping ang kanimo. Maing adlaw sa tanan. And God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Katrupa, exciting!
1: Hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
3: Mapalit na sa mga butika.
2: Turbo Food Supplement Ferment.
4: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Syempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
2: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong

0: na Botica. XFM.
1: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, na 1:34 na si kahapon ng katropa. Ang oras, hatid sa inyo ng Zantone po Vitamin C, the alkaline vitamin C. Katropa, pampaligin sa inyong lawas, labi na sa panahon, ngainit ang panahon, muulan, muinit, kinihinungdan nga maong dapat mas paligunan pa ang inyong hiskutan ng panglawas. Ang Zantone Vitamin C, usa ka alkaline base, aduna po ay sagol ng oranges, ug mas gisagulan pag ipaligun pag mas epektibo o adunay daghang benepisyo ang ato ang ginatawag nga queen of all fruits, ang mangustin, mga katropa. Mauna sa pamigihulat ninyo, palitan na ang Zantone Vitamin C sa mga butika nationwide, labi na sa ito ang physical store nga na diriubo sa stasyon sa Z Plus sa building, open from Sunday to Friday, every Friday ha, from 9 to 4 lang ta mga katropa, and make sure nga before 4 na mo din nakapamalit sa inyong mga gustong paliton ng mga produkto gikan sa Yes to Health. And of course, please take note, every Sunday nagapaygayon tag free consultation and general check-up matag Domingo 9 to 5 kauban si Doc Bernie Fajardo, ang atong naturopathic doctor. And of course, atong maabi-abihon ng mga staff si Ma'am Wella, Ma'am Lai, and apo diha mo assist sa inyo ha, some of our staff ng atong mga katropa din ha. Muna, kung nangita ka og dangpanan sa isgutan ng panglawas nga may bawa ni mo kung sa may kinahanglan ni mo at the moment or mga concern nga kinahanglan i-check, labi na kay karong panahon na katropa, medyo pait pa man gyud, no? Saan naman yung gobyerno na gunaturo na eh? But don't worry, kaya nga to ang klinika na sa ubos, gapahigayon na free consultation matag Domingo. Ibutang ha, matag Domingo, free consultation. Dihan nyo mahibawaan kung unsa may kinahanglan sa inyong panglawas. Oo, naiuban mo yung nga, basi mahibawaan ang mga sakit dihan. Ang mga mong sinaan yung dirigyon, naman yung sila yung mga sakit. And they would always look for the right partner to get that nourishment na they need, which is ha, no therapeutic claims ha, wala tayo na nga claims, just to inform you. Okay, just to make sure hanga wala kay namo gud ingon nga makatamba. No, this is not to convince you but also to let you know nga protect yourself. That is why it's food supplement na atong ginapang offer din eh. Kay prevention is better than cure, and of course the only thing to keep our body protected or to keep our body avoid from any diseases is to protect from it. Mao nang kinalang paligunon, aron malikayan ang masakit. Zantone Plus o Zantone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health, mga katropa.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ang hait ka na ba?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatao. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni anong matagayang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Papa Adam. Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.
3: Sa maayong pamaytasan, way labot ang mga way baytasan. Mabugnaw nga hapon kaninyong tanay. Kaulan, sugbo. Baskang basaan. Maying hapon di ay sa itong mga katropa di ha, all the way from Canlaon. Hello to sa inyo, XFM Canlaon. May pagpamina. Ayay. Grabe naman yung panahon ngayon. Sobrang lamig. Pero, yes. Upa na nasa ato ang X-rated drama karong hapon na. Atong X-rated karong hapon na kundiin. Anaadin ha, madungog ninyo. Ang hisgutanan na po sa kinabuhi. Mga problema nga ano kita may musulbad nga sa sinugdanan. Wa, matay labot. Like gano, oy. Why? Diba? Makaana sa kaog ka ng, bakit gano'n? Paim na sa kunyog kape kay Morag, no stress ko gamay. Diba anak ko? Yun na rapa good. Ato ning taga-aghiga yun. Oras yung panahon ng atong letter sender. Kay taga Santa Fe, bak bantayan man di ay ni. Kaila ko ano niya? Mas lang, wala ko kaila, oy. Kaila, oy. Anyway, ato ang show at tampo nga itong hatagan sa pagtagad karong hapon na, mga katropa. Teka, saan mo shout out, B? Oo, grabe naman yung halo ikahugaw ni DJ RC. Well, sukad-sukad ka rin pa man ko natuluan. Lain siya paminawon. It's not appropriate na natuluan. I don't think that's nice. Okay, nahugawan? Actually, huga na siya kaginahina. Ayun na. Huga na siya kagunahuna, DJ. Grabe na siya kakahugawan. Nahugaw nga kong sanina, napiskan ko og ka ng duga. Murag, isa naman ko katuig wa napiskan og duga, uy. Huga ka na kunahuna, Roy, no? Dili, ha? Duga sa kuan. Duga na kung sa mga, bisag kung sa mga prutas din. Yan lang kong istorya kayo. Sibura na ikaprisuhan nato. Basta, taon-taon ako wala napiskan og duga. Duga sa bisag unsa nga mansa. Adi mag-una-una naghugaw ha. Kay muna mga di kita malangit kay mag-una-unang inyong mga imahinasyon. Ay na, suko na po si DGRC. Sige na naman siya kasuko. Uy, wala naman kayo ka ng, wala naman siya higayon nga di siya masuko. Uy! Ay, wala ko na suko. Ang ako lang man ba nga. Hinaot ko nga magkasinabot at ang tanay na na. Kasi magkong na imang lain diyan na inumiyo na po nga. Ay, nasad na mga istorya, mga kuen. Istorya na po mga hugaw. Ano-ano. Ay, dili na hugaw ha. Sige na be, ato na sugdan be. Ato na sugdan be. Ato sugdan diba sa asa to nga. Okay. Kani? Oh, no. Ay, ay. Oh, shout out daddy ay sa itong mga tigpaminawan diha sa my XFM Tagum, Davao, Mati, Jensen Bukidnon. Hello po si inyo. Ay. Oh, gang is DJ. Oh, na, lingkuri na nyo din na. Ay, nawata na ako ba daw ng gadrama? Kanasig ago. Hindi ko po ginagawa ang aking pag-ago on air, behind the camera. Anyway, lingkuri. Kay ani anang atong X-rated drama. Ay, gunshot na po da kong nganong ang gunshot manggyud. Maayong adlaw kaninyong tanan, labi na sa suking tigpaminawan sa X-rated dinhi sa XFM. Kining suwatampong atong hatagan sa pagtagad karon. Ang usa ka babae nga gikan sa Santa Fe, Bantayan. Ato na lang siyang itago sa pangalang Elsa, 23 anyos, minyo ug dunay anak. Ang iyang problema mahitungod sa iyang kahimtang karon. Kung unsa man ang kahimtanga, sure kong siya gihinungdan sa daan. Pero aron gyud iyang sabtana ang tanan, ato ning sugdan ug isaysay pinaagi sa paghatag og kinabuhi. Kini nga to ang programang X-rated drama. Kining suwat sugilanon nga atong giuluhan. Barbie.
1: Tinuod nga, mahal ko ni Mudots.
4: Tinuod lagi na, Elsa. Nga no, nagduda ba rin ka na ako? Kini akong gugma diyan ni mo?
1: Ambot.
4: Aron makaingon ka, nga tinud-anay kining akong gugma ni mo.
5: Oh, magpakasal ta.
4: Yes! Oh, tinuod na, magpakasal ta. Aron mag-uban na kita. O magkabato na ta og atong pamilya.

0: Onsa, mag-menu ka na, Elsa?
1: Oo, ma. Nagkasabot namin ni Dodds na magpakasal na. Aron mag-uba namin sa pagpuyo.
2: Disinilo ka na ba sa imong desisyon, ha, Elsa?
1: Oo, pa.
0: Ako, waman niyo kay pagsupat ba? Kung gusto ngayon ka mo mag-menu ni Dodds?
2: Ako, sa. Wala sa kay pagsupak nga magpakasal na kamo. Paniya ang mga ginikanan ni Dudes? Aron, masabutan na mo ang kabahin sa iyong kasal.

0: gabi ikaroon naman sa atong kasal, Dodds.
1: Yes, Elsa. Abini mo, ako ang pinagkamalipayong lalaki sa tibuok kalibutan. Tuwid kay nakasal naman ta.
0: Ingon mo isa't ako, Dodds.

0: Unsa? Mabdos na ka?
1: Oh, don't.
0: Kung mauna, amahan ako! Mamahimo na kong amahan! Yes!
1: Yes!
0: Wala pa rin ka matulog? Saan oras sa'yo? Alas dos na skadlaan.
1: Nagpaabot ng good ko ni mo. Napalakag ko nga, dugay ka ikang nauli.
0: Humanang gusto sa trabaho. Ipakuyog ko sa kong kaoban sa trabaho kay Bertie niya. Niya, kaya nga may nga inom good. Yagmay lang. Maong karupa ko na uli.
1: Ah, mao ba?
0: Oh. Sige na. Mga tuhog na ta.

0: sa day kaurasan na uli gabi, Dots. Nakatuog naman ang gugong ginungat ninyo.
1: Ah, ambot. Sa itong urasa eh. Uwa mo kumukawantay.
0: Dots, naunsa naman ka? Purag sa gunso naman ang imong pagpauli nga dugay. Asa man day ka maglaagan?
1: Ayaw ko sigla kang pangutahan lang ko diha. Basta kung dugay man gani ko mauli, kaya, kabahin na sa papangita ng kong kwarta. Upat kabuwan, gikan karon, mga anak ka na. Mung, kinahanglan nga, magkakita ko ang kwarta.
2: Elsa, may istorya gutag maayo?
0: Oh, unsa man ka na, ma?
2: Doon na mag ko'y nabalitaan. Bahin sa imong bana ni Dudes.
0: Oo, kay nga naman si Dudes, ma.
2: Doon ako no ni relasyon nga lain.
0: Oo, unsa?
2: Pero ang nakapait, kay dili babae ang relasyon, kundi lalaki.
0: Unsa?

0: ay si Mama lang ang misulti nako. Nga, doon ay uyab nga lalaking akong bana. Pero wala gid ko motuo. Pero doon ay mga panahon nga makamatikod ko sa akong bana nga murag binabahay muliho. Pero wa na ko siya kompronta. Wa na ko tagda. Og wa na ko tagai og atensyon. Mauna, usa ka adlaw mao kini ang nahitabo.
1: Magdali ko kakao. Ikaw na kini akong napalit sa merkado. Sa unahan? Si Dudes ka na? O may kuyog siyang lalaki? O giagbayan pa niya ang lalaki? O sikit kayo sila? Dili!
2: Ah, kanto? Ay, ako itong best friend, si Roy. Suod kayo to nako, maong yun ato mika close.
1: Tugan doon, sir. Tugan, kyod. Bayot ka?
2: Unsa? Patak ka lamang kaoy. Di magaan ng istorya, ha? Bana ko ni mo. Og may umaabot na tang anak, maong ayaw pag-ingon anak.

0: naman kay Akong Tiyan. Manganak na siguro ko.
1: Ay! Oo! Kumao ka lang! Dato sa kasospital!

0: muna na tong anak, Dots.
1: Oh, Elsa, liwat kayo na kong anak.

0: Elsa.
1: Oh, pa, kakita ka ni Dots. Galit mo lang siya kawagtan din sa ospital. Iko gusto niya ang bata.
2: Amo siya nasugatan pa doon sa gawas. Ana siya, may paliton ko niya siya. Sige lang, pabuto lang na ito ang iyong pagbalik.

0: sal bahay si Dutch. Gikuha niya ang iyong anak dito sa ospital. Huwag na ipakita pa. Ito ah! Nakig-ipon sa iyong laki.
1: Huwag ipoangod nga pagkabana.
2: Anong giingon man ko niya niinin, ma? Ma! Unsa may akong sa ganong iya man kong gibuhatan sa iyong niinin. Anong man!

0: anak. Hain ang bata. Hain mo siya, dada.
1: Wala na ko dada ang bata. Ay, basi siya kung saan ko siya imong papa kung mahibaw siya nga na ako. Ayaw ka balaga. Ayaw ka balaga sa bata. Okay lang bata.
0: Dots, nga nung imo maningkihimo na ko, ha? Nga naman!
1: Pasaylo ako, Elsa. Pasaylo ako.

0: nganong may balik ka din. Ngawa, gihapon mo kita, ang bata.
1: Madlokos mo, Papa. Oo. Ingon, ani lang. Dad, ulit na ka dito sa among ipoyan. Aron imo makita ang bata.

0: Salamat ha nga. Nagapasaylo ka na ko, Ilsa.
1: Ampat. Wa ko makahipaw nga no. Pero napasaylo ti ka.

0: Bonsa? Mabdus ka?
1: Oma,
0: nagpamabdus sa sab ka sa bayo ti mo ba na? Humansi ang gibuhati mo, ha? Nagpamabdus sa sab ka? Diyosa matali mo bago na huna, Elsa! Elsa!

0: nagkaroon ako nda kong problema kung unsa may ang hinakong buhat. Naglibog nako. Hapit nako manganak sa ikaduha na mong anak ni Dodds. Pero kung manganak man ko, siguro na ako nga dili na gyud siya makakuha o makuha pa ni Dodds. Og ang mapangutana mao kini. Makakiha ba ko ni Dodds sa iyang pagkawat sa akong anak? Wala ko'y kwarta kung ako siyang ikiha. Asa man kumuduol nga ahen siya sa gobyerno araw magkatabang na ako. Kung makibalik ang akong bahanan ako, ako ba siyang dawaton? Dunay miingon nga hingpit na lang na kung wadoon sa hunahuna si Dodds og makigminyo og Amerikano. Kinalagi daw yung daghan ko na sa internet. Maayok ka nga maong akong buhaton, DJRC. Palihog tabangi og tambagi ko ang inyong suwat magtatampo, Elsa. Before pa na ako niputlo ng akong suwat, DJ, inaot ko nga ma-play ni mo ang kanta ni Mimi Bailon og ni Bing Rodrigo.
1: Duha man siya request, ah.
0: Daghang salamat, DJ. Og maulang ka na.

0: kanindot nga sunata, Doc JJ. Daw paminaw o pamati ko. Naminyo ko ato mga 70s. Feeling na ko. Anak ba yun? Anak, lahat yung atake ng klasiko eh. Kaya kag makapanghupaw pa ka. Usa kay klase nga gugma anang panahuna, no? Karon chatan lang ka kay aron makigtagay. Oo nga. Tinobi ang siya ng pag may alak, may balak. Tinod ba, Jok JJ? Kumusta naman mong Chris Scorpion? Kinala mo bit-date sa una.
1: Yes, sir.
0: Rudahan na lang mong kuanat noon, kisses. Sinasag uban. Shout out din sa inyo, hindi ay DJ Chris Scorpion, DJ Kisses. Ang mag-lovers nga, both DJ. 220! Okay, sa may nakadungong sa itong X-rated drama, sa pa may gihuat ninyo, panawag na mo! Pag-abot lang tayo, bye-bye naman ay ko bago pa mala-stress. Hello, magandang chinita! Hello po, sino to? Hello, hi, hello!
2: Yes, hello.
0: Magandang
2: Ang buhato na lang siguro niya, hindi na lang niya ipigyan niya sa asawa. Sagdaan na lang niya, at least niyang bata, naramatid sa kapan. Kaya walang mag-iapon, ipigyan niya sa asawa. Kasi kwarta, so sagdaan na lang niya yung unang anak. Kasi kung ano ikaduha ron, isyon dito niya, hindi mo lang niya makuha kasi yung anak.
0: Ayaw, anak, ay mo kalintan! Nangausa mo! Uy, anak ko niya, oy!
2: Dili ba? Ang pasakot na ko ba? Ang datong akong bata, kung pasabot ba nga, yan bala, dili na niya iti, ha?
0: Hindi man niya, tagang bata niya. Saan mo na?
2: Ikihan niya, ang siya'y kwarta, isa pa ang bata, naraman po sa amahan. Di man po na magpalayo, naaram na niya. Makita naman, bumalik-balik po niya po ngayon pala.
0: Problema, di ba niya po niya makita basta-basta kay mahadlok naman ang laki. Pinakasaman.
2: Ang saan ba niya, itago mo niya.
0: Ay!
2: Na kay anak? Na po, ni Jersey.
0: Asa man doon?
2: Wala po si Kuan, ha?
0: Mauna!
2: Ang ako anak mong gudpod, layo tayo. Hindi isa pa, didalo ang nagsipukuha. Pero yun, nagka-communicate niya ako. Kaya bigyan po niya ako. Kailangan niya ko ng bata sa kuha.
0: Pero,
2: wala man po ko nakasalan sa ako ang bad. Pero part normal ako ng ginawa. Buhat man ako ang tanan. Pero,
0: gibuhat ko ang tanan. Anak.
2: Okay. Wala nga. Pero, wala man po. Bata, wala po niya. Ingon nga nakalimot siya.

0: siguro platter. Istoryahon sa niya. Ayo sa platter. Maki sa tawag ka ng kuan. Kada manginginunta nga to nga moral nga pamaagi, na ay moral nga pamaagi ba? Na sa nga, istorya sa ta. Nung sa nga, nung ikawat man ni mo.
1: Dili niya to niya tagod din.
0: Ah, di mo na gingon nga dili maayo. Kay kung subay tagbalaod, ang bata nga wa pa ni tungtong sa edad nga nakatugma nga pwede siya kuhaon sa amahan o kuhaon sa inahan, dili na pwede. Ignorance of the law excuses no one. Ana na siya.
1: Wala nga. Ana na lang siya kung siya siya. At sabi siya barangay.
0: Ana, ana ang tambag. Ayaw inang an. Ako mo babag siya po, ana.
1: Sa DSWD, pagkuhan niya sa declaration ba nang itawat niya na siya ng anak.
0: Labi na dili makipag-cooperate, ana.
1: Oo, kanang tingkat yun ang naadi, ana.
0: Ana. Pero nada ko nakoy chika ni mo. Oh. Limang kag pakitaan na ko dire og kodigo oh. Oo, dapat city paubos dito pa na sa ina. Gatutoy pa na. Gatutoy kinahanglan nagsaktong pag-amuma. Muna muna mangay nako pa breastfeed sa kong anak sa unang kay aron himsog nya kawato na sa amahan usab ipatutoy. Ano isang amahan sa
1: nag kay patutoy ang sa amahan.
0: Diba? Uy, aw eh. Lagi. Pero bitaw, nakoy kuan ba, nakoy isa ka pangutana. Aside ana nga mga pangutana, unsa may reaction ni mo dito nga part nga nga na jug-jug, pa man siya noon sa katapusan. Kabaw naman siyang yads, ihang uya. Unsa may maingon ni mo, ani na itong letters. Nga ano, nagpakaykay kamanday.
1: Isa na po nga. Okay, isa na sa pangukuhan na nahigugma pinito sa iyan.
0: Kana, sakpan, tinuod. Nahigugma yan, nahigugma. Eh, nga nung mo, mo anak pa man.
1: Pag-iisip ka gato, huwa na mo gaya gato. Hindi lang pag-ganahan, isa pa na. Pag-ganahan mo ko dyan, it means,
0: kana, pusto.
1: Hindi ko gato mo siya ba na?
0: Malagot eh. Anak, tama. Tama dyan. Di, magkasinabot na diha, agree ko diha. Ayaw! Anyway, thank you. Dawat na po taglaing color. Dahan salamat all the way from... Ay, dali eh. Sige, go. Dali. 1, 2, 3, 4.
1: Shout out to ang ating bro, ang Miss Jing niya rin. Kung sa ka, tanan mo siya na magpaminaw sa X-Rated.
0: Ayan, thank you.
1: Sa lang
0: din ni ayan. From Davao City. Maying hapon. Dili ulan din ha?
1: Na bagwarag yun yung hunong
0: ulan. Otro sa din eh. Otro sa din eh. Saan naman taon na yun? Dili niya ang...
1: May palaging kwan dalang ni Jersey na bata.
0: Kami dili, wala gabasa. Gabaha gud. Nanggawas ang mga isla-isla na po din eh. Thank you kaayo Marvin. Maying pagpaminaw sa inyo dyan sa Davao City. Life is here! Katropa mo!
2: Exciting!
0: Si Marvin all the way from Davao. Oo. Sa mga taga-Davao, maying pagpaminaw ninyo. Ano na tayo, another caller, Doc JJ? Yan, wala pa tayo caller anyway. Oo. Hisgutan ang balaod, ha? Oo, ha? Ato kaya nga ikuan, ha? Ato kaya i-impose nga adunay balaod, no? Base pa sa gi-prompt ni Doc JJ Diriganiya sa ako ang kuan. Shite paubos. Anaapa na yun sa kustudiya sa inahan. Oo. May mo. Labi na ko ang inahan, dili man ingong, naman ko yung mga iginikanan o inahan niya, dili pwede taga-kustudiya kay irresponsable. Pero kung dili man irresponsable, kinahalagin na sa inahan kaya ang nurturing nga part na ana sa inahan. Kitkiton ko ng microphone noon. Napatay caller. Hello, paing hapon!
3: Paing hapon, Crass.
0: Ayan, Detso Tambag, go!
3: Okay, Mateo 19:5-6. Ang usa kinanglang mubiya sa iyang amahan o ginahan o muipon sa iyang asawa. Tungod kay sila dili na usa kaunod kundili duha na kaunod. Now, dahil sa versikulo 6, busa, kung unsa gihiusa sa Dios, dili angeng bulago ni bisan kinsang tao. Period. Arita's problema.

0: Vamos a andar. Pwede nimong makuan, pwede nimong makisya imong bana kay in okay sa drama nga gikasal gin mo kay na may background si klase ganin nga tan. ano. So di pa lang dapita pwede nimong mareklamo kay nangabit man siya. Bas, pwede nimong reklamo kay gikuha niya ang imong anak. Pero sakto tong ginon ganina sa tong gapang hosting ABG mga si ABG Rina Chinita nga pwede pang istorya kon kay isang tawad og supak imong mga ginikanan kung nahigog makasaya ka kunya kung tanaw ni mo nga naghinulsol na siya pwede ni mo siyang kasingloon para lang yun ma-complete ang inyong pamilya kay and again ang family is blessed, family is divine, balaan ng pamilya kay tinukod na sa Diyos. So bisan ang ginikanan, bisag mingon pa yung ginikanan nga ayaw, di na kong musugot nga makikipon siya sa imang balik tungkol sa inyong gabat sa inyong anak. Pero kung ang iyong desisyon na dawatan mo sa balik, wala sila bihin mo. Kaya and again sumala pa sa versikulo 5, wala na ilapot ng mga ginikanan. Ang desisyon, tali kanimo o sa mong bana. Pero kung kuan, na kano ikaduhan ni mong pagmabdos na nagbinuang Japon mong bana, so, pwede kang makipaglaban. Sa dua ka opsyon, unang-una sa katulad isip asawa. Kaya kita makan man si mong bana ang imong katungod, ang right as a wife. And again, ikuhaan kanya katungod sa inyong anak. Ikuha niya, pwede naman na siyang makisya.
1: Mm-hmm. All right.
0: Pero, kanalang, salamat, Cross.
1: Ayan.
0: Ang shoutout ko, kumay, Cross.
1: Go.
0: Ang shoutout ko ni Ma'am Sherlyn, dahil nga nag-view lang sa life, niya, sa kong family, dahil yan. Sa atanan lang, Cross, salamat kayo.
1: Ayan, thank you, katropa mo.
2: Exciting!
1: Ayan. Paginaw diha kuan ha. Nang Elsa, daghang kag makuha ni ato ang mga kuan din hi mga...
2: Ayan!
1: Daghang makuha ni ato ang mga naghahatag din og advices at the moment ha. Knowing, kinahanglan din mo og more on legal nga tambag kay murag kana din mong kinahanglan nun day. Oh, kung ako'y paistoryahan, murag mo on, I need sa akong amiga. Now, ha? Alright, 2:33. Ado na patay pipila ka oras ni Ana nga ato ang hisgutanan mo na pwede gihapon mo manawag sa atong linya nga naaadiha sa ato ang screen ang phone number 0928-5508-727. Ayan. Pag-aliliya, pag-ahimaya, na kung istorya mo na siya. Nanana din ha, pangitaan ninyo ha, karon di ta magkuan, di ta mag-comment. Asa ang number na adin ha. Oo, tignan nyo lang dyan. Liin nyo. Dile. Ay. Medyo kinabahan ako ba kasi makita. Ayan, ating himay-mayin ang ating comment section, mga katropa. Dabi-dilio na to, dribe. Nawaman, oy. I-delete naman siguro pong meta, oy. Klaban dito kayo may meta, oy. Wala, day, nara, day. Ayan. Good afternoon, DJ Chinita. Watching from Negros Oriental. Gikan kay Althea Batumalaki. Hello po. Maayong pagdaminaw sa inyo hada sa Negros Oriental. Labi na sa Kanlaon. Anaata karon di madunggan sa Kanlaon. Sa Gihulngan. Anapo di sa Pagadian. Asa pa man na madunggan. Maabtan na po pagsibiya po ni ining atong istasyon sa may Buhol, Leyte. Papa man. Sobrang dami. Lian na nyo din ha ang comment section. Okay. Ako rin muli-ili. Eh. Tawag na lang mo. Muna lang ninyo buhaton. Wala mo ilaing buhaton mo. Tawag na lang. Okay? Alright. Napo diri ang kuan. Grabe sa dinga. Grabe sa ding opinion. Oo, very opinionated. Ano siya din hi. Kabalo na siya kabayot dahil yung banang ano nagpa-i. Nagpakaikay pa daw. Bitaw sa, nga na bitaw po, Marz. Nga na po bitaw, nagpakaikay ka. Kabalo kang yads, imong ban na. Kabalo ka. O, pero tubag naman na actually ni Marvin. Tapos dahil kukma siya. Oo, di ba? Ikaw ba? Oo, ingon kasi mong ex nga, wala na. Kuan lang, closure lang. Nagpakaikay man lagi. Ana si Nonias Chavez Gino. Tanga ra siya kaayo. Ya upat ka ana. Be. Ay. Ay. Ang tubag ana simple ka na amay o oh. Ay hala hapit. Ay. Uya ay mabasahan ni. Uya ninyo ay. Ikado jud ko ninyo ay. May hapon, nagkagwapa man ka crush oy. Usay nagkagwapa nga sa una pa man ni. Nagbabag ko diha nga. Dili ka na tinuod. Dugay na ni akong kagwapa. Wa pa na mugna kining radyo. Ana ni akong kaanyag. Ay na kog bakakon. Kuha imong anak didto sa imong bana og dili niya ihatag kaso higyud mapriso ka. Ana dapat ang atake. Oo. Unsa man na imong bana oy murag na ay? Unsa man? 9 notch. Ay, klaro na siya. Ay na. Pa-shoutout ko dol na mati ni karon diri sa Busay, Nivel Hills. Gino Nonies, og akong asawa nga si Joy Husto. Ayan, pirmi Husto rin ang asawa. Georgia ko, Ani. Ana, ha? Hello, DJ. Kung bahin, Ana. Okay, okay. Master Inchi Koy from Davao de Oro, pa-shoutout, ma'am. Hello po sa inyo dyan sa Davao de Oro. Mayang pagpaminaw. Ayan, actually, lagi ko kayo tagmaabtan sa itong pagsibya. Adunay Davao de Oro, Anoy Davao del Norte, mabot pataog Santa Cruz. Hello sa inyo sa Santa Cruz, Davao. Mayang pagpaminaw ninyo. Alam mo kung maabot, ha? Lagi na kayo maabtan na niya kung pagsibya o pagsaba-saba sa kahanginan. Munag inong ka na kung wala ko'y gibuhat sa kinabuhi, kalagi na akong maabtan. Anyway, di ay shout out di ay. Aduna na kuy good news. Aduna na kuy good news. O gamayng bad news. Sugdan na nay nako ang. Before ko nga mo basa or mo dawat og caller. Sugdan na nako ang pagpananghid sa kahanginan. This is a sudden nga mensahe. Sugdan na nako ang pagpananghid sa kahanginan. Katapusan na akong bulan nga madunggan ninyo sa radyo. Katapusan na akong bulan nga madunggan ninyo sa radyo labi na sa programang Wanted Kilig o X-Rated. Dili ko mo biya. Ay! Kay lakot ko. kana ang ako ang bad news sa inyo. Di na ko nyo madunggan sa mga sumusunod nga bulan. Magpasalamat ko tungod sa mga suporta nga gihatag sukad nga nisulod ko sa istasyon sa XFM. Binasa management, sa station manager ug sa mga kaubanan. Apay na di mga buta nga dili gyud hangtod sa hangtod tungod kay aduna tay mga sudlan nga mga oportunidad o kinahanglan ako mamili. Apan dili ni sa kaalautan o kadautan, kadaot. Dili sa kaayuhan. Posible hindi ko nyo madunggan sa kahanginan apan makita ko nyo sa kadalanan. So, mao ka na nga akong bad news. Oo, so again, pasalamatan na ako ang suporta nga ako nakuha. Sukad-sukad nga na ako din, he. Sa mga panahon nga gipagawas na ako mga talento, sa mga tao nga nagpalambo sa programa, sana diha ang tatak lokal. Sakit og bugad sa dughan nga mubiya ko anang programa kay mo ka na ako ang programa nga nakaingon nga gagihigugma gid na akong pag-ayo. Kung mahimo lang, I will put so much effort para ana. Sa pipila ka mga adlaw nga maabot nga mag-uban ta mga katropa, hinaot dili ko nyo biyaan o banan gihapon ko ninyo aron mas meaningful ang akong mga pipila ka adlaw nga magyaw-yaw sa radyo. pinang madunggan ko dili lang diri sa Visayas ug madunggan po ko sa Mindanao. Balikon ako. Daghang salamat. Sayo lang kog pahibaw aron dili mo makuratan sa pag-abot sa adlaw nga dita nyo madungog ang akong tingog. Wala yung mingon nga, saba anak niya, uy! Magsigirag yaw-yaw! Ha? Ayan. Lain pa day ato day, another aside kay bad news man to. Aduna ko'y good news, ha? Aduna ko'y good news kay aduna ko'y bisita og mao. Oh, actually, dapat sa tatak lokal ni mananghide kong SM ani. Wa, magwa ka pa nanghide ng SM. Gusto ko mananghide ng SM ani. Dili man ako good ni sila mahimong bisita sungod kay sa tatak lokal tungod kay ang problema mang good. Oh, ang problema mang good ani. Dili na ko sila mabisita kay wala nay available nila nga schedule sa Domingo, which is sa tatak lokal mismo. Apan, ugma na ko sila i-insert og tungod kay the XFN station is honored nga kami ang ilahang exclusive premier radio station para sa ilang upcoming nilang single sa mga proud tatak lokal artist mga katropa.

0: Yes, katropa! At tangi ang Midnasty! Sa mga nakaila din ha? Oo, karong umaabot July 23. Oo, sa akong programang Wanted Kilig. Kato pa, kiligon. Ato silang interviewon sa programang Wanted Kilig uban ng ilahang ilang tibuok team. Oh, oh my God! Oh, diba? Thank you kayo. The XFM full management is so honored nga kami of all radio station in Metro Cebu. Kita ang napilian nilang himuon nilang exclusive premiere sa ilang upcoming track. Kasi may mga fans sa Midnasty. Oh, comment lang mo din ha. At tangi karong July 23 ang ilahang special guesting diri sa station nato mismo diri sa Z Plaza building. Oo, ang pride sa mga Visaya artists Midnasty na kay mga kanta ni sila actually dili lang kana. I'll be honored and proud to have you guys here this coming July 23 sa programang Wanted Kilig. Di magin ako makaya sila og sa Domingo. Pero ayaw ka goal kaya Domingo di po basta-basta ang ato ang tatak local guest artist. Puslan man nga ulahing higayon na nako sa programa o sa radyo, ako nang i-all out ang mga guests nga musulod sa atong mga programa. At ang ininyo si Ferdinand Aragon, isa sa mga sought after ng mga artist din sa Cebu. Recently, di lang recently, actually, naana sila collaboration with Morissette. So yes, balik ko na ako ha, this coming July 23, at tangin ninyo ang Midnasty. Dinhi sa 88.3 XFM Cebu Live. Nato silang mahimamat o makaila o ma-interview pahin sa ilahang upcoming song release o track release. Nakita ang ilahang exclusive premiere. Sihang salamat and we're so honored. O ayan. So, na ako'y good news, na po ko'y bad news. Ala lang ko na siya good, oo. Puhoy, mabalik di ko sa radyo di ay... Walang takabalog ka nun sa... ako ning basaho ng una, Debbie. Pa-shout out. Tambag na ko crush. Oh, man na naman kagtambak, oh. Okay na to, ay, tama na to. Jessa de Padua, hello po, maayong hapon. Okay ra. Katun nang duha ka buok. Duha ka buok DJ. Oh, duha sila ka buok. Oo. I-search lang yung Midnasty. Pero kung gusto nyo nga mailhan pagid sila, mas maayo ko mulantaw mo o tawagan ni mulantaw mo or atangan ba nyo din sila sa ato ang istasyon? Excited kay kuani ay kay isa ni sila sa akong mga wish list artist sa programang Tatak Lokal. And moguro ni ang gifts ako sa panahon nga last naman ako sa radyo karong umaabot katapusan sa huli. Ay, pahibalo ko daan ha. Aron YZ, pangita na po. Ganyan na pong pagsamukon ang mga angkor din niya. Sige pang, pura ba ninyo kalaki? Pag diba wala, pag sige naman, asa si Kuen? Kapi naman. Ay. Kapi naman ang inana ay. Kana magtubag-tubag, kung asa si Kuen? Basta wala na siya. Anak na. Ako, manangid ko daan. Manangid ko sa inyo ha. Kay... Abi pala. Bilang wala nandiyong batasan yun, kaya mudit surag si Bat. Ano to kong balita? Man, nanguli na lang taan eh. Wala may nanawag. Uy, amping-amping diha. Daghang ko nakitang balita. Karong nga kusog kay mga baha sa nagkadaiyang lugar din sa Cebu City tungod sa mga kusog nga. Adi man iyon tantong kusog katropa ha. Kaya dili man ina na kakusog ang pagbundak. Apan sa gunsod nga pag-uwan din sa Cebu City. Oo, muna nga nagkataas sa mga nakita sa tubig. Labi na sa may barangay Capitol site. 1 hour ago, anaada nakita nung pagtaas sa mga videos ang nigawas. Nagpabili nga abtik o monitor ang mga response team or emergency response team sa nagkadiyang lokal nga ba panggobyerno, labi na sa mga barangay nga level. Kapupod sa mga ano na to din ha, atong mga katropa din nga nakadoong niya, itong pagsibiya po karon amping-amping sad mo ha. Kaya ang panahon na ba karon mo kahit lag-ulan, mo kahit na pong init, na mo undang, ulan na pong kalit. Ay, di po ko, ako di ingaw nga batasan ni sa babae ha. Masigwi nga na sa batasan ni sa babae. Ang AS Fortuna, mas grabe gina ang pagbaha ron kayo mag-naagi ng lugar mo, gina best in swimming pool gina ang lugar po. Hindi gina masulbad na din ha. Gina naging chance na din ha. Maglisod na ganig labang ang mga sakinan niya sa mga AS Fortuna. Mutaas na basta muulan yun. Apan mo, mukuan po na siya, mawara po siya. Mura siya ka ng island gani nga kuan. Kitao ka ng island nga mawa, nga masulipot. Basta island. Uya, uy! Kadugay, nagkakapoy! Anong lulubog, lilitaw ba? Amping-amping mo din ha! Once, ang tama ni nga. Mo na manggid niya to ang kahintang niya. Di na manggid ni, isa na manggid ni sa mga dapat na tong i-expect din sa Sugbo. Kaning pag-ulan. Ayan. Anyway, ako ding hatagan o pagtagan na tong letter sender. Hisgutan sa mga pangutan na una sa tananday, aduna kay karapatan nga ipaglaban ng imong anak o kung dili ni mo planuho na. Unsa ka, di ko gusto questionin yung pagkainahan kay I am not in the right position to do that, pero day. May kinahanglan pa ka sa imong anak. But pasabot na asa imo ang pagiyang at ika na gikinahanglan niya. Get sa nimo? Happy to ukalitok. At tangin ninyo ha, ang ato ang ato ang special guest eh. Sa Mid-Nasty, balikon ako. Muna siya. Gusto pa man akong ischika ha. Basta mo ito. Kiton ko mangini microphone. Excited ko ba? Wala ko kasabot sa kong gibati, Manggudron. Ngay, nag-announce ko sa ako ang puhon nga di na ko yung banungan sa kahanginan. Yan po ko yung mga good news. Kisa may di kasabot makasabot sa gibati, anak. balik sa ito ang letter sender nga si Jessa. Una sa tanan, duol og mga tao nga makahatag ni mo guidance hisgutan ng legal, pwede ka mo duol sa barang sa kapitan kundi naging madag istorya kining imong bana nga ano ba sa imong bana nga kawatoy man sa imong anak. Ay, nagbalay-balay siguro na sa iyang baby boy. O lagi na ba? Ayan sa inana, oy, wala may problema na gusto niyo og bata, pero kanang kawato nimo ang bata dito ngadto sa inahan. Di na pud na maayo ha. Pwede kang makasuhan diha dong, dudes. Dudes, paka ha? Mora na akong maingon. Mora na akong maingon. Diha nimo. O, kanang maingon po ka. Usa ni mga pangutana ni mo, bidibi ako basaho ni. Kaya naghagya ka mga kuwan diyo, naka-highlight. Makiha ba? Yes, kung dili ginaihatag ang bata, makiha siya. Oo. Dili ko muhatag ni mo exact ng mga legal advices kay wala ko sa posisyon ni anak. But apan, pwede ka mo duo sa mga makahatag ni mo. Libay na sa barangay, una jug ka diha. May mga special nga mga department nga makahatag ni mo anak. May ngon nga hingpit na lang na wadon sa una-una si Dodds. Oh, hingpit na lang yun, day. Kay nagluib mangit si Dodds ni mo, day. Kung di man ka moanggon, anak, pero nagluib si Dodds ni mo. Kaya pong may ngon si mga Amerikano na lang kaayaw sa pagminyog Amerikano kung di nung maatiman imong kaugalingon imong anak, ha? Pasigay mo na lang gigahin imong oras, masigi na lang internet. Naghanap akong nailhan niya yung anak. Kapag human o buwag sa bana, halal, ito nang sige na lang Facebook. Online dating. Nangabiyaan na ng ilang mga kuan. Unang ayaw, ayaw. Masisira ang buhay mo. okay. Chati ko, sabi ko, chat-chata. Tawa na ko igong oras. Digang salamat oh, sa mga balikon na ako, ha? Ubanin ninyo ako sa duha kasimana nga mag-uban-uban ta sa kahanginan. Kini ako ang kinalasan nga buwan nga inyo kong madunggan kay mumigrate sa ako. Kuan, si Bunga. Kaya salamat mga katropa. Alam sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo! Exciting!
1: Exciting!
2: XFM!
1: Yeah!

0: ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Dor, sa kamaestra.
3: Magka-ulcer ko.
2: Nag-research ko kung sa'y maayo o migawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si mana. Ako na siya kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
0: Santo Plus Gold.
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
5: Zanthon Plus Coffee Mix User.
7: Kaniadto, sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naana ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Kung usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawa, Zanthon Plus Coffee Mix Radio ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, hantod karo, wala na ko gakiang-kiya. Archie D.I. ni, taga-panabo, office worker.
5: Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The secret of health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
0: 107.1 XFM Dagom.
8: Exciting. Exciting.
0: XFM time, it's 3 o'clock.
9: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
8: Wednesday!

0: 6-8.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
4: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
3: Bato good taon, mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
2: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundi dili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
6: This is 107.1 XFM Tagum.
7: Exciting!
8: Susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba.
9: Katropa, oras na para mohigop ka sa imong init nga Santon Gold Coffee Mix. Atong oras, alas 3:04 na.
10: Extra Live.
11: Way luya-luya.
12: Sabay sa hapon.
13: Ang atong lawas,
14: ituya-tuya.
15: Saya-saya.
16: Laba-daba.
17: Lamig yun ang extra.
18: Yeah, extra Drive.
19: Extra Drive.

tama na na. Sobra na po kayo ng inyong mga pag-welcome din ang mga katropa. Sige! Maayong hapon mga katropa all over the world. All over the Mindanao. Maayong hapon ah. Kumusta mga katropa? Kumusta? Laing adlaw na usab mga katropa. Laing adlaw, laing gastos. Ay. Adlaw karon nga Martes mga katropa, pizza. 21 na gyud sa bulan sa Hulyo. Hoy, kumusta man ang atuang mga katropa karon nga naminaw? Nga hangtod karon mga katropa, nag-agwanta pagyapon. Hala, sige, pabilin lang sa inyo ang pagpag-agwanta, mga katropa. Kaya, naarami. Naarami sa inyong likod, nag-agwanta po. 10 minutos, mga katropa, Manila Bay, ang alas 3 sa kahaponon. Ubanin ko ninyo, mga katropa, hantod ta, alas 5 sa hapon. Nandiri lang sa inyong paboritong estasyon, ang XFM. XFM, Tagum City! Sayaw!

0: รับใช้นางซาเลกซอยmakatropa ang pagtuti gaya ang inyuhang makauman nanto da alas 5 sa hapon mga katropa og sa mga gusto nga mag-join sa tong programa karong apo na pwede kayo mga katropa na diri sa to ang text hotline number 0997-615-6267 akong masbon mga katropa 0997-615-6267 naglalahin ako pag pronounce ang 6 ah. Murag na paano ko? Murag na luya mga katropa. Once minutos mga katropa, manbilabay ang alas 3 sa kapon ang kining bahina mga katropa tad kaninyo. Sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated mga katropa, labi na karong apon ang alami kayo higop. Karabi taong kaping healthy mga katropa. Di lang kayo nangapi ka, nanambal ka pa mga katropa. Karabi taong bisag grabe kaya igang kultuti. Lami kay higop. So normal lagi na siya mga katropa. Although dili tanan nga mga Pinoy pero sa ngalan nga Pinoy bisan pag udtong tutok. Way magbuot mga pime. Santon gold coffee mix mga katropa ang lami nga higopon karong hapuna. Kaya karong hapuna nga no kaniga nga oras mismo. Lamig kay higop og Santon Gold Coffee Mix mga katropa niya sa mga naminaw lang karon. Kunya gusto mo sulay mga katropa pero awanen. Walay stock mga katropa, dahil sila mga tasataksa ka mga kabinet. Okay, nahutdan na. Og sa mga wala pa nasayod katropa, nga to ang Santon Gold Coffee Mix available mga katropa. Kung doon na kunaan sa inyuhang dapit ang Mercury Drug Store, South Star Drug, The Generic Pharmacy, o Generica Drug Store Nationwide, mga katropa. Kunaan na sa inyo, pwede niya duulon. O pwede mo mga katropa nga makapalit, no? Kung gusto kang mo-order, pwede po kayo mga katropa, no? No problemo. Available po na itong produkto, katropa, mapalit sa Shopee, Lazada, o syempre, sa TikTok mga katropa. Ano na siya? Santon Gold Coffee Mix. At doon na kinig, glutathione and collagen mga katropa. Tiyaw mo na. Nangapin ka, nanambal ka pa. Niya, gusto pagid ka mahimong, gusto pagid mo nga maging kutis artista mga katropa. Sama sa kutis ni Kinet. Makakita mo kang kinet mga katropa. No? Kay katropa ang kinet sa personal. Makaingon lagi kag, ah! Mia bata oy. Oh, ing anak ka Hamis. Si katropang Kinet mga katropa. Apil po kuya lang ala.
1: Kuya san ka duya.
0: Lain ba kaya nang ay proud na to ang kauban niya sa tong kagalingon dili ta proud nang sa dekatug ka. Alas 3:14 na mga katropa sa kahaponon. Parayin takol. So naan mga katropa, kaya napagay pang andam din nga mga nindot kay nga mga mga tirada na to karong hapuna katropa. Sa to mga nanay o tatay karon nga nag-monitor. Diya sila mga tasatag sa mga radyo. Tay, nay! Nay, tay, tay, nay! Ay na sige palapig, hinuktok tay kay ka na mga beronon sa kurinte, mabayran na na. Mga beronon sa mga utang, mabayran na gina. Sa pa, mga tuition, mabayran na gina. Ang dili lang mabayaran mga katropa ang kalipay sa usa ka tao. Oh, nansa naman ay naabot naman tag mga kalipay diri oi. De importante gid ang kalipay mga katropa sa ato ang kinabuhi. Kailain pud kayo no nga gitao ta diri sa kalibutan, gikaluwaan na pagid tag mga problema, problema pagid ta. So kinahanglan nga magpabiling malipayon ta mga katropa. Kini ka pa ng XFM? XFM 107.1 Tagum City. Kauban gabon mga katropa ngayong angkol sa kanginan. Angkol Tuti, ayaw lagbali na basig maganahan ka.

0: atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Ako dahil si Nelson Timpo,
2: taga Samal Island.
1: Ako dahil usaga trabahante sa Davao City Water District.
2: Ako na-assign sa field.
1: Ang akong trabaho, hago kayo.
2: Pero nakabati ko sa radyo nga naay
1: copy daw nga
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Sa camera kong trabaho,
2: kapoy yung kay pag-uli.
1: Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit.
2: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
1: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
2: nawala. Sa
1: busa, epektibo dining
2: copy day.
1: Dining Premium D3 Coffee Mix.
2: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District
1: nga nasa field na sign
2: nga ang atong lawas kapoy man kay paguli,
1: distingin yung inom ning
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
5: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
4: Oh, mo ba? Tigamitan man gugo ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bag-ong produkto?
5: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nagiuban sa usaka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
4: Oh, mo ba nak? Hala, paim ng imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
5: Oh, what day sa mood si mama pa? Paim no nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
4: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mabalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Natugnawan ng kanding mga katawan. Oh. Ni Sagit, tanino. Hey! Grabe yung singgit sa kanding, ma. Hindi ka magsinggitan ng grabe kalamig.
1: Kwesan ka nung yan.
0: Hoy mga katropa, nato alas 3:44 na gyud sa kahaponan. Hindi gyapon mga katropa ang XFM. Kauban gyapon mga katropa ang inyong angkol sa kahanginan.

0: Nali ay lang tubuhan.
1: Koy san ka nagya?
0: Yes, mga katropa na to. Grabe kaalingasan ako dire. Busko.
1: Koy san ka nagya?
0: Mga katropa, 45 minutos man milabay ang alas 3 sa kahaponon. Kining bahina mga katropa, tod kadinyo sa Santon Vitamin C mga katropa, Santon Vitamin C. Ang ascorbic acid nga vitamin C mga katropa sa to mga kigsunan karon nga naminaw sa to mga nanay tatay karon nga dunay mga estudyante mga katropa kinalan nga dunay pangsagang mga katropa labi na kaning ato ang panahon karon nga init sa buntag pagka action og hapon mga katropa no murag ang ato ang panahon murag gipasakitan mga katropa kay magahilak, no? Di ba ito, mga katropa, no? Kay ang ato ang panahon mong God, mag-usab-usab, mga katropa. Gikan sa init, nyo mukalit rag ulan, no? Niya ang resulta, ana, mga katropa, no? Subaw gina ang padulungan, ana. So, kung doon kayo estudyante karon na ito, ay, or maski ikaw karon, oh, kinanglan nga kumpletog vitamina, no? Ang imuhang lawas or ato ang panglawas mga katropa. Siyempre atong lawas na ginahanglan og vitamin C. So, ayun na pangitaglain pa mga katropa. Santon vitamin C na ang inuma. Kumamahimo katropa, no? One times a day okay na, huh? One times a day mga katropa at least na kay gina-intake nga vitamin C. Ang kaning ato ang Santon vitamin C mga katropa. Did ko doon na kay maintenance karon na itay na kay ginamaintain karon diya si Mohang HB. Saan ang HB ang kultote? High blood god? Kung doon kay high blood tayo nga ginamaintenance ka mga tambal, pwede kayo nimo no, i-partner ang ato ang produkto. Labi na kaning ato ang Santon Plus Gold. No, way kabalakaw, ay angay kabalakan na mga katropa. Kay gina-recommend na, no? Sa ato ang mga eksperto, mga katropa, nga pwede kaayon nimo na siya isabay da sa imuhang mga maintenance. Kay wala kay angay kabalakan na ni mga katropa. Kay sa kini ka food supplement, nga dili lang kay food supplement, mga katropa. Kay basta lang food supplement, dako ni siya o tabang usab sa ato ang panglawas. Santon Plus Gold, mga katropa. Unya ang ato ang vitamin C, ang Santon vitamin C nga available mapalit mga katropa sa Mercury Drug Store, South Star Drug, The Generic Pharmacy o Generica Drug Store nationwide. Available pa mga katropa sa ato ang Y2H Clinic and Pharmacy na nimutang diri sa Door 8 First Floor sa M Central Building. Doon lang sa Mr. DIY mga katropa paliko sa Palingke. Diri mismo sa May Gante Road, Barangay Magugpo West, Tacom City mga katropa. And ang good news pagit ana no, doon natay free check-up and consultation mga katropa. Doon natay free check-up and consultation adlong Miyerkules ug mapuhon. Kay diri na assign si Doc CJ ni Droda mga katropa. Miyerkules of Miyerkules to Biyernes. So Miyerkules, Huwebes, Biyernes mga katropa. Open or available si Doc CJ ni Droda. So sa paimong niya paamot, no? Bisitahan na mga katropa ang ato ang Y2H Clinic and Pharmacy. Unya daghan pa kag mapilian nga mga sa mga food supplement mga katropa, mga tambal uban pa, no? Kay di lang kay clinic ni siya mga katropa, kun po ni siya, no? Ato ang pharmacy po ni siya mga katropa. Alas 3:48 sa kahaponon. Mayang hapon kay katropang Paul. Paul! Iyo, di punggol. Paul, mayang hapon na. Same Paul na mayang hapon ng kultuti na guwapo kayo. Lah! Yawa. Sa malamig, sa malamig. Ayaw ba? Ayaw, Paul! Sa malamig, ayaw ba kayo mo? Sayaw na ba na yun, Paul? Tama tayo, katropang Paul. Diri sa may, kung wala ko na sa'yo, Paul, diri ka sa tibong ko, Paul, no? Masama daw ang signal diya, Paul. Kusog ba kaya, Paul, sama sa iyang gibate dahil sa imuha? Uy! Alam yung hapon, kay katropang Paul, diri sa may tibong ko, mga katropa. Huwag niya tatawad, mga katropa, dahil, no? At ang iyang ato ang At ang iyang ato ang patigmo mga katropa. Kinitong patigmo nga hatod kaninyo sa Aguanta Parteles. No? Kaya doon na ba kay problema mga katropa nga naglisod kag huna-huna no? Kung sa mani, maagwanta ba ni o dili? Or doon na ba kay mga problema nga ginaagwanta? Ha? Aguanta ha, kaya mo na. So, hindi ka nag-iisa mga katropa. No? Daghan ang mga tao karon nga nagwanta. Why tao nga wala nagagwanta mga katropa? Ang uman gani karon panahon na mga katropa, no? Sa diri na siguro kagwanta ang uban, no? Nag-hilumilum na lang. Ginapaabot na lang mga katropa nga liputon ka. Kaya dako na kayo og kanang grabe na kayo ang iyang pagwanta. Mangliput na. Ay, sige lang kung nag-agwanta ka karong panahon na mga katropa no? So welcome to the club, no? Agwanta party list. Di pangaluan ka na sa to ang halamdong self-proclaim nominee mga katropa. Walay lain ang pinaka-hagtik, bagtik na ang kurman mga katropa diri sa Tibuok, Dakbayan, sa Tagum. Walay lain mga katropa, katropang Arnel Cortez. Sa malamig, sa malamig. Sa malamig, sa malamig. Singgit na po ni Kanding ron. Daan ko palagi. Sige. Balik ko niya mga katropa niya sa tuwang pabalik. Daman-daman na ng inyong mga tubag niya. Ato ang numero. Kaya siguro mga next day, siguro mga katropa, magpadula ako. Maliban aning patigmo, magpapremyo ko mga katropa sa mga makauna o padala o mensahe diri sa tuwa. Oh. Makauna o padala sila mga mensahe mga katropa diri sa tuwang numero. Magpili ko napulo mga katropa ka mga partisipante. No? Toto ang mga sulid katropa nga magpadala sila ng mga mensahe. Siyempre, taga-andro na palipay mga katropa. Ano, mana? And then sa mga katropa na to po nga nag-standby lang, gihimong background mga katropa ito ang programa. Isa lang ira ko ang masulti na sa inyo ha mga katropa.
2: Okay kayo.
0: Okay kayo. Sige, sa mga dunay mga lord, katropa ito sa to ha, inyo ang mga yung mga messages karo katropa diri sa taong numero 09976156267. Akong usbon mga katropa 09976156267. Kinigyapan mga katropa ang XFM. Kaaban niya pa mga katropa ang inyong uncle sa Kanginan, Uncle Tuti Gyapon. Ayaw lang pali ha kay Basig Makanahan ka.

0: Oy, pareng lodi. Grabias damgo na ko pareng lodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba din nang imong damgo day pare?
0: Pareng lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubug jo kayo ko kayo. Napiting hubuga yun.
1: Bati nga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi,
1: Oh, siya may problema.
0: Pag mata na ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
1: Siya ila siya.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo ug labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
3: The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilabihan gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C.
3: The Secret of Health Santon plus Coffee Mix.
5: Ang kundi dyan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules o sa kanan. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
7: The Secret of Health.
4: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinakapirmi ginainom sa mga tao dinhi sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usaka sa kusog nga mainom og kape, nga hilig ka mainom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay og soybeans nga ma-maintain og malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
3: The Secret of Health.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
9: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato gud taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og himsog sa mga tipasi.
10: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50 30% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
3: XFM time, it's 4 o'clock. Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Sa una, putot kayo ko. So kanya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
13: Wow!
12: Binaw be? Pinagani ka yung chest nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay naghanda kay cakes drums. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
14: Exciting!

0: Oh!
1: Aduh, gaya po sa intro eh.
2: Yes, mga katropa, alas 4, 3 na sa kahaponon, kinigyan po ng XFM, XFM 107.1, Tagum City. Kaban niya po mga katropa, ngayong uncle sa kahanginan, Uncle Tuti! Yes, salamat kaayo mga katropa na to. Tinatong programang Extra Drive mga katropa. Ito kinayon sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Katropa, kung katong kapangita bitaw, o healthy nga kape mga katropa, katong dili makapalpitate. O shout out sa mga dunay mga higala, ginikanan, igsuon, nga dunay diabetes mga katropa, or mga media. Huh? Mediabetes. Katropa, ayaw ka pala ka. Kung naglisod na ka o naagwanta na lang ka kay dili na kakapangapi. Kay pag once nga mangapi ka sa imong nandan nga kape, no, mabikil ang imuhang diabetes mga katropa. Kada kong bungot sa itoy. Katropa, ayaw ka pala ka kay doon na tayo kape, no? Gigama, kinigigan sa Yes to Health Incorporated mga katropa, aron nga ikaw pod nga dunay diabetes katropa, pwede ka nga makainom ani. Proven and tested ni sa mga katropa, kay ang inahan sa ako ang partner mga katropa, naga-insulin na. Pero dili sa magbalaka sa pag-inom og kape, kay kani ang iyang gina-maintain mga katropa ang Santon Plus Coffee Mix. Og gani mga katropa, tong pirmero no, na mahadlok pa siya kay ana sa masigtaas daw og sugar daw. Niya mabikil ang iyang diabetic kung saon na lang. So pag ginom niya mga katropa no, kaluyan sa Ginoo, no, wa gyud normal ra kaayo ang iyang blood sugar. So wala ni taas, normal nga ni. Wala ni taas mga katropa. So ikaw karon nga namina, kung doon na kay gibati diya, doon na kay higala diya, parinti, silingan, imo ang mga igsuon nga doon ay diabetes katropa, paliyog ko ingon nga undangin na ng mga nandan nga kape dirita sa Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Nga itong Santon Plus Coffee Mix, doon na kini soybeans, kamunggay leaves o mangustin mga katropa. Bisan pag sa isa kadlaw kol, inumunin mo niya kalima, why problema na kol. Kaysa balik-balikon ni mo guna-huna, tuyo mo ang ex. Ay, masakitan lang ka. Masa yung koneksyon. Di bitaw mga katropa, seryoso, no? Dili ka magmahay ani o dili ka ngay mabalaka ni itong Santon Plus Coffee Mix. Available kini mga katropa, ang palit sa mga butika, mga parmasya, desi mga dapit. O gingon man sa toang Y2H Clinic and Pharmacy mga katropa, nga nanay mutang diri sa palingki lang mismo. Tapad sa Mr. DIY, paliko sa palingki mga katropa. O nalang, no? Sa first floor, sa M Central Building mga katropa, diri sa may Gante Road, padulong sa palingki mga katropa. And that's it. Uli na ta. Ayun ay nag-message rin mga katropa. Nakuyawan ko ba kay grabe, wala ginaminaw sa kay Uncle Tuti. Nasayop ko mga katropa. Pero ito yung sayop pa. Salamat kay sa mga nag-feedback karon, no? Ilabi na kay Paul diri sa may Tibungko. Abot ta sa Tibungko mga katropa. Ah, abot. Maganitag ko tabato ko na yun. Ano sa day mo? Nangyapon di si mo, Paul. Mas kusog pa ang iyang pagbati sa line call kaysa sa ako.
3: Kwesan nga nga.
2: Mau ba? Kaluoy. Ay, perting luuya. Perting luuya. Okay. Sige, gika ni Kuan. Guys, unya na ko mag kuan zero na entertain og tawag zero na mag kuan lang Mrs. lang katropang 1614 or 6164. Ang sige, nara ako nang pagkabasahan op. Dara abli na ko ha. Op. No, giabrihanan na ako. Pultahan na kita. Luti si Tuti, maing hapon. Greet lang ako akong bana nga si Jewel Tura nga maupay pag humanog saka sa sanggutan. From Prok 4, Panibasan. Oy, maayong hapon sa mga taga Panibasan, mga katropa. From Hubag Arot. Yes, yeah, salamat, salamat kay katropang Hubag Arot. Ay, ano to? Hubag Arot, tama. Salamat, salamat kayo. Salamat kay sinyoang pagpaminaw din o si Mahang Banakels. Huh? Nanggot, uy. Miana, uy. At sali, mga katropa, lami kayo, kayo, grabe. Lami kayo, mga katropa, iinom o, ano, no? Kanang, kanabitang wine nga kita mismo. Ang original, mga katropa. Di na mao. Ilabi na kaneng coconut wine, mga katropa. Lami kayo iinom. O tuba, mga katropa. Oh, ayaw lang mo itong 60-40. Kaya ang resultado, sidlit. Sige, sige. Salamat, salamat kayo. Salamat kayo, 614, kay... Hubag Arot. Kuyawag, pangalan na niyo. Hubag Arot. Alas 4:19, mga katropa, sa kahapon noon drita. Sa ato ang... basahon sa nato ning ato ang... question sa itong patigmo para nga makaplastar mo diha. And then, palihog na lang kong ingon sa imong silingan diha, katropang Hubag Arot. Hubag Arot! Yeah, imong silingan diha nga pakusgang radyo. Okay, text ang ilahang mga tubag kay basin sila ang makatubag or ikaw manggaling mismo. No, makatubag sa itong patigmo karong nga po na nga nagtangag kini mga katropa. Oga! 150! Okay, 150 mga katropa, ang atong patigmo karong po na ang atong kininyo sa Aguanta Partilis. O, pag-aguanta da. 150 pesos mga katropa atong patigmo. O, pakisulat na lang ko sa atong numero na pwede rin nyo padalaan sa inyo mga mensahe mga katropa. 0997-615-6267. Akong Osbon. 0997-615-6267. Ay, may hapon na idiri sa kwan. Sa public market. Diri sa Dakbayan. Mga katropa sa Tagum. Laming hapon kaninyong tanan og diara. Ang atong patig mo. May tao sa suok. Nagalingkod, nagahinuktok. Nagapatulo sa iyang tambok unsa man. Akong Osbon na. Balik-balik ko na to para murag panit. May tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok on sa man, mga katropa. Ah, sige, plastar na mo diha. Huwag sa mga gusto ng mutubag, ato ang usbon, mga katropa, ito ang text hotline number 0997-615-6267. Huwag samtang nagaplastar mo diha, mga katropa, nagapasignal mo diha karon. Magpatokan sa tag sunata mga katropa para nga mas labing nindot no ang inyong pagplastar karong hapuna mga katropa. Kinig pa ng XFM. O kabanya mo na siyempre mga katropa niyong angkol sa kanginan. Angkol Tuti, ayalag baliha basig maganahan ka.

0: Yeah. Oh, dinhi.
1: Kap, kap. Tira kap, maguna na taguli kap.
2: Ha? Kasayo, God. Unya na, master.
1: Kap, maniguro tabakay. Waka ka kita ng sign di hao. Oh, kita ka?
2: Asya.
1: Kala na sa ibabaw-baw ka na. Maniguro na takap kayo. Waka ka kita ng nakapaskil di askilid kap.
3: Remains will be cremated.
1: So dito magpa-dugay-dugay. Dari pa siyang mapil talisod na kayo. Tapasin na ta.
2: Exciting.

0: Auto gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix na may pa akong matiyag, distingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsip firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta bubigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Then we will then have some sweet pillow talk and bombastic, tell me fantastic. Puffing on the box, she says, I'm Mr. Roe. Monty, tell me fantastic. She tickle up my box, she says, I'm Mr. Boom.
1: Alas 4:38, mga katropa, sa kahaponon, kinigap ng XFM ang kaobanyabon. Uncle Tuti, mga katropa. Ando tala 5 sa hapon ng adlaw karon nga Martes. Pizza 21, katropa, sa bulan sa Hulyo. Bombastic tambol. Ano siya, tambok? Yes, mga katropa, nato sa to ang mga driver karon nga nagmonitor o nagdagan karon sa kadalanan, mga katropa. Lisod pod, no? Dagan dito sa kahanginan. Halamay ng hapon sa to mga drivers karon. Sa panang inyong ginapang driver, mga katropa, ambing-ambing mo kanunay sa pag-maniyo kung asa mo padulong, mga katropa. O sa to ang mga kapulisan, mga kasundaluhan, mga katropa nga nagmonitor diri sa to ang programa mayang hapon kaninyong tanan. Sa to ang mga negosyante, mayong hapon. Mayong hapon man. Sa tanan na tong mga kaigsunan, mga katropa nga nagmonitor diri sa to ang programa sa maabot sa to ang signal, mga katropa, mayong hapon pag-usab sa inyo ang tanan. Kinatong programang Extra Drive, mga katropa. Atod kaninyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Mga katropa, ang ato ang premium D3 soft gel capsule. Sa katong gusto nga mag-diet, mga katropa, ang diri na kinahanglan nga mag-fasting. Fastilan.
2: Kwesan ka nga.
1: Mga katropa, kung gusto ka mag-diet, nga diri na kinahanglan nga muundang og kaon, mga katropa. So, ang tip nga ihatag ni Uncle Tuti di Cebu, ha? Ayalag palabi og kaon. Huwag ka ng kanon nga humay. Balang magkaon ka, mga katropa, katong an. Pero wala may pili karon, mahal man tanan. Katong mais kung mamahimo, mga katropa. Or katong nasuggest ni Doc CJ, katong black rice or brown rice, mga katropa. Halang po nagkikayo lagi. Presyo pa lang daan, mura magdi makaon. Pero sige lang. At least nga dili mo mag-fasting, mga katropa. Okay rin na ng fasting kung wala kay background sa kanang ulcer. Kalisod kayo, imbis nga nag-diet ka, mga katropa. Problema na yun noon. Kunya, kung nag-diet ka, katropa, siyempre kulang naman nutrients sa itong lawa. Siyempre, kaya nag-diet naman ito, nagbawas ito sa itong mga pagkaon. Pwede na rin, katropa, sa pag-inom o premium D3 soft gel capsule. Ano lang? Parang bisan pa man na wala kayo kay pangkaon, mga katropa, duray yung kay nutrients din sa mong lawas. O glisod ka, mataptan aning mga viruses, mga katropa, nga na sa ito ang palibot. Oh. Ano lang? Ha? At least magkasinabot ta ba? Alas 4:41 na, mga katropa, sa kahaponon. Samtang.
2: Kwesan ka nga.
1: You have to bend the law. Sometimes dito, sorry. Sige, mga katropa. Bago tayo magpadayon, sinahan sa ito ang patig mo ko ng apuna. Magatak sa ko, gamay lang nga tip, mga katropa. Tips day, tips. Nako yung mga tips diri, mga katropa, nga giandam alang kaninyong tanan. Labi na sa ito mga kaigsunan karon nga nag-tipid, no? Nagatipid sa ito mga ginikanan nga gatipid or gusto nga magtipid, mga katropa. Doon tayo mga tips diri, ha? Ilabi na mag-isgot taong pagkaon, mga katropa, o mga groceries. Diri, ha? Pagtipid? Unsay mga tips sa pagtipid alang sa mga paliton o sa pagpalit o mga pagkaon o groceries, mga katropa. Kailangan pa karoon ng wala kaayo maka-gets, no? Kung saan pagtipid. Basta kay naikwarta, 1D billionaire. 1 year mantiner. Sige, may mga tips, mga katropa. Gamay lang eh. Ang imuang himuon para nga makatipid ka, mga katropa, labi na sa mga palaliton, mga grocery, badaya karon, o sa panayimuang pangpaliton diha, mga katropa. Isang nga imuang liliyon or bantayan kanang imuang refrigerator, mga katropa. Tanawa kung ang sulod si imuang ref, kung napa ba na isulod. And then kung unsa tong wala, mga katropa, pag sulat or pagkuha og papel or kung na kay kung hilas-hilason ka na kay whiteboard hala pagbutang og whiteboard diya sa imuhang pultahan na ng imuhang refrigerator nabutangi dito mga katropa sulate sa mga kinanglan nimo palito wala sa sulod sa imuhang ref parang imo makabalo na daan ka no. Kung unsay na, unsay wala, unsay mong good, kaya magdubli-dubli na mga katropa. Imbis nga, ang imuang paliton is, kanabitaw, hindi ka mag-check, napalit ka og tuyo. Napaday ito'y nabili niya eh. So, imbis nga, napatay magastuhan ni mulain. So, ikadawa! Kaspasan tani kay, kanabitaw, naglangan-langan. Ikadawa mga katropa! Kauna ang tanan nga mga nabilin nga mga pagkaon. Or kanang ginatawag sa in English mga katropa ang leftover.
2: Kuwesan ko ano
1: nga. Kung doon ay mga sobra-sobra nga mga pagkaon, ayaw ilabay do. Mura po ka kwartahan ha. Ikaw na, ikip na. Unya, kung dili pa hugaw, kung dili pa panos. Ala kauna mga katropa. Eh pagkaon, pabaya na. Ang uban kay... Panglabay lang niya mo makakita sa social media mga katropa nga nay nagutom anak dayon nga luya oy. Ika ko daw. So mo to ikaduwa kauno nimo ang mga nabilin mga katropa. Ikatlo. Kung magpalit ka kanang dinaghan. Dili kay dinagmay. At least ba lang no maka ano ka maka makatipid ka mga katropa or nakay savings pa na mabilin. Og ang katapusan sa to mga ginikanan nga gusto mga grocery. Ayaw dala ang inyuhang mga anak. Kaya kung dala ninyo yung mga anak mga katropa ang bis ninyo inyong budget para sa mga groceries. Makakita ang imong anak dito mga lindot ng mga talanawon, musugot kag sa dili, sugot na lang para dali. Makapalit kag ahat. So mo na mga katropa nga ayaw na lang dala ang imuhang anak ka. So nasabtan ba mga katropa? Kung nasabtan hala magpatigmo na ta.

0: Kinetong patigma mga katropa at kaninyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated mga katropa. Kinetong ang turbo. Oh, shout out sa to mga kaigsunan, mga tatay na to diha, mga kuya na to nga medyo huna-huna na lang gagahi mga katropa. Tama na gyud sa huna-huna nga ab. Bantay lang kaon nya laba pag uli nako kay 7 rounds. Pag-abot, maski kuwit, wala, nakatulog na lang. So, turubuhin na katropa para nga mas manindot o malipayon ang inyong pagpuyo. Panagpuyo sa inyong partner, mga katropa. Or, misis, nakaya po na pasagdi ang imuhang partner, ang imuhang mister. Kami na nga hagot, nalang minimprimente ako ang mister. Basig na ni Kulukadidang. palitan na ito ng turbo para nga mahatag na ang kalipay na sa mga katropa. Para nga di na po ka magduda. Hala, turbo! Turbo Main Enhancer mga katropa, mapalit sa mga butika, mga parmasya diya sa inyong mga dapit. 150 pesos mga katropa, itong patigmo ko nga po na. O, gaplaster diya, may tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok, on saman! Alam sa mga gusto mo tubag mga katropa, 0997-615-6267. Hininaya lang po. 0997-615-6267 mga katropa. Ay, tubag din mga katropa. Ah, ingon pa si katropang Arot. Arot! May hapon ni Morot! Ang iyang tubag mga katropa kay Sipon ko no! Kada kong bumot sa ito eh! Sipon ko no mga katropa ang tubag! Hindi katropang Arot! Sige! Atong tanawan mga katropa kung sakto ba na ang imong tubag, Rod! Ay! Sayang! Pwede sayangag yun, ha? At least, karon nga adlaw mga katropa na ini tubag. Katong ni aking adlaw na apod, ha? Sayang, Rot! Mali, Rot! Arot! Kwesa nila na yan! Hangak kayo mga katropa, kanabi tong nay nag-message diri sa mga parating sa mga bakla . Pag-message tiya Daria og Inday Tanini, naminaw mi karon kusog kayo ang ulan. Sige, amping-amping mo mga katropa na to, 081 or 7081. Salamat kasi mo dia. Kasi mo hapod katropa ang Rot. Tarada na Rot. Ito si Inday, diba naman si Inday diri sa may kwan? Diri sa may tagom? Diri to si, mayo kayo si Inday, mutubag? Bright sa, bright? Sige mga katropa na to. Alam sa mga bagong nakatunin, karon mga katropa, may tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok. On sa mga, you know? Kuwisa nila ba niya? Waka kuya pe!
1: Waka kuya pe!
2: Kuwisa nila ba niya?
0: Sige. Puro rata binuang ano yung mga katropa.
1: Binuang!
0: Ay, may nga hapon dahil sa ato ang mga katropa diri sa may diri sa may Nuevo Iloco mga katropa, kita kids, no? Karong umabot nga Pizza 20 size mga katropa sa karong bulan na Pizza 20 size ang Y2H and Pharmacy Caravan mga katropa 2026 manay paigayan nga caravan o pag plastar na buda sa inyo ang mga pocket money. Kaya kanalan nga inyo ni mag-grab ang opportunity mga katropa tungod kay mga barato kaayo na ang mga palaliton mga katropa, ilabi na mga produkto sa Yes to Health. So plaster kita kids mga katropa diri sa may barangay Nuevo Ilocos sa ilang covered court mga katropa. Kaya mo padulong ang mga bakla niya, mga katropa, tulo ka bakla. Si Tia Daria, si Inday Tanini, o si Maring Erika. Mga bayot. Muna yung mga, kung ano, muna yung mga bakla, mga katropa. Nga makapalingaw din sa inyo ang kabuntagon. Magluto o dabong lagi tirada DJ. Oba! Mia na yung mong dabong, oy! Mia, eh! Salamat kayo. Ang amuha karon kay among lutoon dali karon kay pobre man kayo. Saan man ito, eh? Mantinir na may bisaya ang manok dali rin. Mantinir na may bisaya ang manok dali. Mga lima kabuok, ah. Huwag labot, ikal, la.
1: Pinawa!
0: Sige! So wala'y nakatubag, mga katropa. Ito ang patig mo, no? 150, ugma. Gabi ba ka 50? 150. Ugma, mga katropa, 200 na. Bang! Sige. Tiyadto na ko. Ito na ko mga katropa kay hapon na and magkuhan pa plaster po ko dito kay tugway po ko kanding mga katropa in town muluoy mo painom po ko baka karon nya mga ngita pa ko mga kuan sudan ngita og dabong kay naibog ko sa dabong nga giluto ni katropang 6164 si Arot. Salamat kay Rota. Kailangan ko nimo idea ba para mag sa isudanan ko rong puna. Sumul na magod ang magsigi na lag ko ano eh, magsigi na lag manok mga katropa. No? Yan eh, hindi natika na trokay. Salamat kasi inyo ang tanan. O...
3: Natatandaan mo pa ba sa puno ng mangga at sa puno ng gumamela?
0: Grabe mga tingo ko eh. Sige mga katrapat na po, salamat sa inyo ang pagpaminaw og ugmanapod. Dari lang Japon sa XFM 107.1 Tangkom City mga katropa og ang kultuti Japon. Ang inyong ginapaminawan mga katropa alas 3 ha, ito alas 5 sa hapon. At ito na ko. Tabi ganga eh.
1: Kuya saan gano'n niya?
0: Kung ano ko, asa na ito kong susi. Dari naman ito dirigibutang kayo na. Ay lang. Ara. Hindi naman mandar eh. Ayan, tara. Ito na ko, mga katropa. Salamat kayo. Mayapon. Bayot.

0: kayo.
1: Sige pa nga, yoy. Daram ko din eh.
0: Papalitan ragod kong sigarilyo.
1: Unsa nga sigarilyo?
0: Kana lang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbalik.
1: Oy, kaplodi. Bagay sa imuha, mor.
0: Kay nga naman.
1: Asa pa, mor.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Settled Basko. Ako si Marlene, nagpwesta ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian, tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santone Plus Gold. Nga naman, tungod kay ang Santone Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unon sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santone Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santone Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santone Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santone Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santone Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan og malikayan ang acidity og ang hanap nga pananaw og ang mga samad nga dugay maayo.
8: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa tong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santone Plus Coffee Mix. Palita og Santone Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong nga balatian.
8: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santone Plus Gold ubani og pag-inom og vitamin C or Santone Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santone Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
10: Ako si Aileen sa Kasals Clerk Tibok Adlaw nga tindog sa Kakaunti Il samot na nga nako ay rayuma giim na nako og Santon Plus Gold duwa kasi mara na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini
5: Santon Plus Gold mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
11: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-amot sa anumang uri ng sakit. Wednesday!

0: lolo nga si gig inom og beer, gibadlong sa iyang apo og dinhi.
1: Dodo.
2: Oh, kuring.
1: Tama na.
3: Gastos kayo.
2: Gastos kayo?
3: Oo, ma.
2: Kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong lola, kana mo'y gastos kayo.
1: Tama
3: sa lola.
1: Nagpapwapa.
3: Taon.
1: Himo.
2: Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo gwapa ng imong lola.
1: Exciting!
4: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimtibay ako. So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong

0: Ali bagol par? Pagkuratira ko di mong asawa par, ina nga. Nagbulag na mo sa imong uyab na matan noon par. Sige na par!
1: Exciting!

0: Tita!
1: Ah! Tugnaw ka ayan, no?
0: Piting tinawas tubig ba?
1: Tap, hatlok ang balite diha ba? Nang luwa si Harvey diha, nidaku ang iyang baba.
0: O ba?
1: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang balite, nidaku ang iyang tiil.
0: Excuse ha? Mangiis ako?
1: Oo, asa man ka, Tap?
0: Mangiis ko para muda ko punin ako.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pumasahero. Dabis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Auto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati nga sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jubert Jenny, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turn nyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klapuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Narwa katlo ako na gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanami gin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
8: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting.

0: sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako di ay si Robert nga mumulupyo sa Talisay, Cebu. Na initubo nga akong bukulo ubag sa akong likod. Daghan ang doktor o albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
0: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas, mga higala, ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og maayong panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas pod ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic og anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom og Santon Plus Gold para makabaton og maayong panglawas og para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus og mga bakterya og mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
0: The Secret of Health.
2: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas og labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga mao'y hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung mag-menopause na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold, herbal capsule, og vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, ang Santon Vitamin C, og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA, og epektibo, pangitaa ang tatak Yisto Health.
0: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Ako si Karen, 23 anyos. Digin ako masabdan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ko, naday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulo ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat gyud.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Before, madalas akong haggard at stressed sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stressed at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold, nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
0: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya magpapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
7: Wednesday!

Yes, mabugnaw nga gabi kaninyong tanan mga katropa. Mayang gabi ug mayang gabi na usab kaninyong tanan. Welcome na usab nining ato ang tulumanon inyong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Inyong igsoon sa kahanginan, Brother Junard Iconar. Makiguban kaninyo ang to diapunta niya nga lasyitin ng dapit sa gabion mga kaigsoonan. Huwag asama sa gihapon ato nga isgutan ang mga butang na dunay dako kaayo nga kalambigitan sa ikalambo or i-develop, ikadevelop sa ato ang lawas nun, sa ato ang utok nun, o labi na gyud sa ato ang espirituhanon nga pag-uswag. Live ta karon mga katropa dinhi sa 89.1 XFM Davao. Mayngon usab sa to ang mga sister station nga mga naka-tune in sa XFM General Santos City. Good evening and happy listening kaninyong tanan din ha. Mayngon usab sa to ang mga kasikbit nga mga istasyon dinha sa may XFM Malaybalay Bukidnon. Happy happy listening and good evening kaninyong tanan din ha. Mayngon usab sa naka-tune in sa XFM Tagum City, mayang gabi o mayang pagpaminaw kaninyong tanan din ha. O labi na gyud sa to ang mga kahigalaan din ha, no? Mayang gabi kaninyong tanan. Lahos na dito sa XFM Mati, mga katropa. O mayang nosab sa XFM Pagadian, Sambuanga. Mayang gabi o mayang pagpaminaw kaninyong tanan. O kita nagapanghinaot mga katropa ha. Luyo sa mga kalamidad nga ato ang ginaatubang karon nga usahay makahatag ka na to og kakulba, makahatag ka na to og dugang kabalaka. Makap-question ta kung unsaon na to ma-acquired ang siguridad nga ato nga gikinahanglan mga kaigsuonan. Usahay mabalaka to no sa ato ang mga paglakaw, sa ato ang mga pagbiyahe tungod kay mukalitlag ulan, no? Mayo ang panahon iniga buntag pa hangtod hapon. Gani karong mga orasa medyo nitingog na sab ang langit, no? Nagdagom na sab. Nya na sige na pud og dalugdog. Lauman gyud nato ning medyo mobundak na pud ang ulan unya. Pero despite alang tanan, mga kaigsoonan, we all together pray to the Lord, no? Mga watila yung kadangpan, magampo ta sa tuang labaw makagagahom, labi na gyud sa proteksyon sa matag-usa ka nato, yato mga nagbiyahi, kay dili pa lang kayo dugay, no? Atong nakuha sa tuang mga staff din sa tuang stasyon, kita nato, no? Dunay mga nadisgrasya. Pipila ka mga kinabuhi ang nag-ungaw ngadto sa kamatayon tungod sa mga disgrasya. Okay, so ni mga mga orasa mga kaigsoonan, pahulay sa taas pagpaminaw sa mga latest update sa mga balita karon. Og kuhaon sa nato ang inyohang atensyon og ato sa ning i-focus sa ato ang pinaka-importante nga buluhaton labi na gyud nining mga orasa, no? Ato ning igahin mga kaigsoonan sa subli o pagsubli sa pagtuon sa mga nasulat sa balaang kasulatan nga mikonekta sa mga panghitabo sa ato ang palibot karon, which is usa na siya sa concern dapat natong tanan individual or gitawag to og by family kay sa ato ang relihiyosong lakaw. Ibabaw ni ini nga kalibutan mga kaigsuonan, usa sa ato ang nakatunan og usa sa naghatag ka nato og kaikag kainit sa pagpangalagad nga to sa labaw sa ato ang Ginoong sa ato ang Ginoo. Kining unsa ka realidad or ang realidad ba unsa ka tinuod di ay, no? Unsa ka tinuod ang mga panghitabo nga nagapanghitabo sa ato ang palibot karon tungod kay thousands years ago, it was already written kung unsa ang mga panghitabo in these last days, which is naghisgota sa ato ang panahon karon mga kaigsuonan. Muna nga,
Sakto na siguro to mga panahon nga wala ta kaayo nagtagad sa to ang espirituhanon nga pagpangalagad mga kaigsoonan. No? Sakto na siguro ang mga panahon nga atong gigugol para lang sa ato ang kaugalingon og magahin pod ta og mga panahon, minuto, gutlo, oras, adlaw, bulan, tuig nga mag-insakto ta og pagpangalagad ngatos Ginoo. Pagpangalagad bot pasabot is serbisyo, no? Og kana nga serbisyo mga kaigsoonan imo nang makita or imo nang mapadayag pinagi sa pag salmot sa mga spiritual gatherings, family prayer, naay mga rally, no, mga meetings nga pwede na tong salmutan. Og unsa pa mga welfare nga pwede na tong ubanan alang sa pagpanghatag sa mga nanginhanglan. Well, intak na, Brother Junard, gihapon makig-uban ka ninyo, no? Ubanin ko ninyo mga kaigsuunan o nini mga orasa mamalandong na pod kita o mga pulong ginoong mutudlo o mugiya ka na to ngadto sa atong pagpangalagad nito sa tuang labang makagagahaw mga kaigsuunan. But before that, to sa ning idangop ang ato ang mga matag-usa ka mga kaugalingon ato sa nga moduolta sa ato sa ato ang labaw makagahom pinagay sa ato ang mga pag-ampo mga kaigsuunan.

Glory to God, hallelujah mga kaigsunan. Nindot kayo minsay sa awit inintak na as kagabion. Nagtudlo ka na to nga sa ato ang kinabuhi mga kaigsunan. Dapat doon na gitay angay nga himuon, doon na tayo angay nga desisyonan, doon na tayo angay nga mabatnan, labi na gyud sa ato ang espirituhanon nga pagpangalagad aron sa ingon ni ana inigabot sa panahon. Wala tay basulan, no, wala tay angay nga wala tay mahayan, walay pagmahay nga moabot sa ato ang kinabuhi mga kaigsunan. Okay, so magtuta sa ato ang hilisgutanan bahin ni ining mga orasa or para ni ining mga orasa di ay, no, nga atong hisgutan mga kaigsunan is in continuation ni sa ato. Sa ato ang gisgutan na kagabi eh, may tungod lagi sa mga panghitabo sa ato ang palibot karon nga dako kaayo og kalabigitan sa ikaduha nga pag-ani o pagbalik ni Ginoong Hesukristo dinhi sa kalibutan mga kaigsoonan sumalapas sa ato ang gisgutan kagabi eh, no. Let us remember nga before na no before kana nga mahitabo nga event, dunay mga hint, mga specific nga mga timailha ng mismo ang ato ang Ginoong Hesukristo nag-asoy o gani ato nang gisgutan kagabi eh. O ga so far mga kaigsunan kung inyo ha kini nga ma-recall ato nga gisgutan nga usa sa mga gusto nga ipaabot ni Ginoong Hesukristo kanato base sa ato ang nga gibasa sa balaang nga kasulatan. Usa ana is ayog tuguti nga doon na gyoy mulimbong sa imuha. No? Kitang tanan doon na tayo freedom. Doon na tayo kagawasan nga magtuki, magbasa sa balaang kasulatan. O ayog tuguti nga makonfined lang ang ato ang pagtuog, nagadipindi kini sa ato ang mga pastors, sa ato ang mga ministers, lay workers, no? O mga kadagkuan, o mga kaparian. Pwede nga mo rely ta sa ilahang nga mga nakatunan, but in the first place mga kaigsunan, let us remember no nga sa ato ang pagtuo dapat napundar kini una sa kung unsa gyud ang unsa giingon sa balaang kasulatan og kita na mismo ang motimbang-timbang mo balanse kung how true no unsa ka tinuod ang mga pulong nga ato nga ginabasa og ato nga ginatun-an kay importante man guna siya mga kaigsunan. No, muna nga let us remember mga kaigsunan nga kini nga butanga duhay dala ani either life and death ni nga panahon kung masipyat taog desisyon na nagid sa tuwa mo na nga before na mahitabo kitagaan taog kahigayon ng Ginoo nga mutoki pa kitagaan taog taas nga panahon gipailoban ta sa Ginoo gani atong gisgutan kagabi nga dili siya maglangan-langan no may tungod sa iyang nga pagbalik sumala sa gisgutan sa uban gani dili siya gusto nga dunay mawala kundi dili makakabaton sa pag-ila sa kamatuoran. Now ang Mateo kapitulo 24 dugang natuni nga mga point of views nga ato dapat nga i-consider para ato gyud nga ma-verify pag-ayo kung unsa diay ang mga angin ato nga himuon aksyon lakang para nga sa dili pa mobalik si Ginoong Hesukristo is no kitang tanan prepare andam ta no prepare ka prepare sila prepare tang tanan dayon unsa diay ang sitwasyon o kahimtang sa ato ang panahon karon nga burag paralel ni siya sa panghitabo kani adto. Pag magiskot tago ga paralel burag sulusama burag parihas lang og tinuod na siya mga kaigalaan ha sumala pa sa Mateo it was recorded according to the book of Mateo chapter 24 verses 36 to 44 na siya mga kaigsuonan kung doon na mo'y Biblia din ha. Now
Let us read in a verse 36, nag-ingon din he, in a Cebuano version. Apan na nahatungod niya itong adlawa o takna, walay usang nahibalo kung anus a, bisan pa ang manulunda sa langit, bisan pa ang anak, kundili ang amahan lamang. 37, kay ingon sa mga adlaw ni Nui, mausab ang mga ang pagpadayag sa anak sa tao. Now, mupustag kadali din he, and then mo try ta og create og usaka pangutana kung unsa diay ang mga unsa diay ang practice lifestyle nga ginahimo sa panahon sa antediluvians, which is gisgutan gani diri no sa panahon ni Noe. So naghisgota before flood ni siya sa wala pa ang lunop, no. Karon gisayt din he, no, ang mga point of views ba na dapat to i-consider para ato gid nga masabtan kining ato ang gisgutan karon. Ang mga point of views din he nga gisgutan is ang adlaw daw ni Noe mao sab daw ang pagpadayag sa anak sa tao. Unsa man diay ang mga panahon sa o unsa diay ang mga panghitabo sa panahon o sa kadlawan ni Noe. Now,

Kinahanglan, ingon usab ni ini, ang pag-anhi sa anak sa tao. Terribly ang mga panghitabo, mga kaigsunan, nga girelate sa tuwa. Kining atong gibasa karon ba kay kuan ba yan, New Testament ba yan, in the book of Matthew, first book sa New Testament, sa Bible. And then, iyang girelate sa tuwa karon kung unsa ka tinuod ang mga panghitabo kani adto. O gani, it was recorded, mga kaigsunan, nga ang ato din kasaysayan karon is konektado de ay gihapon ni sa mga panghitabo kani adto, which is past naman ta to siya. Karon gitandi ang ato ang panahon karon or ang pagbalik ni Ginoong Hesukristo sa mga panghitabo nga nahitabo sa panahon ni Noe before ang lunok. Unsa daw kuno to ang mga gipanghimo daw nila? Nangaon sila, nanginom, na nagpangasawa sila, na nagpamana hangtod sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Unya, ang nakanapan din is wala daw nila hibaloy hangtod nga miabot ang lunok. Karon, usahay mapasel ta sa ato ang mga una-una ba? Ngano nga wa man sila nakahibalo nga moabot ang lunok? Remember, mga kaigsunan, is nilint or ang duration sa pagwali or pagminsay ni Noe, paghatag og warning is 120 years. Ah, grabe no, kataas. Hambot lang gaha sa ato ang panahon karon kung naabay ni abot og 120 nga nagwali pa. Ang ato ang point din ni mga kaigsuonan is nganong nakaingon man ni dinhi, na-declare man nga wala daw nila hibalo eh, no? Og wala nila hibalo eh hangtod nga miabot ang lunok. O gianod silang tanan, ingon usab nini ang pag-ani sa anak sa tao. Sa tuwa karon, mga kaigsuunan, pasalamatan no, sa tuwa mga kapwa ministers or missionaries in different religious groups tungod kay ilagyod nga ginapromote ang ato ang Ginoong Hesukristo, labi na gyud ang iyang pagbalik, no? Labi na gyud sa iyang pagpadayag, mga kaigsuonan. Muna nga, dako kita og salot, no? Labi na gyud sa ato ang mga kapwa missionaries nga naghatag og tin-aw nga pasidaan nga dunay Kristo nga mabalik. No doubt nga dapat wala naon tay tao nga ignorante sa tuwa nga panahon karon. Wala naon tay question nga wala man may kabalo ana, wala man may nasayod ana nga duna day mo abutay. Tungod kay in social media, sa kadalanan, sa bus, sa prisuhan, dunay mga missionaries, missionaries nga naghalakaw, naghatag og pagpasidaan. Now we must be prepared. So wala na siguro tayo ikapangulipas nga makaingon tag wata ka balo nga naali mo balik. Pero ang gibutyag lang din ni mga kaigsoon kung mubakta sa verse 36. Ang pag-anay ginaginong sa Kristo is no one can predict. Wala giyoy bisag usa sa tua. Sa tua ang tawhanon nga panghunahuna. We cannot predict the time, the hour, the days nga mubalik ang anak sa Dios. Gani, gideclare din nga bisan na kuno ang mga manulunda, even Jesus Christ himself, nga siya munta amuani din even Jesus Christ, dili siya pwede, o wala siya tagay o kahiganan nga mudeclare nga anang adlawa, mubalik ko, kundili ang amahan lang. Man lang. Noong muna nga, mo-reflect sa tuwa ang John 3.16 nga ang pinakauna day nga nagpakita kung gugma ang isgutan nga ni sa mga makasasala nga kalibutan, no other than with the Father kung mag-isgut ka og love. Muna nga, mo-recall sa ito mga una-una ang John 3.16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Si Ginoong Hesukristo,

decide akong gugma sa tuwa. Gipili niya ang pag-antos dito sa Kalbaryo sa cross. Now, mubalik ta sa pinaka-importante yung mga kaigsunan ka, nag-iskot na ba ni og pagpangaon, pagpanginom, pagmangasawa, na nagpamana, hangtod sa adlaw nga misulod, sinuwi sa arka. Sala ba di ay ang pagbaton og bana? Kay kung sala, murag mo contradict po ni siya sa design sa Ginoo nga ang lalaki mo biya sa iyang ginikanan o mo ipon siyang asawa o sila may mong isa. Or kinibang pagpangaon sa labani nga gitagaan man ta sa Ginoo og supply, labinigid ka ng mga natural product, mga organic nga diha ta magkuha og source of nutrients and minerals. Or kinibang pag-inom sa laba. Now, karon atong ito, atong itry og locate mga kaigsonan, unsa ni atong ginakaon? Unsa po ni atong ginainom? Bantay na itong mga kaigsonan, tungod kay doon na rabat ay system nga dapat atong sundon or program. Labi na yun kung maminaw ka sa Secret of Health, no? Gitudlo, ginidin he. Unsa ang mga guidelines nga atong nga dapat nga sundon para ato nga maangkon ang good health. Now, bantayan na to kay daghan na kayo nga nag-open karon nga mga 24/7 nga mga kananan tiyangge. Nga bisan wala na sa panahon sa tingkaon, hala, habhab lang gihapon. Wala na concern kung dili mayong epekto sa ato ang lawas or maayo ba ito makuha, madawat or dili. Kini pag-inom po mga kaigsunan, wala man nag-specific din he, pero doon na tayo giinom karon nga bisag dili na ito ang konon, doon ay dako kaayo nga epekto sa ato ang may panglawas. No? Bisag nasayod ta nga dunay dili maayong epekto or bad effect. Pero ato gyapon ginainom. Ato gyapon ginapalit. Ato gyapon ginagastuhan. Which is usa na siya ka mindset mga kaigsoonan or makaingon man siya ta og cultural culture by culture siguro. Or option lang gyud sa tao nga gusto siya og lingaw-lingaw. Nya gamiton ang mga nabilin ang mga minuto gabi hala. Makadlaw na lang ininumay, no, dili mayo ang epekto. Ang atong gisgutan karon mga kaigsoonan nag base kini sa kung sa ang ato ang gibasa sa balaang kasulatan og mismo ang Ginoo concern alang sa matag usa kanato kay mabot ang adlaw dili man na maglangan bisag malangan pa na siya pero moabot yun na ato inang lauman. No? Nga kini mga panghitabo ha, maabot yun ni. Muna nga, angay na itong bantayan, kay diri nga bersikulo lang gihisgotan nga ang ato ang pagpangaon o concern po ni, in full po din ni. Ato nga bantayan. Nangaon silag na nagpangasawa. Kini lang ang pangasawa, amot lang gahan no, kung kamumoy pasultihon mga kaigsunan. Labi na gyud nga na kay asawa niya, mita na po kaglaing asawa. Bad ba yan na siya, no? Ato nga bantayan, kumusta ang atuang dagan sa tong mga pangunaw na nagpamana. Ala, bura na tag-artista ni, no? Puli-puli bana o puli-puli og asawa. No? Kamya, gitaw nga to og bura gamit lang siya ba, nga bura di nakaganahan. Mag-change na podcast status nimo. Now, kini nga mga panghitabo karon mga kaigsuonan, dako kaini siya og kalabtanan sa pagbalik ni Ginoong Hesus Kristo. No? Kay ingon ra ba din hinga. Sama daw kuno. No, sama daw kuno sa kawatan ng iha nga pagbalik. Karon ingnana man ang sistema like a thief man di ay. Then doon ay warning or doon ay si may tawag na to ani hint or dapat aware or awareness ni siya or clue nga angay na to nga bantayan mga kaigsoonan sumala pa sa verse 42 sumala pa din he
Busa man nagtukaw ka mo, kay wala ninyo hibaloi kung unsang takna amo anhi ang inyong Ginoo. 43. Apan kini may baloan ninyo nga kung ang amahan sa panimalay nang hibalo pa sa unsang bahina sa kagabion ang pag-abot sa kawatan, magatukaw unta siya og dili siya mutugot nga longkabon ang iyang balay. Tungod ni ini, panag-andam usab kamo kay sa usa ka takna nga wala ninyo pagdahuma, muanhi ang anak sa Dios. Nindot kayo ang maong verses mga kaigsuonan nag-aware sa matag usa ka nato. Kanimo higala igsuon nga nagapaminaw karon. Gi-aware ta nga let us watch and pray. Kabalo ba ta mo ampo? Ikaw ragi pa yung makatubag na. Nag-aampo ba ta? Or nag-a-vigil ba ta? Or nag-atukaw? Or basig mo vigil ang tag na ipatay? Nag-atukaw ba ta? Nga, ang pagtukaw mga kaigsunan dili ni sama sa kanang pagtukaw nga itong gisgutan nga kanabitong di ka matulog kay magtukaw lagi ka mag-vigil. But pasabot ani mga kaigsunan ba nga? Nagtukaw ka, but pasabot nagbantay or nag-amping ka sa imuhang kaugalingon o nga sa matag-adlaw, matagtak na imo nga gina scrutinize ang imo hang matag-usa ka mga binuhatan. Kung nitukma ba ni siya sa kabubuton sa Ginoo o rawala. Para masigurado na to o nga dili na to, di ta magduha-duha sa to ang eternidad or sa to ang walay padulngan. Dapat isiguro tanin mga kaigsunan tungod kay ang balaang kasulatan is specific siya sa mga panghitabo nga moabotay o sa mga panghitabo nga nahitabo na. O gani, Apostle Pablo nag-asoy sa tuwa nga ang mga panghitabo kaniadto gisulat to siya alang sa tuwa nga pagtuon karon, which is gihimo tanay nga tamdanan. Gihimo na to kini nga kanang sulundan nga katong mga sipyat kaniadto dapat dili na masubli sa tuwa nga panahon. Unsa day ilaha mga sipyat, no? Sila ginahimo. Ganong na failure man sila o ganong nga during sa lonop, walo raman ang ka-survive. Pamilya raman ni Noe. Muna nga, dapat itong i-check. Mag-background check ta mga kaigsunan. Aron nga, ikaog ako, makadangat anang lugar nga diengi gi-prepare na ganung Hesus Kristo. Kanang nasulat bito sa John 14:1-3. Muna nga nininintak na as kagabion o sanay siya ka cooling alang kanimo higala o igsuon. O ga, kini nga cooling dili na nato lang ngayon. Dili na to ni siya usikan ong di na to usik-usikan na nga to ang panahon. Mag-invest ta sa to ang espiritual nga kondisyon ato kining i-boost ato ning i-develop unahon na to ang ato ang kaugalingon nga we are personally connected to Jesus Christ, and then if we are secure tinood na ta nga nakonekta din ang ato ang next is ato ang family circle, imuhang anak, imuhang asawa, siguro doon na to. Before ta mo agto sa uban, tungkol kay concern ta, and then, before ta mo ship nga to sa uban, let us put in our mind na unahon na to ang ato ang family. Ato nga i-orient daan, seminaron daan, nga ingon din ni, usa sa itong nabalaan is magtukaw kay wala ninyo hibalo eh kung unsang takna mo abot ang inyong Ginoo. Pag andam usab kamo kay sa usa ka takna wala ninyo pagdahoma ug muanhi ang anak sa tao. So speaking of preparation, atong andamon ang ato ang kaugalingon, no? Sige lang tag-ingon nga andamon, no? Pero usa sa mga angay na itong andamon mga kaigsuunan, kiningi ingon
sa balaang kasulatan na na-record niya sa Romans chapter 13 verses 11 to 14. Dunay gustong ipabuhat ang Ginoo alang kanimo Hiksoon. Nga para prepare ka. Dunay background check nga dapat natong i-reformahon o reformahon. Angay ng usbon ba? Doon natin amindahan sa tuwang lifestyle, habits, sa tuwang theories, and also sa tuwang practices. Dili pwede nga kutob lang ta sa pagstorya. Dili na ta pwede nga kutob lang ta sa pagprofess. Ora sa pag-angkon nga unsa ka. Kundili, by example, by daily practice, makita sa imuha nga kinabuhi kung unsa ang ato ang gina sulte. Now, speaking of time, according to the book of Romans chapter 13, verses 11 to 14, in verse 11 it says, in Subana version, nagingon din ni, o kini sa hingsayran ng panahon nga takna, unsa daw, ingon din kini sa hingsayran ang panahon nga takna na gayod nga igmamata ninyo gikan sa pagkatulog. Kay karon nang ato ang kaluwasan haduol na kaysa sinugdan sa atong pagtuo. 12. Ang kagabihon miagi na og nagsingabot na ang adlaw. Busa isalikway ta ang mga buhat sa kangitngit. Okay? Posta kadali ha kay para ato gyud nga ma-confirm kung unsa giangay natong buhaton sa atong unsay angay na itong i-prepare. No, ingon din eh. Ato lang sa nga ato lang sa heran nga doon na daw ang panahon. Unya, ingon din eh. Ang kagabihon may age. Unya, doon na daw ipasalikway sa ito ah. Isalikway na ito ang mga buhat sa kangit-ngit. O gisulob ta ang mga hinagiban sa kahayag. Magkinabuhi kita sa kaugdang ingon nga sa adlaw. Dili sa kaulit og bisan sa pagubog-hubog. Dili sa kaulag og sa kalaw-ayan. Dili sa pagkabahin-bahin bisan sa pangabugho. Kung dili, isulob ninyo ang Ginoong Hesukristo. Kung dili ka mo managtagana alang sa unod sa pagtagbaw sa mga kailibgon ni ini. Okay. Agtutas sa point. Karong panahon na, mao na ang panahon, ingon si Apostol Pablo nga dapat alert, igmamata, gikan sa pagkatulog. Kabante ba mo, unsa nang tao nga natulog or nagpatulog-tulog, kanabitang wala kay pake, wala kay il sa kung sa'y mahitabo sa imuha nga kinabuhi. Kanabitang wala ni santop sa imuha na nga, uy, kinahanglan na na kong mga lagad, no? Kinahanglan kong magsimba na, no? Uy, kinahanglan na dahil kung mudangop nga to sa Ginoo, labi na yun kay kanunay raba ko niya nga pahinumduman. So, kung doon mga inana nga mga instances, mga kaigsunan nga niabot sa tuwang nga kinaboy, then, we try na to o analyze nga kana nga mga panahon na, more na mga panahon na nga tagaan na to o pagtagad, labi na yun ang atong pagservisyo nga to sa Ginoo. Okay? Maulagi na ang mga warning shot or warning clue nga gihatag sa Ginoo para ma-aware ta, na muna nga ato daw i-check ingon din hi magkinabuhi daw ta sa kaugdang first, na dili daw sa kaulit o bisan sa paghubog-hubog. No, wala man tay problema sa mga plahubog. Nga tong problema na is di man po na ato ang kwarta. Pero biblically speaking, mga kaigsunan, mo niya ang give-view din he. Nga, ang ato lang kinabuhi, ato lang usbon. Ang ato lang pagkinabuhi, dili daw magkinabuhi ta sa pag, magkinabuhi daw kuno kita, dili sa kaugdang. No? Magkinabuhi kita sa kaugdang, ingon sa adlaw, dili daw kuno sa kaulit, o bisan sa pagubog-ubog. Dili sa kaulag. Matay na to kay, narabay kanta, no? Nga, oh, be careful, little eyes. What you see. So remember,
kining atong kit-an usahay mo trigger na binagad sa mga lalaki, ha? Bantay ta mga kaigsuunan kay basig mo tukar, no? Ang ato ang human nature. Sunod, ingon din ni dili daw kuno sa kalaw-ayan. I-try na to og check mga kaigsuunan kung unsa ang mga words nga magawa sa to mga baba, no? Basig law-ay na pod kaayo. Ato lang nga i-try og tuki mga kaigsuunan. And then, ingon din ni dili daw sa pagkabayan-bahin, no? Bisan sa pagpangabugho. Kung dili, isulob ninyo ang Ginoong Hesus Kristo og dili kamo managtagana alang sa unod sa pagtagbaw sa mga kailibgon ni ini. So we must be happy mga kaigsunan nga dunay mga words of wisdom nga ato mabasa every now and then, no? Labi na gyud ni ato mga hilig mabasa sa balaang kasulatan, magmeditate gamit ang pulong sa Ginoo. Nga naman, first of all, ikaw ang makabenepisyo. Secondly, dako ni ikatabang sa imong spiritual condition. Third, kung doon na kay connection, hugot na connection sa Ginoo as a husband or as a wife, malid nimo ang imuhang mga imuhang family ngadto sa pagserbisyo sa pagpangalagad sa Ginoo. And the fourth, ma-develop nimo ang ilahang willingness, obedient nga musunod sa Ginoo tungod kay na-nurture sila. Dako kay advantage mga kaigsunan kanimo higala wing so on, labi na gyud ko nga imong habit is maminaw ka og mga religious songs, maminaw ka og mga religious music, mga religious ministry, worship hours, kay mabos din ha ang imong spiritual mindset. Tagaan mo na og panahon. Labi na gyud kong kanunay ka nga maminaw na ito ang programa nga tingog sa reformasyon. Gituya at gituyo gini pagmugna mga kaigsoonan sa pagaghat kanimo higala yung soon. No nga i-usab, no? Usbon. Or i-check na ito ang atong kaugalingon, ang atong lifestyle, dawita sa atong pagkaon, sa atong pag-inom, sa atong binistihan. Sa dawita mo model sa tuwang isig katao, no? Para pag ato ning na-check and then wala lang siya na-align kay sa panahon manggod nga atong i-check ang ato ang pagkinabuhi, ato ang pagkatao, diha nimo masota nga nabay bikil or wala. Murabi taog, murabi taog ka ng pan sa balay, mga gamit sa balay, i-check nimo, oy, wala naman ay bugas. No? Check nimo, ay, wala naman tayo gulay, wala tayo sundaan. So, diha na din, mahimo kag-action para nga katong kulang imong mahulipan. Muna yung mga panahon, mga kaigsunan nga dapat ato i-consider. No? Well, ninitak na, salamat kayo sa inyong panahon. Kaya itong gisgutan, mga kaigsunan, is mga hiskot-hiskot lang ni para ma-aware tang tanan. Mga butang na ni nga mapahinomdom kanimo higala o igsoon nga kanining panahon na we are living in a borrowed time. Muna nga, dapat atong dublihon ang atong effort pag-check sa atong spiritual condition. Well, before tamuin sa atong programa, ato sa nga ipabot ang atong mga pagpasalamat, no? Labi na yun sa mga nagapaloyo. Nining ato ang programa ang tingog sa reformasyon, kandok remlito, oy. O sa mga staff, nini nga mao istasyon ato nga ipangamuyo sa Ginoo nga more blessings to come o nga magamit kini nga mao nga programa sa paghatod sa mga mensahe, pagpadasig sa mga kaigsoonan nga nagapaminaw, sa mga dunay balatian atong maampo nga mabaton, makabaton sila og maingat panglawas kusog nga ilang agi kanhanglan. Now, ato ning tapuson ng ato ang programa, mga kaigsunan. Pinagay sa ato ang closing prayer. Ato ning iampo ang ato ang programa nga mahimo kini magmalambuon, makahisgot pa kita og mga butang nga dunay dako kay nga kalambigitan sa ato ang pagtuong ato sa ato ang labaw makagahom. Lapiton ko kamo nini mga orasa mag-ampo ta.
Dalay gon og silimbahon namong Dios, amahan namo na ikaw sa kita sa mga langit. Subli kami nga lagadool nga kanimo, nga pasalamaton sa imo nga paghatag ka namo kahigayunan nga makahisgot, makadool nga kanimo. Ikaw ta mga panalangin at mga pulong nga among gitunaan. Maghatag ka namo og alarma nga kami makahimo sa pag-usab sa matag-usan namo kakaugalingon. Doon namin kami mga failure, kapakyasan, nga mong napakita si motubangan. Salamat ino, nga mong kami gitagaan ng igo nga panahon nga mausab ang mong kaugalingon. Among giyampo ang matag-usan namo ka mga pamilya nga girepresentahan. Ikaw ang tamag-bless nga to kanila, kanamong tanan. Ikaw ang tamag-bless usab nini nga mga istasyon. Sa mga staff, managers, and CEO, maghatag ka nilang mayang panglawas kusog nilang magamit sa pagservisyo ng atos katawhan. Huwag sa among pagpamauli nini mga oras ay ikaw ang magagiya ka na mo nga makadangat kami sa among matag-usa sa kapinoyanan nga maluwas malikay sa mga diskasya katalagman. Kasi lo alamang kami din kami nakasala kanimo kining tanan among ginapangay gitugyang gisalig. Pinagisangalan gahom ni Ginoo nga among bugtong manluluwas. Amen. Temporary na po kita nga manamilit mga kaigsonan apan kanunay kita nga nagadapit sa pagsubaybay nining ato ang tulumanon, inyong tulumanon, ang tingog sa reformasyon, hangtod na lamang sa sulod nga higayon sa mga taknag samang istasyon. Brother Junard ikunar magabilin sa usa ka panultihon, samtang nga buhi ang tao, dunay paglaom. Good evening and God bless everyone.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong
1: Minaw ka sa XFM.
2: Sa una, putot kayo ko. So, kanya na minaw kong XFM? Hala, nitangkad ko.
3: Wow!
2: Binaw, be? Pinagalil ka yung chest na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay naghanda kay Keks Durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
4: Exciting!
5: Atangi ang programang The Secret of Health.
6: The Secret of Health.
5: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, doctor of alternative medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Sa ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
10: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika! Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
11: The Secret of Health.
12: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan o malikayan ang acidity o ang hanap nga pananaw o ang mga samad nga dugay maayo.
11: The Secret of Health.
12: Isa pa sa sekreto para makabaton o mayong panglawas kung hilig yung taminom o kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
11: The Secret of Health.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
0: Santon
3: Ako si Aileen, usa ka sales clerk tibok adlaw nga tindog sa katyakong tiil samot na nga naako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mga nanakong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
13: The secret of health.
14: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
15: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
16: Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Wednesday!

0: Katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apa, sa dihang, sa kanyang naminaw ko, XFM, saan man nga. Di ba, buha po pa'y tigre? Hindi ka ba'n din, pite? Hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.

0: time check is now 4 minutes past the hour of 7 in this evening. And welcome po sa programang Love Life Stories with your Deji Love on board. And this time check is brought to us by Santon Plus Gold. Ayan, para malikayan ang diabetes, pinaagi sa pagtumar og Santon Plus Gold kay dako kining ikatabang sa pagpaminos, no? O aron dili na mosaka pa nga mga sugar label, mga langga. Okay, so health is wealth, kaya inom na og palit og Santon Plus Gold sa tanang parmasya. And a special thanks to our former mayor, Mayor Alan Lopez Rilloan, Sir Nickel Suway Baguio, and sa atong mga kapulisan, Tagum Police Station, daghang salamat. And hi nga pala sa mga guwapa karon nga nag-atang. Ingnon gud daw nga guwapa gud daw sila, okay? Ang atong mga palangga din ha sa my new Corilla, mga chika babe, happy happy listening. Alright, and hi nga pala sa lahat na mga avid listeners din natin, no, dyan sa may excited.
1: Okay kayo.
0: Ayun, I'm so excited na rin. Nasasabihin sa lahat na may mga avid listeners tayong mga gwapo daw, ay mga uyab. Oo, ang Magic Five, Crime Buster, ayun. Tika ko. Sige. Alright. So, thank you guys for making us number one background tonight. And ayan po, sa lahat ng mga gusto pang mag-send ng kanilang mga love stories, send me up sa ating Facebook account. Yes, ayun. Our Facebook account, Ate Deji Love. Ayun, search niyo po ang Ate Deji Love. Ayun, bago kong Facebook yan. Ayun, ginawa natin. Sana naman ay maka-follow kayo at maka-send ng inyong mga love story. O lalo na kung broken-hearted kayo at wala kayong mapagsasabihan ng inyong mga problema. Nandito lang ang Ate Love niyo po, okay? So again, search nyo lang. Search nyo lang Ate Deji Love. Alright. And ayun, hi daw sa mga gwapo nga Saf. Ayun, ay mga gwapo di ang Saf.
2: Sana all.
0: Weh, gwapo di ay mga Saf.
2: Sana all.
0: Sana all. Hi mga sir. Ayun, mga gwapo ni sila oy. Oh, walay pabor-pabor. And of course, hi na rin sa lahat ng mga avid listeners natin dyan sa Panabong. Guys, be with me tonight sa dalawang oras ng ating pagsasama. Ayan, ayaw mong tawag, unya mo mutawag mga 7:30 p.m. kay 7:15 p.m. Okay, atong basahon ng atong sender, no, ang love life sa atong sender na talagang aantig sa lahat. Iiyak ka, okay? Umiyak ka. Yes, kasama mo naman si Ate Love, your Ate Deji Love, ang magpapakilig at magpapa-inlove sa gabi mo. Yes, ako ang makakasama mo sa dalawang oras sa gabing ito na napakasarap at napakalamig. Alright, good night guys and I love you all. Stay tuned only here at 107.1 XFM, katropa mo, exciting!

0: जूं बताएगा तो पुलान जुट गायुगा
1: शो आई
0: लायस डरे कुंग डे का मशोगो
1: उसा
0: उन जगगरों आया उन कुंग दवांग ग्लोल हाँ
1: ओके फ्रेंड बाय बाय
2: mga katrupa, exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Jonathan Layaw, nakapagpas malay-balay na ako'y ibati nga pagtanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, sahay pagyod, matabati ko, lipong-lipong. Oto nga, nakadungog ko sa radyo na ng Thon Plus Gold niya. Sa tumaradaan na akong lula, oto ni pagyod ko, akong gitisingan, akong giminte, napaharot o dua pastab, akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagtakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Thon Plus Gold, mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo na yung Thon Plus Gold, basin pareha na ako, buangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Thon Plus Gold user sa
3: Zanton Plus Gold, papakyas to health. Zanton Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Zanton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Tinang mas lamig yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Zanton Plus Coffee Mix ka mo.
5: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisa ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Pag inom og premium D3, ragi ra nakapalagsik ta kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag oi kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kong premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
11: Purma da gani, pre. Pero may problema.
10: Ay, ano na aw?
11: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
10: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
11: Turbo?
10: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes ang dulutog-sing nyo ni Mrs. Mo.
9: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
3: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Handog mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Zanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zanton Plus Herbal Soap.

time check is now 20 minutes past the hour of 7 in this evening and you're still listening to 107.1 XFM. Katropa mo, exciting, alright? And this program brought to us by Santon Plus Gold, aron malikayan ang mga sakit sa kalawasan. And of course, this program brought to us by our... Yes, special thanks to our former mayor, Mayor Alan Lopez Rillon, our former mayor, okay? And our kapulisan, Tagong Police Station, to serve bahan ang atong buutan nga Chief of Police, Masaligan. And Sir Nicholas Y. Baguio, maraming salamat. And now, for a love life stories. Dear Digilove, malalaman kung kailangan mo nang sumuko. Ako nga pala si Vina, 39 years old, Digilove. Naninirahan sa Mankilam, Tagum City. 19 years old ako noon nang sumumpa ako sa mundo, Digilove, na si Ricky lang ang iibigin ko. Alam ko, masyado pa akong bata noon para maging sigurado kay Ricky. Pero masyado ko siyang mahal para mangamba pa akong magmahal pa ng iba. Did you love, nag-live-in kami ni Ricky at parehong legal sa aming pamilya. Alam kong mahal ako ni Ricky, Digilove. At alam kong sigurado rin siya sa akin. Napakabuti niya sa akin, napakasweet, malambing, marespeto, inaalagaan niya ako. Every month, binibigyan niya ako ng flowers, chocolates, minsan may teddy bear pa, Digilove. Kaya naman kilig na kilig ako sa kanya. Kaya nga sa kanya ko ibinigay ang aking virginity, Digilove. Sobrang nakakakilig si Ricky kahit na matagal na kaming magkasintahan. Palagi pa rin akong binibaby, sinosorpresa, Digilove. Minsan palagi kaming nag-rides. Digilove, hindi naman siya nagbago, kaya hindi ko lubos maisip na masasaktan niya ako nang higit pa sa inaakala ko. Walang bahid na panlalamig o anumang sinyales na niluloko ako ni Ricky, Digilove. Kasi sa sex life namin, Ate Love, napaka-performer naman niya at alam mo yung masarap makipag-sex sa taong mahal na mahal niyo ang isa't isa. Grabe, Ate Love. Ang problema lang, madalas niyang sabihin sa akin na busy siya sa trabaho nitong mga nakaraang buwan. Buo ang tiwala kung hindi siya gumagawa. Nang kahit na anong kalokohan dahil alam kong mahal niya ako. Digila, buwan ng April nang kinausap ako ni Ricky ng masinsinan tungkol sa relasyon namin. Pagdating niya, nag-aasikaso ako sa kusina kasi naghanda ako ng paborito niyang pagkain. Naglinis ako ng bahay kasi weekend yun at gusto kong magpahinga kami pareho ng maayos dahil lagi kaming pagod sa trabaho. Dumating siya na nakatitig sa akin at sabi niya, "Vina, tama na.
Huwag ka nang kumilos. Huwag mo na akong asikasuhin. Bakit pa kasi ang bait-bait mo sa akin, babe? Napakabuti mong babae. Bakit mahal na mahal mo ako? Nagtaka ako sa sinabi niya, "Did you love?" At sabi ko, "Babe, anong nangyari sa'yo? Lagi naman akong ganito, di ba? Lagi naman kitang inaasikaso. Lagi ko namang niluluto ang mga paborito mo pag weekend, di ba? Bakit ang weirdo mo naman?" Umupo si Ricky habang tila napakalalim ng iniisip ni Jilove. Tumabi ako sa kanya at sabi ko, "Babe, ano bang problema? Ano ba to? Ano ba yung gusto mong pag-usapan natin? Makikinig ako." Naiiyak na si Ricky noon, Deji Love, at sabi niya, "Vina, ikaw yung tipong babae na hindi niloloko. Ikaw ang tipong babaeng dapat inaalagaan, minamahal ng sobra. Vina, hindi ko alam kung kinakatok lang ba ako ng konsensya ko o sadyang ito ang dapat kong gawin para naman may maganda akong magawa para sa'yo." "Vina, hindi ako ang lalaking para sa'yo. Vina, sa siyam na taon nating magkarelasyon, matagal na kitang niloloko. Pagsapit pa lang ng ika-anim nating anibersaryo, kung sinong babae na ang nakarelasyon ko, nakasex ko. At ngayon, Vina, nakabuntis pa ako. Vina, patawarin mo ako. Kailangan mo nang lumayo sa taong tulad ko.

sobrang nabaliw, Deji Love, sa mga nalaman ko. Hindi ako makapaniwalang nagawa sa akin ni Ricky ang lahat ng iyon. Naisip kong ganun ako katanga. At hindi ko man lang nalaman na niloloko na pala niya ako ng matagal na panahon. At ang pinakamasakit

Nagulat siya na nandun ako. May kasama pa siyang ibang babae sa kwarto niya. Umiyak ako, Deji Love. Alam ko kasi may sapatos na pambabae sa sala at shoulder bag. Nakita ako na Ricky, sabi na Ricky sa akin, Deji Love, Vina, anong ginagawa mo dito? May nangyari ba sa inyo? Anong problema? Anong balita? Deji Love, mukha akong tanga. Napakatanga ko. Sabi ko, paano ko pahihintuin ang sarili ko? Paano ko tuturuan ang sarili kong huwag kang mahalin? Ricky, ang hirap. Hirap na hirap na ako. Parang pakiramdam ko, Ricky, mamamatay ako sa sakit. Wala akong pakialam kung sino ang kasama mo sa kwarto sa taas. O maaring pati respeto sa sarili ko, wala na akong pakialam. Ubos na ako, Ricky. Bakit ganun, mahal na mahal pa rin kita? At gusto pa rin kitang makasama kahit ginagago mo na ako, kahit niloloko mo na ako. Ricky, tulungan mo naman ako. Huwag kang lumayo. Stay with me, babe.

KJ Love, sobrang sakit dahil sobra ko siyang mahal. Siya lang ang lalaking minahal ko sa buong buhay ko. Ngayon, hindi ko na alam ang gagawin ko, KJ Love. Ako nga pala si Vina. At ito ang aking love life stories. Alright, tonight, maraming salamat. Stay with me with your KJ Love right here, right now. Love is in the air.

Alright, hi nga pala kay Vina nakikinig right now. I love you, Vina. Stay strong in the Lord. And sa lahat ng mga nakikinig dyan. Okay, wait. Okay, lahat naman nakikinig dyan sa May Mankilam. Happy listening. Thank you guys for making us number one background tonight. I-play na ko ang kanta nga request ganina pa lang. And para daw kay Vina nga naminaw karon. Thank you guys. I love you all.

0: Alright, time check is now 44 minutes past the hour of 7 in this evening. And hi nga pala kay Arnold, nakikinig right now. Did you love? Pirmi ko awayon sa akong asawa. Pag dili na ko siya hilabtan kada gabi eh. Kapoy lang ko, labi na idaran na ko, did you love? Oy, 53 years old na ko in town, paita. Ay, nako.
1: Sana all.
0: Sana all, lagi ng kadagabi, oy.
2: Secret.
0: Eh?
1: Sana all.
0: Oh, sir, luoyan, no? Nga nang masuko imong asawa o dili ni... Oh, no, hadlo ka na yun, nana, no? Pero, sir...
1: Sana all.
0: Mag-overthink magyud siguro, no? I don't know, dili ko ka-relate. Mag-overthink siguro ang mga asawa o dili hilabtan. Basin, og nag-overthink lang siguro siya.
1: Sana all.
0: Okay, sir, para muligon ang imong mga kabukugan. Aron mo kamang pa ka, og taman-taman, sir.
1: Sana all.
0: Yes, pag-turbo. Napamatay turbo din eh. Oh, pwede ka mo anhi sa station, mo palit og turbo, sir.
1: Sana all.
0: Aron makakamang, no? Makakamuras pa, sir.
1: Sana all. Sana all.
0: Sige na matag sana all ani. Oy, sige. Sir Arnold, pwede ka mo anhi din sa XFM station. Oo, pwede ka mo palit og turbo aron mo kamang pa ka, sir. Og taman-taman.
2: Secret.
0: Aron malipay si Mrs. Oh. All right. And did you request ng song? Nakantang ng hihinayang, dedicated lang nako sa akong ex-GF, nga sinayang ko lang ang pagmamahal niya. Ngayon ay meron na siyang iba, did you love? Masakit pero tanggap ko dahil ako naman ang dahilan bakit siya nagmahal ng iba dahil niloko ko siya. Ayun, niloko mo pala siya? Bakit kasi niloko mo, sir? Oh, wag man loko. Ayan tuloy, sinaktan ka, nasaktan ka, di ba?
3: Okay kayo.
0: Oo. Okay, and request ng kantang The Search Is Over, Did You Love? Okay, para sa akong best friend nga love ka, ayun na ko, gilove na ko siya in secret. Wow.
3: Okay kayo. Okay kayo.
0: Okay kayo.
2: Secret.
0: And greet me din sa Night Market Mawab, taga Mawab, especially kay Aiza Fuentes, did you love? Ay, kalamin niyong tingig, oy.
2: Secret.
0: Secret. Okay. And ayan, hi Aiza Fuentes, maayong pagpaminaw sa mga gwapa nga taga Mawab.
1: Sana all.
0: And did you request ng kantang It Hurts When Love, okay, by Nelson? Naminaw mi karon mga CSU DG Love. And ganahan, oy, okay, ganahan kayo.
1: Sana all.
0: Sige, oy. And did you relate, naka-relate ko kay Sender, naghilak. Okay, ano sa tao, naghilak?
2: Secret.
0: Naghilak, ay, huwag namang masyadong Gigimon, kay ma-Gigimon tanin, hey. Sender, sitwasyon, huhu, pwede request ng kantang Dahil sa Pag-ibig. Oh, nang dahil sa pag-ibig, ato ng pangitaon din hinang dahil sa pag-ibig. Ayun mo yun. Okay, and
4: Kahit ngayon, kahit ngayon,
3: lame kayo.
0: Lame kayo. Okay, and ano ba to? Pa-request, okay. DJ, pwede pakisulti kay Hannah Bilyones, taga-Tagum, pakisabi. Babe, I'm sorry. Sorry na please kung napasakitan ta ka. Sorry sa kung mga pagkukulang, babe. Timan ilang permi nga love ka ayo ta ka. Again, I'm sorry, babe. Unta, mausab pa imo huna-huna. Wala na ko tuyo, ah, babe. Nadalara ko sa ak... Kaning nadala...
2: Secret.
3: Lame kayo.
0: So, sir. Ay, nata. Kanang nadala. Nadala.
3: Lame kayo.
0: Naganahan ng kaatong ang mga time. Nalimtanin mo imuhang uyab. DJ, unsaon pagkabalo nga crush ko ni crush. Wala pa mi natulog. Study me while naminaw sa imuha. Ayun, pag-study. Pag-study mo ba? Ay, magpaminaw na ako.
1: Sana all.
0: Ay, sana all. Bitaw. Ay, lami. Bitaw nang, well, nag-study mo yan. Naminaw mo kay DJ Love. Thank you, guys. I love you, kaayo. And hi nga pala kay Sir Ronald. Grabe, ganang problema, sir, no? Nga ka nang, dili ko ka-relate, ana, ha? Nga ka nang, grabe po, okay. Grabe, no?
3: Okay kayo.
0: Okay, hagida na, no? Kanang kadagabi niya. Dili ko ka-relate gida na, sir. Pero, sir, manguntan na ko unya, sir, ha?
3: Okay
0: sa
3: kayo.
0: Sa mga technical din, he, kung pwede ba nang kadagabi niya o dili hilabtan masuko. Lain na po na nung masuko.
3: Okay kayo.
0: Masuko yun din. Masuko yun din dapat. Uy, mga girls, maula po.
3: Lame kayo.
0: Maula po ta. Uy. Sinong sawa? Sinong galit? Yanong ikaw, bisag-sakit. Wait, tawin, maula po ta na girls. Uy, ayaw, pakaulaw ba? Uy, naigon mo, hilabtan po yun ba? Ulawa na, uy. Pero bita, uy, sige. Akong ma-advise lang yun, sir, no? Since magpiayon man mo, yeah, seryoso na ko. Yeah, sa mga magpiayon siguro og ganang naanad na imuhang asawa nga kadagabi ini mo siya ginahilabtan niya karon nausab naman di naman imo hilabtan. So sir, ayo sa pag-effect din ha, baka seryoso ko nga nag-advise kay sir. Okay, so sir, try lang daw pag turbo. I-try ang turbo, sir, kay matun pa. Actually pwede po, ay na paturbo imong asawa. Actually ang turbo pwede din sa mga misis. Eh, wait lang. Ako lang klarohon ha. Ang turbo, guys, is that para lang sa mga papa ha, mag-asawa. Pero kung ulitaw mo, medyo kaya pa. Ay, pag-turbo ha. Oo. Kakakamang paman mo. Ayaw mo pagpalit ang turbo. Ula-ula, ura mo. Ay, natangay. Nawala ko sa passing lagi. So, balik ta sa advice ko. Sir, di ta magara-gara din eh. Sige, sir. Try upalit og turbo, sir, and kung unsa ang result, then okay, kay matod pa nila ang turbo ko no is pang ayun, pampakamang. Lisuda explain ni Mahadlok na magawas akong words ba. Oh, careful kayo ko kay oh, di ba?
1: Sana all.
0: Yeah, sana all. Try lang gid, sir, no? Ay try lang ang turbo pa kung good siya nga makakamang makakamras pa ka o kabukiran, sir. Ayun, kadagabi, and then okay, so try lang pala itong turbo, sir, aron malipay si misis. Okay,
1: sana all.
0: Okay, so break sa tabi kay medyo na harsh ko sa mga chat din, yung mga text ninyo. Okay, so sa kay crush, para mahibal-an nimo sa unyong pagkabalo nga crush ka sa imong crush, simple lang kana ganing gina-text ka niya. Ay, kanang ginatawagan ka.
3: Okay kayo.
0: Oo niya.
1: Sana all.
0: Oo niya, kanang usahay, kanang nagaparamdam gyud siya sa imuha. Oo, pag crush ka ni crush. Okay. So hi nga pala kay Rowena, happy listening. Pangitaon ako tong bakit nga ba mahal kita ha? Murag ako tong naload ganina.

Alright, hi nga pala kay Sir. Ayun, Sir Virus, nanonood ng TV na K-drama. Okay, hi Sir Virus. Na ako i-play nga kanta para ni mo, para ma-inlove ka. Yes, ever since the world began, and para na rin kay Krishna, nakikinig right now.

All right. Time check is now 7 minutes past the hour of 8 and this evening, and you're still listening to 107.1 XFM, Katropa Mo. Exciting! And hi nga pala kay Gerald and kay Sir Jolliver nga walay uyab. Ang member sa Magic 5 fraternity nga walay uyab single, naghahanap daw ng girlfriend. Sige. And okay, naatay caller sa linya. Hello? Hello? Hello, sir? Hello? Hi po! Hello? Hello? Hello, sir? Hello, sir. Hello? Oh, bakit ganun? Ba't ayaw sumagot? Hello? Sayang yung oras ko. Okay, hello, sir. Okay, hi, Jolliver. Hello, sir. Hello? Ayan. Meron na? Ayun. Okay, request ng kantang Heaven Knows. Ayun, Heaven Knows. Okay. Hahanapin ko yan, my loves. Alright. Yung request ng Heaven Knows. Okay. Sa lahat ng mga in love, tulad ni, ito ni Jolliver, na wala day uyab, nangitag uyab. Sige. Sige.

Okay, wala pa rin. Wala, no? Okay, si ako saan i-play ang kanta sa request, no? Nga kanta ni Jolliver nga Walay Uyab. Uga, hi sa iyang mga kaubanan nga sundalo din ha, nga mga gwapong sundalo kay Sir Roy Roy nga naghugas og pinggan. Nga kay Power Off din, tawang-tawa. Okay, hello guys. Happy listening. I love you.

Hello, hello. Meron na ba? Hello sir, good evening. Hey nga pala kay Ma'am Pienki, ayun. Hinay ang audio.

0: All right, time check is now 18 minutes past the hour of 8 and this evening. And yan, caller online, no? Hello?
1: Midnight.
0: Okay, hello. Ako'y dili ka monitor. Hello, hello po. Bakit po tayo tumawag? Hello, sir. Naa kay ipagawas nga gibati, sir. Ngano nanawag ka? Hello, sir. Hello, sir. Hello.
1: Hello.
0: Yes po. Naka ipagawas nga gibati, sir. Nakay problema, broken hearted ka, ngano?
1: Matag tao, adunay kasinatian sa pagka-broken hearted. Whether you like it or not, you have to come up with experience na makasinati ka o

0: pinay man.
1: Sir, pila gani imong edad? Pwede mong tanan pila imong edad?
0: Sekreto.
1: Ah, sige lang, sir. Pila imong edad? Nasa 40, 50, 60, 70? Ah, wait. Ano ba itong mga caller ko? Mga lolo?

0: Alright, hello. Okay, another caller on the line. Hello, sir. Ayaw pa rin? Ah, nasira ata yung ano namin dito. Pero ha, in fairness, thank you ha sa atong mga lolo nga nanawag karon. Happy kayko, no? Mga love-love kayo na to ni mga lolo.
1: Secret!
0: Okay. And hi nga pala. Okay, sa again, no? Kay Ma'am Joy. And sa mga lolo nato din ha, nga gusto pa mulo ligon, mudagan. Pag turbo lagi mo. And, hi nga pala kay, okay, Tagaliti na si Isabella. Okay, Isabella nga Tagaliti, okay. Okay, hi sa yung girlfriend na si Isabella na nakikinig right now. Hello, meron na bang caller sa linya? Wala pa rin. Sira ata yung ano namin ha. Sorry guys. Wait lang. Ayuhon sana muna. Okay. And okay, hi nga pala kay Joy. And sa kanyang kasamang boyfriend ngayon na naa sa dagat. Wow, lamian na oy, naa sa dagat. Nagunsa mo din ha, naglove-love. Lamian na no, kanang mag-adto mog dagat, magligo-ligo. Unsa ba? Oh, okay lang dili maligo na lang sa Dublin, magpa-Dublin lang, maminaw sa tugtog sa kaning musika ng hangin, musika ng dagat, di ba?
2: Sana all.
0: And hi nga pala kay Joey. Happy listening, Joey. Sige, kung pangita o kanta, asa na to? Sige. Okay, but then, don't say goodbye para kay Ria na brokenhearted right now. Dahil mahal kita, Ria, ipiplay ko ang favorite songs mo kasama ang iyong kaibigan na giubanan in town kasi imo ang pagka-brokenhearted karon. Ayaw pala biginong mga langga, ha? Oo, ang pagka-brokenness is a karon ra na, mulabay ra na, katawa lang, happy lang, and okay, basin og mahuman ko din ni anhaon ta mo, joke lang. Okay, I love you lang ga, and don't say goodbye para daw sa iyahang ex-boyfriend nga nakakita naglain. Ayun, Harold, happy listening.

sakita ni gamiton rata, no? And yeah, naaday siya ilain. Okay, that's all. Nasaktan na ba ang all ngayong gabi? Okay, and hi nga pala kay Leo. Happy listening, Leo. And today, tonight, alam ko na hindi madali ang pinagdadaanan mo. At alam ko na sobrang nasasaktan ka. Dahil mas pinili niyang mahalin yung taong taliwas, no, ng personalidad mo. Pero Leo, alam mo ba, Leo, na napakagwapo mo? Oo, at alam ko na marami pang maghahabol sa'yo. Marami pang babaeng mai-inlove sa'yo. Okay, unya-unya, no? Taod-taod, muhatagog advice sa atong sender. But before that, salamat sa mga nanawag, ha? Medyo there's something wrong sa amuang ko andin, he. Oo,

0: Alright, 33 minutes past the hour of 8 and this evening. And hi sa mga guwapa din ha sa Santo Tomas, New Corilla. Maayong pagpaminaw. And maraming salamat din po sa lahat ng mga avid listeners natin dyan sa May Mawab, Monte Vista, Navonturan. And abot din po tayo sa Maragusan. Ayan, lami na mo itong Maragusan. Oh, naka-adto ko dito. Perting Tugnawa, perting Lamian.
1: Secret.
2: Sana all.
0: Yes, sana all nakapunta ng Maragusan. Yes, actually, nakapunta na ako dyan kasi ayun, bakasyon sa akong pamilya. O, taga din hapon akong mamay. Yes, taga din na dahil si mama. Okay. So, this time, magbibigay po tayo ng advice sa ating sender na si Vina. Ma'am Vina, Derbina, I love you. Napakaganda mo talaga. Sobrang ganda mo. Grabe. Oo, nainggit ka ayoko sa imuhang ka-sexy. Langga, oo, usahay ang pinakalisod nga surrender, dili ang relasyon, kundili ang pagtuo, nga bisan mausab pa ang tao, nga klaro nang nagpili og lain, o dili ikaw ang napildi. Si Ricky na mismo ang nisuko sa inyong relasyon sa una pa. Ikaw na lang ang wala kabalo. Ma'am Vina, ayaw pugsa ang tao nga gusto nang mulakaw, mulayo sa imuha. Kung ang usa ka pultahan, gisira na. Gisira sa Dios, ayaw na pangita og duplicate nga yawe. Basin ang maabrihan ni mo kay budiga. Budiga sa kasakit. Love is not enough. Kung walay honesty, loyalty, and respect, tama

0: na ang paghilak. Karong panahon na higugmaan na pod ang imong kaugalingon, Ma'am Vin, Ma'am. Okay? Remember, the right man will never make you big for the love you already deserve. Ma'am Vina, please move forward. Magpagaling ka and let God write the next, yes, chapter of your story. And Ma'am Vina, dili ka weak, okay? Kay nahigugma ka, strong ka, kay bisan sakit, mahimo kang mubangon. Ang tao nga para sa imuha, dili maghatag og rason nga manguntana ka kung enough ba ka? Amping perme, okay? So, Ma'am Vina, enough. Help yourself to move on. Marami pang lalaki na magmamahal at magkakagusto sa'yo. O, labi na among gwapo nga technical din ni Oma. Gustuhan ka ani ni. Beta, o, nana ni siya'y uyab. Loyal ka ayo ni among technical din ni. So, Ma'am Vina, help yourself to move on. And kung gusto ka na ako'y brad nga walay uyab.
1: Sana all.
0: Okay. Nami na ko'y brad nga walay uyab, pero naaman day siya uyab. Naaman day siya uyab, atik-atik ragyo ni siya. Ingon siya walay uyab pero naaday siya uyab. Sige lang. Ano man ang life, no? Oo, iyahang uyab kay si Isabella. Taga Leyte. All right. So okay na. Sige. So, pwede na mo manawag mga langga. Oo, sir, pwede na mo manawag kay na okay na amo ang technical din. Okay, so time check is now 37 minutes past the hour of 8 and this evening. And hi nga pala kay Joey. Yes, I know I love you before I met you. Sa lahat ng mga in love dyan. Oh, para daw sa iyang crush ka ayo. Nga si Leia nakikinig right now. Love is in the air.

0: Ay, okay, wrong sense. Sorry, good. Abi man ako uyab ni mo. Oo. Abi na ako ang Isabella is your girlfriend. Tagaliti. Wrong sense, sorry. Oo, not perfect. Na wrong scent kaayo, okay? Abi na akong imuhang uyab si Isabella. Ang lugar pala yun. Ayun, sorry. Okay, hello.
1: Caller on,
0: yes, caller online. Hello.
1: Hello?
0: Yes po, hello. Medyo, hello?
1: Hello?
0: Yes po, hello sir. Kuan lang kayong tingog?
1: Naalagay hello, DG.
0: Oh, hello sir. Hello po.
1: Oh.
0: Mm. Alanog-lanog ba ang tingog? Hello sir, taga okay. Okay. Unsa may imong ipaghawas nga problema ron sir? Unsa man imong i-share nga?
1: Ano ko DJ kanang one ba kanang nakoy sa unang nang nakoy anang uyab ba?
0: Nakay uyab?
1: Oh.
0: Unya, may mong uyab?
1: Kamu... Unya, ito ba, natayin.
0: Kamu pa?
1: Oo, oh, kami pa. Ito.
0: Ah, so, ibig sabihin, single ka karon?
1: Oo. Oh.
0: Single ka karon, sir?
1: Oo.
0: Oh. So, nakay uyab sa una, unya?
1: One, DG, katong uyab. Wala pa ako sa Ginoo ato.
0: Wala pa ka sa Ginoo ato?
1: Oo.
0: Unya?
1: Nga, kuwan. Moto siya gamit na ruminto ba nga na nakapangalagad ko.
0: Mm-mm. And then?
1: Asan? So diyan nga gi-invite ko niya pag adto sa simbahan.
0: Mm-mm.
1: So ni-try ko.
0: So Christian ka, sir?
1: Oh, Christian.
0: Unsay imong relihiyon, sir?
1: Born again.
0: Okay, born again. And then, so padayon, sir. Sige, go ahead.
1: So, kato siya ka nang dito sa naka-kuan ako, naka-sulod ako sa sulod. At that time, kanang orang dili ko ganahan, guys. First time na ito. Kunya, kuan ka nang pagka dugay-dugay na doon na uban na ito. Antod nga ni kuhan ko ka nang nag-spoil ako.
0: Mm-mm.
1: So, medyo na layo-layo.
0: Mm-mm.
1: Kay nag-spoil lang ako sa Cagayan.
0: Okay. And then?
1: Yeah, sa dingto lang ako sa Cagayan, ka nang napa may communication na ito.
0: Mm. And then?
1: Pero, niabot pa tayo na murag, kuhan na baka nang marag lahi na.
0: No. Na siya ilain.
1: So, wala pa akong kabalo. Pero, later on na malaan ako na naday ko ang lain ba.
0: Hmm. Pila mo katuig ato niya, sir?
1: Kuan, mga 5 years siguro.
0: So, sa 5 years, sir, sorry sa word nga akong gamiton na anay nahitabo sa inyo, ha, ana.
1: Kuan, nanang
0: yes or no lang, sir?
1: Ganang.
0: Sa 5 years, wala na hitabo? Over?
1: Kuha na ka ng...
2: Sana all! Sana all!
1: Kuha na
0: ka ng... Sana man
1: ba? At that time, good day.
0: Ay, dahil Christian kayo.
1: No, nanamu ko sa church. Kaya mo itong pag-eskwilan ako, nalayo mi. So, talagsara ko makaulo. So, nanalasan ako sa Ginoo do.
0: Ah, okay. So 5 years nagbulag mo tungod kay nakita siya glain, ya walay na hitabo sa inyo ha. Nya karon broken hearted ka, tama.
1: Dugay-dugay na magudto. Sa pagkagaron ni nangita po ko.
0: Nangita ka og dawan nga imong higugmaon?
1: Oh, pero kuan na nang nana koy standard yet.
0: Unsay mo standard sa babae, sir?
1: Call na nang calling number one is Christian siya.
0: Mm-hmm.
1: Doon na siya ay kahatok sa Ginoo.
0: Mm-hmm.
1: Nang Ginoo yun na doon na yung relaxing.
0: Okay, so mangayo kag textmate karon. Pila imong edad sir kay di bawal man gud dinhi ang 15 years old underage.
1: Ay, pana ko solid 35.
0: Okay, 35. Okay, so 35 pwede ka ayo sige sir on or your number.
1: Ha?
0: On or imong number, mangita kag textmate?
1: No.
0: Unsa man?
1: dili na DJ.
0: Ah, dili na.
1: Sa pagkaroon, solid lang. Wala mo gugugan ng ako sa church.
0: So, focus na ka sa church?
1: Oo, niya.
0: So, gusto ka mag-single forever? Kaya nasakitan ka. Maon ba ang reason nga nung nanawag ka kaya gusto ka mahimong single forever kaya tungod nasakitan ka, di na ka manguyab, naglagot na ka sa mga babae? Joke lang.
1: Dili sa DJ kay only God note lang yun. Dili kong tama ka istorya bitaw patapos. So, sa pagkagarong na ako sa tapos nag-handle po kong ministry.
0: Okay. So, wala pa sa imuhang plano nga manguyab. Gusto ka mag-single sa forever.
1: Kung naihatag. Pero, mula itong tatong babae yun nga naiginoo.
0: So, okay. Naiginoo. Okay, sir. Salamat sa pagtawag, sir. Maulang di ay imuhang problema.
1: Salamat, DJ.
0: Okay, God
1: bless. Ako lang ni Kuan Gidam kanatong kasinotian ba nga. Dili day ingon nga tanang nata sa imbahan pero lagya po yung time gaya po nga ulag ba?
0: Okay, sige sir, salamat. All right. Okay.
1: Thank you DJ, thank you sa pagbuhan.
0: Yes, willing me maminaw din sir. Okay. Okay, God bless sir.
1: Sige, God bless.
0: Okay, Isabella ba sa Luzon? Si Sir Christian taga Isabella. Tapos si Ma'am Banji kay taga Leyte. Ah, okay, sorry, good, wrong set. Okay, hi nga pala kay Maki. Nagre-request ng kantang Sabi Mo Ako Lamang. DJ Love, daghandi ay siyag uyab. Ayun, sakita na oy. Mahiwala ni mo imong uyab. Na ay duha ka uyab. Ni ikatulo ka.
3: Secret.
0: Okay, Sir Maki, happy listening. Sabi Mo Ako Lamang. Love is in the air.

0: siya magkanaarche.
1: Ang chay pinaka bigaon na subject sa school.
0: Kwan na siya po. Ha, Archie? Kwan na siya? Mat?
1: Ha? Ano mat man?
0: Alangan, kay daghan man kayong ex.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Kuya, Saxel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panit siya nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa una, hindi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
0: Ngano man?
6: Da, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
0: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
0: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
9: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario. 35 anos. Sige, dyan ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nga, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, kubiligong pa dyan kini.
13: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
2: Mga katrupa, exciting! Alright, time's up. Yes, time to say bye na mga langga. Yes, kay lami na matulog, mag-higda, magpiyong. Okay, hi nga pala kay Joey.
15: Sana all!
2: Sana all sa inyo din ha, oy. Lami ang muuban, lami mo ha. Oo, lami po maligog dagat. Naman may partner ako, wala, di lang kumuban.
15: Sana all!
2: Sana all. Okay, and hi nga pala kay Rina Lynn. And kaganina natin gipost sa Facebook. Girls, kiligun ba mo tagaan ng flowers, chocolate, teddy bear sa imong dawan o dili? And sabi ni Ma'am Joanne, Pastora Joanne, lahi na ang kilig sa mga minyo de Jilove, Kwarta, Bogas, Sudan. And si Resaline naman, kiligon oy. Eh, kiligon de ka, nga minyo naman ka. And dahil ka Pastora, Vernie, cash lang ang magpakilig sa ako. Mau ba? Basta perminti na ang bana, no? Kay kana na lang yun ang inyong gipangita. Sige oy, nalingaw ko sa inyo ha mga text dinhi nga mura na kog namugnaw, nanginit, nagsagol ang akong emotions. Napa ba ko emotions? Murag naman hit naman ni. Oh, sige na, good night na mga langga. Hilong ba? Sige, tawa. Oo. So, happy, happy listening sa lahat ng mga nakikinig dyan sa may dagat. Wow, lami aron. Oy. Sige. And thank you guys for making us number one background tonight. Sa atong mga gwapong pulis nga self, thank you, sir. Salamat kaayo, sir. Ugma na po, sir, ha? Kay tagba kong pangita. Ganina, wala. Try na kong pa-download unya, sir. And, okay. Malingaw man ko, paminaw. Okay, thank you, sir. Nakalbaan ko ganina. I feel so lain man. Okay. Well, thank you. And yes, good night, guys. And see you tomorrow at same time, same station, only here at 107.1 XFM. Katropa mo. Exciting.

0: ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
2: Hi, baby. Putahe sa gabi-i na.

0: diri ra daw gihapon, diri ra ka masking ka poy na kay ko, diri ra ka masking ka nang charot, kamartir ba ni Mudzay? Alo, uwe, unsaon ta magin na bitaw binuo, maski unsaon pa natugan ng tambag-tambag sa itong mga amiga at amigo gani. Sa ngalan gani, igid sa gugma, lisod kay na sila patulugon ay. Lisod kay na sila istoryahan kay, maskin pagbingo na, ikapoy naman ko, Zay, uwe, unyang magtambag-tambag dayon ka kay, ang ending ana, iyahagya pong desisyon niya ang sundon. Sige! Hi, baby! May gabi po sa to ang tanan. Welcome po sa to ang programa karong gabi una. Ang putahe sa gabi. O ba? Kumakarat na naman yung boses natin, ha? Sumukas ang kumakarat. Bito, may gabi po sa to ang tanan and welcome po sa to ang programang putahe sa gabi inyo ang madungog sa tibok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Madungog usab sa official radio stations sa Radyo Amigo. And of course, makita usab ninyo sa to ang official Facebook pages. Live ang ato ang kaadyag. Sarlang. Gapahag sa live ni Cinderella, oy. Live kita makita sa itong official Facebook pages. Paliwag ko pa follow, pa like, ug pa share. XFM Bukidnon. Oh, live kita din ha. And of course, live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Live usab sa XFM Davao Katropa Digital. And ingon man sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Grabe katugno sa gawas, Beam. O lang akong tingo gakarat. Kaya, Grabe jud, uy. Tugnaw kayang panahon. Ilabi na diri ka karon sa may malay-balay Bukidnon. Sa katugno sa panahon, makahuna-huna agad ka nga dapat na akay ka ng ka-holding hands. Dapat nga na akay ka-uban karong gabi una. Nga mag-inom-inom sa to ang lamian kay nga kape. Ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Oh, lami kaya siya nga kape, baby. Tungod kay aside sa nagkape na ka, matambalan pagid ka sa imuhang balatian. Ang kaninot po daan ito ang kape, kay aside sa kape na, huwag makatambal pa sa imuhang ipamati diha, naapod ni siya'y glutathione and collagen. O, makatabang kini siya nga muhayag pod ang imuhang pamanit. Available na po kini siya sa mga Suking Mercury Drug Stores nationwide. South Star Drug. Available usab sa the Generics Pharmacy and Generica nationwide. Kung gusto po nimo nga i-deliver directly sa imuhang doorsteps, available usab sa mga online platforms like Shopee, Lazada, and TikTok. Ang atang programa usab gipaluyohan sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po gasolina nga pang international ang brand og di kalita ang imuhang gipangita, ayaw kalimot sa pagpagasolina og pagpa-change oil sa El Ilion Shell Mobility Station. Naku, bilhin ako maglangay patungod kaya aduna kita pag-isgutan karong gabi una para po sa to ang Sir BB question for tonight. Aba. Ang atang Sir BB question karong gabi una gipaluyuhan usab sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kapag ka po o ikaw manganakay or magpagunso ka nga magpa-prenatal check-up, unya wala kay budget, gusto ni mga libre gid ang imong pagpanganak, libre po lang imong pagpa-check-up, bisitahan po ang pinakaduol na Mommy's Child Maternity Clinic. Pwede po nimo silang bisitahan silang official Facebook pages or official Facebook page sa Mommy's Child Maternity Clinic. Mga signs, gamata pobre siya. Kuan, kanang permiti na siya mangutana sa imuha kung okay ra ba ang imuhang, okay ra ba ka sa imuhang sudan, unsa imong sudan, unsa imuhang gipamahaw, unsa imuhang gikaon sa imuhang snacks. Matapobre na. Labi na kanang sumpayan na niya nga, mingon kina siya nga, ay, kanang na namang gikaon? Matapobre nang ingon ana. No? Pero maskin asa sa tinuod lang, maskin asa bitaw tanong nga magsuroy-suroy, dili gid maiwasan nga naay mga mata pobre ay ambot og nganong ingani man sila oy. Ay, sa inyong mga komento karong gabi una ha, pwede ninyo nga i-text sa 0945-443-5869. Once again, 0945-443-5869. O available, no? Sali ka. Pwede usab ninyong i-react sa itong mga official Facebook pages nga naka-live karon. O, yung may gabi po sa mga nanandaan sa Facebook Live, ha? Si James Dexter Reyes, amatong... Aha! Thank you! Diba, yung anak man ka sa una. Katong kanta nga dito ka lang, ni Moira. O, makarelate, padguado. Yung anak man ko sa una po. Yung anak ko ka... Kung sa una ka ka na, kung si tawag anak, martyr. Pero sa una man to. Tagay ko tubig, baby jaw. Ingana ko sa una, pero nag-usab na ko. Dili na ko stress. Dili na po ko nag-overthink. What's the point? Dili na po ko, wala na. Dili na ko ingon ana. Dili na po ko martyr. Para sa palugar. Malipayon man akong life. Ay, may gabi, SM, mga katropang James Dexter Reyes Amatong. Hi, Kang Aljo na Mukatkat. Hello daw po sa mga naakaroon sa XFM Pagadian City 89.5. Kay Hannah Jean Rosal. Thank you! May gabi po kay Mommy Jacqueline Labis. At ang mga OFW nga namino karon diha sa Hong Kong. Uy, via Facebook Live, may gabi, Mommy. Thank you! Thank you so much, Mommy Jude. O ganahan kayo na siya sa ato ang station ID. Alamat kami, ha. May gabi din na sa imuha. May gabi po. Sa ito ang mga... sa ito ang mga... O sa tawag ani? Mga OFW po nga namino karon all the way from Singapore. May gabi kang Ma'am Ann Abapo. Thank you! May gabi sa tanan. Hala, babasin na sa kuha ang sign sa pagkamata pobre. Ginuo pa sa lua. Mamot bitaw. Nagi ubang tao ba ka? Dili ka ganyan maiwasan nga. Inubanan sa imong pagkalibakera, pagkalibakero, di siya na mawala imong pagkamata pobre. Sumpay gina na sila. Bibidyaw ba? Tubig! Ay ko, tubig. Na-dry na ba ya akong kuan? Tila na dili na maiwasan, ha? Dili gina siya maiwasan. Pero ako be never gyud ko naging ingon anak. Kabalo jud ko sa feeling anang nakasuway mangod ko sa unang panahon katong dato. Sa unang panahon katong pobre pa ko. Ay! Hala, karami siguro may mong dato, no? Daw be, Lord, patesti nga siguro ko mahimong dato, Lord, kay gusto po ko makasuway anang maging mata pobre ko. Diyo ka pagbigyan sa Ginoo, Zay, kay lain kay kag-wish. Pero bitaw, dili gina maiwasan nga ka ng pagkamata pobre, inubanan gina sa pagkalibakera. Labi na ka na magtapok-tapok gani, usually ka ng mga classmates, usually ka ng mga katrabaho. Nga na, di gina siya maiwasan nga pag magtapok. Ha?
1: Dili ka ng dato, mata pobre. Kay pati ang pobre, mata pobre.
0: With all the matching tudlo-tudlo pa lugar. Dili daw tanang, unsa to yung ingon, Bibi Jow? Dili tanang dato, mata pobre. Dili po tanang, halos tanang pobre, mata pobre sa muka. Unsa to?
1: Dili tanang dato, mata pobre. Kaya ang ubang pobre, mata pobre.
0: Ang ubang pobre daw, mata pobre. Kinsa pa'y tabangunon, maupay. grabe naging kayo. Labi na gananting ayuda. Manggawa sa mga mata pobre di ha. Makadawat lang galing pang ayuda mo. Ingon na dahil nga. Wala mo kayo pang rebound. Ako na mo kayo pang pa-rebound. Wala mo kayo maka-afford man ko. Ay, nako. Kanabitan yung mga ayuda din ha. Tarungan ninyo gamit ha. Mabalaan kayo muna kung ang ginapa-rebound lang ninyo ah. I-report ta mo. Linya sa mga inggitera nga wala kadawat sa ayuda. Sorry na. May kasuway anang mga kuanoy. Kalami siguro anang ayudahan na lang ka, no? Bahala wala kay trabaho pero naka-receive kag ayuda. Kalami kasuway anay. Patiste nga kung may anak, B. Okay na, pobriko. Importante, wala ko magdawat og ayuda. Si Mami Jackie, no? gusto ko, nag-try ko apply na sa una, pero pag-survey pa lang daan, pagkita pa lang niya sa gate sa mong balay, giingan naman ko daan nga, ay ma'am, di naman kakapasar. Wala siya kabalo nga nag-rentar ko dito. Sabi ka, mata dato? No? Na mga mata pobre naman po yung mga mata dato. Yung totoo, dati lang yun. Si James Dexter naman, no? Dati lang akong ganun. Pero ngayon, hindi na. Oh, dili na ko martyr, baby. Ano man, mapaka-martyr ka sa usa ka tao nga never give a feel sa imuha ang tinuod na gugma. Ingana ang kanang tinuod nga... sa tinuod lang, di. Magpaka-martyr ka kung ang tao nga imuhang nahimong partner... Wala ka ginatagaan sa tama nga pagtagad, wala ka ginatagaan sa sakto nga pagmahal, ganang ginabinuangan ka, magpaka-martyr gid ka, kasi syempre, bulag ka kasi sa katotohanan na hindi ikaw yung mahal. Aray, Diyos ko, sorry naman. Pero ako, wala ko ka-experience, ana, kay, namo ko'y peace of mind. Malipayo mo na akong life. So, bakit ako maiinggit? Bakit ako magiging martyr? Ha? Hindi ko, wala na din, nakuha na ko ka-experience, sana sorry. Pero bitaw, sikreto sa mga mag-asawa, sa mga mag-partner, sa mga naana din haan, nagkuyog-kuyog na ginmong duha. Ang sikreto lang gin nga, mas ligo ng inyohang relasyon. Inahangin, aduna gin may pagsalig sa usag-usa. Adunay pagmahal sa usag-usa. Kanang dapat na honest pud mo sa usag-usa. Dapat diligid na wala gid mo itago sa inyo ang mga partner. Kay pag once mong good na naamoy itago, mag-create na gid na siya og kanang trust issues. Mawala ang confidence sa imuhang partner, di na siya confidence sa imuha. Imbis na ikaw ang iyang peace of mind, ikaw na noon ang iyang wrecking ball. No? Kung gusto niyo nga malipayon ng imuhang asawa, malipayon ng imuhang bana, blooming ang imuhang asawa, oh, gwapo og kanang macho ang imuhang bana, tagai siya og peace of mind, mahala siya, panggaa siya, maging honest ka sa iyaha, og pag-abot sa satisfaction, importante yun, nga kaya nimo. Maskin pag magdamag, kaya gid kaayo. Basta na akay, Turbo Man Enhancer. Ang atong Turbo Man Enhancer o sakin na siya ka Man Supplement na pwede na usap sa mga kababaihan, pampaligon sa tuhod, pampadugang sa kusog, ilabi na sa panahon sa pakiglabing-labing. Ang atong Turbo Man Enhancer available na po sa mga suking butika nationwide.
2: Turbo User, atong paminawon.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCP, may palit dayon ko. Bisan 30 pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa turn nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Turn nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sugayon na ako na, miss.
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska o sa ka-herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi ni Iyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-iwan ko ang Santon Plus.
0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
7: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
6: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
7: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
6: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
7: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man pud kini sa mood.
6: Ah, sige nak, pagpalit og daghanana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hala, ngano ni? Bago pagani ko nagpagas?

0: City Station nahimutang sa barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag Bukidnon.
1: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station.

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: Exciting! Whoa!
2: Balik kita sa to. Balik kita sa tong programa karong gabi una ang putahe sa gabi. I know nga ang uban din ha abag ulang gina ni hapon. Oh, sige. Palayon lang gina mo sa inyo ang gipang sima-sima diha. Unta nga mabusog ang mga baby nato karon. Kay ngano bitong late food kayo muna ni hapon. Unsay mga problema ninyo din ha? Ngano inguna na man na? Binagipod ka ayo ha. Magluod-luod lagi dayon mo nang late kay man ni hapon. Mag-away-away lagi dayo, madamay dayo ng inyohang mood. Madamay dayo ng appetite. Sus na lang yun. Pwede gihapon ko ninyo makauban sa taong programa 0945-443-5869. Amo ka na siya ng itong official hotline number. Pwede po nga ka mo mag-reach out sa itong official Facebook pages nga naka-live. Pero no, syempre, di na ito ni siya dugay-dugay yun. Kay kabalo ko nga ganahan kay mo nga makadawat sa itong pa-premium for tonight. Ang ato ang putahing egg scrambled egg! Sa putahing egg scrambled egg na ko bi 205 pesos na po ang ato ang jackpot prize for tonight. Ang imo lang gyud buhaton bi simple lang gyud kaayo. Makita nimo sa to ang mga official Facebook pages sa screen karong gabi una na ay mga nakabutang ginhaang mga egg scrambled eggs. Imong buhaton lang bi imong tagnaan kung unsa ang naa dinhaa. Oh, ang unsa-unsa kaha nang naa din ha karon nga mga scrambled eggs. Unsa kaha ang naa nga mga words? Oh, unsa kaha na nga mga sentences, mga paragraphs? Tag-ani siya bibi og naa kay chance nga makadaog og 205 pesos. Hatod kanato sa El Ilion Shell Mobility Station. Hatod usab kanato sa Santon Plus Herbal Soap. Nakubi ka pag abaho og kilikili. Nakatili ka pwede mong suri-suri pag nanimaho mo ang ilok ha. Maulaw taan na ma-turn off siya mas kunsa pa ni mo kaag hitsuraan kung baho ang imuhang kilikili. Useless gud gihapon bi. Mo nang paningkamot nga maulian ka, maligo ka, manlugod ka, magamit ka sa to ang sabon na Santon Plus Herbal Soap. Mapalit ka na siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Para po sa mga namino, karon sila mga tagsatag sa kamang radyo. Ang ato ang mga letters karong gabi una para sa to ang putahing eggs, scrambled eggs. 34 letters. Muna magganang kuan o. Ay nako, sige, pwede nyo tagdaan ha. Pwede mo nga muhabol karong gabi una. Again, i-text ko sa 0945-443-5869. Balikan na to ang Sir BB question. Ingon siya, kay unsa na ang mga signs nga mata pobre ang bebe? Hi, may gabi sa kong manghod, L. Jane Adaya.
3: Thank you!
2: Si James Dexter Reyes, amatang ana siya nga, what if ako ang ayoda? Aba! Dapat noon ka pa naging ayuda. Kasi kahit hindi ka, mas kinili ka ihatag, ako kang pangayuon. Pero kay karon pa man taon ka ni abot nga ayuda. Wala na oi, hatag lang takas lain. May gabi niya sa imuha. Si kalimutan si si James Spider-Man. May gabi niya sa imuha. May gabi po kang Kuya Lem. Nga naminaw karon sa mga naa sa Radyo Amigo Baganga 88.3 FM. May gabi po. Hi po. Dili apilang ayuda kay basto ang balay unsa man balay bayo makaon na Dili mi kay kuan manggod ang uban kay nang grabe ka basta uy grabe ka judgmental ang uban tanaw nila nga nakasimento lang gani imuhang pader dili na dayon ka kanang qualified o man sila lang utana nagrentar manggod mi diha. Lagot oy. Nya tan-aw ni mo sa tan-aw sa imong naw nga medyo hayag-hayag man ang pamanit ani nakakujik siguro ni. Wa mo sila kabalo nga dili man kujik akong gamit kay makadawat mong guna sa naw ang kujik in town oy. Gamay kaning ka kung naw mong good binipis mong good kay ni siya. Kung ako pa ni siyang applyan ana nga sabon, Ginoo ko mo nipis pa ni siyang samot. Unang akong gamit bi akong ginabuhat para maulian ko sa kong mga bugas-bugas. Ang akong sabon is Santon Plus Herbal Soap lang yun. Para mas makatipid ko, ako ka na siyang ginatunga into 4 pieces. Okay, dugay mo na siya mahurot. Ay, dapat na maskin pag unsa pa na imong naong din ha. Ilabi na ko na kay mga skin allergies or kagid-kagid in short. Oh, ang gamitan ni mga sabon is Santon Plus Herbal Soap. Hi, Kang Archie Sinulitsat Castillones, magod ni. Si Archie Castillones, sige, baliktad lang yun ang apelido. Amot lang po. Oh, Sinulitsak, magod daw. O may gabi ide sa imuha ng San Rafael, Baliti, Davao City.
3: Thank you!
2: Salamat kaayo. Bi, patapada ko, bi. Tapad ka sa kuwan, nako. Ayaw gyud kay lihukan kay ko matulog. Tapad lang ka sa lain. Ayaw lang tapad sa kuwa dyan. O, si John Espinosa, Gerson Albete. Pwede man ka mangitag ka tapad din ha, baby. Ilabi na kung tugno kayong panahon. O, tapad ka sa yayo lang sa kuwa. Sa kuwa ka mo tapad. Ambot lang po. Wala na ko'y panahon sa imuhag mo. Tapad pa ka sa kuwa. Tareng. Gusto mo, B, iboboss ko ang account mo? Ha? Huh? Sa site namin kung saan laro na gusto mo, manalo ka ng 15K, akin ng 5K, ano, G? Huh? Message mo ko sa FB, charos. Kanang mo, di ka nang diliun ta magtunga, ah. Magtunga man hinuun ta. Kano sa mani? Ah, tunga man hinuun ta. Kanang ako atanan. Dili ko ganahan anang naakoy kahati. No? Mas tinut mangidangan ng ikaw lang gid untaon, ikaw lang isa kanang wala kang kahati sa mga ganyan-ganyan. Lisod kay nakay kahati kay magagubot-gubot pa mo. Pero bitaw, isa niyo mga komento karong gabi una ha, pag-react lang mo, 0945-443-5869. At ang hindi niyo unya taod-taod ang ato ang live Putahe Confession. O sana po kabibi na to ang nisaling sa to ang programa nga magpagawas sa iyahang mga hinanakit. Sa iyang mga kasakit. Rated SPG po ang ato ang Putahe Confession. Manamuhang yun ko sa mga ginikanan nga naminaw karon. Palihog ko po asis sa inyo mga anak. Kung isa mo sa mga naminaw, kay pasig na yung mga words na dili sila ganahan, maka-question sila ba niya? O, dili ko katubag, kaya wala ko din haa. Again, ang taod-taod ang ito ang live Putahe Confession. Kauban po gihapon ang iyohang Disney Princess Visaya version. Iyohang makauban sa tibuok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao para po sa Putahe sa Gabi.

0: natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulok ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sao na? Oh, siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kaya nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
7: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Yagar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
7: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Vitamin C.
10: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
9: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Stone, nagpila inyong gasolina?
12: Uy, tay! Prato na kayo diri tay. Mapultang pana nato.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station.
3: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man ni, wala akong ikagasto.
4: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na adit to.
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuod? Wala gyud?
4: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo day ha. Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa. Alas G's sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
6: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mos o sa kagabi nga puno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawa!
0: O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwedeng imasin?
6: Pwede.
5: Uy, huwag malang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Welcome po sa programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang maka-voice out, pwede kang makapagawa sa imong mga gipangbati, mga kasakit sa imong dughan. Pinaagi po sa itong programang Putahe sa gabi, inyuhang madungog, alas 9 hangtod alas 11 kagabi on. Ako gihapon po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Cinderella gihapon og live asab kita madungog sa official radio stations sa Radyo Amigo. Ang ato ang programang Putahe Confession once again be is rated SPG. Muhang yun sa mga ginikanan nga naminaw karon na palihog ko pag-guide sa inyong mga anak. Kibasan og na aming mga maingon nga words na dili suitable sa inyong mga anak. Di na ko maglangay pa tungod kay nagpaabot ng ato ang letter sender for tonight. Once again, hatod ka na to sa Turbo Man Enhancer. Ang ato ang programang Putahe Confession.
1: Sunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo! Papriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
5: Hello. Sino yung kasama mo?
1: Ang droga.
6: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
7: Exciting!

Mayong gabi ay Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Angel. 31 anyos. Sa una, abin ako og nagapaminaw lang gid ko. Wala na ako na-imagine na isa ko sa magpadala og sulat karong gabi una. Sa unang panahon, Cinderella, ako og ang ako ang live-in partner naglahi og balay. Pero sugod adtong wala na ako ang mama o ang akong ate na lang ang nabilin sa mo ang balay, nihangyo nga akong igsuon nga dito na may sayahang balay magpuyo. Timing kayo, Cinderella, kinawadan kong trabaho. Munang wala ko'y choice kundi likwaon, i-avail ang offer sa akong igsuon. Wala na po'y pambayad sa renta. Munang napugusto ko nga mabalihin ko kami sa ko ang kapartner sa balay ni ate. Ang akong igsuon, Cinderella, o ang ako ang ka-live-in partner, halos magkaedad lang. 3 years ang agwat na mo sa ko ang uyab. Ang akong ate po, permiti siya nag-remind sa mua sa kong uyab or ka-live-in partner nga dili sa magbuntis kay mahal daw kuno ang pamalitunon. Sa wala damha, Cinderella, na buntis ko. Ug ang ako ang ka-live-in partner, inubanan sa kong ate, dili sila gusto nga mabuntis unta ko. Dili sila gusto baby. Di daw sila gunugunahan og responsibilidad. Pero Cinderella, natingala ko nga nalahi ang ako ang igsuon. Sa dayon-dayon nahimo siyang supportive sa ko ang pagbuntis. Tanang kinahanglanon nako, iyang ginahatag. 4 months na kong buntis, Cinderella. Pero up until now, in denial gihapon ang ako ang ka-live-in partner. Ang akong igsuon, Cinderella, niingon siya nga maghatag daw kuno siya og sustento, panggastos. Pero nagpromise siya nga diha lang tamaan. Kay dili niya kaya akuon ang responsibilidad. Kinahanglan daw kuno nga magtrabaho gihapon mi para naa mi pang sustento sa amo ang anak. Parehas kay sila og ginaingon sa ko ang ka-live-in partner, Cinderella. Dito sila magkasinabot. Pero usa ka gabiin ni ana, Cinderella. Usa ka gabiin nga halos mabuak ang ako ang pagkatao. Mga pipila ka mga gabii. Napansin na ko ang ako ang partner. Ang akong ka-live-in partner. Di na halos musulod sa amo ang kwarto. Sa akong pagbuntis, Cinderella, naghanay ko gaka-feel sa palibot. Mo nang dugay kay ko makatulog. Inubanan na pud ana, Cinderella, ang pagkabalaka kung asang ako ang ka-live-in partner. Nagapangutan ako sa kung igsuon kung nakita ba niya ang ako ang ka-live-in, pero wala daw. Wala daw siya kabalukon asa. Hangtod sa usa ka gabi, Cinderella, nasaktuhan na ako. Sa hinay-hinay pagawas og kwarto ni ate ang ako ang ka-live-in partner. Taod-taod nadungog na ako ang akong igsuon. Nagahunghong sa ko ang ka-live-in partner. Nga musulod sa iyang kwarto ug nang lock sila. Nihilak ko, Cinderella. Nagpadaplin na lang ko. Halos usa ka semana na. Nga napansin na ko ang ako ang uyab. Ang ako ang ka-live-in partner. Nagasulod gawas sa kwarto sa kong igsuon. Pagkaugmaan na, Cinderella, wala ko nagpahalata nga nakabalon ako. Normal lang ang amo ang mga lihok sa balay. Gakaon.
And this time, natingala ko kay akong ka-live-in partner. Lambing na kay sa kuha. Ginaingunan niya sa kuha nga excited na kuno siya. Nga mugawas na ang amo ang baby. Pero Cinderella, ang tubag sa kong igsuon, ginasungog niya ang ako ang ka-live-in. Ginainan niya nga excited na daw kuno ang future daddy. Murumig usa ka happy family sa sulod sa panimalay, Cinderella. Ug sa pagkagabi, lahi ang gakahitabo. Sa buntag, malipayon. Sa gabi, ako'y gahilak. Nahulog ko, Cinderella, nga murag walay choice sa mga panghitabo. Wala ko'y trabaho. Wala ko'y savings. Ang akong ate ang nahimong main provider pag-abot sa muag sa kuang anak. Ang ako ang ka-live-in partner na ga-support po. Pero dito na taman. Gipili na ako, Cinderella, nga maghilom-hilom na lang. Kaya dili ko gusto ma-stress. Dili ko gusto ma-stress. Wala ko kabalo kung unsay mahimong dagan sa mong kinabuhi, Cinderella. Nakahadlo ko nga basin sa ulahi. Sa ulahi, piliyon sa ko ang ka-live-in partner. Ang ako ang igsuon. Kakahadlok ko mo biya. Kakahadlok ko biyaan. Pero sa karoon, wala ko'y choice. Para sa Putahe Confession. Angel.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko anang. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na kani produkto sa Yes Toil na pandin dako kay katabang sa kuha.
0: Zampon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat alas dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kaya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. Sulayin yun ni ng Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, latian jug kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, condition di akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yun is galona, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
9: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
8: Unsa may akong gamiton, boss?
9: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Maayong buntag and welcome na usab in itong programa The Secret of Health. And ano yan, nasabi niyo mga kauban, your health consultant, si CJ ni Druda, mga katropa. Huwag kita, kamusta ang tanan? Kamusta atong pagtulog? Unta away pag ngul-ngul, no? Sa ato gayong mga tuhod, no? Sa mga sikong, mga hawak. Ilabi na kay nanay o kay tatay. And in adunay, I tried.

0: Is na. I hope na yung pre mga katropa nga diin hapsay o nindot gayod ang atong pagtulog ano to niya na nindot usab nining atong kabuntagon. And then syempre ano sa ang programa The Secret of Health ang programa maghatod ka niyong informasyon kung saan gayod pag-amping sa atong lawas para gayod malikayan ang mga problema mga balatian nga diin bisan ginagmay lang apan kung inigayod atong masinati, no? Dakong disturbo gayod kini mga katropa sa tuagayong adlaw-adlaw ng mga gimbuhaton. Sa kini nga programa ha, mo'y maghahatod ka ninyo giya aron tungod ni Ana. Bisan og ginagmay nga mabalatian, ato gayod kining malikayan. Kaya syempre ato gayod mamaintain ang kahimsog o kapiskay sa panglawas. Kani, pirmi ginaingon, knowledge is always a power, so therefore, kung gusto taog tawag niini, kahimsog sa panglawas, kinahanglan aduna kitay igo nga kaalam. O ba niya ako mga kaltropa, nini atong programa The Secret of Health? Pinagigit sa pagpadalan sa inyong mga mensahe, mga pangutana, mahitungod gayod sa ato ang mga panglawas. Pwede ka mumupahat sa inyong mga mensahe sa...
1: Pots AV
0: 1-7-6-2-8-4-4. Once again ha, pwede ka mumupadalan sa inyong mga mensahe sa ato ang text line number na 0909-1-7-6-2-8-4-4. Kaya syempre, kini atong programa. Atod gihapon ka na to sa Sanson Plus Gold Herbal Capsule. No, ang kapsula nga diin usa ka food supplement. No, nga diin gitunan gayod sa atong mga syensya o sa atong kayong mga health experts. Nga diin kining food supplement usa sa solusyon. Nga diin bisan paman unsa gayod klase sa atong mga gikaon karon. O gani, no? Gisigutan pa ganinan niya katropang Arnel. Kadiin sa atong mga ginakaon, matag-adlaw mga katropa. Kadiin kinahanglan, mahimot ang wais sa pagpili ini-ini. Kinahanglan, dilitat sigig karne, no? Dilitat sigig mga processed foods or instant na mga pagkaon. Kinahanglan, piliun dyan na to ang gulay. Apan makasubo lamang, kaya nga naman, kaya sa ato abitang klinik sa mga pasyente na to, mutubag man dayon. Saan manidok nga kining mga gulay na to karon? Daghan man kayo mga preservatives sa gihapon, ha? Daghan og mga spray, mga chemicals. So, muingon sila, asa na lang tani, na? Nga diin, makaayo gid sa lawas, o runsa na lang itong kauno ni ini. Apan, di ta magka-problema niya na mga katropa, no? Kining mga chemicals or mga spray nga naas gulay, dali ra magununtan na tanggalon, no? Ayon ang problema ha, dali ra kayo na tanggalon. Ang inyong himuon lamang, especially pag mga green na leafy vegetables or mga dahon-dahon ba, no? Mga gulay, kikadalasan mo, magiging ginabutan o mga chemicals, no? Mga spray on sa pana din ha, para dali, no? Malaya ang dahon. Para matanggal ang chemicals, dali ra kayo na kwaon. Ang inyong himuon, ihumul ra rin yung nagtubig. Ayaw inini tubig ha? Okay, laya. Basig butaran lang yung asin, pwede na sabaw, no? Ayaw inini tubig, no? Normal nga tubig lang, butangi ang inyong mga gulay. Bisag dili dahon, any kinds of vegetables, no? Inyo nang ihumulog tubig, butangi asin, no? Tanawa, unya-unya, mapila ka minuto, mas mayo, 30 minutos ibabad. Maglahi ang kulay sa tubig, or antimplas tubig, murag maglapot-lapot, tungkol kaya gitanggal ang chemicals niya na as gulay. So, humanyana, hugasi pag-ayo, banlawi pag-ayo. So, tanggal na ang chemical, na? Inanan lang kasimple, unlike sa mga karne, labinas karning baboy, ha? Sumala pa sa pagtuon, bisag-unsag pabukal, no, giningitawag na to, karning baboy, mga katropa, ang bakterya ni ini, di jud daw mamatay, na? Inanan, kagahig ulo ng bakterya na as karne, na especially sa baboy. Mauna sa mga hilig ka o karne, tanawa na, no? Digid matawag nini, digid ma-absent. No? Sa isa katuwi, kining kitawag na itong bacterial problem. And take note, ha? Kung doon natin mga infection sa lawas, isa sa pinakahinungda nini is a bacterial infection. So, mauna, ginalikayan or gina-advise dyan, dapat, especially kung pirmi na lang sigitag adunay infection sa lawas, ginapalikayan dyan kining pagkaon o mga pulang karne. But anyway, bisan unsa man atong gikaon karon, lagi nakasanay na ito ng mga katropa, di man na ito na mapugnan. Magani sa mga pasyente na ito, nag-atos klinika, wa man tagapamugos, nga ayaw mo kaon ani, ayaw mo kaon ana, kunya kaon mo gulay, no? Kaon mo mga root crops, wa man tagapamugos, ang ato is only to give advice. Mauna, ang ato alamang, kung di gid mapugnan, no? Kaya mga kaon mo gina, especially kung ano na yung mga okasyon, ang ato ang gina-advise, ayaw kalimot pag-inom og Santon Plus Gold, no? Kaya ang Santon Plus Gold, usa ka food supplement, no? Food supplement, ang buot pasabot ni ini, o kini ang suplemento nga diin mudugang sa atong lawas sa mga nutrisyon nga diin gikinahanglan ni ini, bisan pa man nagkulang ta sa pagkuha gikan sa mga pagkaon nga atong gikaon, no? So inana ha, gitawag din na gikinahanglan sa paggamit og mga food supplement, labi na ang Santon Plus Gold. No? Ay kung mayingon magutag Santon Plus Gold o food supplement, base giisip sa oban, para lang ni sa mga adunay balatian. No? Very wrong, mali dyan na concept sa pag-isip mga, mga katropa. No? Ay ano man ang food supplement isang pagwa kay balatian, kinigayod gikinahanglan sa ato ang lawas. Kaya nga no? Akong usbon, ha? Hilabi na kung di ka hilig og kaon og gulay og prutans, subot pasabot aduna joy, kakulangan og nutrisyon ang lawas, no? Okay, asa man nagikan ang nutrisyon, Doc? Siyempre, sa atong mga gipang kaon. Oh, so therefore, labi na sa inyong mga anak, no? Kadiin, pilian kay pagkaon. Pagkabuntag, digin mo kaagulay, digin mo higop og sabaw. Ang himuon, prituan ng lagitlog, prituag hotdog, tusino, unsa pa na din ang pwede iprito. No? So ang nahitabo, nagtubo ang bata nga din kulang og nutrisyon ang lawas. No? Gani ang malnutrisyon, usa kini sa gitawag og global crisis. No? And then according sa World Health Organization, kining gitawag na itong malnutrisyon mga katropa, kini ang usa sa pinakadakong problema nila karon sa panglawas sa kinatibuk ang kalibutan, no? Inana ka problema kining gitawag na tog malnutrition. Sa pinakahinungdan, kulang og nutrisyon ang mga gipang kaon. Mauna, nangita og pamaagi ang or solusyon ng ato ang mga health experts, even the scientists, and they found out na ang solusyon niya na maugayod ang food supplement. Mauna, gina-advise na to permi pag-inom, no? Og Santon Plus Gold, mga katropa, bisan pag wa kay balatian, tungod kay kinimo tabang para madungagan ang mga nagkulang na mga bitamina o minerales, nutrisyon, sustansya sa lawas nga diin wala natustusan, no? Or wala nagampanan sa imong mga gipang kaon. No? So inana ka nindot mga katropa. Pag inom, bisag usa kapsula, 2 times or 3 times, especially kung prevention lang, kung may balatian, usa kapsula, buntag o gabi, dako na kayo ng tabang. No? O ba ni pag inom og Santon Vitamin C, kaya ang vitamin C, mutabang kini para mas magamit gayud ang full potential and full nutrients and benefits nga naa gayud sa atong gitawag nga Santon Plus Gold. So, pamagi sa pag-inom for prevention sa Santon Vitamin C, 2 kapsula pag matas buntag, no? Amo na akong ginahimo, no? Amo na sinyo kung mutumos dili. Pero sa kuha, based on my own observation, mas maayo i-take ang vitamin C, especially ang atuang Santon, kaya alkaline mani, o di mani parehas sa mga vitamin C nga din adunay acidic, na? Na din dili safe inumon kung empty stomach. Pero kini ato ang Santon Vitamin C, alkaline na vitamin C, why problema bisan empty stomach? So therefore, I advise, mas maayo inumon siya early in the morning, pag matas buntag, no? Kaya directly absorb yun siya sa lawas, na? And then 30 minutos, human mamahaw, saan na ka magsugod pag inom? Sa ato ang Santon Plus Gold. Tanawa, no? Tawag ni ini, observari imong lawas. Kung anaon ni mo pag-maintain, pag-inom ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, maunang aduna d'yo'y gitawag na ito pag-prevent, no? Isan unsa pa man nga problemas panglawas karon, especially kanang gidala sa panahon, na? Santon Plus Gold and Santon Vitamin C available sa nambutikang adol sa inyong lugar. And also available sa bha, ito ang mga produkto. Ano, yes to health products, especially atong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, no, Premium D3 and Santon Plus Coffee Mix. And Premium D3 Coffee Mix, na? Available ka na mga katropa sa ito ang Yes to Health Clinic. No, gani sa mga moadto sa klinika and then mopalit sa ato gayong mga products. Especially ha, sa ato ang mga senior. Ayaw na mong kalimot sa pagdala sa inyo ang mga senior ID para gayod ka mong maka-avail sa ato ang mga big discounts. And syempre, kung anana mo sa atong klinika, huwag pa mong kasuwayin sa atong pagpanambal, i-grab na tayo ng opportunity. Na? Di lang sa pagpalit o tambal, syempre mas maayo mag-avail na usab sa atong free check-up and consultation. Gamit atong high-tech machine mga katropa, atong hikaplagan ang mga nagkulang na mga vitamina and then minerals no sa ato ang lawas. Especially ha, kining mga nagluya ng mga organo, na dinwatan na sayon, basig dugay na di ay, nagluya ang atong atay, nagluya ang ato ang kidney. Kunya, wag yapunta nag-amping, sige yapunta kaog mga lamian nga mga pagkaon. Nako po, usa na nagtawag ni ini, naghihatagan o pagtagad sa dihang lisod na kayo iihi, na? Or gasakit na ang left side area no, sa abdomen, or ang kutukuto gasakit na, ay nako po mga senyales nga adunay problema sa kidney or sa ato ang atay. Ayun ang hulat ang mga katropa, kinahanglan magpa-check up. Huwag atuwi ang Yes Health Clinic tungkol kaya free ang atuwang check-up and consultation, especially health counseling and the free dietary guidelines. And para sa pagkala na itong programa, bago tamo ato, no, sa ato agay yung pagbasa sa ato agay yung mga texters tungkol kaya doon na pa ipipila ka mga texters, especially gahapon wa na ito natubag. Karon ato silang hatagan o katubagan ang ilang gipadala ng pangutanaw. Gani, for now, aduna na usap kita yung mga texters. So, stay tuned mga katropa. At tungod kayo niya, ato ka ng hatagan o katubagan ang inyong magayon na gipadala ng mga pangutana. No, especially sa gitawag na itong pag-ambit, nining atong gitawag na programa sa The Secret of Health. Happy viewing, tanan ha! Labi na sa nagatanaw sa ato kayong Facebook Live. Ayan, Ma'am Jing Pigarido. Ayan, good day, Katropan CG Nitrido watching from Matina, Aplaya, Davao City. God is good all the time, mga katropan. Happy morning, Ma'am Jing Pigarido. Ayan, God is good all the time, yes po, mga katropan. Samtang aduna kita'y gitawag nato nga ginakaon matagadlaw. No? Pagbata pa lang si Kabuntagon, makaingon na kita, God is good all the time. And praise God for that, Ma'am G. Ayan, happy viewing and happy morning din po, no? Especially sa itibok ni Mlawas, no? Ay inyong mga concern. And then, nato ka ng hatagan o katubagan. Our first texter from 622. Ayan. Good morning, Doc. Taga-Katiil ko. Mangutana ko unsa ang dosage sa Vision X Plus. Unsa ang angay buhaton. Ayan. Happy morning, no? Layuan, ha? Taga-Katiil. No, apan naabot ang atong signal, mga katropa. Og usa sa ato agayong avid listeners no, from Katiil. Ayan. Ang iyang pangutana, unsa ang tamang dosage ng Vision X unsay angay buhaton. So ang tamang dosage ng atong Vision X Plus mga katropa, why problema ko ni kung ato kining i-high dosage. Especially kung ang problema mismo sa ato ang mata, kanang gitawag na itong medyo seryoso nga kondisyon ha? Or malala na, especially kung dugay or dugay na jod, ato kining gidala-dala. Na? Lalo na kung glaucoma or katarataw niya dako na jod. Mas mayo i-high dosage ang Vision X Plus. Himo ang 2 soft gel 2 times a day, 30 minutos bago ka mukaon. No? Kanahan, kinahanglan na matuman dyan na ang dosage at the same time yung oras no? Sa pag-inom. Unya, unsay angay buhaton, uban ni sa pag-juice o pure carrots and calabasa juice. And then pwede, butangin na po ng pipino para mas daghan siya og duga or juice. So, kung wa kay blender, paning kamuti. Ato si banggod rasa na. No? Kung nakay bangguran, banggura ang carrots, banggura ang pipino, tag-isa ka carrots og pipino. Unya, 1/4 nga kalabasa. Kung presko, ayaw nagpaniti. Kung dili presko, paniti jud na ha. Okay, basig dagan-daghan na nag mga gitawag ni ini na mga hugaw. So, paniti, mas maayo niya hugasi, unya banggura. Pag nabanggod na, ihalo pag-ayo. Pag nahalo na pug-an sa tela, ang pure nga duga, inuma alas 9 sa buntag. Unya, maghimo na po dugbago pagka alas 3 sa hapon. O gani, kung aduna kay Thridium or mismo biso gagitawag na itong katarata or glaucoma, ang pure nga duga sa carrots, paning kamuti lang nga hinlo pagkahimo or hinlo pagkapuga, kaya ang imong himoon, pagkuha og duga sa carrots, ibutang sa dropper, no, kinibang dropper nga kanang atong ginapaanon sa atong mga bata, na? Ibutang ang duga sa carrots, kinanglan ha, hinlo pagkahimo, ibutang sa dropper, unya pagmatas buntag, uman maligo, pataki ang duha ka mata. No, tag duha ka patak, tag duha ka tulo. No, kana imong mata. Pag mata sa buntaga, uman maligo, o niya sa gabi, bago na po matulog, papatuloy na po ang imong mata. No? Tagduha ka, tulo, matag mata. O niya, kinahanglan, presko nga karots, ha? Dili kay basig ka itong gihimo, gigamit mo sa buntang, na pang tulo sa mata. Mo na po himuon mo pang tulo sa gabi, aw, di dyan na maayo. Kinahanglan, presko. No? So, maghimo na po ka pagkahapon o pagkagabi, niya, kuha ang duga, mao na po ipatulo, duha ka tulo, pikas mata o pikas na, bago ka matulog. Mao na, una nang i-check Mama Mercy, no? Isa man ay mong kaila o ikaw ba mismo, ipacheck ay mong kidney, basig ka doon na ay problema, ha, no? And then, pag inom o gatong Santon Plus Gold, okay, doon na kini spirulina and malunggay, andiin mo tabang para mahinluan, o og matabangan gayud ang gimbuhaton sa inyong kidney, especially pag sala gayud sa mga waste products sa atuang lawas. From Anjing Pegarido, Doc, as lang ko kay usa ako ka diabetes. Sige, lagi sakit akong mga ugat sa batiis, grabe jud kasakit. Bisan sa pagtulog kay mamukaw jud ang kasakit, daghang salamat sa pagbasa. Ayan. Sa diabetes, yes, usaw gina sa mga symptoms, kining gitawag natog lower extremities, no? Panglaylay, pagbanhod, no? Sa mga batiis, ang uban ni ana, dunay pagtusok-tusok sa mga lapa-lapa, no? Mao nay pipila ka mga symptoms or bation kung ang tao adunay gitawag natog nga diabetes. Yes, kaya ang diabetes, manggod mga katropa, mao ka na ang pagtaas sa asukal sa atong dugo, di ba? Nadiin subala sa pagtuo, nilabi na kung dugay na panahon nga diin inana, gataas pirmi ang asukal sa inyong dugo, nga diin mag-resulta kini, nga diin adunay gitawag na to poor blood circulation. Di na maayo ang circulation sa dugo, nga diin ubang parte sa lawas, adunay kakulangan ng pag-supply ni ini, hilabi na paatos tiil na to mga katropah, no? Manang gikinahanglan bago mawala na, ma'am, ang imong problema sa imong tiil, panglaylay, especially kina mga ugat sa imong batiis, kinahanglan, tuldukan sa nato na imong diabetes, na? So, kung dugay na imong diabetes, unya kung adun na kay maintenance, huwag ihapon natanggal. Unya kung doon na custom klinika, I highly advise, try to visit our clinic, na? Hatagan na ito nagpagtagad imong diabetes for just 1 month. By God's grace and help, I can assure you, no, kaya na ito ng tudukan ng imong diabetes. With complete and healthy lifestyle and diet, no, pwede kayo matudukan ang atong problema, no, sa gitawag na itong asukal sa dugo, mga katropa. But for the meantime, anapakas inyong balay, ilabi na gasakit gina imong ugat sa batiis, isag natulog ka, pukawon ka, tungod kay grabe ka sakit, mas maayo, imo na siyang i-hot and cold compress. Ugat magod na imong gibanggit. So, basig, dili ra na ugat. Basig, barikos na dyan na, no? Man, giklaro. But anyway, kung ugat-ugat, hot and cold compress na atong himuon, mga katropa. Ang himuon mo, Ma'am Jing, pabukal ka og tubig na may tawag din ni Downs Gabon. Unya, butangig usa kaloy a. Ang luya, dukduka sa ibutang stubig. Unya, usa, kutsarang asin. Pabukalig dugay. Unya, hatod nga naglahi ng kulay stubig. Kuha ang pinabukalan tubig, ibutang sa balde. Haluig normal nga tubig. Pwede kayo init, no? Sakto lang ang makainin mo. Unya, lingkod ka sa bangko, no? niya, ihumol nimo ang imong duha ka tiil. Dinha gayod sa init nga tubig. Kundi maabot ang batiis nga diin anang ugat nga gasakit, pagkuhag face towel, basaa dito sa tawag nini, sa tubig nga init, kunya puga ang tuwalya, ipahid din ha sa imong batiis nga diin ang ugat nga gasakit. Ano? 5 minutes na siya ha? After 5 minutes, balhin na pod ka sa bugnaw nga tubig. Muna'y gitawag hot and cold compress. Mutabang na para ma-relax ang imong mga veins, no? Kadalasan, maumang good ni, pag adunay barado na mismo itong dugo, maapektuhan dyan ng mga veins, nga diin magngulngul dyan na, no? Labi nagkadlawon nga din tugnaw ang panahon. So after 5 minutes nga naghumol sa init nga tubig, balhin ka sa bugnaw nga tubig for 5 minutes na. And then after ana, pahuway ka for 2 minutes and then imong usbo na pod, babad ka sa init unya babad na pod ka sa bugnaw. O duha ka beses imo nang usbo na Ma'am Jing, imo ni mo na every other night. Buot pasabot, hambawa karong gabi ho na maghumol ka. The next night, pahuway and then sunod na pod gabi, usa na pod ka maghumol. Ayaw kalimot, pag inom dyan, Santon Plus Gold, mas maayo imong i-high dosage. 2 kapsula, buntag, 30 minutos, human ka mamahaw. Gabiin na po, human manihapon. 2 kapsula, 30 minutos, human ka manihapon. Huwag siguro, no, usa na lang ka pangutana itong hatagan o katubagan. From 195, good morning katropa, shoutout ko sa Ampuan family from Isel May in Sagundanon. Kitaw Tao Bukidnon, oy. Gikan sa Bukidnon, happy morning. Gikan kay Isel May. Ayan, shoutout sa mga Ampuan family. Ayan. Happy listening po ha sa Ampuan family, especially to Ma'am Isel May. Dinagayad sa Bukidnon. Ayan, from 192, ayan, kay Ma'am Hani. Ato hatagan o katubagan ng iyong pangutana. Hi Doc, happy morning from Hani ng mga T-City. Akong pensan, 3 days na siya wala makabawas. Unsa daw ang bagay niya inumon para daw siya makabawas, 50 years na siya. Uy, dili makabawas na. Kinahanglan mga katropa ha, ang problema ra ba pag muisgota o gitawag na tug constipation? Kasusubo tungod kay kining pagbuisgot ang constipation or bowel movement, wana kay nato ni ginahatagan o pagtagad karon, no? Which is nga diin sumalang sa pagtuon, regular bowel movement kinahanglan ma-maintain jud ni especially sa atoang mga kababaihan, ha? Take note mga katropa, okay, basig dili normal ang inyong paggawas og hugaw ron. Abtan og 2 days, 3 days, unya pangisingisi ra mo din ha, mura og way na hitabo. Ay nako po, na. Kinahanglan atimana dai na samtang sayo pa. Kay basig matingala na lang mo nga din moabot ang pila ka panahon. Ang anong daghan na kayog balatian. Kay ngano ang constipation gitawag na siyag mother of all diseases. Na hans tanang sakit, no? Kining gitawag na tog constipation. Kay ngano man kung ato man yung tunan pag-ayo kining constipation, kinimanggod atong colon, no? From ascending colon, transverse colon, to descending colon. Kung inyo na tunan mga katropa, aduna na siya gagmay kaayo nga mga ugat. Nung adiin na nakakonek, no? Sa ato ang ascending, transverse, and descending colon. Ganin, sumala sa pagtuon, kana nga mga gagmay ugat, sadyang ang mga hugaw, no? Sa ato ang lawas, nga diin wa na pagawas. Ganin, sumala sa pagtuon, dapat in 24 hours, dapat mapagawas doon nato na. Apan kung wa na itong naipagawas, naabtag 2 days, 3 days, sumala sa pagtuon, katunga hugaw nga naas tong tinae, pwede na masup-sup pabalik, no? Katong mga gagmay ugat, pabalik sa ato ang bloodstream. So mauna ha, ang sariling lawas mahimong toxic or mapoison, malason mga katropa, maunang in the long run, daghan na kaayo o balatian. Mauna samtang sayo pa, kundi normal ang imong bowel movement, ati man na dayon. Ang inyong himoon, likay sa mga pagkaon nga, tawag niini kulang or wala dyan siya, gitawag na itong fiber. Sa man na dyan ng mga pagkaon nga wala yung fiber, Doc? Number one, kining gitawag na itong instant, no? Una sa imong pinsan, Ma'am Honey, basig hilig siya pagkaon o pansit kanto, no? Mga magi, mga noodles, unsa pa na din, ha? ing na siya ay nagpakauna niya na kay musamot yun na. No, nga din maglisod siya paglibang. No? Ikaduha, kining mga pagkaon nga minug na sa puting harina. Noon sa man eh, mga pandisal. Noon sa man eh, mga pandisal. Na mga sliced bread, mga biscuits. Pipila ka na ang gikinhanglan, likayan, no? Onya, kining gitawag na to gabugas, na? Para sa mga katropa na to ha, nga hilig mukaon o puti nga bugas, or I mean, mamagin natong kadalasan ginagamit karon for sure, na? Kining white rice. But for your information, mga katropa, kining white rice, sumala sa pagtuon sa itong mga health experts, gi-appeal na niya karon, gi-classified na niya karon as or kasab kaubanan na siya sa gitawag na to junk foods. Kung anong junk foods man, no? Pag-visit ka nitag junk foods, buot pasabot, wa na siya'y nutrition. Mauna sa puti nga kanon, puti nga bugas, mutuo matagdili, musugot matagdili, wa na ginay nutrition, mga katropa. Especially, wa na nai fiber. Kay sobra na kayo nagigaling, no? Natanggal na ang barn, which is naa dito ang gitawag na tog fiber. Nagkikinanglan sa atong tinae para normally adunay movement na mapagawas in normal movement kining gitawag na tog hugaw slawas. Muna, kung hilig ka ni anak, ka ng puti nga bugas, unya, tawag ni ini. Inubanan pa ang ugsudan nga lisod tunawon, labi nagkarni, nga diin 48 hours bago matunaw slawas. Kunya, hilig pa dyan ka mukaog tinapay, hilig pa dyan mukaog noodles, auto ara na. Ah, syempre, hilig pa dyan mukaog mga pasta, mga spaghetti, sa pa na din na, bihon, sutanghon, tanawa mga katropa. Kadugayan, dili dyan na manormal ang imong pagpagawas o hugaw. And then, mas maayo himuon, ulihi o brown rice or black rice ang imong puti nga kanon. No? Labi na kay sa pinsan ni Ma'am Honey. Bisan paglalaki, parehas naman nag mga pamaagi, especially kung same diet lang. Ulihi dayo, no? Ayon na pag white rice, mas maayo para ma-revive pa nato ang natural movement of peristalsis nga naagayot sa inyong mga colon. Aron to niya na normally mapagawas ang hugaw sa lawas. Black rice, no? Kaso sa atang bahastang mahala po na black rice ron, ay, no? Ato ko sa palingkit, tagutsinta ang kilo, mahal-mahal dyan, no? O, diyan na lang mo sa brown rice, dul-dul sa tinood. O, kung di diyan po makaya sa brown rice, o, diyan na lang kita sa mais. Bisag-asa, basa taas, og fiber, dako kayo ng tabang mga katropa. Huwag ayaw na dyan sa gitawag na tog white rice, no? Especially sa mga pagkaon nga akong gisgutan. Kanya, every morning, pag mata ni mo, ayaw na dyan pagkape o gatas, pag inom na yun og warm water with kalamansi. Usa ka baso nga warm water, init-init ka tubig, butangi og usa kalamansi. And then, butangi og gamay ra kayo nga asin, ha? Take note, gamay ra kayo nga asin. Gitawag na siya saline water. Every morning, mo na inuma. Dako kayo ng tabang ka para mag-detox ang imong lawas. Kanya, pag inom na yun, og pure pepino and celery juice. No, kung why celery juice, cabbage juice ang gamita kay brato-brato. Painumas ang imong pinsan, Ma'am Honey, o sa kabaso alas 9 sa buntag o alas 3 sa hapon. Wala tayo ikong oras, mga katropa. Og dagang salamat sa niuban ni atong programa, The Secret of Health. Apan, wala na tayo ikong oras. Og dagang salamat sa niuban, hilabi na sa nipadala sa ilang mga pangutana. Sa ilang mga message o ganiuban usab sa ato aga yung mga Facebook Live. Kinaan yung health consultant si CJ Nedruda sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Clinic. Ako kanunay magaingon og baga pa hinumdom ampingi ang imong lawas o ang imong lawas magaamping kanimo. Maimutag sanan and God bless us all.

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Oras mga katropa sa XFM Davao Region, alas 4:36 na mga katropa.
0: Exciting Filipinas!
3: Nga sa kinagkaroon sa gawas at ron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
4: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
5: Good morning.
0: Exciting Filipinas. Ang programa nga mabukaw kaninyo pinaagi sa mga

0: Agud. Alan mantas si agud. Kita good morning pagi kat rumah buntang dapur. Ibot. Master, na ibot ka ba, Master?
1: Oy, ala sige. Liguate. Que para mo abante. Kape.
0: Abante unod, atras pane. Central.
1: Aba.
0: Yes. Ano abante ang panit, atras buhok.
1: Ayaw tong, aba man to, mimro na sa aba, atras buhok, abante, agtang. Yes, good morning ni mo niya, katropang buong, o praise the Lord nga, nakaabotan rin nga safe and sound.
0: Oh, kabalo pala ko nga ni Uli Dekan, magsabay ang tatapain mo din
1: eh. Oo. Oh,
0: naghanta mga lit.
1: Ako ni abot ko rin mga alas 3 na kapin, na mga alas 3 imidya, pero kabalo man ko nga wapak ka. Wala pala, tungkol lang na nalang, pero wala ko nga tug pagkaalang nga oras
0: Master,
1: nga.
0: Master, short time, raday ka?
1: Dari lang ko sa Bulgari, raman ko. Dari lang ko sa Bulgari.
0: Sa'yo man ka, Master.
1: Na ako niya.
0: Di aradi ay.
1: Abotan ni si Bethlehem Oring, o nakasunod ba ni sa Bulgari?
0: Bulgar do.
1: Yung bana na, nakasunod na sa'yo. Yung bana nga si Rune Oring.
0: Ah!
1: Og yung mga anak nga si Terry o si Bunjon. Sayuhan nila eh.
0: Ano yun? Sayo pa na sa alas 4.
1: Sayo pa kayo. 5,000 live viewers na nga katropang buong.
0: 5,000 na?
1: Yes, itimbaya na ito mga.
0: Ang gani si, ano sa Kuwaiti, gani sa Kuwaiti?
1: Si Kuwaiti, si.
0: Si Kuwaiti, si Wilma Di Suyo. Sayo pa yun. Good morning sa tanan. Matur pa niya.
1: Morning.
0: Yan, good morning na Wilma, taga Salvacion Panabo.
1: Aba.
0: City. Kauban sa Mati.
1: Sa Mati City. O ka, siyempre, ito itibaya
0: ang taga-turil.
1: Ang taga-turil. O ganun.
0: City.
1: Ang mga nagkadayang public market din sa Kuala, Tagum. Nagkadayaing. Sa Tagum City. Di sa may Tagum public market. Galanog-lanog.
0: Galanog-lanog. Ayan, Master. Yes. Agoy.
1: Aguroy.
0: Agoy. Maunagin lagi ni magkadaan.
1: Tuwara, mauna lagi na lagi. Mauna lang kadaan tanin ni Tote, bakay ayaw lagi ni may sungug-sungug ka, bakay buangan ninyo. Ay, baka sayo kaya, ayaw ba? Hindi tama,

0: Sophia. Mga ka, mga, stop. Kabalo ka. Ay, grabe. Kabalo mo, kabalo mo.
1: Wala,
0: mga katropa, kami rin, wala may mga

0: Matod-batong ko asaw na kato si Kong Timmy, anhing Kong Timmy. Alikado, alikado.
1: Kisa man ang mga tawanan lang, ay pangalan niyo.
0: Ano mo to? Anhing na.
1: Anhing na. O, dipuntol, mga dipuntol.
0: Inom lang, Kong Timmy nga, kaoban ni Juan.
1: Sa usabong, usabong. Ayoko ka na abong.
0: Alikado.
1: Wang. Ayaw. Ayaw lagi. Ayaw lagi ko ano na lagi. Hanga kayo, sakit pa kayo ako mga lutalutahan.
0: Sakit ka. Bitaw, alikado lagi tanini mga katropa. Uy, Merkulis na iron. Merkulis na iron.
1: Merkulis, ha? Martes, ito yun gini ay.
0: Unya pizza. Uy! 22 na gini.
1: 22 naman dahi bong. Mura naman niya nga. Dali ara. Dali ara ba sa panahon bong. Uy, mura ra ba ka na nga. Sa relasyon mong muraga sila pa gahapon karon wala na
0: nikilab lang
1: ang ning style ay ayo lagi mi kana na aba ang ning style ay sayaw sa tanig pugusan ni programa sa tabi programa sa tato be
0: ha
1: sa tani ay
0: matay mita katropang master. Mao na giingon katropang master nga alas 4:45 na sa kabuntagon mga katropa. Okay na ba mo din ha? Okay na midray. Nagipaningot ng ulo nako.
1: Grabe oi. Nangawa na ba yung mga...
0: Nindot na atong aircon kay nana ni Andar na.
1: Ha? Marama bang giapagwa?
0: Ah, marama bang giapagwa.
1: Pero okay. Ni Andar na dito, ni Andar na dito.
0: Ara-ara na ka na ni fan.
1: Ano yung mga bong na magbitbit na tagas? Ugma, magbitbit ta o ganang isa ka blue king eyes. Nagagot na bangan na itong kakos-kakos diri siya rong igangan pa ta.
0: Mau gani, ang igano. Uy! Ayaw surrender, aguantala.
1: Ay, sa mga membro sa Aguanta Party List, no? Kanang mga membro sa Aguanta Party List ay mo kabalaka. Kay madugay maanad ka ra.
0: Ayan.
1: Anad na mo. Aguanta lang ta. Basa mo.
0: Kay humano sige aguanta. Mag-anto
1: sa Japo. Anto sa Japo. Kay siyempre. Talawa si katropang bong kami. Nag-aguanta mi. Nag-aguanta mi sa tumang kagwapo. Hindi ko kaya. Ginana ko.
0: Maulam.
1: Maulam. Saan mi anang istorya.
0: Oy, ayaw mo kalimot ha. Karoon 26 ha sa Domingo. Adlaw nga Domingo kada mga tropa sa Pizza 26. Ala una sa hapon magkita-kita din ha ang grupo sa X sa Y2Eats.
1: Oo, di ang mga magwata, mga natay mga salida diya, mga salida.
0: Mga salida, salida. Nasa si Mandan Tres Marias diya.
1: Oh, na diya nya. Oh. Na diya katong paborito nga salida nimo nga Leon Guerrero.
0: Ah, Leon Guerrero. Kisa mas Leon Guerrero.
1: Ah, wag ka kakwala na. Sige lang, mamana. Ipakita na ko lang trailer ni mo. Ipakita na ko lang trailer ni mo. John Bordalo. Borlado, day. Shout out.
0: Borlado.
1: Katropang bong.
0: Ang basa po, day. Borlalo.
1: Bordagol. Bordagol yung basa, day.
0: Borlalo. Okay, basa daw.
1: Okay, sige. Basa.
0: Basa.
1: Alam, sige. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Kang Uncle Charles, maayong buntag ni mo na kanunay okay, minaminaw. Oh,
0: karo sa hinatuan.
1: Oh, di sa hinatuan na surigaw ni Sur.
0: Good morning, Uncle Daronet.
1: Oh, morning. Kasama mo na mga constituents mo na mong, itibayan na daan mong kay
0: ako sa
1: puno-puno na raman ni atuan kay waswasanay na nirinig ko manan eh.
0: Unaaman si Kuan rin, naaman si Bethlehem.
1: Bethlehem.
0: Bethlehem.
1: Oring.
0: Kaya si John Burlado. Mati mag-ingon, Baldado.
1: Kana.
0: Mayong buntag din yun. Asa may napita sila. Siya Master Tanini. Adi, basta-basta, no? Katropang Master Tanini. O niya na si Uncle Dar. Matupang Uncle Dar. Mayong majong buntag. Kanunay mi naminaw. Diri asa hinatuan. Surigaw Dilso.
1: Ay, sorry, media po na Uncle Dar's. Tagay pa pakit amig abilidad ya nga pakaunon minimo ang Goldars puhon ng makita ta diya sa hinatuan ya mga kinason ganang mga lobster para ba na mga
0: di ko na kakilao ka ng kinason
1: ha
0: lami mo kilao ng kinason
1: lami oy lami may kilao ngayon ng kwan gani
0: palabi daw ka murag mo ano di muntang kugo kadu gayon
1: ay pala dapat na kay kwan dapat imna ni mo nag santon plus gold ay
0: permi
1: dapat ana no
0: good morning daddy hapon ni Ana Dila Torre. Yon, o kang Randy Archaga Santisas. Come on. Tau-tau doon, dito na po ng speakers.
1: Dito na po ng speakers niya. Makin dance. Silang at least, nagtanaw ni si Randy Santisas niya. Ano yung permitting na greet ni Brixog ni Kwan, ni Alan?
0: Ang wala na ako madungog si Kwan, katong si Rambo sa Mindanao.
1: Rambo. Si Raka, si Tato, ang amigo ni si... Ni Kwan, ni Sir Brick, si Rock nilapin niya. Di la Sir Abel, nilapin niya.
0: Dili sa Mawab na.
1: Wala naman na yung mga amigo nila dito.
0: Ronnie
1: nilapin niya.
0: Na, taga Kwan na, taga Mawab, Davao de Oro. Tagsa na lang po na maka-tune in, makahatag sa ito ang Kwan. Pero kanunay daw siya naminaw sa radio.
1: Aba!
0: Again, one time naka-chat-chat. Ano na gaya pong kung upamin noon eh, pero di na ko ka-chat-chat inyo. Usay, why lood?
1: Sila, ay kamalaka kay mga tag may pondre o lood.
0: Yun, lood.
1: O lood.
0: Kay, gani, alas 3 sa hapon, nanay ko anya, nanay programang tigmo ni
1: Digitote.
0: Ay, nagbaliha.
1: Ay, nagbaliha. Oy, among yung imbitahon mo, kada hapon, naatay mga sama sa gingon na mo, ang programa ni Digitote, munay gi... Sundog na sa mga lain-lain mga stasyon. Anang police station, gasoline station, fire station, ginasundog na. Basta basta na.
0: Power station.
1: Power station. Manay, pinakakuyaw nga, kuwana, pinakakuyaw nga programa din sa XFM kada hapon.
0: Anak, ginasya.
1: Ay lang yung baliha kay, at Digitote, ang tuti, ay lang yung baliha kay, basig, maot nga niya mo.
0: Asay maot nga, si Inday mo to.
1: Maot nga rin ba.
0: Inday to.
1: Uy! Salamat kayo. 7,000 live viewers na. Buang ayaw ba? Ayaw lagi ito. Kaya makasayaw ko ito. Buang ayaw ito ba?
0: Come on.
1: Ayaw ba?
0: Kaya ba? Makainta, come on.
1: Hoy, nagloto na siyang baon sa iyong anak si Jan. Jan Burlado. Aba.
0: Napo rin si Ayan Joy Dado Hermasio. Nagtanaw po rin sa atong katropang Arnel Cortez.
1: Aba.
0: Salamat mo diha, ma'am. Sige, padayon lang diha sa pagluto. Pwede nagluto kakaroonog sa'yo. Unya, nagluto na po si Joselito o Adeline Argunza.
1: Okay, si Maring Marian diyan. Nagluto na po si Maring Marian ron.
0: Giluto ni Boss Balok.
1: Giluto ni Boss Balok.
0: Siyempre,
1: ang ako amigo sa din sila ko na ikalimtan. Si, kuhan, si Boss Ila Lito. Boss Lito diha.
0: Boss Lito Ila. Boss,
1: kani si Boss Lito yun. Isa na gini ka pag-alaw mo dito. Lib automatic rin pag yung boss, pwede na may sabaw. Pili lang ka. Sabaw sa kutsara, sabaw sa luwag.
0: Sabaw sa babae.
1: Kala pwede. May yung masyaw. Mukhaon ka itong tail, pili lang ang tail eh. Mga linat ang tail ito.
0: Ay, linat ang tail sa kumang sakop niya.
1: Tails banggong, tails lamisa. Boss, Lito, shout out mo niya. Good morning. Asay mo ang mga constituents, sugsi mo mga kinay niya. Grabe kay muluto o bula-bula.
0: Yo no, porti kusuga muluto.
1: Sabi niya ay.
0: O niya, ang bantayan pag ato dito. Si Master kay maori ilang kuan mo sana, ilang paborito.
1: Kuan pala, mga inana man ang mga butan.
0: Pag makakita ganing Master, mingo niya. Pagkanami, pagkahamis, aping.
1: Mana, nanasan ning upawan niya, mga sa ning bula-bula ba. Mom, rebelig bula-bula skilit sa saibit ra ba yon.
0: Ang ilang gibantayan, ako magbantay tani gibesog atong bula-bula mo mat delikado.
1: Ay mana siya nga, okay ra na
0: bula-bula. Basi sipiat ba ilang bula-bula.
1: Dala sa ni upawan niya, basi sip. Madami sa mo atong bilahan bula-bula dai.
0: Magagawa.
1: Sige, oy.
0: Alas 5:52 na mga katropa, mga master. Ato sang ihatag diha kanila karon ang mga headline sa atong mga balita nining adlaw, Master.
1: Yes, onya tangin niya si Natay report na ni ano paring laro niya katropang bong no grabe kayo kay ang ingon pa di ang katropang lar nga laing hugna na sad sa pagsaka sa grabe ang gasolina mangod di saka mangod. Gahapon
0: og
1: di saka siya ay sayro na to na sa mga komento sa ato ang mga constituents nga mga driver go nga mga pinikaber ni sa kwan sa Tagum City ang katropang bong.
0: Correct.
1: Og matud pa ni pud unya ang balita ni Ana Liborha nga na ay paghimo og CPR training og pagbutang og AED sa mga barangay.
0: Aba. Sayuhan ni ko anoy? Sayuhan ni atong kauban rioy?
1: Insa?
0: Marvin Ibano.
1: Nas Marvin ya?
0: Oh. Pikas age.
1: Ana sila dia, kisah mana dia?
0: Abot kisah ni. Mura magsi Marbs. Ala gay daan pa ko. Daan pa gyud ko.
1: Oy, si katropang Marvin.
0: Ibano.
1: Si Marvin. Hello, katropang Marvin.
0: Nato kog ikaw ga programa ron
1: dito. Sana kisa man pasudlara ko na dire, pasudlara ko na dire.
0: Panuhak dako.
1: Pasudlara dire, Marbs. Gimingaw na ko aning Marvin nga. Ako ra ba ning batchmate ra ba nako ni dire sa
0: ano. Hapit, hapit.
1: Pioneer ba pud ni? Dito lang ni sa Mati. Pinaka
0: Mati City.
1: Oh, dili pinaka una nga teknisya sa ating bayot. Si Marvin Ibalo. Ben! Ay, sa lakaw, Ben. Saman taong ka.
0: Okay, kikuan na siya. Ang siya tawag na na. Kanang, nihapit lang na siya. Kaya doon naghihapit.
1: Oo, naas. O, yun niya, tanginan niyo ha. Si Jubit Espanyol. Napon siya balita niya.
0: Jubit,
1: ako. Dabaw light, kagi patawag sa City Council tungod sa sunod-sunod nga mga pagsaka sa singil. Baka
0: lang. Mayo na. Dabaw light, ipatawag.
1: Ipatawag, o.
0: Nagtaas mo ito, Master.
1: Atlo na nga. Mo na, sayro na ito na unya.
0: Okay, gikan sa 12, ang per kilowatt hour, niabot lang ito sa 13, pero hapit mag-14.
1: Aba, o. Mo, gali na.
0: Nagbayad ko kurinti ito na kalabayin ko, nadili lagi kay alas pizza disease na ko nabayaran pizza 14 ring Jodit. So nanay kuan nanay tawag na to kuan katropang master
1: na unsa man
0: nanay multa
1: unsa man nanay percentage nanay kuan nanay naana sa mga inana mga factor
0: nanay mga factor umauna ang
1: atangan na to lang niya
0: atangan na to report kay unsay katarungan sa taga DLPC kay ingon man DLPC mas brato kuno sila sa uban nga mga kuan?
1: Bamatod eh.
0: Kaya niya. Ang Davao Light na katropang master is private. Di may kalimod, privado man eh. Whereas, dirita sa mga cooperative nga elektrisidad, pero nagabayad gapon sila kuan gapon sa angkat na gapon ng kurente. Pero ang nagpadagan niya na, more on kuan na siya, government.
1: Yes.
0: Ang mga project sa gobyerno gikan, sa Department of Energy. Mm-hmm. Pero are ka sa mga private nga provider sa kurente, is private na siya, buti pasabot, kaugalingong lang gasto. Kaya doon sa project, ina ng kaugalingong gasto.
1: Aba,
0: ilag yun ang inaton.
1: Sayro na to na o niya, bong. Sayro na to na o niya, bong. Ayaw sa dali-dali, ana, bong.
0: Kasing sayron, barang. Sayron ang balaod.
1: Sayro na to na mga STP. Tamatod inyo na, DLPC. Ay, si Rowan na Carbon, shout out niyo niya, ano, kuya, pilido ano yung Carbon. Good morning, mga cool. Naglanog-lanog mo dali sa Purok 3, Kamansi, New Sambong, New Corilla. Salamat kayo
0: dyan. New Sambong, New Corilla.
1: Si Ana de la Torre, good morning. Katropa, shout out ko sa kuang bana nga si Ibyong. Buutan kayo nga bana kay gina-remit yun niya nga. Haba.
0: Gina-remit?
1: Ayaw kumpiyansa ng mga buutan nga bana.
0: Ha?
1: Ay, kumpiyansa. May matangkaw mo rakang si kabuotan niya ni Dato Jerry Sisbino. Kaya ka na, makatota na dito. Piti-piti yun ang mga kuwan niya, mga pantat niya o ganing tilapya.
0: O ka na, okay na kayo na. Basta piti-piti ang pantat o tilapya.
1: O mentaka si Kanisel Prino Hikali, abot, o ka murimit ba ni siya. Okay, wadi po tapoy di mo istorya nga kuwan. Basta kay paminan ako, bro, was yun yung limit-remit ni.
0: Remit-remit. Si Alfredo Hikali. Tama sa Sydney, Australia.
1: Nga na, sa Sydney di ay.
0: Tama sa Sydney. Namuli na dire, kay mo dritso mo doon na si Andre.
1: Bantogra. Sige. Kunya okay. Po, katangan na ito ng mga pang report no, sa XFM Mindanao, mga reporters, no? Ito na nga sa iron niya.
0: Okay, standby kaniyot mga katropa, Master.
1: Oras, alas 4:57.
2: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santhon Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Santon Blasco.
5: Pasimilisa nga taga-Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero isang naing nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santon Blasco, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubus na o nani normal. Daghang salamat sa Santon Blasco.
2: Santon Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
6: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anyos at taga Jensen.
2: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
2: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
2: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Bisunix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Kaibigan Nationwide. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kainian na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kitay free check up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
1: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
2: Katropa Caravan.
1: Karong July 26, adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa.
3: Minaw ka sa XFM.
4: Hoy, Madi! Kung ang laki gani ka, bayadaan bago tula. Exciting?
5: Mga katrupa, exciting!
6: Exciting Pilipinas!
7: Alright, balik ta master kay wa man ta mangundang mga master.
8: Ah, syempre undang usa man ang undang mo ta quick anang mo undang.
7: Unsa man ta kana mo undang?
8: Mo undang ka. Undang ay.
7: Undang ay paabot kag gulo sa kapundangon.
8: Ah, undang ay undang ay. Ang importante diya ang mahalaga. Ah, importante diya ang mahalaga.
7: Importante ang mahalaga.
8: Yes, kay ang mahalaga karon kay si Paringlar, update na ba kayo si Paringlar?
7: Oh, update kayo. Una si kuan si Mamili Rilampagos Kapala naka-sign in na.
8: Aba, si Mamili, ma'am. Morning mo da, ma'am.
7: Kapi-kapi ta Mamili. Ang gamit ka kapi, master, imong kapi diha, kumusta?
8: Okay kay akong kapi na Santon Gold Coffee Mix ni.
7: Ako kay Santon Black Coffee Mix. Oh, naghimo ko kuan karon Santon Black Coffee Mix. Ako testingan.
8: Nindot ko. Ay, lami
7: ang Santon Gold ako gisagulan. Og corn.
8: Corn. Oh,
7: nga gisangag nako. Uor sa kalami. Nanluto man ang corn.
8: Ah, nawala. Sige lang, okay na siya bong. Usa man yellow corn o black corn?
7: Black corn.
8: Ah, black corn.
7: Santon Black. Ba ko tawag Santon Black Coffee Mix.
8: Yes.
7: Gisagulan ako kanang kuan. Ah, namay kuan ri namay gi corn ri nga
8: ginaling.
7: Ah, ginaling. Ang sagol. Nindot man day.
8: O sige nindot. Kaska nindot. Oh,
7: salas-salas ngipon.
8: Oh, ana salas-salas yan. Gimana? Murag ka kuan ba? Tungog ba? Murag ka lang gidugog bahal ba?
7: Yan, mamili may buntag ta mamili unya ang say ato karon. Asa ta mamahaw dapit.
8: Ay dala sa lagi na yung mga style mo bong ba? Nasa na mga style? Saman ni si...
7: Asam kita mamahaw dapit?
8: Karuan nyo na inyo mga style nyo di ha?
7: O yung una ito si Kwan. Yung una si Kwan, kanang kid libunaw karon. Ah, mamahaw dahi mahal. Kamukamura dahi.
8: Ano lang. Hindi nabaganahan si Kwan. Si Alfredo Icalio from EZY Salon sa Santo Tomas. Naminaw sa sila diya.
7: Naapos si Ma'am Lia Manalaysay.
8: Oy, Ma'am Lia Manalaysay. Kamusta Ma'am Lia?
7: Naapod siya din ha. Unya kani si Kalikano Timtim. Amo ni imong ingon.
8: Good morning daw sa tuwa katropang bo, katropang inday masel watching.
7: Dito sa Sawata.
8: Sawata. Aba.
7: Always jud ko naminaw sa inyong programa Hangtod.
8: Katropang Arnel.
7: Katropang Arnel.
8: Gilaliman ka nang istorya
7: ha. Balik tayo dito sa kuan sa tuloy alas 10 des buntag.
8: Dito sa kung ako ikaw.
7: Kung ikaw ako.
8: Ana man ang mga style, ana.
7: Yan, di ba? Naat dito mga Tres Marias, mga trupa.
8: Klaro, ana.
7: Yang yagaon sa kahanginan.
8: Yes.
7: Naat po dito si Marindaria.
8: Marindaria.
7: Namura si Dilima.
8: Kana nga, muraga na nga founders mga labandira. Dawa'y bukton, murag palo-palo.
7: Dekado na naman. Maigol ito sa kamot, kagamay, wak na.
8: Alay, kaya ang iyang bukton o iyang pa, maurag, mayroong diferensya.
7: Ya, yeah, din lang din ano hipo nantian.
8: Ah, katotian kon man tantian na belt bag mana.
7: ko.
8: Oy, sama ni si Parilar, sama ni decision ni mane kay
7: kainom na santon
8: ko. Kainom naman ni siya.
7: Ato ni. Kainom na to kay nakapuhay na.
8: Ah, sige be. Laing hugna sa pagsaka ko no paringbong og presyo sa gasolina. Agi kabalak-an sa mga tricycle driver di sa Tagum City.
7: Ayun.
8: Aba atong paminawon ang report, live report ni Katropang Lar Sanyol.
7: Katropang Lar.
2: Live report. Agi kabalak-an sa mga tricycle driver sa Tagum City. Ang laing hugna sa pagsaka sa presyo sa gasolina nga gipatuman Hulyo 21, 2026 sa buntag. Sumalapan ni Tatay Gilbert sa dulaan na 15 ka tuig na niyang panginabuhian ang pagmaneho og tricycle. Usa matod pa sa dakong hagit alang kaniya ang dili makaturunganong pagsaka sa presyo sa gasolina. Sanglit mo resulta kini o pagsaka sa katidad sa ilang itubil, samta mo kunhod ang ilang income sa matag adlaw.
9: Ah, bitado gabi, mabawas-bawas na mo rin mong income anay. Ah, bitado, arang-arang to, kay gamay-gamay rin magtubil na mo. Karon, ah, wala, balik ang punakong tubil yung kita. May iba't iba na lang igit.
2: Dugang ikabalakan sa mga tricycle driver kung subling may tabo ang sunod-sunod ng pagsaka sa presyo sa gasolina. Hilabi na para kanila nga nag-amping sa dungog sa mga tricycle driver sa lakbayan. Pinaagi sa pagsingil o sakto. Nga na isubay matod pa sa minimum nga pilitian. Subay sa presyo sa gasolina.
9: May balita ka. Ikinig karoon. Ibito mo rin sa gira na. Balik itong gira sa Iran po ng US.
2: Kahinom luman ni Adto Milabay ng adlaw. Gianunso sa Department of Energy kon DOE. Ang dakong pagsaka sa produktong petrolyo. Humanagparayon ang kagubotan sa Estados Unidos o Iran. Nga epektibo ni Adto Adlaw nga Martes. Dinimisaka og 3 pesos matag litro ang gasolina. 10 pesos ang diesel. Og 11 pesos matag litro ang kerosene. Pipila ka mga gasolinaan sa dakbayan. Mituman sa sugyot sa DOE. Nga itingi-tingi ang pagpatuman sa usbaw presyo samtang ang uban gisagad na ang presyo hangyo sab sa mga litimong tricycle drivers sa dakbayan ngaluyo sa pagsaka sa presyo sa gasolina adunay usbaw gamay sa pamasahe
10: hindi pa siguro tuluan pala to siguro kay
2: oo aminado usab sila nga bisan taman o nagkarabat sila og ayuda tungod sa nasudnong krisis sa petrolyo dili matod pa kini ang solusyon kun dili ang gahom sa gobyerno nga kontrolon ang presyo sa lana.
9: Ah, wala na ko maglaho pa na kuyog sali ka na
10: appeal mo to na kalabay nga kuanser paghatag sir
9: appeal ko na appeal me bro nga kanang kwartahaw may ayo kordahan ang ibangatag yung puna makakayos mo.
2: Base sa taripa gikan sa lokal nga pagamhanan sa siyudad sa Tagum sa 80 pesos ngato na sa 89 pesos nga presyo sa gasolina anaa sa 19 pesos ang minimum nga pilitian sa tricycle samtang 17 pesos ang estudyante senior citizen o PWDs sa unang 3 ka kilometros o dugang 2 pesos matag kilometro kung mulapas. Para makita o maabot ang ambisyon dapat tinaw permita to ang vision mag Vision X Plus of gel capsule adlaw-adlaw. Katropa mo sa balita sa Tagum City alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Lar Sanyol, XFM News.
8: Baba, salamat kayo Katropang Lar Sanyol.
7: Basta basta kini mamasahiro magulisod gid.
8: Ako experience ikaw, ka experience sa kag drive ug pidika ba Katropang Bong.
7: Ako ka experience drive, naka experience ko ako mamasahiro.
8: Masahiro ko ako sana dito sa
7: experience ko habal-habal.
8: Habal-habal ra ako habal-habal og kaning pidika dilalim og kuno nga kana.
7: Pero lahi ba to habal-habal ko ang ginagawa ko kay ako may mupatong.
8: Wala asa ka ba lo majul ko anak rin po ka. Ako masakay.
7: Ako masakay sa habal-habal.
8: Oh kana. Kaya ka nga balabal mang gano'n na dapat ilisa na ang pangalan, dili na balabal na. Motor jacker.
7: Ha? Motor jacker?
8: Motor jacker. Okay, pangit pa paminaon ng balabal.
7: Wala yung mata, no? Pero, yung mga una ikaw nag-drive din na. Unya, nai nag... Habal ba na? Di ba nahabal? Pero ilas nung imagine nga naghigda sila.
8: Mabita na nga. Mga ganina nga gingon nga usabon na ng mga pangalan na. Dili na balabal kay lagi. Oh, motor kay motor man.
7: Oh, niya jacker.
8: Jacker so mag-jacket magkanya mga motor jacket. So ala na no. Kani masakay ba ato balik ta sa tong na atong hisgutan na katropang bung.
7: Kani mahal magud ang gasolina. Yes. Mahal na pod. Kagahapon dito sa Santo Tomas nanay tag kuana hapit 80.
8: Mhm. Oh. Ako kay katong pagpadulong na ko dire ha katong nang adlaw. Wadyo ko ka patubil gyud sa SK guys. Ang SK magud ni Brato to 69 to nya bagoman pagugma ni saka.
7: Oh, kagahapon ha, kagahapon ako.
8: Kagahapon,
7: Kagahapon ako 500 pesos, kamihan lang ko 200 kapin.
8: Huwag laliman ka na.
7: Pultang, gipultang gina ko, pero na'y suludaan.
8: May gani ka bong, gana kay 200 bong. Kami ito ano ni taon. Tuti bong, ha. Kaya kwa lang kita ni bong, ha. Kana sige rin kita ni ni ganang kwan bong. Kana nga...
7: Tostos lang, tostos. Oo, ano. Tostos lang.
8: Ay, nako. So, ato bebe.
7: Ay, si Annalyn. Ay, si Annalyn.
8: Si Annalyn, Borabe. Kaya matod pa niya, paghimo ko no, og CPR training, og pagbutang, og AED sa mga barangay agi kuan gi panawagan sa SPMC.
7: Usa nang AED?
8: AED ato na sa iron ni Anali Burha.
7: Anali Burha.
2: Live report. Live report.
11: Nanawagan ang Southern Philippines Medical Center or SPMC alang sa mas daghang CPR ready sa mga residente ug mas lapad nga pagbutang sa automated external defibrillators or AEDs sa Davao City. Matod sa Department of Emergency Medicine sa SPMC, dako ang posibilidad nga maluwas ang kinabuhi sa usa ka tawo nga na cardiac arrest kung adunay makahatag dayon og CPR o AED intervention sa wala pa moabot ang emergency responders. Gipasiugdahan sab ni Dr. Garline ang doble nga chance sa survival kung magamit ang CPR o AED sa hustong oras aron sa giauhag niini ang barangay, pribadong establishmento o mga institusyon nga magbaton o AED aron andam sa mga emerhensiya. Plano sab sa SPMC nga palapdan ang hands-on only CPR training sa mga eskwelahan, barangay, relihiyosong grupo o mga organisasyon aron mas daghang dabawenyo ang makahibalo sa life-saving skills. Mga katropa, aron healthy, magsanthon vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Anali Borja, XFM News.
8: Nagasalamat, Anali Borja. Pinaanap na yung kuya, bilo mo report si Anali Borja. Pinaanap na yung ay, patawag dito sa Davao City. Shout out po na kang Anali Borja. Ganabi kay Kwan yung Anali Borja. Kay Kwan kining abutan. Butan kayo.
7: Sa panglawas.
8: Panglawas. Kwan kayo.
7: Stable.
8: Pasok kayo sa criteria for judging.
7: Tama, no? Kanang, unsay po't pasabot yung katropang master. Murag, wala mapas mo.
8: Oo, kanang, diligid ka mga goal ba? Kay, kanang,
7: pasanting problema, magka-problema siya problema.
8: Pagkana.
7: Ayaw, problema ang problema.
8: Yes, hindi. Okay. So, okay. Oo. Dilita mi, sibug ta sunahan. Kay, Davao Light, gipatawag sa City Councilor tungod sa sunod-sunod nga pagsaka sa singil sa kuryente Jobit Espanyol. Pasok! Live report!
12: Gipatawag sa Davao City Council ang mga opisyal sa Davao Light and Power Company aron ipasabot ang padayon nga pagsaka sa singil sa kuryente nga gireklamo sa daghang konsumidor sa siyudad sa Davao. Atol sa sesyon, gipasabot ni Davao Light President Engineer Enrique Sartia nga ang pagtaas sa residential rate ngadto sa 13.09 pesos kada kilowatt hour gikan sa 12.30 pesos kada kilowatt hour tungod sa pagsaka matud pa sa generation charge. Matod sab niya, misaka ang presyo sa ilang napalit na kuryente gikan sa Wholesale Electricity Spot Market kon WESM tungod sa outage o maintenance sa pipila ka mga power plants. Dugang paniini nga naapektuhan usab ang pipila ka generating facilities diri sa Mindanao human sa magnitude 7.8 nga linog niya tung Hunyo 8 ning tuig. Gipasabot sab sa Davao Light nga ang generation charge usa lamang ka pass-through cost ubos sa Electric Power Industry Reform Act kon EPIRA o wala kini ginakitaan sa kumpanya. Samtang ni pahayag og kabalaka si Davao City Councilor Danilo Dayanghirang sa padayon nga pagsaka sa singil sa kuryente. Kani matud niya ang epekto niini dili lamang mabati sa mga panimalay ingon man sa negosyo apan lakip sab sa operasyon sa mga pampublikong ospital, tunghaan, opisina sa gobyerno o uban pang serbisyo nga ginabayran sa mga magbubuhis. Mga katropa, rong kanunay, boosted ang immune system at adlaw sa paginomang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
7: Ayon, so mauna katropang master, no? Kay gikan naboy 10.35 pa na itong last na pila kabulan ang per kilowatt hour. Pagkatapos, niabot tapon nga ito sa 12. Hanto karon 13.09 kilowatt hour. Bantog ra nga dako na ko bayro no.
8: Di basta-basta din abong gi-compute gid ni mo bunga. Gi gamitan gid ni mo nag mga calculation di ay.
7: Alang kita gitig bayad.
8: Natural. Natural.
7: Ato nakalabay nga ato ni aging bulan sa Hunyo. Akong gibayran kay kuan pa. Napato sa 14 ata kapin 1400. Pagka karon mao-mao ray consume namo niabot na og 16 kapin hapit og 17.
8: Grabe dako agid na ni.
7: Dako dako na.
8: Pila ka bag aircon ninyo?
7: Ginuho ko. Aircon ay sigutan, duhar ka electric pan.
8: Duhar ka electric pan.
7: Niya guba pa yun.
8: Kaya kung manan yun, cross-wind manan yun.
7: Cross-cross
8: ang hangin.
7: So, katong mga niingon siya, mga ayo, nindot ko no ang kuan, kibrator ang Davao Light, kami experienciado na may sa Davao City.
8: Wala na, na.
7: Sa servisyo, magwa may magka-problema kayo, kaya tagsara mag-brown out. Pero usay, kung magka-brown out po, wagas po usahay.
8: Ako na sa Davao Light, ang servisyo, ang pas-pas, ang kapaspas yun may akong biliban niya. Ang kapaspas mo putol.
7: Tama. kana tindis man.
8: Oh, kana oh kana bagpaspas kay kay kamo putol. Mo nay mga kuyaw kayo di basa-basa na. Oh,
7: tindis ang sa mo adto, tindis ang gikan sa Judith, kuan kag tindis nga di kakabayad. Mano na ka kuan na siya nanay kuan lang tindis gikan sa Judith, kinahanglan mabayaran mo, di mabayad, putol na.
8: Yes, ana.
7: At least makapangandam ka. Pero may na tayo matigom niyong kurente, di man ka makatigom o kurente po.
8: May tayo, pwede niyo na malkansiya.
7: Okay, pwede niyo malkansiya. Sige lang, ang nalipay ka ron kay Davao Light ang pipila direk sa kuan sa Davao del Norte, gumikan kay gi-hold niya sa Davao Light ang Davao del Norte, kay ang Davao, Davao de Oro, iya pa to sa Nordico. Dire sa Davao del Norte, daghan na nagreklamo kaghapon, nakadungog na pugo ka ng yaw-yaw kaghapon.
8: Yaw-yaw?
7: Grabe ni maka burnout ang Davao Light ron ay.
8: Murag wagas kayo.
7: Wagas man.
8: Murag inanang mga, kumbaga, muna ipasabot ni mo ang katropang bong.
7: Oo, usasa ka umang sa buhat
8: kaghapon. Murag niubos, yun pikas nga abil ni mo ang mga inanang mga istorya ang katropang bong ba?
7: Ang ubos pa daan atong pikas wait.
8: Oo, ganay. Ay,
7: di na maglangan katropa, di alas sa laing bahin sa itong balita, alas 5.19 na ba ay? Malampuson nga nahuman ang proyekto sa pagkonkrito sa kanal usab sa Manasa Village sa Purokdos, Barangay Mambing sa Kupinisan, New Corilla, Davao del Norte. Pinag-usab sa panaghiusa o bayanihan sa mga residente. Kani sumala usab sa Barangay Mambing ang proyekto na katidad kini ngadto sa 30,000 kapisos lang. Nagyagikan kini sa pundo usab sa barangay o gipatuman kini matod pa uban sa aktibo usab nga partisipasyon sa mga lumulupyo nga voluntaryo kini gamitabang aron lamang mapaspasan ang paghuman sa maong proyekto. Gilauman usab nga ang bag-o nga konkreto nga kanal makatabang usab kini sa mas hapsay nga pag-ago sa tubig sa maong nga lugar. Ilabi na panahon usab sa kusog nga ulan aron lamang nga manikayan ang pag-ipon sa tubig baha o mapanalipdan matud pa ang mga panimalay sa komunidad. Kani gipasiugda usab sa mga opisyal sa naisgo taga barangay na ang maong kalampusan nagapamatuod kini sa mahinungdanon sa bayanihan o panaghiusa sa komunidad sa pagapatuman sa mga proyekto ga direkta usab nga makabenepisyo sa katawhan. Subot so, pasabot ni Katropang Master ang trabaho. Dili ta bag-agad siguro sa kun kunay babaha din sa barangay kung makaya pa nga bayanihan ang mga barangay official na mo'y mag-initiative nini.
8: Dapat abtik na mga barangay official.
7: Di kayo magpaabot ka sa mayor. Di kayo
8: magpaabot sa congressman. Ayaw na, ayaw na, ayaw na.
7: Kaya congressman, magpaabot pa na bakasungkit dito o ka ng million dito sa taas. Kaya
8: correct. Kaya sakto kay kanya.
7: Pabuto pa rin yung maano ng mga balay din nasin yung barangay.
8: Pag-action pa lang, kabuhabo pa lang daan, babutang na magbangka niya.
7: Kung gustuhin, maraming dahilan. Kung gustuhin, maraming paraan. Kung ayaw naman, maraming dahilan.
8: Kung ako may mong kapitan sa mga lugar mo, kung ako may mga, wala pa lang, dagum pa lang, nag-andam na kong speedboat.
7: Murag, di ka mahimong barangay official mong kalaki.
8: Ano man?
7: Asa makamangayo po ga budget?
8: Bong. Ngayon magproblema, magproblema na nakubong kaya basa akong constituents na ko niya. Ayaw na problema hana. Kaya importante niya mga katropa. Nga ang ako yung nagkapitan sa among barangay. Mula kayong kingon, dagong pa lang.
7: Wala. Nanay mga
8: wala,
7: inabang.
8: Nanay mga ayuda.
7: Di, basta-basta lang.
8: Di, okay. Akala mga kanang lugar nyo di ang way kanal. Ay, sus, butangan talagang kanal.
7: Ayun. Di, okay, basta-basta.
8: Sometimes,
7: sa Pilipinas bahin, alas 5.22 na mga katropa. Sa lain bahin sa itong mga balita, naghimo o gakortisikol usab ang mga representante sa opisina ni Sika Davao del Norte, Sikan District Congressman Jose GM o GM Lagdamio ngadto kag Island Garden City of Samal Mayor Limuel T. Reyes sa City Mayor's Office natong milabay usab nga adlaw gani atul usab kini sa panagatagbo gisgutan sa duha usab ka mga opisina ang matod pa bagas gisugyot karon nga mga proyekto sa kalambuan alang kini sa Samal City labi na ang mga prioridad nga programa nga makatabang kini sa dugang usab nga mga pag-uswag sa dakbayan. Lakip usab sa ilang matupagipunting ang pagpalig-on sa koordinasyon tali usab sa city government o sa opisina sa Congressman Lagdamio aron lamang nga mapadali usab ang pagpatuman sa mga proyekto na makahatag kinigadugang usab nga serbisyo o benepisyo ngadto sa mga samalinyo. Sumala usab sa lokal nga panggamahanan ang maong nga panagtigom sabahin usab kini sa padayon na paningkamot sa panagtinabangay aron labang nga masuportahan ang development agenda sa Island Garden City of Samal ilabi na sa panahon nga nagatukaduol matud pa ang dakong infrastruktura sa ubang mga kalambuan usab sa nisgutan nga siyudad. Alas 5.23 na samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Gipakusgan na usab karon sa Department of Education kon DepEd ang ilaha matubag pagpaningkamot aron labang mapadayon ang pag-eskwela sa mga kabatanunan nga napiktuhan usab sa sunod-sunod nga linog o bag-o nga matubag bag-o nga pagbaha sa lungsod usab sa Jose Abad Santos. Sayo pa usab sa alas 2 sa kadlaon mibisita na si DepEd si Regional Director Maria Ines Asuncion sa mga eskwelahan nga grabe matubag naigo kinis kalamidad aron labang personal nga susihon ang kahimtang usab og mga kinahanglan sa mga magtutudlo o sa mga estudyante. Sa ulahi, miabot usaba sila si DepEd Secretary Sunny Angara, DPWD Secretary Vince Dison, DSWD Secretary Rex Gatchalian o Cabinet Secretary Benhor Abalos. Aron labang inspeksyonon ang mga nadaot matutpan ng mga eskwelahan, evacuation centers o mga lugar na labing naapiktuhan sa kalamidad. Isip matupahinanali sa mga tabang sa tanang mataga teaching o non-teaching personnel sa Ignacia Guillermo Central Elementary School, Edna Guillermo Memorial National High School, Emiliano Funtanares Senior National High School o iuman sa Butulan Elementary School nakadawat og tag 4,000 pesos nga cash assistance gikan usab sa Department of Education. Isgutan usab nila ni Secretary Angara o Regional Director Asuncion ang pagtukod og mga temporaryong learning community continuity spaces alang kini sa mga eskwelahan nga aduna matupay naguba nga mga classroom aron nga dili maputol ang pagtuon sa mga estudyante aron mapadayon ang ilang matutpang nakatunan. Alas 5.23 na mga 25 na mga tropa samtang sa lain pang bahin sa itong mga balita. Katapusang bahin sa itong balita, gikas Davao Region, gipasigarbo karon ni Mayor Jose R. Rilampagos ang iyahang nga padayon matutpang pagpaningkamot aron labang nga masulbad ang problema sa basura sa Dakbayan. Pinag-iusab sa pagpaligon sa husto usab nga pagdumala o paglabay niini. Sumala usab sa mayor tumong sa lokal nga panggamhanan nga magpabilin kining limpyo og hapsay ang Panabo City. Pinagi usab sa epesyente nga sistema sa waste management. Gilauman usab nga makatabang kini sa pagpakunho sa pagbara usab sa mga kanal og estero mga katropa nga maoy usa sa mga hinungdan sa pagbaha sa siyudad. Yawag usab ni Mayor Rilampagos ang tanang nga panabuan nga makigtambayayong pinaagi usab sa disiplina sa husto nga paglabay sa basura og pagsunod usab sa mga ordinansa sa kalimpyo aron labang nga mapadalipdan ang kinaiyahan og masiguro ang mas luwas nga komunidad alang kini sa tanan mga katropa. Exciting.
8: Oras katropa, alas 5.26.
0: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
13: Santon Plus Gold User, atong paminawon.
14: Okay, kung pasalamat sa Santon Plus Gold, sir, tumanggod, sir. Hindi, gandum, akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kaya batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko, Santon Plus Gold, akong kapsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay aladyo akong pamati. So, unya, normal na ba akong menstruation?
13: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
0: Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santong Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
16: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
17: Vision X Plus. User, atong paminawon.
18: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblemaan sa ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Hungot sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama kanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
17: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
16: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
19: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
16: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
20: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
21: Turbo Supplement for Men.
22: Oh, yes.
21: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
22: Mas lalakas ka pa.
17: Santon Plus Herbal Soap.
23: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
17: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
16: Sister Pain.
24: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
16: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yay! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
25: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
26: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
25: Bato gold town. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
26: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
27: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Gantiron, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kita'y free check up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
1: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
2: Katropa Caravan.
1: Karong July 26, adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
3: Minaw ka sa XFM.
4: Par, nakuisulti ni mo par. Pakuratin ako ni mga asawa par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
5: Exciting!
6: Fighting Pilipinas! Alright, parang mga katropa sa atong pagpanaguban sa Exciting Pilipinas. Baga kay Xuna, alas 5.34 na bay. Hatod ka na to, baga katropa, gato sa Sanson Gold Capsule.
7: Yes.
6: Mas likod ni mo.
7: Sanson Plus Gold. Sanson Plus Gold. Naruhan na yung style mo dyan.
6: Sanson.
7: Sanson Plus Gold.
6: Sanson Plus Gold Capsule.
7: Yes. Sa to lang, mo lang kailang inom na to, no? Every day para at least, di tanong kaon, di tanong magluya. Mama na, no? So,
6: pero kita ko ni mo hapon nagluya kay.
7: Alang sa may di magluya nang kuan kayo kanang init ma.
6: Diga, pag kuan ako dok sa bulsa wag isulod. Luya dela.
7: Nako na actually natakoy raman nga credit card niya kay kay magpalitan mag nakoy kuan ba mo palit ako bunga pet ko laptop 90 mil o 80 mil nga laptop
6: 80 mil
7: kaya pangkwara ko nako god niya di man kay marag kuan man kay kanang magpagkahoy raman wala lang ako ni akong gingnan nga pero matag kuan na bi pero matag 5k apo di dilipon mo sukit po
6: lapad ka tapirwer
7: but anyway mga inala magod lang katropang bumlong kay kinanglan magyudo kita kita nga kanang uban niya nga wala yung mga trabaho kabalong ka dito sa Ilaha dito sa may agusan na katropang bong na yung mga nindot kay mga offer dito mga kanang gusto ka gaon mga negosyo ano ba na yung mga libreng seminar na na yung mga na yung mga programa
6: paagi na sa DTI
7: yes kay matod pa no sa kaning taga agusan dito nga ang DTI Agusan na Agusan Sur nagpadayo na katropang bugos paglambo sa mga MSME pinaagi sa libreng programa ug naay 14 ka mga negosyo center. Ato may siron bit ato ko nining paminawon bit kung unsay masulti ani ni katropang Ray Alenton.
6: Katropang Ray.
7: Ray.
8: XFM Mindanao reports.
9: Nagpadayon ang Department of Trade and Industry sa Agusan del Sur sa pagpatuman sa mga nag-unang mandato nga mao ang pagpalambo sa mga micro, small and medium enterprises kon MSMEs pinaagi sa mga nagkadaiyang programa, libreng serbisyo o teknikal nga suporta sa usa ka eksklusibong pakighinabi kang Mrs. Corazon de la Piña, DTI Development Head, iyang gipahayag nga nakatutok ang ahensya sa paghatag og mga seminar o pagbanlaw bansay aron na mapalapdan ang kahibalo sa mga lokal nga negosyante sa sakto nga pagdumala sa pagdagan sa ilang mga negosyo. Matud pa ni De La Peña, tumong sa DTI nga matabangan ang mga MSMEs nga muangat og mulambo gikan sa ilang kasamtanga nga standing pinaagi sa paghatag og mga technical assistance og consultancy services aron na mapadali og mas mapaduol ang mga serbisyo sa gobyerno ngadto sa mga lungsuranon. Gitukod ang negosyo center ubos sa provision sa Republic Act number 10644 o ang Go Negosyo Act. Sa karon miabot na sa 14 ka negosyo center ang naglihok sa nagkalain-laing dapit sa probinsya aron masayon og paspas nga maabot sa mga MSMEs ang tanang tabang og suporta nga gitanyag sa DTI. Tungod niini, gipahayag sa DTI ang ilang pag-awhag sa tanang mga gagmay o medium nga mga negosyante nga pahimuslan ang maong libreng programa aron mapalig-on og mapadako pa ang ilang mga negosyo. Naglaom ang ahensya

0: Problema sa mata? Ayaw na ka na padugaya pa? Gamit na sa Vision X Plus. Alang sa dekursang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: Alright, so...
2: Dapat baga kung kita na ate ginagbeng kapital katropang master, nata sa small. Kung sa medium, masa na yung medium? Sa small, gamay. Gamay ang negosyante. Sa small, tama-tama rin.
1: Tama-tama lang.
2: Sa enterprise...
1: Alam mga large na siya.
2: Large na gamay.
1: Oh, large na siya. Large gamay.
2: Large gamay.
1: Large gamay na siya. Sarap pag large gamay. XL. XL. XL, extra large. So, adre tanong, balay, kamano nga, balay gipaulanan katropang buko. Mga bala niya sa...
2: May itong bala niya makula, no?
1: Yes, oh, naga...
2: Mura ni Kuwait.
1: Ha?
2: Mura ni Kuwait, eh.
1: Mura ni Kuwait na siya. So, duha ka... Duha, wala, gi-sprihan sila ang balay katropang buko. Og mga suspek wala mailhi unya naaya usaka samdan bidas bukid nun dikado na gyud kay
2: ron
1: busy jaw ba pagutayo bay jaw
2: okay jaw go ahead jaw sa imo ka report
3: XFM Mindanao reports.
4: Swerte ng wala na intimano ang usa ka lalaki kinsa sa Maron human kini gipusil sa duha ka mga wala mailhing suspitsado didto sa Purok 7 Barangay Poco-Poco Damulog Bukidnon pasado alas 7 sa gabi Hulyo 19 2016. Ang biktima nailhang si alias Antonio 49 anyos kinsa daling ginala sa Bukidnon Provincial Hospital sa lungsod sa Kibawi. Base sa report, ang biktima nagcharge sa iyang cellphone sa balay sa iyang igsoon. Dihang pauli na unta kini kalit kini gipusil sa makaraghang higayon sa duha ka mga suspect. Human sa pagpamusil, paspas nga ni Ikya sa mga suspect paingon sa habagatang direksyon. Sumala sa biktima nga kalit matod pa ang panghitabo ug wala siya kaila sa mga nagpusil kaniya. Matod pa niya, walay bisan unsang laom nga rason o bupikil nga nahibaluan aron siya planuhong patyon. Sa karon, ang biktima anana sa luwas nga kahimtang. Narecover sa crime scene ang tulo ka mga basyo sa bala ug tulo ka mga buhing bala sa kalibre 45 nga pistola. Ang mga narecover nga ebidensya gidala na sa forensic unit alang sa ballistic examination. Naglusad na karon og hot pursuit operation ang kapulisan aron mailhan og manakpan ang mga suspitsado. Mga katropa, para sa lane and feet nga panglawas og layo sa sakit, umarperme sa pinakakusog food supplement nga gigamasa Yastolt Incorporated ang premium D3 soft gel capsule. Alang sa nagkiusang Pilipino, para sa Pilipinas, nanukad Rizex FM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pangtayaw, XFM News.
1: Aba, daghang salamat kayo Jao sa imong pagpanukad ya sa XFM Bukidnon.
2: Nanukad yun.
1: No? Nanukad yun sa sudikado na bung ay kumpiyansa na bung kaya.
2: Manukad man
1: yun. Manukad gini niya.
2: Muhapit kaya ganito ay yung kumpiyansa.
1: Ay kumpiyansa rito.
2: Panukaran na kadaan.
1: O niya, laliman ka na nga gipaulan o bala nga balay. No? Magani kaya wala way na patal ito. Magani samdan ra.
2: Sa ato adri, ang lahim ang ulan, tubig
1: yun. Tubig
2: yun. Dito bala.
1: Bala, grabe yun.
2: May ning ulan tubig dito kaya maigo tao sa'yo, mabasa raman
1: ta. Mabasa tao.
2: Pero ito maigo tas bala dito.
1: Wala. Mabasa dito kaga, mabuli dito kasi mong sariling dugo. No?
2: Maulaw na ka mumata.
1: Maulaw na ka mumata. Pwede tas pikas bahin,
2: babe. Okay, usan may pikas bahin dia.
1: Yes, sa barangay kagawat, patay, humahigataki sa kasing-kasing. Duha ka tricycle driver na banggaan. Ano na ang report ni Ivan Pulunan sa XFM Jensen.
3: XFM Mindanao Reports.
5: Gikumpirma sa usa ka pribadong ospital sa Jensen nga cardiac arrest ang hinungdan sa kamatayon sa usa ka barangay kagawad sa barangay Mabuhay nga nalambigit sa disgrasya ning nakalabayng adlaw alas 3:58 sa hapon sa Magsaysay Avenue Barangay Dadianga South. Giila ang kagawad nga si Darwin Saludo Hines, 54 anyos, nga residente sa Purok 4, New Mabuhay, Barangay Mabuhay nga maoy nagmaneho sa pick-up samtang duha ka tricycle driver ang kabangga niini. Nga giilang silang Vicente Mipana Cagna, 75 anyos, nga taga Purok may pagkakaisa Barangay Labangal, og Nestor Moreno Juanino, 55 anyos, nga lumulupyo sa Purok Bagong Silang, Barangay Labangal. Subay sa imbestigasyon nga gikan sa Pioneer Avenue padulong sa Santiago Boulevard ang duha ka tricycle samtang anaas pikas linya ang Barangay Kagawad, kalit kini nga giatake sa kasing-kasing, hinungdan nga nawad-an og kontrola sa gimaneho ang pick-up. Usa sa mga tricycle ang nakabangga sa tubangang bahin sa pick-up, hinungdang nadamay ang laing tricycle sa kakusog sa impact. Bungkag ang atubangang bahin sa pick-up samtang ang duha ka tricycle adunay mga minor damages. Dali nga gidala sa baligtambalanan ng kagawad apan gideklarang dead on arrival. Nasayran usab nga wala gituyo ang nahitabong disgrasya og natural death ang hinungdan sa kamatayon sa kagawad. Maong ni desisyon ang mga kabanay nga ipagawas sa kustodiya sa TU Jan

0: sa kasamtangan, nagsubok pag-ayo ang pamilya sa kamatayon sa maong biktima. Mga katropa, sa pagmaneho sa kadalanan, kinahanglan ug tinaw nga pananaw. Tumar og Vision X Plus soft gel capsule alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
1: Yes, nakasalamat Ivan Pulonan, no?
2: Wala po itong mga balitaan, no? Kay...
1: Ngilingig sa talagsaon sa kayo.
2: Gikan sa balay nga gipaulanan. Dito na punta si Itake
1: nga kagawa. Itake, pag wala nga...
2: Nakadisgrasya pag yun. Ikaw na magmaniho, awa, mamantap ka experience na. Kay kabalo man tamo at imas tong lawas.
1: Siyempre, kinawag ko tayo.
2: Santon Gold.
1: Nakatumar pa ng Santon Gold.
2: Napatay vitamin C, napatay
1: yes.
2: Man, napatay premium D3.
1: Correct.
2: Anti-cancer.
1: Anti-cancer, dili cancer.
2: Anti-cancer. Anti-cancer. Ano sa mali ito siya?
1: Kang ma'am to.
2: 9 months.
1: 9 months to.
2: Okay.
1: Ay, alias James Dakpan sa Hotel sa Ridge sa Butuan.
2: Uy!
1: Aba.
2: Butuan.
1: Gumikan sa droga. Aba, ani ana akong amigo di akong palangga lang ko. Palangga kayo lang ko.
2: Palangga din mo, ne?
1: Si Junji Librias.
2: Katropan Junji. Guhayin.
3: XFM Mindanao Reports.
4: Walay nahimo kundili ang pagdawat sa iyahang kapalaran ang usa ka lalaki nga nailhan sa alias nga James human kini nadakpan sa mga otoridad atol sa usa ka by-bust operasyon sulod sa usa ka hotel sa Poroca 4 Barangay GP Rizal Butuan City. Giila sa kapulisan ang suspek nga si James Sinados Tero ana sa hustong edad. Ulitaw walay formal nga trabaho o kasamtangang nagpuyo sa Poroc City Barangay 5 Butuan City. Kataho nga nag-check-in ang suspect sa maong hotel uban ang iyahang kaparis nga lalaki sa wala pa gipahigayon ang raid sa mga otoridad. Ang maong operasyon gipanguluhan sa City Drug Enforcement Unit sa pagpanguna ni Police Captain Ramon U. Atenta Jr. Kauban ang tibuok pwersa sa Butuan City Police Station 1. Nakuha gikan sa posisyon sa suspect ang tuluh ka gramo sa gituhang shabu nga adunay gibanaban ang kantidad nga 20,400 kapisos. Laki pusab nga nakuha ang by-bust money nga 1,000 kapisos. O gawas ni ana, nakuha usab ang .38 revolver nga pistola nga adunay 5 ka mga buhing bala. Giila sa kapulisan si Tero sa kategoryang threat level individual nga drug personality sa dakbayan. Gipahayag sa kapulisan nga ang maong manampusong operasyon nagpakita sa ilang walay puas o walay hunong nga pagpaningkamot aron mabato ang pagkatag sa illegal nga druga ug masiguro ang kaluwasan sa komunidad. Giawhag usab ang publiko nga magpadayon sa pag-report sa bisan unsang kadudahang kalihukan sa ilang lugar. Sa kasamtangan, ana-ana ang suspek sa kustodiya sa CDEO 13 diin mag-atubang kini og mga kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ug illegal nga paghupot sa dili lisensyadong armas. Ang maong dinakpan. Mga katropa, aron kanunay nga layo ang atong panglawas sa mga nagkadaiyang balatian, mag-Xanthon Plus Gold o Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, John J. Lebrias, XFM News.
1: Nakasalamat. Dakpan ginay si alias James kaning check-in man sa hotel.
2: Oh, check-in.
1: Alangan nga, kung ano ba siya ka ng straight level man ito na yung...
2: Straight level ito siya?
1: Oo, kaya...
2: Straight level individual.
1: Nga, grabe siya kayo. So, salamat kayo, Junji Libria, sa mga report, no? Dito sa ikalimang bahin nga, wapanabahin na katropang bong, duha ka lalaki nga lango sa ilim nung makahubog, nag-dinig basay, aba, ang, aba, nangaangol ang mga kanahang dago.
2: Pandamay.
1: BXFM Bukid nun, na Michael Recabo.
2: Katropang Michael!
3: XFM Mindanao Reports.
5: Parehong landing sa tambalanan ang duha ka lalaki kuma nagtinigbasay samtang lango sa ilim ng makaubog dito sa barangay Makapare, Damulog, Bukidnon, Pasado, alas 11 gabi, Hulyo 19, 2026. Daling ni responde ang Damulog PNP kuma nakadawat og tawag gikan sa Chief Barangay Peacekeeping Action Team kon bipa kalabot sa maong insidente. Pag-abot sa kapulisan sa crime scene, ilang na diskubre ang usa ka 56 anyos nga si Oski nga nagbuyod na sa yuta og adunay tinigbasay kinigbasan sa iyang walang bukton. Nakitaan ang ikaduhang biktima sa laing dapit nga nailang si alias Mando, 40 anyos, kinsado na usab sa madinigbasan sa iyang agtang sa investigasyon. Na sairan nga parehong lango sa ilim nung makaubog ang duha ka mga lalaki dihang nahitabo ang krimen. Nagsumikad ang tanan sa usa ka panaglalis nga nisangpot sa pisikal nga panag-aaway hangtod nga nagtinigbasay na ang duha gawa sa ilim nun. Gilantaw sa kapulisan nga ang dugang motibo sa maong insidente mao ang tinguha sa pagpanag-iya o interes sa material nga butang. Narecover sa kapulisan ang sunda nga gituho ang gigamit sa ilang panag-aaway. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tomar perme sa mga pod supplements nga gaba sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 soft gel capsule alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
2: Alright, thank you so much, Sugaruta, Carato, Carato, Ricabo.
1: Ah, si Boy Whiteside Wall, no? Salamat kayo.
2: White, sa to?
1: Whiteside Wall.
2: Whiteside Wall. Boy Whiteside Wall.
1: Yes, ang mga idol.
2: Bago yan.
1: Oh, bago wapo yan. Kay gupot, na gupit ng mga katropa. Okay, drita sa may, kanbi. Drug din, aba, drug din, napuhag, aba, napuhag din siya, di basta-basta nga namura siya, o ka din,
2: pito
1: kapunuan sa mariwasa, mariwana, o tulo, ka-individual, narapan sa daba, SDN, aba, ani-ana si Limuel Ukay.
2: Limuel Ukay, go ahead.
3: XFM Mindanao Reports.
6: Nahimong malampuson ang ipahigayong joint by-bust operation sa Philippine Drug Enforcement Agency kung PIDEA sa Surigao del Norte Provincial Office o nagkadayong unit sa Philippine National Police humana diskubrihan ang usaka drug den o pito kapunuan sa marijuana dito sa Barangay Santa Fe, lungsod sa Dapa, Siargao Island. Gikasa ang mga operasyon pasado alas 2:20 sa hapon ubo sa pagpangulo ni Paul Istalani o sa supervision Agent Winifredo D. Alagabia Jr., Provincial Officer sa PIDEA SDN. Kauban ang Seaport o Airport Interdiction Units, Surigao del Norte Provincial Intelligence, Drug Enforcement Unit o Dapa Municipal Police Station. Tulo ka personalidad ang nadakpan sa maong raid nga gilangkuban nila alias Zaldi, 45 anyos, residente sa Barangay Santa Fe, Dapa, gitudlo nga tag-iya, maintainer sa drug den o nagtanom sa marijuana, alias Domingo, 45 anyos, residente usab sa maong dapit, empleyado sa drug den o alias Saldi, 23 anyos, residente sa Barangay Bituon del Carmen, nga bisita sa drug den. Nakuha gikan sa maong operasyon ang gibanaban ng 1,000 kagramo sa marijuana nga adunay street value nga 20,000 pesos. Lakip sa mga nakumpiska, mao ang assorted nga gipang ugang nga marijuana nga may punuan o gamot nga motimbang og 200 grams. 5 ka hand pipe nga adunay mga ugang nga marijuana, usa ka seedling sa marijuana og 7 ka punuan sa full grown nga marijuana. Gawa sa droga, nakuhaan usab ang mga suspect og buy-bust money nga 500 pesos nga piki nga kwarta, 5 ka 500 og 11 ka 1,000 bills, 3 ka cellular phone og 2 ka lighter. Magatubang ang mga nadakpan og kaso sa paglapas sa Section 5, 26, 6, 7, 11, 12 og 16 sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, X FM News.
1: Alright, takasalamat. Lemuel Ukay.
2: Marijuana gyapon.
1: Grabe. Hindi naman kay nabangko na.
2: Tagas kay marijuana.
1: Tagas kayo.
2: Basta agusan na yung dapita. Porti naghanan niya. Agusan, bukid nun. Mauna sila nga boundary na sila.
1: Nala sila mga kwa niya. Kuyawa naman ano man ano.
2: Kanang lugar ni katropang Gabs. Lorito. Anay bukiran diha nga boundary sa Kabanglasan. Ay naku na, adiha. Oh, diha may nakaibot sa una kauban ng mga sundalo, pulis por tinagana.
1: Hindi ba basa-basa?
2: Oh, kabayo mo gisakyan kay di maagig mga motor ito, di ba gisakyanan?
1: Kuyawa, kuya gid pa sana bang.
2: Oh, gidala man ko sa mga pulis kay kinala na agid kunoy ko, na agid kunoy media mo kuyog. Nya kakabalo man sa nga media height ko.
1: Media height gid gid.
2: Ah, yun, ako gid wa sala masayos pagdala.
1: Sige lang, importante na ka-experience kang minana bang, no?
2: Experience.
1: Hoy, si ate direta sa to mga comment section mo, may direta may isa ka pulang bida para tag-iim aning kalaki haya. Isa ka kamay.
2: Hilig na kag bid.
1: Bid. Wala. Hoy, si Nita Baldirosa, shout out to bida ma'am o ga si Angela. Sana siya? Hirhaba Tagum. Saan siya? Hirhaba Tagum? Masan bida? Salamat kay mo na Ma'am Angela. Uy, ni mo kanin.
2: Laminit.
1: Si John Jampong, aba morning bayo daw pa o guyo. Chris si John Jampong ba kay morning sinalikwe si Chris pamilya ni bataan ni. Ha? Na si Chris ay problema. Mo naglibo ko ani sa tanang mga nag-comment diri. Ako pa may problema na. Murag si Rajan mo nagrarip na ni problema ba? Murag sa likwe siguro ni. Brother, ako alam brother kana pag meditate lang sa brother. Pag meditate lang sa dia. Pag meditate lang ayaw lang kayo ko na kay okay ra kay mi, okay ra kay mi. Ma good morning ba si kisa man ni. Dara pagyan chow.
2: Pakuras. Suko si Ma'am Nita Valderosa. Bastos po ning uban nga mo comments.
1: Ilapo na Ma'am Nita. Ilapo sa akin na Ma'am Nita. Kaya siguro na.
2: Dili may affected.
1: Dili may affected. Siguro na ni pinagdaana ni si John. Asa? John Jam. Butan man na-exo na ni.
2: Butan.
1: Katong nga laba lang.
2: Siguro na si Sir Dong. Butan ni.
1: Butan. Marag kanira siguro may kuhan. Kanira ilihis. No? Sa tao na magay mga inana. Na magay sa inyohang sakop sa inyong pamilya murag naman yung liki ang masagol nyo dyan karang like channel bisa kung saan ni magpasabot kita ka lang bata nga bisa kung saan yung tambag sa kiri kanan musimang yun
2: bot ba niyong pasabot nga usa kabulig sa lubi naagibuang
1: maragin na isa usa kabulig sa lubi dili buang dili ka nang way buwa ba ungol ba na si resisam nila na Ma'am Nita kay ana magay na. So, og si
2: Ma'am Josephine nga Piro Vicente de la Rama, mato pa John na
1: yun. Gani. Sagdi la Ma'am Josephine kay yahapon na. Sagdi la siya. I-welcome na to na. Welcome na talaga kay good vibes Samantha. Masagdi la na sila.
2: Masagdi pa. Welcome ang tanang comments.
1: Welcome. Wala tayong problema. Wala na siya. Sagdi na siya. Ana man na siya. Sige.
2: Okay. So, dali sa tasong weather update, Master.
1: Weather update.
3: XFM Weather Update.
2: Alas sa itong weather update karong kabuntaga mga kaigsunan. Gumikan kay ang atong weather karon. Base kini sa pinakabag-o nga monitoring sa pag-asa, adunay usa ka low pressure area kun LPA nga gimonitor karon sulod mismo sa Philippine Area of Responsibility karong Hulyo 22 tuig 2026. Ang LPA mao kining usa sa mga hinungdan sa pag-ulan sa daghang bahin usab sa atong nasod og padayon nga ginabantayan kon mulambo pa gini ngadto sa usa ka tropical depression. Wag depression ha kana depress ka.
1: Ano ka na?
2: Ang LPA anaa karon sa sulod sa Philippine Area of Responsibility nagpadayon kini sa pagpaligon sa habagat ug gitawag na to ga southwest monsoon nga mao kini hinungdan sa mga panagsang kusog nga pag-ulan, thunderstorms, hinungdan nga kita mag-amping ta mga katropa. Mao kini ang gikan sa pag-asa mga katropa nga mga pahimangno mga kaigsuunan.
1: All right. Alas 5:56 na. Alright, so nagkakayang salamat mga katropa. Umpana sa mundo, umdungog na sa magtaklaw sa mga istasyon. Exciting Pilipinas, kabang nga po na ito. Umapuhon na siyempre kaming duwa, katropang Bong Alcabre. Kaninyong ubos ngayong alas kangina na ang inyong ligod nga Sigilag Gabarog, Master Indaitan nini.
2: Nakahabol pa si Bro Milan Ulog sa Asunsyon. Mayong buntong
1: Hoy!
2: Bro Milan Ulog
1: morning,
2: sa Asunsyon.
1: Morning.
2: Gabo del Norte. Manami kong oras si Sis Josepina Tinabunan. Good morning. Kamamluta Sagid Estrada. Good morning. Sa tanan nga wa na mo matimbaya. Hala, good morning kaninyong tanan nga nakatanaw karong mga panahon. Alang sa ikaw sa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Bong Omaki Algabri. Nagkasalamat! Maimbuntang kaninyong tanan, Katropa
1: Exciting, Exciting Pilipinas!
3: Exciting Pilipinas! Inyong nadugok ang Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa! This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Yes, to health!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas? Dr. Remilito oy, magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
3: The Secret of Health.
8: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani sa Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
8: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
3: The secret of health.
8: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog og epektibo.
3: Santon Plus Gold.
10: Ako, usa ka padre di pamilya, gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
11: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold!
10: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
3: The Secret of Health.
8: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
3: Visionix, daghan ang natubangan.
12: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
3: Visionix, sulay ang kaepektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
8: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
3: The secret Secret of Health.
8: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
3: The Secret of Health.
8: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
14: Win

0: exciting.
1: Good morning.
2: Oras que tropa sa XFM alas 6:08.
3: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag.
2: Headlines. Mga headlines sa balitang lokal, katropa, laing hugna sa pagsaka sa presyo sa gasolina, gikablakan sa mga tricycle driver sa Tagum City.
1: Headlines.
2: Nutri Zumba, gipaygayon sa Igako City Jail, isip kabahin matod pa sa Nutrition Month.
1: Headlines.
2: Sa balitang regional, senior citizen, gigapos o gipatay sulod sa Kabanglasan.
1: Headlines.
2: Sa balitang international, Iran giakusahan pag-usab ang US tungod sa paglapas sa gipirmahang MOU.
1: Headlines.
2: Sa balitang sports, mga katropa, Mayor's Cup Basketball Tournament nagpadayon isip kabahin sa 67th araw ng Santo Tomas, Davao del Norte.
1: Headlines.
2: Og sa headlines sa balitang showbiz, SB19 napili isip unang P-pop group sa MLB ceremonial first pitch.
1: Headlines.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
1: Express Balita sa buntag.
2: May buntag Luzon, Bisaya, Sugmi, Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world, may buntag mga katropa. Ani ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Miyerkules, Hulyo 22, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol o kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Balitang lokal, balita sa buntag.
2: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatog nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton tag limpyong lawas gikan susulod paingon sa gawas. Inamdado adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape mapalit na sa mga parmasya butika sa tibuok Pilipinas.
1: Express Balita sa Buntag.
2: Katropa, gikabalak-an sa mga tricycle driver sa Tagum City ang laing hugda sa pagsaka sa presyo sa gasolina nga gipatuman gahapon sa buntag. Sumalapan ni Tatay Gilbert sa dulaan nga 15 katuig niyang panginabuyan ang pagmaneho og tricycle. Usa matod pa sa dagkong hagit alang kaniya ang dili makatarunan ng pagsaka sa presyo sa gasolina. Salit mo resulta matod pa kini og pagsaka sa katidad sa ilang itubil samtang mukunhod ang ilang income sa matag adlaw. Dugang gikabalak-an nila kung masubling may tabo ang sunod-sunod ng pagsaka sa presyo sa gasolina. Hilabi na para kanila nga nag-amping sa dungog sa mga tricycle driver sa Dakbayan. Pinaagi sa pagsingil og sakto nga nahisubay matod pa sa minimum nga pilitihan subay sa presyo sa gasolina. Kahit naman nga niadtong milabay nga adlaw, gianunsyo sa Department of Energy kung DOE ang dakong pagsaka sa produktong petrolyo kung managpadayon ang kagubo tali sa Estados Unidos o Iran nga epektibo adlaw Martes. Limisaka og 3 pesos matag litro ang gasolina, 10 pesos matag litro ang diesel, og 11 pesos matag litro ang kerosene. Pipila ka mga gasolinaan sa Tagum City, mituman sa sugyot sa DOE nga itingi-tingi matod pa ang pagpatuman sa Osbaw presyo samtang ang uban gisagad na ang presyo. Hangyo usab sa mga litimong driver sa tricycle driver sa Dakbayan nga luyo sa pagsaka sa gasolina adunay usbaw gamay sa pamasahe. Aminado usab sila ang bisan paman og nakadawat sila og ayuda tungod sa nasudnong krisis sa petrolyo. Dili matod pa kini ang solusyon kundi ang gahom sa gobyerno nga kontrolon ang presyo sa lana. Base sa taripa katropa gigan sa lokal nga pagamhanan sa Tagum City, sa 80 pesos ngayon na sa 89 pesos nga presyo sa gasolina, anasa 19 pesos ang minimum nga pritihan sa tricycle, samtang 17 pesos ang estudyante, senior citizen o PWDs sa unang 3 ka kilometros o dugang 2 pesos matag kilometro kung mulapas.
1: Express Balita sa Buntag.
2: Alas 6:12 na ng atong oras, mga katropa, dugang pagdetalye sa balitang lokal. Gipaygayon sa Igako City Jail ang usa ka Nutri Zumba nga kalihukan isip kabahin matod pa sa pagsaulog sa Nutrition Month 2026. Nga dunay tema nga nutrition at kalikasan, ating pangalagaan. Gitambungan kini sa mga kawani sa bilangguan o sa mga person na deprived of liberty kung PDLs. Aron dasigon ang aktibo ang panglawas, pinaagi sa regular nga ehersisyo o gusto nga pag-atiman sa panglawas. Sumalapan ni Igako City Jail, tumong sa maong kalihukan ang pagpasiugda sa mahinungdanon sa pag-ehersisyo isip usa ka pundasyon sa maayong nutrisyon o himsog nga kinabuyan. Kilaw man usab nga pinaagi sa Nutrisum Sumba, mapalig-on matod pa ang paragiusa, disiplina o pagpalambo sa maayong pamatasan ngadto sa mga mahimsog nga estilo sa kinabuhi sulod sa pasilidad. Kabayan kini matod pa sa parayon nga programa sa BGMP nga nagapunting sa rehabilitasyon, kayuhan sa panglawas o pagbag-o sa kinabuhi sa mga PDL samta nag-alagad sa ilang sentensya.
3: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
2: Alas 6:13 na ngatong oras, mga katropa. Gidapit sa Panabo City Youth Development Office ang tanang job seekers and business fair 2026. Usa sa mga nag-unang kalihukan sa selebrasyon sa Linggo ng Kabataan 2026. Ang maong kalihukan nagtumong sa paghatag og higayon sa mga kabatanunan og man pa nga nangitag trabaho aron makakita sa nakaraiyang o makagiya sa nakaraiyang lokal nga oportunidad sa panarbaho sa mga programa sa negosyo o panganabuyan yun man makikita sa naglanglaing employer o mga industry partners. Gilaw man sa mga tigpasiugdang pinaagi sa maong job fair, mas daghan matod pang residente ang makakita og angay nga trabaho, makapalapad sa ilang profesional nga koneksyon o madasig nga sa pagsugod o kagalingong nga negosyo. Ang mga interesado nga mutambong giaghat nga magparehistro daan pinaagi sa online pre-registration aron mapadali matod pa ang ilang pag-apil sa kalihukan. Maghimon ang job fair business fair 2026 sa Agosto 5, 2026. Sugod alas 8 sa buntag hangtod na alas 5 sa hapon sa Freedom Gym Parks and Plaza New Pandan, Panabo City. Ang mga kalihukan kabahin sa parayon nga pagpaningkamot sa lokal nga kagamhanan sa Panabo City sa pagpalambo sa kahigayunan sa kabatanonan sa trabaho, negosyo o panginabuyan isip kabahin sa selebrasyon sa Linggo ng Kabataan 2026.
3: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
2: Alas 6:15 na ngatong oras, mga katropa, dugang pang detalye sa balitang lokal. Mayor sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, dismayado sa mga nagpabiling double standard taliwala sa pagbisita sa cabinet secretaries. Alang sa kompleto detalye, katropang Marvin Ibano.
3: XFM Report.
0: May padayag sa iyang dakong kadismaya si Jose Abad Santos Municipal Mayor Jason John Joyce ngadto sa mga individual nga nagpabiling double standard o pabiling bias ang paglantaw taliwala sa sakripisyong gipakita sa mga dagkong opisyal sa nasod. Nasairan nga niini lamang milabayng Domingo. May bisita sa maong lungsod ang mga cabinet secretaries sama nila DSWD Secretary Rex Gatchalian, DPWH Secretary Vince Dizon, DepEd Secretary Sunny Angara o Cabinet Secretary Benhur Abalos sa pag-assess sa kahimtang sa lungsod ug mahatagan ug pagtagad ang gikinahanglan niini alang sa hingpit nga pag-recover. Apan, inaydayigon ang maong paningkamot sa mga opisyal na kadawat hinuon kini ug mga pagpangbash, insulto ug mga sakit nga pinulungan gikan sa uban tungod lamang sa rason nga wala niini na bisita ang tanang apektadong lugar nga gikagool sa maong alkalde. Nasabtan matod pa niini nga adunay paborito nga mga opisyal ang matag-usa. Apan hangyo niini sa publiko nga dili isalikway ang maayong binuhat hatan nga nahimo sa ubang mga opisyal sa gobyerno o ni bisan kinsang mihatag og tabang. Taliwala niini padayong nagpadayag sa iyang bugos nga pagpasalamat si Mayor Joyce uban sa tanang empleyado og konsehal sa maong lungsod alang sa tanang niduaw og nihatag og tabang taliwala sa nasinating grabing kadaot sa lungsod nga epekto sa sagunsong mga kalamidad. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
3: XFM Report.
2: Salamat katropang Marvin Ibano sa detalye sa report.
3: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
2: Dugang pang detalye sa balitang lokal, Mayor DCK nag-auhag sa katauhan nga saksihan ang 67 araw ng Santo Tomas, Davao del Norte karong bulan sa Agosto. Alang sa kompleto detalye, katropang Bong Algabre.
3: XFM Report.
5: Si Santo Tomas Mayor Roland De Hisica ang tanang lumulupyo og mga bisita nga makig-uban sa pagsaulog sa 67 araw ng Santo Tomas karong bulan sa Agosto 2026 pinaagi sa aktibong pag-apil og pagsaksi sa nagkanaiyang kalihukan og programa nga giandam sa lokal nga panggamhanan. Matod pa sa mayor, ang maong kasaulugan dili lamang selebrasyon sa anibersaryo sa lungsod kundi higayon usab aron ipakita ang kalampusan, panaghiusa, kultura ug talento sa mga tumasinon. Gilauman nga mapuno sa lain-laing mga kalihukan, ang kasaulugan, lakip ang mga programa sa kultura ug kalingawan, kompetisyon sa sports, livelihood ug trade activities, youth events, mga pasidungog ug ubang kalihukan nga gitumong aron makalingaw ug makabenepisyo sa katawhan. Ingon usab sa mayor nga ang selebrasyon usa ka oportunidad aron makapaligon ang panaghiusa sa komunidad ug mapadayon ang pagpalambo sa lungsod pinaagi sa kooperasyon sa tanang sektor. Nag-awhag usab si Mayor de Jessica sa publiko nga suportahan ang mga kalihukan ug mahimong kabahin sa mahinungdanong kasaulugan aron mas mapakita ang gugma o garbo sa lungsod sa Santo Tomas. Ang 67th araw ng Santo Tomas, gilauman nga pagatambungan sa libuan ka mga residente, bisita o mga opisyal gikan sa lain-laing ahensya o lokal nga panggamanan nga maghiusa sa pagsaulog sa padayong kalambuan o kauswagan sa lungsod. Katropa, siguruhan nga ligon kanunay ang atong lawas. Pagtumar pirmi o santon vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa regyo sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang buong Bong Umaki Algabre, XFM News.
3: XFM Report.
2: Nagkasalamat kay tropang Bong Algabre sa detalye sa report.
3: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang regional, balitang sa regional.
2: Oras mga katropa, alas 6:19 na sa Buntag o karon sa detalye na sa balitang regional. Nahatod ka nato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga magnormal permente ang pagbawas sa matag adlaw, inom ta adlaw-adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga parmasyag butika nationwide.
3: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Senior citizen gigapos o gipatay sa lungsod sa Kabanglasan. Atong sayron ang kumpleto detalye. Katropang Hanilo Tabios.
3: XFM Report.
6: Ana-ana sa pagkadugta diyang nakaplagan sulod sa iyong panimalaya ang pateng lawa sa usa ka senior citizen sa Puruktras, Barangay Anlugan, Kabanglasan, Bukidnon, pasado alas 8 sa buntag, Hulyo 21, 2025. Ang biktima gilang si Leon Bangot, 82 anyos, minyo og residente sa Naisgutang Dapit. Sa report nga nakuha sa XFM News team sumala sa pag-umangkon sa biktima nga niadtong adlang Huwebes, Hulyo 16 pa ulahing nakita kini tungod kay natingala na sila nganong wala na makagawas ang biktima. Gerto dayon sa pag-umangkon ang balay ni ini og didto iyang nakita nga gigapos sa bakos ang kamot og gibaklid ang maong biktima nga wala nay kinabuhi. Diyang gisusi sa mga sakop sa scene of the crime operative ang pateng lawa sa biktima adunay 12 kadinong gabahan sa iyang dughan, usa sa iyang likod nga maoy hinungdan sa iyang kamatayon. Posibleng kaila ra usab sa biktima ang nihimo sa krimen, rason nga gipatay kini. Sa karon posibleng ipailawom sa pamilya og autopsy ang maong pateng lawa samtang ang kapolisan padayon sa ilang imbisigasyon aron matino kun unsay motibo sa pagpatay og si kinsa ang mga suspek sa krimen. Mga katropa, para dili mas stress og dali kapoyon, mag premium D3 softgel capsule nga good food supplement for you. Ang premium D3 o ang vitamin D3 usa ka important nutrient alang sa overall health, muhatag kini og kalig-on sa mga kaunoran og kahimsog sa kabukugan. Alang sa nakaiwasang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
3: XFM Report.
2: Nagkasalamat ka tropang Hanilo Tabion sa detalye sa report.
3: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Alas 6:21 ng oras, mga katropa, dugang pang detalye sa balitang luka regional, Turkish National, Bali ang tiil. Human mabiktima sa hit and run. Alang sa kumpleto detalye, katropang Philip Oligario.
3: XFM Report.
7: Nagpadayon ng investigasyon sa Traffic Enforcement Unit Jansan sa responsable sa hit and run incident ni aging adlaw sa National Highway Barangay Apopong Jansan alas 11:20 sa gabi nga miresulta sa pagkabali sa tiil sa usa ka Turkish National. Giilang biktima nga si Umit Denser alias Mr. Biryani, 48 anyos nga residente sa Barrio Blaan, Barangay Labangal. Subay sa pasiunang imbestigasyon nga nitabok ang biktima sa pedestrian lane sa nasampit nga lugar. Apan kalit kini nabanggaan sa itom nga motorsiklo nga adunay plate number nga M378GA. Imbestibangan ang biktima ni Sibat ang motorista. Tungod sa insidente, nabali ang tiil sa Turkish National, maong dali nga gidala sa Dr. George Piroyeca Hospital. Samtang sa nahitabuan, nakita ang nabilin nga plate number sa nakabangga nga motorista nga nagpailang pulis. Giturn over dayon kini sa Macar Police Station o gipa-verify sa LTO 12 kundi inasayran nga dili rehistrado ang motor. Si Mr. Biryani na ilhan sa dakbayan nga galibot Soroy sa sentrong bahin ug palengke nga gabaligya og biryani, hinungdan dali nga nailhan sa mga residente. Nanawagan usab og hinabang ang biktima sa adunay mga malaumong kasing-kasing nga matabangan siya sa gikatubang nga pagsulay. Sa pagkakaron, padayon ang kapulisan sa pagpangalap og dugay impormasyon sa responsable sa insidente. Mga katropa, kung importante ang imong panglawas, himuha kini nga prioridad kada adlaw. Hatagi og dugang suporta ang imong wellness routine inubanan sa pagtumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang si Reque Usa Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
3: XFM Report.
2: Daghang salamat katropang Philip Olegario na nukad gikan sa XFM Jansan. Samtang adunay top 2 most wanted person sa Surigao del Sur na dakpan sa Marihatag. Alang sa kompleto detalye, katropang Ali Vicente.
3: XFM Report.
8: Sikop sa mga opisyal sa Marihatag Municipal Police Station ang ikaduhang labing ginapangita ang kriminal sa tibok lalawigan sa Surigao del Sur human gipahigayon ang operasyon ni atong miaging buntag. Nailhan ang sospitsado sa alias nga LL, 34 anyos, usa ka mag-uuma o residente sa Purok 1, Barangay Antipulo, Lungsod sa Marihatag. Gikasa ang maong arrest operasyon sa mga kapulisan sa pagpangulo ni Police Captain ML S. Baro, Acting Chief of Police sa Marihatag Municipal Police Station, alas 8:30 sa buntag. Gidakop ang sospitsado pinaagi sa warrant of arrest alang sa kasong murder. Then walay gitugot nga piyansa ang korte alang sa iyang temporaryong kagawasan. Human sa manampusong pagdakop, gilayon nga gipahibalo sa mga otoridad ang sospitsado sa iyang constitutional rights ubos sa Miranda Doctrine. Dali usab kini nga gidala sa Marihatag Municipal Police Station alang sa pagproseso sa dokumentasyon og saktong disposisyon sa iyang kaso. Sumala sa pamahayag gikan sa Surigao del Sur Police Provincial Office ang baong pagkasikop o sa kadakong kalampusan sa ilahang padayong kampanya sa pagukod batok sa mga taong nagtago sa balaod aron masiguro ang kalinaw o kahapsay sa tibuok lalawigan. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule alang sa naghayusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
3: XFM Report.
2: Nagkasalamat katropang Ali Vicente sa detalye sa report.
3: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Oras mga katropa, alasay sa 25 na sa buntag o karon sa mga detalye na sa Balitang Nasyonal. Nihatod ginato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, grabe kataas imong blood sugar level. Tundog ka na, pinaagi sa adlaw-adlaw ng pag-inom o Santon Plus Gold Herbal Capsule. At ang sayro na mga nagunang balita na nukad gikan sa XFM Mega Manila.
3: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
9: Express Balita. Express Balita.
10: Sa detalye ng mga balita, nagbigay ng update si Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tongol matapos ang ikawalong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kabilang ang susunod na hakbang sa subpoena para sa financial records ng Vice Presidente. Anya limang senador, kabilang sina Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Amy Marcos, Camille Villar at Lauren Legarda ang nagsumite ng manifestation na tumututol sa naturang subpoena. Ngunit sinabi ni Tongol na tapos na ang parahon para umapila sa desisyon ng Impeachment Court na isubpoena ang mga records ni Duterte o VP Duterte at ipapadala na ito ngayong araw sa mga kinauukulang ahensya.
3: Express Balita. Express Balita.
10: Iginit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na handa silang harapin ang paglalabas ng bank records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Manassas Carpio kaugnay ng impeachment trial. Ayon kay Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, hindi sila tutol dahil may itinatago, kundi dahil naniniwala silang dapat igalang ang bank secrecy law at iba pang batas na nagpuprotekta sa karapatan ng lahat ng mamamayan. Binigyan din ni Poa na umiiral ang presumption of innocence sa legal na sistema. Sa kabila nito, sinabi ng depensa na iginagalang nilang desisyon ng impeachment court at handa silang sagutin ang anumang dokumentong ilalabas kaugnay ng aligasyon ng unexplained wealth laban kay VP Duterte.
3: Express Balita. Express Balita.
10: Sinabi ng National Bureau of Investigation o NBI na hindi na simpleng banta kundi umano'y planadong pagpatay ang tinuturing nilang assassination threat ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, tinatrato ng ahensya ang naturang pahayag bilang seryosong banta sa Pangulo at sa national security kaya nagpapatuloy ang kanilang investigasyon sa pamamagitan ng Special Task Force. Inihayag din ni Matibag na kabilang sa sinusuri ng NBI ang mga pahayag sa Rage Coalition Rally, kabilang ang sinabi ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na isang ulo lang naman ang kailangan nila. At yan ay ang ulo ni Bongbong Marcos. Bahagi ang testimonyo ni Matibag sa presentasyon ng prosecution sa Article 4 at nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
9: Express Balita. Express Balita.
10: Inihayag ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag na mayroon nang natukoy na mga persons of interest na maaaring makatulong upang matukoy ang taong umano'y kinausap ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng sinasabing assassination threat laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ikawalong araw ng impeachment trial, sinabi ni Matibag na nagpapatuloy ang investigasyon at may sinusundan ng mga lead. Gayunman, nilino niyang hindi nangangahulugan ang mga persons of interest ang mismong taong nakausap ng Vice Presidente. Tumanggi rin si Matibag na pangalanan mga ito dahil maaari umano nitong makompromiso ang nagpapatuloy na investigasyon. Malagay sa panganib ang mga informant at assets ng NBI at maapektuhan ang kanilang operasyon. Dagdag pa ng NBI Chief, may tungkulin ang ahensya na protektahan ang pagkakakilanlan ng kanilang mga source at ang integridad ng institusyon habang patuloy na inaalam ang buong katotohanan sa ilalim ng Article 4 ng impeachment complaint hinggil sa umano'y grave threats laban sa Pangulo.
9: Express Balita.
10: Ipinaliwanag ni National Bureau of Investigation NBI Director Melvin Matibag ang konsepto ng kinetic force sa ikawalong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng umano'y epekto ng mga pagbabanta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Matibag, nagkaroon umano ng kinetic effect ang mga pahayag ng Vice Presidente kung saan may iba pang individual na umano'y gumaya sa naturang pagbabanta kabilang si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Aniya binuo ang NBI Special Task Force upang bantayan ang mga banta na maaaring makaapekto sa national security ng bansa. Ipinaliwanag din niya na ang kinetic force ay tumutukoy sa epekto ng isang pahayag na maaaring makahikayat sa mga taga-suporta o ibang tao na kumilos at magdulot ng kaguluhan. Binanggit din ni Matibag na isinama ng NBI sa kanilang pagsusuri ang video ng Rage Coalition Rally dahil umabot naman ito sa mahigit 600,000 live viewers. Samantala, itinama naman ni Presiding Officer Francis Cheese Escudero ang naging pahayag ni Matibag tungkol sa pangalang Rage at nilinaw na ito ay acronym ng Reform Alliance for Good Governance at hindi direktang tumutukoy sa salitang Rage o Galit.
9: Express Balita. Express Balita.
2: Oras katropalasay sa 30 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang internasyonal. Nihatod ka na ito sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katro, para makita o maabot ang itong mga ambisyon, dapat tinaw permintin itong vision. Inom tado adlaw o Vision X Plus of Gel Capsule.
3: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
2: Giakusahan pag-usab sa Iran ang Estados Unidos tungod sa giingong paglapas niini sa ilang gipirmahan nga Memorandum of Understanding kon MOU. Ipayag sa Iranian Foreign Ministry spokesman Ismail Baghey nga gilapas sa US ang tanang aspeto sa MOU niadtong miaging semana. Giyon usab ni Baghey nga gipugos sa Estados Unidos ang mga barko nga moagi sa parallel route sa Strait of Hormuz o sa karuta nga mas layo kumpara sa agianan nga gitugutan sa Iran. Giklaro usab sa Iran nga dili sila ang nagsugod sa gubat kundi nagdepensa lamang sila sa ilang kagulingon. Ipasiugda sa mga opisyal sa Iran ang ilang baruganan batok sa mga aligasyon o ilang depensa ila alang sa ilahang nasod.
3: Express, balita sa buntag.
2: Oras katropa alas 6:31 na sa buntag.
3: Balita sports, balita sa sports. Balita sports, balita sa sports.
2: Detalye sa balitang sports, mga katropa, hatog nato kini sa Turbo. Ang Turbo katropa dili lamang siya pangkama kundi pang sports pa. Aron nga mas maligo ng tuhod, makasuga kun bisag magluhod, mag Turbo Meal Enhancer matag dulog. Mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
3: Balita sports, balita sa sports.
2: Katropa, repadayon ang kainit sa kompetisyon sa Mayor's Cup Basketball Tournament 2026. Isip kabahin kini sa pagsaulog sa 67 araw ng Santo Tomas, Davao del Norte. Di pasiugdahan nga kini ubos matod pa sa papanguna ni Mayor Roland S. De Jessica. Din gipakita sa mga partisipanteng eskwelahan o barangay ang ilang talento, disiplina o panag-iusa sa og tinuod nga sportsmanship atol sa mga duwa nga gihimo sa Municipal Covered Court ni atong Hulyo 22, 2026. Sa inter-school kategory, minaog ang Davao WCI batok sa Balaguna National High School sa unang duwa. Samtang sa kadawang duwa na pildi sa La Libertad National High School ang Mirinol STI nga nakahatag og lig-on nga pasundayag aron makuha ang kadaugan. Samtang sa enter barangay 30 years old and above category, nag-atbang ang duha ka mga kupunan gikan sa barangay Tibalog. Sa maong panagsangka, ang barangay Tibalog MBM mao'y migawas nga mananaog batok sa barangay Tibalog ay sabain. Ang maong torneo og usa sa mga nag-unang kalihukan sa selebrasyon sa 67 araw ng Santo Tomas nga nagtumong matod pa sa papalig-on sa panag-iusa sa komunidad, pinaagi sa dula, pagdiskubre sa lokal nga talento o pagdasig sa aktibong pag-apil sa katawhan sa mga kalihukan sa lungsod. Nagpasalamat usab ang LGU Santo Tomas sa tanang mga atleta, coaches, opisyales o mga sumasalmot nga napakita sa tinuod nga espiritu sa sportsmanship o panag-iusa alang sa kalampusan sa maong torneo.
3: Balitang Sports, balita sa sports.
2: Oras, 4:33 na sa buntag.
3: Showbiz, Showbiz Balita.
2: Detalye sa balitang showbiz, mga katropa, hatog nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Ay, sa mga misis, mga maring, mga palangga nga namati karon di na kaayo komportable sila pamanit. Ilisin na sabon, imong sabon, katropa nga naandan, pulihin na kanao Clear Skin Beauty Soap. Sa kaherbal nga sabon, na kung tabang aron nga mapiskay, muhapsay, ato pamanit, nausama sa baybay sa Boracay, mag Clear Skin Beauty Soap na mga katropa. Sa headline SB19, napili isip unang PPAP group sa MLB Ceremonial First Pitch. Atong sayron katropa ang kumpleto detalye. Katropa ang Inday Erica.
3: Showbiz News! Showbiz Balita! Good morning!
11: Yes, good morning mga maring. Usa ka maligamgam nga kabuntagon mga maring. Ay nako, mainit nga balita today. Mga maring, napili isip o nga PPAP group ang SB19 nga mo pahigayon sa ceremonial first pitch sa usa ka Major League Baseball kon MLB game sa Estados Unidos. Ana karon sa ilang international tour ang lima ka mga miyembro sa grupo nga sila ni Pablo, Steel, Ken, Josh og Justin. Aron na ay paila ang musika Pilipino sa naglinglaing na bahin sa nasud. Nakip sa ilang schedule mga maring ang pagpasundayag sa Grammy Museum sa Julio 28 og sa Lollapalooza sa Julio 30. Ingon man mga maring ang mga fans o mga fan meeting sa nasud sa US og Japan. Nakip ang SB19 sa mga Pilipinong personality nga nakapahigayon na og ceremonial first pitch sa usa ka Major League Baseball. Ay nako mga maring. Lakip sila ni boxing legend Manny Pacquiao, Liza Soberano og komedyante nga si Jokoy. Kisa man si Jokoy oy. Pasin okoy ni siya. Ang mga kata mga maring, ito ang showbiz balita today. Ako ni si Maring Inday Erica Deligua, padali mas sa apan dili ayok makopyan sa antong good gamangunay og silingan. Nahang kayo salamat, bye!
2: Daga salamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Oras ka trapala sa 36 na sa buntag.
3: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
2: Huwag mong kato naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Miyerkules, Hulyo 22, 2026. Mga balita nga hatog nato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Dagong tabang kini ka tropa mga pari aron nga mamintinar ang kahimsog sa tuwa mga panglawas. Sa ngalan sa itong sparring partner sa technical side katropang Gabalas, atong station manager katropang Arnel Cortez, ato ang general manager sa XFM Network Philippines, katropang Edwin Garing. Ay kumagawa mo sunod na ang Bullseye, ato makauban si Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Lars Sanyol, o kini ang Express, balita sa buntag.
3: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita
3: 107.1 XFM Dagom.
12: Exciting, exciting. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
13: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
14: The Secret of Health.
15: Ako si Don sa Kamaestra. Magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya kaayong kausmanan. Dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
14: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
16: The Secret of Health.
13: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold.

0: pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matuhan akong mata. Sulod sa lima katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
2: Zanfone Plus Coffee Mix User.
4: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kia. RCDI ni taga-Panabo office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanfone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Bush amo, magpakiloko sa hubay be.
7: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
8: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
6: Bato gold taon, mao na resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
7: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
9: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
5: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot

0: Kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rental starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitaha sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitaha usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality, basta garments. Quality garments. Sunrise Jud!
1: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
2: Katukoy ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Hindi gandum akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na sa akong menstruation.
1: Zaton Plus Gold, adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
0: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop ni mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa 24 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. palit sa mga butika.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
0: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapon kita'y free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
11: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
12: Katropa Caravan.
11: Karong July 26, adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa! This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
8: Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
3: Exciting!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Uban, sikat tropang Arnel Cortez. Pusai.
1: Pusai. Good morning friends, sikat ko bustog maing buntag kaninyo tanan. Mga katropa, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome mga higala sa tumbag panagumaduban sa tulumanong Bullseye!
2: Bullseye! Bullseye!
1: Adlaw karon may gala nga Miyerkules pitch sa 22 ta sa bulan mga higala sa Hulyo 2026.
2: Bullseye!
1: Sa ngan may gala sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum.
2: Bullseye!
1: Ako gyapon ninyo makauban katropang Arnel Cortez. Hangtod ta mga higala alas 10 at Dagnas Buntag. Alas pagtunod ka ninyo mga katropa sa labas ng mga katikaran, mga balita, isyu gisgutanan, din ikaw kakuigsyon na doon ay dakong kalambigitan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Apan sa dilipa mga igalas po aginod sa unahan, tugditas pagtunol usa sa ato mainiton nga pagpanimbaya. Sa ato mga pinalangga o suking tigpaminawan, ilabi na gyud mga katropa sa 23 ka mga barangay nga naglangkob sa itong syudad sa Tagum. Kaninyong tanan, Miguel, good morning.
2: Good morning.
1: May buntag sa itong mga katropa, dari Miguel sa sentrong bahin sa itong dakbayan. Mga nasa na Miguel terminal, nas palengke, nasa ilang tagsa-tagsa ka mga tindahan, panimalay, ya sa ilaha Miguel mga sakinan. No, kumusta ka mo, mga kaigsunan, iningi ang buntaga.
2: Good morning.
1: Inaot nga nakapangapi na, o andam na Miguel sa lain asal nga adlaw sa itong pagbalikay sikay, o ang ato mga higalang ka-partners kanunay sa ato may galang pag-aginod sa adlaw. Hindi may galang Santone Gold Coffee Mix. Ang Santone Gold Coffee Mix na may kayo mga katropa. Adunay mangustin, adunay malunggay, adunay mga galay turmeric o chia seeds. Doon na magiging glutathione o collagen mga kaigsunan. Pagkalami kayo's morning.
2: Good morning!
1: Saka na may galay mong higup karon mga galang buntaga. No, untop alas 7 nas buntag.
2: Bullseye! Bullseye!
1: May morning sa mga katropa dari sa Davao del Norte.
2: Good morning!
1: Ya may gala sa Island Garden City of Samal.
2: Good morning!
1: Kumusta ang mga Samalenios? Sa mga katropa dari sa Panabo City.
2: Good morning!
1: O, di ang mga gala sa pagbangon na usab sa Amahans Dakbayan, Mayor Jose Joe Rilampagos. O, sa local government of Panabo City.
2: Good morning!
1: Mga katropa na ito, usab diri sa may Santo Tomas. Ayong morning, kininyong tanan.
2: Good morning!
1: Yung mga katropa, usab, diri may gala sa may San Isidro, sa may Sawata, Braulio Duhali, o di ang magay gala sa may Asuncion, Kapalong, Talaingon, o New Corilla.
2: Good morning!
1: May buntag ninyong tanan, may gala di akaroon sa may Laak, Davao de Oro, di sa may Mawab, o is Mawab, speaking of Mawab, kita-kits na may gala karong Adlong Domingo, ha? Alauna nga ito na sa alas 5 sa hapon. Alam sa itong XFM Y2H Clinic Caravan mga kaigsunan. Doon ay libreng check-up. Doon ay kini mga igalang libreng health seminar. Doon ay mga exciting mga prizes. And doon na tayo libreng patilaw mga igala sa itong Santone Gold Coffee Mix mga katropa.
2: Good morning!
1: Yan ninyo matilawan ang itong Santone Gold Coffee Mix. Libre. Siyempre, libre. Way bayad, no? Libre man, no? Alas sa 7:02 na, may galang Dagnas Buntag. Mayang buntag diyan sa mga taga-Nabunturan, taga-Muntivista, Mungkayo, din may galas Compostela, New Bataan, o diyan sa Maragusan. Mayang buntag sa mga katropa diyan sa may Mako, Mabini, o Pantukan. Sa mga katropa, usab diri sa Davao Oriental.
2: Good morning!
1: Imarusab diri may galas Davao City.
2: Good morning!
1: O imarusab may galas diri sa Bukidnon area o Agusan del Sur.
2: Good morning!
1: Sa tanan may galas mabot sa Tubag Sibya. Para sa mga tumaka tropa karon nga nagasubaybay pinaagi may gala sa ato ang mga online platform. Una diri may gala sa atong audio streaming. Ang atong XFM app. Para mga naga-monitor sa diha, no nga bahala na guay video, audio lang ilaha, at least way putol, no. Na diha may gala pwede man gud mo download ana pod. No kung bisag asa mo mga higala sa murag ba mo na radyo ana. No kanang XFM app kay live na siya bay. No, pagitaon ni mo dito, daghan man na diha, XFM stations, pagitaon ni mo dito ang Tagum City, no, mga katropa. Unya sa mga katropa na to, may galang na sa YouTube. Oh, good morning ninyo.
2: Good morning.
1: Oh, gibo sa may gala sa mga katropa na to diri sa tong duha ka Facebook account kinaka live karon. Diri mga igala sa katropang Arnel Cortez. Oh, gyud dinhi usab may gala sa XFM 107.1 Tagum.
2: Good morning.
1: May buntag usa-usahon sa nato ni may gala to mga katropang nakaung-ung na diri. para di ta matapukan.
2: Good morning.
1: May bunta garin yung tanan ha. So makausap pa sa itong mga kaigsunan. Sa mga kaigsunan na itong mga Bisaya. Sa mga Cebuano. Ayong bunta garin nyo ba eh. No, kumusta ang atong pagbalik kay Sikay ning Tagna sa iyong buntag? Kita na kabang hinaot may galang na amos kamaya. Kapis kayo kang rasya ang panalangin sa tulabaw nga magkagagahom. May muda na budagaya ka na itong tanan. Hilang adlaw na siya may gala sa itong pagpagaboy babaw ni madanlog tang kalibutan. Sa itong mga kasumanwa, mga kauturan, mga suking, tagpalamatita. Mayroon nga agas nyo kabadamo ka salamat sa inyo wayuntad nga suporta. Sa itong sininga pagpagpagpagpagpagpagpag, sa itong sininga pagpangalagad mga katropa. Sa itong mga kaigsunan diya, sa itong mga kaigsunan, mga Ilocano na imbang nabigat ka na kayo amin, apo. Agyamanak, sa itong mga kaigsunan, mga Muslim, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sa itong mga kaigsunan niya, mga Mansaka, Mandaya, Kamayo, mga Dabawenios. Marayo, nabuntag, Kamayo, Buslomon, Salamatay, gayon sa magpaningag mayo, adikanatan na program.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sa itong mga kaigsunan niya, sa atin namang giliw ng tagapakinig dyan, ng mga Tagalog. O mga, sabi nila mga Pilipino. O, bakit kami dito, hindi na kami Pilipino? Baka Indonesia na kami dito ah. O, ayos lang, basta iba na ang presidente namin. Ayos lang sa amin yan. Kahit na hindi nyo kami bibigyan ng bawat barangay ay makikinabang.
3: Ayaw!
1: O, bakit na, kahit na hindi nyo kami nabigyan ng ayuda dito, ayos lang sa amin. Walang problema, baka dahil sanay na kami dyan eh. Dahil kami ay mga membro ng Aguanta Partilis. Como estamos? Agato mga kaigsunan niya mga members Aguanta Partilis.
2: Good morning!
1: Sa mga tanang nag-birthday, happy birthday!
2: Happy birthday!
1: May nag-birthday rin July 22, no? Kamong tanang nag-birthday niya, ha?
2: Happy birthday!
1: Mabuhay kayo hanggat gusto nyo.
2: Happy birthday!
1: Oo niya, ampos Ginoo, pasalamat. O niya, amping ang lawas, mga pinagi, mga igalas, pag inom. Sinaton, bulong nga Santon Plus Gold, mga katropa. Ang Santon Plus Gold, bayara ini sang mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, kag, spirulina, mga katropa. Mabakalini sa pinakalapit nga butika sa inyo lugar.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Alas 7:06 na, may galang dagnas buntag. Atong usahon, may galang kiniog check attendance na. Say present when your name is called. Say present, ha? Kamu na lang yung pag-present-present diya sa inyo. Si Jocelyn Tipon, good morning.
2: Good morning.
1: Romy Sal, idol, katropang Arnel, and Aguanta Party List, good morning.
2: Good morning.
1: Si Flores Pina Cabalpin.
2: Good morning.
1: From Turil, Davao City.
2: Good morning.
1: Marieta Cahis from San Francisco, Talibon, Bohol. May buntag, kaubas, Guillermo Pulang Cahis.
2: Good morning.
1: Anisita Abilianosa, good morning, katropang Arnel. Gikas San Isidro, San Miguel, Bohol.
2: Good morning!
1: Ubay-ubay sa mga igala, mga Bulanon, Mindanao, sa tuwa ba? Oo, sa YouTube ni. Okay, atong signal, di magyong kaabot niya. Okay, layo ba kayo itong Bohol? Naramanta din mga igala sa Davao del Norte, sa pag-abot nato dito. Pero sa kini mga igalang YouTube, di, kwa na, worldwide, mara siya, worldwide.
2: Good morning!
1: Bisang pag si Donald Trump, o ganahan siya mga igala mo tanaw, pwede. Alas 7:07 na bigla tang dagnas buntag para yon sa attendance sa si Shaira Q3E. Good morning. Aguanta Party List, Kingdom of Saudi Arabia chapter. Abel Manlangit, Gas Dipulog.
2: Good morning.
1: Koreanong Hilason.
2: Good morning.
1: Pilipinas ang pinakamahal nga kuryente Southeast Asia, mas mahal pa kaysa Singapore. O niya ang sweldo Puryagaba. De, maugani na nga naanay 2,000 si BBM nga ihatag mga higala sa mga Pilipino. No, 2,000 ang usata. No? Sabi naman niya. Salig na lang yun mo anang, ay yun mong salig anang ayuda mga higala eh. Ningkamot yun ta. Si Edison Kabampangan.
2: Good morning.
1: Mino sa Megalas Mingla Cebu.
2: Good morning.
1: Ayong buntag ninyo sa mga taga Mingla Nilia Cebu mga higala.
2: Good morning.
1: Oh, di basta-basta ni mga higala nga mga katropa diha sa Mingla Nilia Cebu.
2: Good morning.
1: O sa may Mayo na taron. Oh, sa may nindot may gala aning buntag. Mino lang diha pakusgilan na inyo mga TV diha. So, ayon nagkakonnect diha sa speaker aron nga mulanog sad. Lipay sa ta mga igala nga kadagag banggiitan na ng Cebu ari sa mumanaw o maminaw na mo no kay Cebu isgutan bay daghan nag mga komentarista diha no.
2: Good morning.
1: may buntag si Glenn Ongoria, may buntag ni Muria Glenn.
2: Good morning.
1: Marina Donio, good morning. Crispiniano Redolosa, Gikas Valencia, Bukidnon.
2: Good morning.
1: Oh, yes, ang Itimbaya, Megalas, Raimundo, Agnes, si Badge Badog, o si Coach Jamet. No, kaning mga alipuris, mga igala, ni BBM, nga ni Adere. Dinob Tibbs, good morning, katropang Arnel. Lami kayo, yatakan ang dagway ni Matibag gahapon. Sa grabe yatakan yun. Grabe, ang hearts nyo naman. Oh, wag naman. Lanog kayo kadres, Usamis, Aguanta Partiles, Usamis chapter. Yan.
2: Good morning.
1: May buntag sa mga taga-Usamis dyan. Palanugan ang ato ang tingog dyan. Pinagis inyong mga... Ining, mga speaker. O niya, hatagi na yung resibo, no? Videohin ang mga nakalanog di ang speaker. Kaya para makita na ito, maghahigala nga. Tinood yun. Robert Atay, present ko boss, from Ronda, Cebu.
2: Good morning!
1: Mayang buntag ni mo dyan, sir. O, kumusta? O, agwanta lang sa kanunay. Kay membro mantaana. Agwanta party list sa Ronda, Cebu. Oh, Irene Guangco, good morning. Katropang listening from Tagmanukan, Lasi Sikihor. Dili naman madutlan ang mga baga og naong. Ambot ka ha og ato ning hinahinayan og tiradag manika o madutlan pa ning mga kurimaw ni.
3: Ay,
1: sa may lantaw ninyo ana kining Irene, madutlan pa kahana rin. Kay hinahinayan na ako diri katong kuan ako gabiton, katong manika nga katong murag si Chucky.
3: Ay,
1: Urbida. Alas, 7:10 na. Oh, laliman ka na mga higala. Ang asawang matibag, endorser sa impeachment. Ang bana mga higala, witness.
3: Ayaw!
1: Muingon sila mga higala nga, nating political. Nayabag mo. Imagine na ako noon na mga higala. Ang asawa ni matibag kay kongresista, no? Isa siya mga higala sa ka-endorso sa impeachment. Unya karon ang bana mga katropa. No ang bana witness. Mura kami harap-harapan nyo kaming tinatarantado ah.
3: Pinawa.
1: Tapos gusto nyo maniwala kami sa inyo? Ano ba 'yan? Oh? Oh, harap-harapan na yung pagtatarantado.
2: Usay.
1: Tapos gusto nila may galang nga maus malubag ang hunahuna sa tao? Malubag pa'y bukos kawayan. Alas 7:11 na may galang dagna sa tubag ba na gumanuban. Joby Ostos Armudia dia sa may San Francisco Agusan del Sur.
2: Good morning!
1: Marilyn Kilab dia may galang sa may Sindangan, Siari. No, Sindangan. Si Carlo Baliota dia sa Malita, Davao Occidental.
2: Good morning!
1: Wilson Tanosa, good morning! Idol Arnel, nagtanaw og nagkapi og santon. Salamat kayo.
2: Good morning.
1: Ako nakatulo naman siguro kabaso ako na timpla. Mag-ana gyud tulo kabaso na ako na timpla. Ika unya sunod ani Miguel, unya dinis ako kay murag init-init pa dire, no? Unya nako maning panington ta dire. Si Dodge Alvaro, good morning, watching from Singapore. Matibag murag mubuto na gahapon. Gibadlong silang cheese. Noemi Maligon, Sir Arnel, butata jud gihapon ang prosecutor na bulabog lang. Ano ang nagdadaka mga higala? Ano man inyong mga testamento diha, mga kuan diha, statement diha nga. Wa man dai mga higala, mga notaryo.
3: Pinawa.
1: Ora nagbaygalag ang nindot ana mga papila na kumuton ilabay sa basurahan. No. Kay dyan yan nararapat, basura man na. Di ba na may galaw siya? Magtawag ni mo ang sworn affidavit, may galaw, di na siya. Naun siya naman na istoryaha. No. Sa endorser ang asawa, witness ang bana, ang galing ng Pilipinas. Oh. Bawa na eh. Ingon mga igala sa Osaka, comedian ba nga, nahadlok sila karon. Kay bawa ka nga no? Bawa ka nga no, nahadlok ang mga komedyante karon. Kay mas katawana ng politiko karon kaysa komedyante.
3: Pinawa!
1: Na. Mauron. Sige, ako sa ning usaw-usaw kay di pa yung mga nagpatimbaya nga rin mga igala oy. Si Epinito Rosal, good morning.
2: Good morning.
1: Dito sa Facebook na po, Dario Sombrero Ojeda, maying buntag.
2: Good morning.
1: Oo, membro na mo sa Aguanta. Arturo Edquilia, maying buntag, sir. Mugrit ko sa ako, happy birthday sa akong partner nga si Arturo de la Cruz, Idkilia, July 22. Salamat, happy birthday!
2: Happy birthday!
1: Birthday ni mo diha, Arturo Idkilia. Ang Ginoo mana kanimo. Og ampish kanunay, maayong pagsaulog sa imong adlaw na tawhan. Og naot niya, hatagan pa ka. Og taas pang kinabuhi. Aron niya mag-agwanta pa kagihapon. Ha? Hana naman ang buhay. Inguntag di Heart Miles, good morning.
2: Good morning.
1: Si Kuya Toto Villanueva, amigo ko rin, no? Galicano Tim Tim, Sangalaka Edward Lara, Joey Adlaon, og si Picasta, no? Niptali Tindugan, nabasa na to. Daghana na ba yan eh? Si Nancy Camilo, may buntag, brunawag ko na dyan sa may sawata. O, itawag ninyo na sa kuan, Dabaw Light. Yeah, sa may sawata, brunawag ko, no? Bro Milan Olo, good morning from Bansalan. Naabot, nagigag Bansalan ka ron, bro. Naamagag Asuncion. Ellen Malasarte Chu, maing buntag. O sa tanang mga membros, Aguanta Partiles. LG Asikire, maing buntag. John Wintin Cortez, mayong buntag from Panabo City. Good morning.
2: Good morning.
1: Will Flor Masaudling, Richard Ibanez, good morning. Diyas sa Davao.
2: Good morning.
1: Good morning, idol katropang Pugi. Grabe naman yun. Grabe naman yan. Kung ang mga ginikompletos, Ricados. O, usap sa imong, karon pa ko usap, nakatanaw sa imong YouTube, nagapamasahiro, magkukudiri Davao, panakan na JP Laurel, akong ruta, pero pag ulit na ko sa balay, replay na lang akong gitanaw sa TV, permidjod na Lunes, Birnes, amping permidol. No, sige. Pwede ka mag-download atong XFM app, sir. No, na may XFM app. Pero ma, kung na kay radyo diya sa imong ipamasahiruan, maabot diha ang 107.1. No, diya sa Davao. Dexter Labajo Mediano, mayong buntag.
2: Good morning.
1: Naj Kusner, good morning. Boy Juan Sanchez Laguras, sa Bansalan, good morning.
2: Good morning.
1: Leopoldo Sapra Pardillo, mayong buntag diha. Diya sa may laak, silang Darlene Joy.
2: Good morning.
1: O si Danny, okay, sa pamanis sila, magayagalang mga kuhan diha. Sa may Santa Emilia, mayong buntag sa may laak. Merlin Herbosa, Gikas Labangan, Benji Agustin, Niptali Tindugan, Dias Aranas Compound.
2: Good morning!
1: Si Rit Jubert Barbarona sa Hong Kong, Julia Ana Masadlan, maing buntag diha sa may Santo Tomas Davao del Norte.
2: Good morning!
1: Raimundo Ulaso, taas ko ng rating ni Bibi Sara. Yes. Niptali Tindugan, Dol, nag-follow na ko sa Aguanta Partiles ka na, Birigon. Na, wala pa'y content na butang dito. Nausa na to. Hindi na makaya sa kung uras. Pero sige lang, ato nagyabo ng barugan. Aguantahan ta na may gana kay Gisudlan. Daisy Itoli Tarong na night page, no? Aguanta Partiles. Maria Zina Lugod, mayong buntag niya. Anyway, alas 7:16 na may galantag na sa itong pagpanagumanuman. Den of Tiswa yung buntag, Shirley Liagas diya sa may Taiwan.
2: Good morning!
1: Beads M6K, good morning!
2: Good morning!
1: Kasi may hindi adari, Fernando Franco, gikan mga igala, greet ko kay Jinky Iligan sa Madrid, Surigao del Sur. Watch kami, nagapaminaw sa imuha. Uy, salamat ka Rajao sa aton mga kalumunan di doon sa Madrid, Surigao del Sur, mga lumon. Maayong buntag ninyo diha.
2: Good morning!
1: So, Rajao na buntag. Si Mario Alquizar, padayon ming paminaw sa XFM apps. Sige, naka-YouTube na, naka-XFM apps pa. Salamat.
2: Good morning.
1: Jay Promising, ang aura ni Boss Muragi perfect ang imong exam kagabi. Bangas ka. Yeah. Sayo ko na human. Sayo ko na human kagabi Boss Jay Promising 2018. Sayo ko na human. Wapay alas 8, ako nang gitapos akong exam. Duhara na kabutang, either wana i-cancer or mubo ra kay cancer. Wala na yung answer. Pero, saan na cancer ko? Cancer ko pura yabuyag. Ay, abigay na kong muungot na ba? Magamit pa man din yung utoka. Pero ang hukom ana dili na wala sa ato mga kamot na eh. Na sa maestra may gala kay pamino na to tama unya pa dili ipadanaw niya dili. Pero purya buya kay akong gi-review ang mga provisions balaod nga akong gipanglitok tama man pud ay. Kuan ba kana labi na ng mga kuan pag na executive order imong tanaw kung tama ba to. Mga artikulo pero di ko sure sa article adretso na lang ko ay under the civil code na ko ba. Bahala na kadi approve. Bahala na kadi attorney. ilang kung ano kuhay ka ba og mo bagsak kay man ta mag-eskwila na sa una. Ang cool ba diha may gala o ganang permiro pa ta mo normal siguro ng kwanta kapandol-pandol ta no? Sige lang alas 7:19 na sa akong kabahin kuhan ko ato medyo makaayong ginhawa ko di man to taas pero di sa siguro ka ito mubo no? Pero kung munta na kagpasar ka ito katropang Arnel dili ko makasultian na hindi makasultian na ang kuan na lahi magunag lain-lain magunag kuan ng profesor lain-lain na sila standard saon nila na pag-check na ay mga uban keyword pangitaon magpakita to nila solved na napoy uban niya gusto yun niya verbatim aw pugos yung ipit yung kag-memorize niya 719 may galang tagnas buntag no dira takay daghang kayo nag-isgutan karon
2: Bullseye
1: naman ko'y nangagisan ay nangabulabog ni Nut Cairo
3: ay ah
1: ako ah, gina-review na lang yun ako na mga higala ng impeachment kaya ako'y time na mutanaw no? Pero gina-review na lang ako siya no? Labi na sa mga portion kanon sa nag-istorya ang witness mga kaigsyon ako na lang siyang gina-review kaya para kaya ka na magkukurasa ting basa na ako no? Ting reading na ako na unya, puro di pa na ito na ika-answer sa kuha ng impeachment kaya pwede pa lang ugot pa lang di pa lang ning trabaho ah adik na ako mag-Facebook oy. Kini man mawani atong trabaho mga igala kay uban natong mga classmate nga wa nay ang mga Facebook wa nay mga dagway. Oh. Kay ang gamit Messenger na lang. Oh. Pero kay ako am mo magini akong trabaho mga igala. Murag maluya sa siguro ko wa koy program. Wa kana lang ako ang ko ano. So naanad na magkuan eh. Trabaho ang mga igsoon.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Nana ba sila Badong? Nana mo dong? Badong Coach Jamet. Si Agnes Ribukas o si Raimundo na na sila? Nana. Welcome oh Mundo, welcome. Dayon. Kuan nga malipay makatawa sana sila madugay, no? So, may nalang may gala makalipay ta dito sa mga trolls. Kasi kung saan bitaw ninyo og lihay-lihay nga mingon ba nga kana ko nung mga igalang mga vlogger wala manay mga wala kuno nay mga suhol wala mga kuan na pero tinga ka ba no pagkamatay atong usa gatapok sila tanan mga igala kuha pa dito si Auntie Claire no lagi imong ma kana diha pa lang daa di ko mo conclude pero kamuna i conclude mga kaigsoonan kay ngon kano nga murag na gyud ni sila grupo di ay eh lang, no? Ilahapod na mga igala kini ato solo alone man eh. No, amo koy grupo-grupo ana mga kwani kay di kay ko naman poy ubang mga vlogger nga mga DDS vlogger nga usahay baka yung ka nga taka ra pud ning uban eh. Oh. Ato mga igala subayo na to ang tama nga reasoning.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Okay, og di nimo subayo ang tama nga reasoning ang tawag na hanggaw. Alas 7:21 na bay. Suma sa naandan, of course, mga katropa, di pwede mo aginod ang atong programa kung wala itong pag-ampo. Mag-ampo sa ta, baga kaigsunan, no? Kung mga Duterte gani, hala, agwanta ta. Besang pag-BBM ta, agwanta kay inyo man ang presidente. Inyo nang gipili, besang pag-BBM mo. Agwanta lang, Japon. Alas 7:22 na may kailangan at nasa tubag panagumanuban na rin sa tubag-ampos, bullseye, mga katropa. Bullseye.

0: Uban si Katropan Arnel Cortez. Pusay.
1: Hinamdami kanunay mga higala. Ngang dautan mo sana inining katilingban. Gumikan kay baga tao nga dunay mahimo nga matarong nangiyugpos lamang.
0: Katropan Arnel Cortez. Pusay.
1: Sa mag-ausapay, gala kumusta og maing buntag karinyong tanan. Lugop ka Bisayan og Mindanao, Luzon og tibuok kalibutan. Asa man mong bahin gyud may gala nakapaminaw. Welcome sa atong tulumanon, ang Bullseye. Ako gyapon yung bata-batas kanginan ninyong alagad sa kanunay katropang Arnel Cortez. Atong isgutan may gala nag-una nga mga katikaran. Ika sa mga nagbalitang lokal, kadto na may gala sa mga dagkong mga katikaran, may gala sa atong nasod. Labi na ang pinaka sikat karon mga higala nga kining no, dili man ni matawag noon time show. Kining afternoon drama nga giuluhan may higala nga impeachment of BP Sara. Ang pinakanindot karong drama sa hapon mga higala nga ginasubaybayan sa tanan kay lain-lain na mga artista may higala ang ni kuana sa ilang tagsa-tagsa ka mga papel. Ato na mga higala hatagag pagtagad o iba rin siya mga higala kini mga panghitabo karon sa atong palibot. Libakira himantayon maying buntag.
2: Good morning!
1: Listening from Timog ni atong dakbayan sa Tagum. Daril kultura na minaw karon sa General Trias Cavite na may hometown proud Davao City. May pupaminaw diya. Revillama Teresa watching from Cebu ka Arnel. Gabaha-baha gyud in town diri. Amping mo diha katong mga gipang baha. Gawan-uan man sagod. No karon gani ang among kawanangan diri Megalas Davao del Norte karon medyo alum-om. Wa gyud mga higala makaarangkada ang Bidlicio sa adlaw. Marina Donio na ana pod si Raimundo. Ana ba si Raimundo? Okay. Dira. Sige ra, sugdan na nato ni mga higala. Kagahapong adlawa, mga katropa, matod pa nga, doon na lagi, sawa pa ni Mahitabo, maudon ni mga, na yung mga pasabog, no, kay si Matibag namang yun mga higala ang nahimo nilang witness. Now, gi-introduce mga higala nila. Kagahapong adlawa ang maong witness. Di basta-basta ni nga witness kay maoni mga higala ang matod pa lang ga-imbestiga. Pero problema lang kaya wak may notaryo. Wak man makuan. Wak man manotaryuhin ang ano ba talaga? No? Ngayon gidadaman ninyo na diyan. Kasabaan na noon mo sa kuan? Niya. Ipangutan na siya bagay galag. Anong by what means ka ni Ari? No? Nabay Sampina? Yung si Jerby Luis Romegala. Ang duda ko noy Sampina. Niya. Karon kaya may gala ni presiding officer o presiding senator kining iskudero nga for the record wabay aming padagsuat. Nabulabog na noon may gala nga for the record wabay aming nagpadagsuat ninyo. Unsa man ni mga higala ning lead council ba yato? Yung muraman mga higala nalikturan pag yun siya. Nalikturan pag yun siya may gala ni Pia Caetano nasamot. Inuunan nyo kasi yung press con. Pagpa-press con, maingon gyapon, we are victorious. Oh. Ayaw na kung hawak ko ang beat, hawak ko ang gabi, sa bawat galaw. Puro manggod po ba ngayon gala pa-press con? Sige lang papugi. Lagi kaya ang gusto lagi nilang usabon mga higala kana laging impression sa tao no gusto nila mga higala nga mutuo ang tao ba nga indeed kuan gyud no kini mga higala ang sad and George BP Sara may ila mga higala nga tirada anyway no asa naman ning adira to mga plastada karong buntaga mga kaigsuna asa nawa na matug bitig kalayo na ba to akong giabtan. Diara di ay. Now, kagahapong adlaw, na ito ning lantaon, dali raman eh, sa kaminuto ran eh. May buntag diha, John Jampon, wash out diri sa Purukwakan. Di na ako basahon ng sumpay kay... Itong basa na. Sakto na. Kay kama man po ibutang ni mo, dili toldok. Restituto ni Layasan, may buntag. Si Kalibanga. Basta-basta, no? Kuya kay Pangan. Mao na to'y pasabog nila. Wang gani to'y aso. Ang tawag ato dito, quitis. Di isa to, whistle bomb. Wait, kuha na to, what to see? Ayaw! Kuya, sorry, tirada ni Matibag. Yung siya nga, maintana, kung muari si Bipisara din, yung siya'y musulti, kinsa tong, yung ikuha ko ng assassin. Nayabag na! Kamuy ka pa masangil diha, kamuy produce! Asa man day, asa na day ang burden of proof karon na dito sige pasangin lang.
2: Ayaw!
1: Mukhang suryahay. Tingnan na mga ikala ha, no? Kita wa, di pa mga bugado, yung mga ikaisunan. Pero simple raman na, common sense ra. Pag ikay mamasangil, pag-produce o ebidensya. Di ba? Simple ra. Di kayo may ngunta. Kini si Gab. Anitan, Gab. Kini si Ralph, kawatan ni Bataa.
3: Oo. Oh.
1: Naka-ebidensya. Ato ta sa ilang balay. Ato sa uting kayon dito, di ba? Na-ebidensya dito. Uy!
2: Ayaw!
1: Pwede di ay na. Kung ako mga igalay mo aligar, no? Kinanglan, I need to prove that. Hindi ko na basta-basta mga aligar kag tao eh.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Nan, sige, kay ato na yung mga igalang respitoran. Kay ilang mang gipresentar kagahapon, kini ilang mga igalang giingon nilang matinding pasabog. Tanaw na to, mga igalang sumabog ba talaga? Maing buntag diha. Good morning kang greet nako si LV Ibanez watching from Christopher Holmes o Richard Pugi sa Boulevard Davao City.
0: Good morning.
1: Maing buntag diha sa mga taga Davao, no? Good morning watching here in Simi Valley. Shout out kay Erlinda Valdez Canulias. Belated happy birthday. Thank you.
0: Happy birthday.
1: Dolly Digal, maing buntag Crispiniano Ridolosa, Frank Valle, Jay Buagas. Diya sa may mainit na bunturan, no? Greet daw si Boss Nono, si Jonix, si Guapo, si Budok, si Janjan, si Upaw, o si Uncle Toto, na naghihigop karong Santon Gold Coffee. Mao na'y pinaka-the-best yan.
0: Good morning!
1: Sige, ha? Parayon ta, maigala. Diyara, ang ato maigalang pagpresentar. Ang nagpresenta ni mga igala, ang ilang lead council.
0: XFM Katropa!
4: Lead Prosecutor, I'm the Honorable Luistro. You may proceed with your direct examination.
5: Your Honor, we are offering the testimony of witness NBI Director, Attorney Melvin Matibag, to prove the following. One, siya ang kasalukuyang director ng National Bureau of Investigation.
1: Mm-hmm.
5: Two, matapos siyang italaga bilang director, may binuo siyang special task force para magsagawa ng imbestigasyon sa patuloy na mga pagbabanta sa buhay ng Pangulo.
1: Patuloy? Meaning, ano, sunod-sunod din talaga yan? Sige, padayon, attorney.
5: Three, may karagdagang imbestigasyon na isinagawa ang special task force hinggil sa mga pagbabantang ginawa sa buhay ng Pangulo kasama ang pagbabanta ng vice-presidente. Four, ang pagbanta sa buhay ng Pangulo ay hindi lamang pagbanta sa kanyang buhay.
1: Apil me? Na-apil me na. So, ang pagbanta sa buhay ng Pangulo, apil me, nabanta na. Apil me, gihulga, kumbaga. Sige, go.
5: Kundi pagbanta sa pambansang seguridad.
1: Parita na, wa-apil ta? Pambansa seguridad ko na. Wabade kay labot sa national security. Apil ka, oy. Apil ka. Ikaw, Raimundo, apil ka. So, sure ka nga. Wala tingog sa radyo. Ano tingog sa radyo, Gab? Runout dito? Sa bukid? Na, okay. Mamusipi na tapakal. Basig lahi nga estasyon imong nalisuan. Check sa ma'am. No? Basig dili na XFM. 107.1 ang atong dial dari sa Davao del Norte. Sige, go.
5: Five, ang mga natuklasan at naging resulta ng Special Task Force mula sa karagdagang imbestigasyon. 6. Kilalanin at patunayan ang mga dokumento kaugnay ng nasabing imbestigasyon ng NBI. 7. Ang iba pang mga bagay na may kaugnayan at mahalaga sa nagaganap na impeachment trial ng Vice Presidente.
1: Pag-ending, dewe, notaryo. Galing, galing, galing. Sige, go! Okay na muna, tapos na. Natapos na.
0: Bullseye! Bullseye!
1: So, bato, may galang pagpresentar, gi-edify, kumbaga, o kinsa ni mga higala ang, kuya, o gini, no? Kuan ka ba, no? Kanamarabaga, gihurat ka, pinagis pagpailangan ka, nib, di, basta-basta, ni, no? Hait pas bleed ang utok, ani. Kuya, o gini. Razor sharp ang utok, ani. Hait kayo! Kuan ka, no? Nga, kuan, yun, credible, no? Credible nga witness kay kuan god labi na practice lawyer siya for 29 years pero nakalimot siya may gala sa rule 130 section 22 of the rules of evidence.
2: Ayaw!
1: galaw ano katawa po doy kapag malimot makalimot sa beta na makalimot man sila yun offer testimony pa lang na ha. Sige, now, may buntag diha na yung mga magpamembro diri. Ako lang na yung timbayon. Akong classmate, si Dong Charles Luison, a.k.a. Sidal. Good morning, Dong. Watch out ni Auntie Jelmer nga nagtanaw ni mo. Pamembro daw siya sa Aguanta Party List. Member na ina si Auntie Jelmer nga kung nasa yung giagwantahan karon, automatic na
2: Ayaw!
1: honorary member. Honorary member ka, basta gaagwanta ka. Abi ni mo nang aguanta party list bay, no? Abi ni mo? Tananta may gala, no? Ma unsa may relihiyon nimo, no? Tananta aguantista. Katoliko ba ka, no? Protestante ba ka? Aguantista tang tanan. Mo na dapat na tungo naon kay di gyud ka malangit og di ka kahibaw magwanta oy. Gamay pagsuwas kinabuhi mo. Kuan ka, naka dito sa pikas nga party list. Unsa man ang party list, Katrobang Arnel? Reklamador party list.
2: Ayaw!
1: Naka dito sa reklamador party list? Adlikado ka. Pero naka sa aguanta party list. Best kayo na. Basta naka sa aguanta party list. O na, makapalampos kinabuhi. Eskwila ka, mega lang. Di ka kaibaw mo aguanta. Ayaw na lang. No, magminyo ka, di ka kaaguanta. Ayaw na lang. No? Manarbaho ka, di ka kaagwanta. Ay, resign na lang. Murong delikado ang kumpanya ng imong kalaki. Di ba kakaagwanta? Ano na siya? Murasad na may galas kinabuhi. O di ka kaagwanta, o sa kanang atong, di ka malangit, basta di ka kaagwanta. So, membro mo sa Aguanta Party List. Ayaw surrender, aguanta lang. Go ahead. Dalita, may galas dugang Pastora May Pilostratos. May buntag ni Mulas Carmen Pastora. Huwag niyo argue ko ni mo, Pastora Madugay, kay itong imong gihaniyag nga beach resort dito. Murag, ato itong ligo-liguan to. Human sa exam siguro, Pastora, murag, mo... Huwag niyo ko nga, Pastora May, pwede ito makaligo dito, Pastora May. Murag karon ko pa, busy pagamay. Chris Cox, sir, naguba ang script nila, ana. Matarong agbasa. Warlita Parides, Padires, day. Good morning, sir. Pamembro ko anang aguanta party list. Kaya nag-aguanta ko aning kabadlungon sa akong anak watching from Washington, D.C. Ilang, ma'am, no? O man ay makahatag po meaning sa ito pagkaginikanan ka nang naasa tayo badlungong anak. No? Anak yun na. Sige, sunod may gala nga video. Atong ipakita. Naayat ako'y... Naba ko insertion gab sa topic 1? Wala. Naayat ako'y...

0: Ayan eh, mga katropa, labi na kamo, I know that you are listening right now, Raymundo, whoever you are, mga supporter ni BBM. Paminaw mong tarong. No? Kung ibase na to aning mga mali aning inyuhang gidapigan. Eh na, mura man po niyo mga galag, gapustaan na ini sila sa NBA nga dula ni mga kuan karon. Kung ibase na to diha, mga katropa, hunahunaan ninyo ang nakataya diri mga kaigsuunan, dili lang basta-basta nga usa lang ka tao. Ang nakataya diri mga higala, paglaom sa katawhan, no? Hinunoa si Sara Duterte gibutuhan mga higala sa tao mas daghan pas butante ni Bongbong. No? That's a fact mga higala, and it remains a fact mga kaigsuunan. Imagine that, ha? No? Overwhelming ang suporta sa tao sa iyaha. With that, no? Mga katropa, usa siya kapinili nga opisyal, elected. So, ang iyang pagkanaa diha sa iyang opisina is by the virtue of the authority of the people, mga higala, gahom sa katawhan, mga kaigsuunan. Karon, ato siyang gitaral, pinaagi aning salida nga gitawag natong impeachment kay kuno. Siya mga higala nakalapas sa mga gitawag nila culpable violation against the constitution or whatever, no? With the articles of impeachment kay lang gilay down, mga kaigsuunan. Huna-hunaa, no nga, kung inyo nang mapamatud-an, I mean, kung ang mga huwis, mga senator judges mo judge, mga kaigsuunan, no? Dili na magkuti, no? Kay mo man sila ron, ngayon naman is Pia Cayetano, magsige magpangutana. Ngayon naman is Alan Cayetano, magsige magpangutana. Okay, dawato na ito ng argumento ninyo. Nga, ay nalang mo pangutana, dire-diretso na lang. Pero dagag sayop eh. Sumahog karon, mo decide ta, matanggal ni mo siya pagka vice presidente, di man na mga higalahin nun automatic nga, di na siya kadagan, kay kailangan na isuwat yun na dito sa desisyon. Pero, apparently, mga higala, mo na ilang target eh. No? Nga, dili na siya mga higala, gawas anang removal from office, kanadyon mga higalang, perpetual disqualification to hold public office bisan pag purok pwede na purok kay di man ako barangay, no? Perpetual disqualification si una-una ni mo mga higala, political right na katungod na may higala sa usa ka Pilipino, tanggalon gud na nimo sa iya, ha? Oh, magtanggal kag katungod sa tao mga kaigsuunan nga mo participar, mo appeal. Oh, unya karon, wala lang tay pakialam, no? Pananglitan ikaw da senator judges, mingon lang ka magpareha kang tulpo, mega lang mo tingog rag mo ingog bendalo, no?
1: Sometimes you have to bend the law.
0: Actually, sa ako nakita ron, mga higala, no? In my tawag niya. What would be the right term? A limited understanding. Anaon dala nato may gala kay di man ta parehaan na nila nga. Rabi na ka mga vast na kay nang ila. Sa ato lang tinamban lang may gala nga paguna-una. Kining ilang ginabuhat karon. Naay mga proseso nga gusto nilang ma-bypass. Naay mga technicalities nga gusto nilang di na masunod mga gala. For what reason? Kay tama daw ang ilang kuan. Ilang target ba? Ilang purpose? Ang ilang end ba? Ang end. Ang end ani mga higala. No, is mapatanggal si BP Sara. So, whatever the means, mga higala, the end will justify it. Pero di na mao eh. Diba? Basic, mga higala, sa moralidad, the end will not justify the means. Sa pasabot na ko, bagay soon. Kung walay mo diskute aning mga teknikalidad, some senators, labi na to, mga higala, magsigirag Facebook diha. Pwede sila, mga higala, nga maka-decide based on mali, no? So mutanggal ta og vice presidente, magdisqualify ta niya mga higala sa mga mohold og public office based on mali. Ngano man, ngano makaingon man ko? Now, isa ni mga higala, pasiatab nga nagka, di ba? Pasangin lang pa nimo ang impeachment court nga nag-issue sa pina, wa man di ay. Diba? Muna pamina ka namong kamong Raymundo. Ang inyo naman kung i-comment diha permi, no? Ang i-comment naman kung ninyo diha nga. Kanabang si tawag ni ini? Ang inyo naman kung gina-comment diha nga maayos si BBM. Sa, una ka dawat mong tag 2,000. Maayo! Oh. Naana ba sila? Wa pa ka-duty? Naana sila? Uy, salamat kaayo ni Warlita Padiris. Halos na kuyapan na si Matibag, sir. Naghatag siya, naghatag si katropang war, saan may tawag ganin, no? Kanang nag-comment ganin, anay, pakapindalar ganin, gab? Kasi pakap... Nasa gihatag nga, 4.99. O, di na, makapalit na taan nagbugas, gab? Although, wala na ko'y rice, no? Wala na ko nag-rice, mga igala. No rice diet ko ron. Pero, sudan na, sudan. Makapalit na tag-itlog, ana. Salamat kayo, Ma'am Warlita Padiris. No, gikan California, bagyapon eh. Gikan ba ni sa US, no? Yan yung itong kuhan. Membro sa Aguanta Partilis, US chapter. Adera, si Raimondo. Sumabog ang mukha ng court sheriff. Sino ang nangbugbog na si video? Okay, fine. Hatagan na to, mga higalag, pagtagad gamay si Raimondo. Pangutanan ako. Impeachable offense tong pagpangulata? Dili man, ato lang daw i-establish nga capable si Sarah of violence. Kato lang usa ka insidente, tapos ang sunod, mga igalana, kato na dayong hulga.
2: Pinawa!
0: Muna ginayon, harap-harapan nyo kaming tinatarantado ah. Ha? Grabe ang pagtatarantado ngayon. Harap-harapan talaga, live. No? Kasi balik-balik atong 2011, nga ultimo ang sheriff, mga igala mo, ingon na, di ako mangin, di ko ana. Kay, di ba? Magpataka ba si pamunod kadumdo mo? Pataka na sila, papakasugod ang impeachment. Ingon na sila, appeal to si Abby Andres, ang mga kuhaon. Ingon si Abby nga, taka, ramo di ko mangilabot, ano eh? Naana ko din karon sa human resource sa Supreme Court, yung mag-appeal-appeal ko, ana. Nayabag mo niya. Oh. So kung ingani ba, mga igala, ang actuation sa prosecution, mga kaigsuunan, no? Unya, wala man lang senator judges nga mubara, wala man lang maigala mo diskuti. Kaya ang tanan, mga igala, bendalo. No? Sige, kaingon ko na, with my limited understanding, mga kaigsuunan, no? Makaingon jog ko, ang ilang gisubay karon, mga igala, nga rule, no? Bendalo. So bahala kung sa ang means, mga kaigsuunan, sometimes ang means atong i-kuan gamay. Baugo na to gamay, mamakak ta gamay. Mamuingon ta nga, nasabi na bisagwa. Imagine kung walay objection. Imagine mga igala kung walay, imagine kung, way pakialam ang mga senador ba, no? Imagine kung dili abogado mga igala ang galingkod as presiding officer mga kaigsuunan. Imagine. So, muto utanga na isabi na. Di ba? Muna ni mugawa sa TV. Si, gisabi na, naaday sabi na. Nga naman, according to Attorney Representative Jerbil Luistro, when in fact, mga higala, it was discovered that there was none. Wa man di ay. Oh. Nakuha ninyo akong punto. Kung ano nakuha, bala mo.
2: Pinawa!
0: Di ba? Mutuon na lang po di itaana. Nga, kuhan. Pagpuingon pa ng litan, mga higala, oh, why nang utana? Di mang utana ka. Ano, wala man ay notaryo ng inyong kuhan. No? Eh, all the time, mga higala, nagtuo ta. No? Nga, ang tanan nilang gikuptan, mga higala, natatak na yung mga kuhan. Na, kuhan na good. Nabutang na good, mga higala, as annex. Muna akong pasabot. Kuhan na kayo na ba? No, particular, kuhan na kayo na, mga higala, gagmay na kayo ng butsubayon, pero importante na siya. Nga naman. Kaya kung wala na, mga higala, no, kung wala kay Mudiscuti, ana, ang mga senador, labi na tungkol mga pakabana, magsigirag Facebook, no? Samtang kahiring mga kaigsunan, makadecide sila on mali, mga higala nga, mga facts ang na-lay down. Because na yung mga twisted, no? Nga-gipagawas niya. Wala nagpasabot nga 29, it does not necessarily follows nga 29 years na ka-in practice, tama na imong gipanulti, no? Nanili na siya mga higala, garantiya, no? Labi pa nga naa ka sa administrasyon karon, no? How could you convince us, for example, nga kung ikaw witness ang yung imong asawa endorser sa impeachment? No. Diba, usawang mininyo pag-convince ni ana, no? Nga indeed, you are for accountability. Oh, sige, padayon gab, mura humana nawa pa. Wala pa di ay, sige naman kung yaw-yaw go dari.
3: Also confirms that the name of Director Matibag was requested to be invited by the counsel for by the prosecutors and he was so named. by the presiding officer to attend in, I believe, yesterday, supposedly, and today's
0: okay. No, walay lalis dia. Naa siya as witness. Pero ang bangutana, simple question, yung bangutana siya, by what virtue nga niya ka? No? Pero ang bagingon, naamang kong sikuskuan? Ano mo, ingon pa mangyod, si Luis Strong, ano mo, ingon pa mangyod, na isang pinangawa, man. Nalimot na ka. All right. Next video ta magkakatropa, no? Kay daghan ubay-ubay ni. Daghan ni mga igalatong paminaunon karon. Standby lang mo diha. Kay ingon si Auntie Claire mga kaigsoonan, lahat ay mabibigyan ng ayuda. Ah, sa kamanang ko nga. Sige. Rayon ta mga kaigsoonan. Ani ang mga higala ang tipik, no, sa testimonya ni Matibag o ang pagpangutana ni Senator Judge and Senate President Win Gatchalian. No, kay at least makatingog siya mga higala, no. Kay naarabe siya sa kilid. Ano lang karon makatingog siya mga kaigsoonan. Sige, go.
2: XFM Katropa.
4: Tama po ba, Director Matibag, na after 1 year and 8 months, wala pang nakikitang NBI na nakontratang papatay?
5: Wala po pong specific na personalidad.
4: Wala pang specific na nakikita. Apo. Pero kanina narinig ko sa inyong testimonya na may sinabi kayong hindi banta, kundi isang plano talaga.
0: Mm-hmm.
4: So may plano.
5: Yun po ang base sa mismong pahayag ng ating pong vice presidente.
0: So may plano. So may plano. So karon mga higala, criminal liability, na natin criminal liability sa plano. Ako mag-imagine ko mga higala o kuan. Ako mag-imagine ko pinakangilingig na krimens di buong kalibutan. No? Pinakangilingig na krimen. Akong gilungguan og ulos BBM. Gibutangan ako kuan kanang gibutangan ako ga kuan himon akong pasol ang ulo ni BBM. Ana himon akong pasol giitsan ako sa dagat. Unya para mo tukob tong mga iho nga dagko. O himon akong kuan. Paon sa pasol. Ana unya ang iyang mga kamot akong gipang butang sa tawtaw humayan. O ana. Ngilingig na nga krimen. Nasa kong imagination. Plano ko, ana, ah, buhaton ako ni ngani. Pero wala pa man ko ilakang, ano, criminally liable ko, ana. Sige daw. Kayo, huwag mauna, mga higala. Daghaglaki, mga kaigsoonan nga, nakapanghilabot ng mga gwapang bae. Ayaw! Kay, daghan, mga bae, sad, may higala nga, manggipanti na lang ng Facebook. Di ba? Kaniadto mga higala, mabahog tabon-tabon ang mga badge in town. Napaysaya, mga higala, tambang kiting-kiting. Kaya ba, mag-asa ng kiting-kiting? Diri sa inyong, ano, ibabaw sa inyong lapa-lapa, dapit. Saya, sang taas, ha. Karon, mga higala, ipang balandra na diya sa social media. Nang karon, kay, kung nga ni manggaling, kung mga plano ta, pwede naman dahil ito, magkuhan na eh, no? Ma, na natin, criminal liability, anig, magplano-plano pa lang ta. Yan, buagi man natin sa itong cellphone, mga higala. Malangan, bayaga, kay musaya o pagyod. Wala lang, mga higala. Wala lang nagpantiha, musaya o pagyod na. Ha? Muigwad pa! Ayaw! Baka manang kung ang uban manggaling, ikaw ng mga higala, anha na mangihian ang Facebook. Oh. Ang uban, haan na mangihian ang Facebook. Ang butog na usa na ni ilang mga utok, mga higala.
6: I talk to my where the...
0: Ah, sorry. Yung mga laki po din tao, hindi kaya malaki, makaplano, giyo ka. Oh, sige, padayon. Mr. Witness.
5: Ay, may kinausap. At yung kinausap niya ay pumayag para patayin po ang mga taong nabanggit. Para sa akin po, this is actually a public confession na dahil sa sinabi niyang ito, nalagay po sa alanganin hindi lamang po ang seguridad ng presidente, kundi po ang ating pambansang seguridad.
0: Apelta, sino? Sino?
4: Kaplano niya. Kung may kung magpaplano, obviously may kasama siya sa magpaplano.
0: Tama, sino tama. Na ang